0: dili na pareha sa katong dati ang sistema sa grading system kay sumala pa ha, kung nabalaan pulo na lang daw kuno ang mahimong mga murag top 10 ba sa sulod sa klase ibalik daw natunda kraan sa katinoon.
1: May mga impormasyon ta nga nadawat ang nakatropang Ruel, pero for confirmation pa na gikan kay Sir Kenneth Charisma, okay, ang information, public information sa DepEd Jansan. As of now, wala man nila gidisclose yun kung ano na may mga kabaguhan in terms of grading system o mga subjects na tunan sa mga bata. Kada nga bahin, pag-hiskutan sa umaabot ng mga homeroom meeting para mas masabtan yun sa mga ginikanan ang dagan o proseso sa mga subjects katropang Chris.
0: Ayun. Alright. Salamat sa report, katropang Philip.
1: Masana ang report gikan sa Patrol o garon magpabiling healthy. Tumaron na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
2: Live report. Live report.
0: Tingklase na saan?
3: Tingklase na. Traffic na po.
0: Prepare na po mo sa inyong mga pangbayad diha.
3: Public
0: di man kayo
3: na. Wala kayo bayad na ng public.
0: Pero private ka na ka, gay.
3: Ang balon lang gid nimo kada adlaw.
0: Pamasahe.
3: Masahe ana balon, siyempre alangan di naman pud nimo pa paliton sa kantin ang imo.
0: Tulo man akong luha og kalit.
2: Bullseye.
0: Pag ingon og balon ni tulo akong luha.
3: Luha o sipon.
0: Sipon siguro.
2: Bullseye.
0: Una-una ko ba wa pa ni ko kandam de.
3: Okay rana.
0: Ginagmay na po na noon.
3: Importante mo ko dapat pangandaman ginadaan.
0: Lagi-lagi. Saan mo kinagay mo tagbulak bon?
3: Kundi na mangandama, makuratan yung taniining tanan.
0: Correct na, correct.
3: Pero dapat no, mga teachers, ibalik niya ito mga, sa mga bata, schedule nga cleaners.
0: Ana-ana, kay para makatuon sila.
3: Isa na siya sa mga, ano, sa mga bata, nga makatuon sila.
0: Lungan.
3: Kamo po mga ginikanan, ayaw po mo sige gritlamo diya. Ang sama na, ay, ginapalimpyo ang mga bata.
4: Atay.
3: Buraman bukwa niya, ginaan itong elementary mo eh. Diba? Kami kang ganit dati, hala, ganahan kami mang limpyo. Kaya naman. Kaya makidula man dito sulod sa classroom.
4: Atay.
0: Kabot ka ng daiban, ka ng daiban.
3: Samtang ka ng galampaso ka ba? Galampaso ka na. Pagka umanong galampaso, padidit na na. Bag ka na, kada kung saitawa ka na. Kada sa lubi, bunot ka. Himo kong lampaso.
0: Okay na.
3: Dulaan na yung ano, padidit.
0: Lingaw kayo.
3: Kutog na nangapakog. Diba, experience na yung bata tao. Bitaw ni Akwada ni Owa, ginintawa ni Kedi sa dula. Nito ilibintari ko ba? Wah, wow, lagi ng tao ni tanggal ang bukol sa hunuway.
0: At madali sa naong.
3: Diba? At least may experience na sa mga bata. 8:04 at oras. At sa palutson mga katropang The Secret of Health at ang makauban mismo itong President CEO, Dr. Melito Oy. Kiligabahin at itong karinyo sa Santone Plus Gold.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Maka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
9: XFM.
5: Exciting.
10: XFM.
1: 95.9.
10: XFM.
11: Bullseye.
12: Oras na to, mga katropa. Alas 8:11 na.
11: Bullseye.
12: Kining bahina, ito kanil Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Bullseye.
12: Hari mga kaigiraan, ito nang isgutan karong kay kanil konektado mang gini sa itong sukuntay ko to. Ang atong pangutanang ibilin sa inyo ha, sa imong tanaw, magpailad papud ba ang mga katawhan sa laing hugna na pud sa korupsyon nga dala sa mga lintang negosyante nga kakotsabas gobyerno?
11: Bullseye!
13: Naambot lang, kay di ba, kuliktado mo gina, negosyante, politiko, labi na kung mga dagko na kay sila.
12: Correct ka. Dili kalimod mga katropa nga ang atong ginatuuhang pagpasulod sa mga dagkong korporasyon, pinagilagi sa ginatawag nga Public-Private Partnership kung PPP, aron kunuhay rehab ang ato ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Mga katropa, sa tinuod lang usa kini katakong hulga sa bulsa sa mga konsumador. Nga naman, sulod sa pipila ka dekada, kini nga planta nato diri sa Mindanao. Maora ni ang nagpabiling rason kung nganong ubos o barato ang singil sa kuryente nato sa Mindanao. Diin nag-produce kini og kuryente sa kantidad nga 3 pesos kilowatt per hour. Kumpara sa mas mahal nga blended rates sa mga pribadong provider, muna ang pagbaligya o pagtugyan sa operasyon ni ini ngadto sa higanteng negosyante ubos sa Pasangil nga pareho po ni nahitabo. Sukote ko to, pero sukote ko to, kooperatiba lang. Nga kani gobyerno man ni karon, kuwang kunong pundos gobyerno. So usa kini kadakong insulto sa katawhan. Ilabi na nga ang maong complex nagakita og kapin 9 billion pesos matag tuig. So usa kini kakamatuoran nga nagpamatuod nga adunay igong kwarta kung wala lang gipaduga sa personal nga interes.
11: Bullseye!
13: Ano ba? Mag-uol ka kay ganong agiho nila og public-private partnership. Ngunya, in disguise diha. Pero ang tumuong tinguha para ma-take over. So, taliwala nini, may tumaw ang dakong pangutana nga sa mga taga-Mindanao, laing purma na sadba kini sa legal nga korporasyon nga
12: naputos.
13: Corruption dai nga naputos sa tamis nga mga saad sa modernisasyon o kaning reliability. Klaro kayo ang sumbanan sa ipiralo. Kaniadto nga imbis mo paubos, bisa mo tinuon kamahal ang kuryente sa nasod. Sa dihang gikupta na sa mga pribadong oligarchs ang mga kaptangan sa Estado. Kung itugyan kinis gobyerno ngatos kamot sa mga adunahan, dili ang serbisyo kundi ang makuha nga ganansya sa mga kapitalista ang mamahimong prioridad. natural lalangan mag-invest sila wala sila ROI, di ba?
12: Correct.
13: Samtang padayong nagpakabutabungol ang mga opisyal sa gobyerno, sa singgit sa publiko, ang mga kabos nga konsumidor sa usab kuna konsumidor na usab sa Mindanao ang mapugos sa pag-antos sa mas musaka pangabayronon sa kuryente, samtang ang mga pipila kalunahan padayong nagpabusog sa ilang mga panudlanan.
11: Bullseye!
12: Mao gini atong isa sa mga dakong problema. Sige tag bahi, sige tag lalis, sige tag problema na ining atong Sokoteco to. Atong ipadaplin ang problema Sokoteco to sa Makajot. Kaya atong ning huna-hunaon og maayo kay kini, mao ni atong basihan sa atong desisyon unya sa tuang kooperatiba. Una sa tanan, ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex, ang giilang backbone o dugukan sa enerhiya sa Mindanao tungod kay kini ang naghatag sa pinakabarato yun o limpyo nga kurente sa tibuok Mindanao. Tibuok Mindanao, ha? Tibuok Mindanao ang ginasuplayan po niini mga katropa o agi diha sa NGCP nga kutay sa kurente. O isa ta ang Sokoteco to sa nagkakuha dari mga kaigalaan. Di ba? So, unsaon man nato karon? Pero in kaso, idayon nato ang GBA. Or madayon ang GBA. May skuta ng GBA. Mapasabot yun. Wa man tayo problema ng GBA ba? Basta mapasabot na yun. Tarong lang sa katawahan.
13: Alagi.
12: Wa agit tayo problema dahil sa tinood lang. Ang atuwa lang gindihan ng GBA, transparency lang yun. Due process sa ang atong gikinanglan o istoryahan yun nato ni Mayo. Kitang tanan. O sa atong pag-istorya karon sa GBA, i-appeal nato o gisgot ang generation. Kay dili ta magpataka lang og sulti diha nga kayang pabaratuhon karon, ha? Pinaagi ni ining pagsulod sa GBA ang atong kuryente tungod kay mangita kita og barato nga supply. Given barato nga supply og mawala ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex nato niini, mag-unsa karon ang nangapital diya sa Sokoteco to?
13: Natural. Lamingon sila pabartuhon na mo o niya karon ni mahal man ang generation okay, charge.
12: Okay, siyempre. Mao man na ilang rason. Mangita lagi o baratong kurente. Aron nga mapababa ang singil sa kurente sa bagong kumpanya o niya. Ngayon ang pagtukuron. Nga kung sa to, Mindanao Power. Santing ngayon, ana. Apan! Kung di ninyo bantayan ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex, posibleng maabot kita sa mahal nga singil nga kurente.
13: Correct.
11: Bullseye! Bullseye!
13: Kaysa ba karon nag-generate ang Agus Pulangi sa complex maning last ano eh?
12: Hydro.
13: Hydroelectric complex o kuryente sa kantidad nga 3 pesos matag kilowatt per hour. Nga layo kaayo kaubos itandi sa average blended rate sa Mindanao nga naa sa 6.64 kilowatt per hour. Katunga halos.
12: Sobrang yung katunga.
13: Sobra katunga.
12: Lamang kayong 3.64 kilowatt per hour ang atong makuha sa mga pribado. Nya og ipribado na doon eh, posibleng mga yun ani po ng rate.
13: Na
12: diba? So mag-unsa taon niya, diba? Nga siyempre kung ma-corporate na nga ito ang kumpanya sa GBA nga partnership niya ng Sokoteco to, posibleng musaka na ang katrupa. Kaya nga naman katakot-takot mga kagalaan, ha? Nga tax na pod ang mapatong sa ito mga bill. So, kani siya mga katropa, dakong hulga ni. Ang nagunang agika dunggan karon mao ang grabing pagduso sa gobyerno nga ipaubos sa public-private partnership o privatization ang operasyon o pag-rehab sa maong gikaigong complex mga katropa.
13: Sana ko kapangutan na huwag buhat ang mga congressman, mayores sa Islas Mindanao para man lang mahatagan o i-review nga nung kinahanglan man i-privatize o kinahanglan mag-partner public-private partnership.
12: Correct.
13: Nga ipataguan kuno sa ingana nga scheme pero ang tinuod gustong ang kunon sa mga pribadong kumpanya kani mga oligarko. Wala lang yung kaluoy. Grabe no, ultimo kuryente. Asudlan na po. Grabe ka mga klaseng tao. Mabuhi sa pag negosyo sa paningkamot sa uban. O kaning unsolicited proposal katurpang Ruel, adunay nag-ungong nga 69.72 billion nga unsolicited proposal gikan sa consortium sa San Miguel Global Power Holdings o Santa Clara International Corporation aron maoy mugunit sa planta.
12: Di ba? Unsolicited proposal pa lang ni.
13: Pareha gyapos ko dito.
12: Ah, pareha yung sukote ko to. Nauna ang unsolicited proposal bago ang TOR. Matod pa nila, di man ko nuna illegal.
13: Dili illegal pero di healthy
12: para pero, sa katawan. Pero sa atinood lang, ambot lang po ang question kung dili bagit illegal, kay wa man gyud lagi pangutana na sa mga eksperto nga unsa bay basihan sa TOR. Kaya ang gisulti sa tuwa ni Board Member Titing Sinitere, agi lang gibasihan sa TOR, katura pong gikan sa unsolicited proposal sa Meralco o sa Ignite Power. Eh, interview to actually na mo, Adria, ni Board President Titing Sinit. Eh, gikan mismo to siyang baba. So, posibleng yung anipod mahitabo ni ining ato ang Agus Pulangi.
13: Na.
12: Diba? So, ang interest karon sa oligarch, ang bugawas niya. Kaya gawa sa San Miguel, mga katropa, doon na pa may laing dagkong power giants. Di ilang San Miguel. Napay First Gen Corporation nga naglaway pod o napakita pong interes nga masulod sa mga transaksyon.
13: Mm-hmm.
12: Di ba?
13: Mm-hmm.
12: So, unsa ba yun? Ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex ato na sa Mindanao. Nganong barato ang atong kurente sa Mindanao? Usa sa mga hinungdan ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex.
13: Tinood na.
12: Mao na nga kita dapat di na to ikumpara ang singin sa kuryente.
13: Dito sa kauluhan.
12: Dito sa kauluhan, di sa Visayas, ug diri sa tuwa sa Mindanao. Ang ato ikumpara kung pila ba gyud ang distribution charges. Di ra ta mag-igo sa distribution. Di ba?
13: Unya grabe po ang pagsupa katropang Ruel hinuon sa mga grupo. Labi ka rin Minco Pop o kining Cream nga naa sa Mindanao. Mga grupo rin sila kung kano sila mo baraw batok ni ini. Mga consumer networks sama sa Mindanao Power Consumer Federation o Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao. Kung Cream. Normal, masupak yun na sila.
12: Di lang po sila ang masupak. Bisan mga literato, simbahang katoliko sa Mindanao. Lakit na silang inigan, Bishop Jose Rapadas III.
13: Uy.
12: CDO Archbishop Jose Cabantan bideklara o hingpit kapagsupak sa mong privatisasyon.
13: Tika, kabalo magit sila nga anti-people gining maong lakang. Mag-antos ang katawan. O niya, siyempre, makaya ni mo. Nagsige mo diag generate og income sa paglisod sa katawan.
12: Ang problema dari sa pasangil sa gobyerno ng Katropang Chris, kaya gamit ka rin sa gobyerno ang ginatawag na SALM, kanibang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Makukuno ko rin ang rason nga outdated o underperforming na ang planta aron ilang i-justify ang pagsulod sa mga pribadong kapitalista.
13: Na.
12: Mura mo na nahitabo ba?
13: Sukutay ko gaya po no?
12: Balik gaya po ito, sukutay ko to. Wala pa man ka na deklarang ailing. Diba, ang atong kooperatiba, ganong nisulod na ang mga pribadong kumpanya? Pero iyanan ni, same ni nga question mga kaigsunan.
13: Pareha nga scheme, no?
12: So, sa tanaw na ako, usa lang yun ang purpose na yun usa lang yun, ganong mag-ilugan mag-ini sa mga pribadong kumpanya tungkol kay adunay kwarta dihang dapita?
13: Lagi.
12: Una sa tanan, pila ang yearly income sa Agus Pulangi Hydroelectric Complex naa sa 9 billion per year.
13: Ay, kwarta kayo?
12: So dako kayo ng kwarta. Diba?
13: Kanya, kung ma-justify nila kung anong gitake over nila, kayo naingon, sumala pa, adunay kanang private public partnership, nga ilaha lang magtakuban sila sa ingana nga pamagi aron nga ma-take over ang Agus Pulangi kini nga umaong nga pasilidad. Tingalig, mamiligro ang katawan ni katrupa. Perting mahala na puhon ang kuryente na ito nga dating barato.
12: Correct ka. Ilang nga narason kuha magiging na supply katrupang Chris?
13: Lagi, lagi.
12: Kaya ang installed capacity ko no is 1,001 megawatt. Nga karon anana lang sa 600 ko no o 700 megawatt ang kasamtang output sa mong complex.
13: Mao ba?
12: Tungod lagi sa kadaan lagi ko no sa makinarya. o grabbing citation.
13: Citation.
12: Citation, mga katropa. Sa suba. Ha? Kanibang paglapok ba sa suba? Mauna ang sa mga hinungdan. Kung naan naman, katropa, karang dili gobyerno ang mag-rehab.
13: Correct. Ang dako nga pangutana na, katropang Ruel, kung tinuod nga kwarta lang ang kulang, nganong dili man ang gobyerno mismo ang mugasto sa rehab? Pinaagi sa nasunong pundo aron magpabiling barato ang kuryente.
12: Oh, di man sila manginanos Mindanao kay taga-deriban mga Duterte, mas importante pa sila ha ang malita.
13: Mo ni ma klarong proyekto nga unta mapuslan sa katawhan pero wala gitaga ag pagtagad.
12: Mm.
13: Nagpakabuta bungol sa problema nga number one, kining kuryente mura ni tubig.
12: Mm.
13: Mo ni naguna sa mga paginanglan sa katawhan pero nganong dili tagaan og pagtagad sa nasyonal nga panggamhanan.
12: Di ba ko di isipon nga dapat negosyo yun nga ano nga katropa kay service mga guni?
13: Oo.
12: Services mga guni.
13: Basic needs.
12: Oh, basic needs din sa katawan. Labi pa sa mga negosyante, hindi nato pwede nga itugyan ni mga katropa kung pwede lang.
13: Hmm.
12: Sa kusog kayo mo ginansya, labi pa mga privado, nga di yun kayo bao mo huna-huna.
13: Hmm.
12: Di ba?
13: Ya, kaning ang nagdumalaan ni ba? Dili ba nato pangutan? Ganun, ang ani man eh. Unsa ba, wala pa mo'y accountability sa inyong pagdumalaan eh.
12: Diba ka nung walang maintenance? 9 billion magka ang revenue kada tuig. Ubos sa pagdumala sa gobyerno. So nagpasabot kini nga profitable. Dili ang ka-alcance ang negosyo.
13: Mm.
12: Oh. Diba nga nung pilag yung katuig, 9 billion yung kita kada tuig, diin mo katigo man yung 69.72 billion?
13: Kagamay.
12: Diba pilag katuig na lang nagservisyo ni Hawagin na nang ninyo gi-upgrade man lang?
13: Kinsay dapat manubagan eh. Kaya murag ipasagdan man yung kaya trabaho ah. Waraga.
12: Dili kayo kinapatay. Ipiralo, mahitungod din yung katropang Chris. Huwagin ang inanaw itong gobyerno.
13: Na.
12: Di ba?
13: Mana, kaling kasaysayan sa, kung kasaysayan sa Ipiralo, nagpakita nga sa higayon nga, ang kaptangan sa Estado kung sama sa NPC kanito, ibaligya sa pribadong sektor, musamot hinoon, kamahal ang kuryente, imbis nga mupaubos.
12: Ito ang tinood. Di ba? Kanang ato ang National Power Corporation dati. O, gibaligya man ato na. O, saan sa'yo nahitabo? Di ni mahal.
13: Naman, tayo NPC this kalumpang mo. Sayang ba no?
12: Alam mo kung nagod ka na bang pribadong interest versus public service, kinang lang hinumdumon nga ang pribadong korporasyon muapas magid na og ROI.
13: Mm-hmm.
12: Dili man na sila mga katrumpa nga musulti nga alay, mububuwi kapital, muhulat, may napulo, katuig, bago mo yung makaginan siya, but-but na. Ikaw daw karon, be, pangutanon ta ka na, kay 1 million, magnegosyo ka. Pasagdan na ba ni mo yung 1 million ni mo nga mawater?
13: Dili yun.
12: Di, mangyong ka masugot, mangita mo yung return of investment.
13: Mm.
12: Kaya nga naman, i-invest na po di mo na sa lain, yung negosyo.
13: Mm.
12: So, kikinahan lang yun di mo, mugnan siya, ha? Para lang nga, aduna na po kay laing pantuan sa imong kwarta. Di kita gatuo nga, ah, public service niya mo. Kung public service, parang yun na magpautang mo. Ayaw ka mo ang pagsulod.
3: Bullseye! Bullseye!
13: Pero klaro man ni Katropang Ruel, kining tanan, dili ni mahitabo kung walay legal nga maniobra.
12: Tinood.
13: Kay nga naman, gitunan karon sa Kongreso ang pag-extend sa corporate life sa SAM o galaing pulo katuig. Kay mag-expire naman unta karong Hunyo 2026 ang ilahang kontrata, di ba?
12: Mm.
13: Aron nga mahatagan sila og legal nga dalan sa pagpirma sa mga long-term privatization contracts.
12: Oy.
3: Bullseye.
13: Ang pangutara kinsa mga kongresmana ni ang nagmaniobra na mirma.
12: Aw. Oh. Siyempre, mga korektado, kabalo bang kita? Na may mga hungihong, ng mga pipila ka mga pribado, na sila ha, ang uban, gitaguan ang mga malita.
3: Away!
12: Para di ko nung mahalata.
13: Kay walay magduda, kay kwartahan na sila.
12: Oo. Oh. Pero unsa bagyo epekto ni ini sa tua, labin pa sa mga kooperatiba.
13: Na, sige.
12: Kung musaka ang wholesale price sa kuryente, o kanang sa WISEM nga ginaingon nga itong ginapahambog na pwede na itong kuwaan o barato, isa diri ang Agus Pulangi.
13: Na.
12: So kung musaka na mga katropa, automatic nga musaka usab ang generation charge nga ipasa sa mga electric cooperative sama sa Socoteco 2. Padulungan to sa mga member consumers. Mauna yung mahitabo kung di na ito mapugan ng PPP.
13: Correct. Ngunong ulahin na anticipate ning tanan, busy ka ita sigisgot sa GBA mga katrupa. Uya ay magkalimot nga kaning nga mitubaw ang pagduda nga kini usa ka purma sa legalized corruption katrupang Ruel.
12: Correct.
13: Din usa ka malampusong kabtangan sa gobyerno tuyo nga gipasagdan nga maluya aron adunay rason nga itugyan kini ngadto sa mga pribadong o paboritong crony sa dagkong negosyante.
12: Bao gyud ni nagakaitabo karon o kung pansinon gyud ninyo. Di lang ni sa mga inaning pansinon ninyo mga katropa, i-review ninyo ang halos tanang kooperatiba mga kahigalaan sa kuryente. Mao na ni ginabuhat karon. Gina-take over na sa mga pribadong kumpanya. Pati ang inga sa gobyerno gusto nang i-take over sa pribadong kumpanya.
13: Masibatigalan
12: na ka. Dali ang Agus Pulangi.
13: Na.
12: Di ba? Kaya kumusaka ni generation charge money nga unta barato. Sigurado, bisa pa kung saon na pagpugong, musaka nga musaka ang presyo sa kuryente kung mapipipi ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Ang katapusang punto, ang hagit sa panag-iusa sa mga taga Mindanao, musugot na lang ba usab kita nga mahimong gatasan sa mga oligarchs? Ha? Umubarog kita aron panalipdan nato ang katapusang kuanan o barato nga kurente sa Mindanao. Mga katropa, naka ninyo ang tubag. Mubalik kita. 8:31 ang atong oras. Sa itong pagbalik, atong isgutan po ng sukote-kuto kay panawagan nato diri karon. Ha? Istoryahan nato og pag-ayo pagbalik ang sukote-kuto. 8:31. Bumalik kita kiningabahin. Ato pero yung Santo Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: XFM
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
6: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
7: Naunsa di ay ka?
6: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
7: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
6: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
7: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
6: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM
10: Vision Next. Daghan ang natabangan.
11: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
10: Vision X. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
4: XFM
0: 95.9
4: XFM
5: Bullseye. Alas 38 ang itong oras, mga kaigilaan.
4: Bullseye.
5: Kinibahina hatong kaniyo sa Santon Plus Gold.
4: Bullseye.
5: O katong gisgutan karon, mga kaigilaan, kinahuman naman ta atong Agus Pulangi River. Balik ta karon dari sa
6: balik na rin ito, ha?
5: Mauna nga uyon bagyod ta sa joint venture sa Sokotay ko ito o pribadong kumpanya.
4: Bullseye.
5: Mga katropa, ang South Cotabato to Electric Cooperative kung Sokotay ko ito, anakaroon sa usa ka labing dako, magyod. O nga, makasaysayanong, kumbaga, sanggandian sa iyang kasaysayan. Ang sugyot nga joint venture agreement o ba ng Ignite Power, nga gipaluyuhan sa mga dagkong galans, negosyo o politika sama ni Enrique Rason o former Senator Manny Pacquiao, nagdala kini og dako nga paglaom apan naghagit usab og lalom nga pangutanas publiko. Alang sa mga member consumer owners, kini usa ka issue di lamang kini mahitungod sa kilowatts kundi mahitungod sa kaugmaon sa ilang panimalay o panginabuhian.
6: Correct. Kaysa usa ka bahin, katropang Ruel, dili ikalimod nga nagatubang sa seryosong krisis sa panalapi ang teknikal ang kooperatiba. Sumala sa report sa National Electrification Administration Gunea, ang Sokoteco to nakasinati og average og 14% nga system loss og pagkalugi nga moabot sa 25 milyones pesos ngadto sa 30 milyones ka pesos matag bulan. Kini nga mga numero mao hinungdan sa pag-us-us sa grado niini gikan sa prestigyosong AAA ngadto na lang sa category B usa ka timaan nga nanginahanglan kini og dinalian nga tabang sa dili pa moabot ang pagka kapos sa franchise niini sa tuig 2028.
5: Ang kakuwang sa igong kapital aron baguhon ang nagkatiguwang na nga pasilidad mao kanang nagunang rason ngano nga kanunay nga makasinati kitag brownout pagpalong sa kuryente sa rehiyon. Ang padayon nga pag-antos sa mga konsumador o pagkapildi sa mga lokal nga negosyo nagpakita nga kasamtangan nga sistema nato nang inahanglan yun og dako og denalian nga kausaban. Dinhi mosulod ang argumento sa

0: di naman na kooperatiba.
1: Lagi, mawala
0: ito. Bagong bagong kanang korporasyon.
1: Mm.
0: So, ang expansion ni ini, gikan na sa pribado.
1: Mm.
0: Kung sige kita o pasulod ka ni mga kapital, gikan sa pribado, nga wala'y katugban, gikan sa kooperatiba, magbaba nga magbaba ang percentage share in the long run.
1: Mm.
0: Nga nabilin sa sukot ay kutukutob na mga katropa nga mapanag-iyahan na sa bagong ginatawag na itong kumpanya.
1: Mm. Diba? Ang kamatuoran niya na nga wala mag-itinahimo nga nag-deplete ang ato mga distribution lines. Mm. Nga kita kooperatiba pa mismo. Kana pang 30% na itong gigunitan?
0: Bawa dapat ipasabot ni.
1: Mm.
0: Unsa bagi unod sa joint venture agreement. Bawa dapat ipasabot ngadto sa katawhan sa agma.
1: Correct. Mauna nga, ang kausaban sa sistema sa pagdumala gikan sa tinuig nga annual membership kung general membership assembly kung agma, ngadto sa annual shareholders meeting.
0: Oh, kay kung ma-convert na ni Katropang Chris sa corporation, mawala naman ang agma.
1: Lagi, mahimo ng annual shareholders meeting.
0: Oh.
1: Nga napakita usab og dagkong kausaban sa kultura o gahom sa pagbuto.
0: Mm.
1: Ang bagong entity sa Mindanao Electric and Power Corporation kung MEPC o Mindanao Power, mamamahimo ng usa ka stock corporation ubos sa Securities and Exchange Commission Consec. Sa niini nga kahimtang, ang kumpanya dili na obligado nga magpahigayon og agma nga alang regyon sa mga electric cooperatives.
0: Correct.
1: Wa na tay lauman ani nga napatay tingog.
0: Mao na nagakaitabo. Mao na posibleng mahitabo. Mao na gikadanglan gani nga ipasabot. Kung dili bagid ni kung mali bagid ni o dili.
1: Na.
0: Di ba?
1: Pwede man lang gusto ko ng isgutan kaya basig makamata ang katawan ka tropang
0: rin. Ang dakong pangutana, kinsa naman ang mo presentar sa Sokotay ko to sa ipahigayon nga annual shareholders meeting kung MEPC. Klaro magid ni nga dili na ang 300 kalibo nga mga MCO nga magtapok sa Lagaw Gym o sa uban pang dapit, aron lang nga makadungog sa dagan sa operasyon o maglaom sa mga tinuig nga mga raffle prizes nga nahimo ng tradisyon.
1: Mm.
0: So kini mamahimo ng usa ka bagong dula nga adunay bagong mga lagda o bagong mga magdudula diin the majority always wins.
2: Bullseye!
1: Ang tinuod nga magmando ani Katropang Ruel, iniini nga sistema mao ang mga mayor o mga dagkong desisyon bahin sa panahon sa panihapon. Ang Board of Directors magtagbo na lamang aron aprubahan kini alang sa formalidad o legalidad sa korporasyon. Ang tulo ka lay mahimo kundili ang musunod sa mayorya dungan sa pagdawat sa ilang mga allowance per dime o guban pang mga perks isip direktor.
0: Sama sa gikaingong proxy buying, hindi man gikan sa tua. Kanyang proxy buying, gikan ni sa panglantaw ni Atty. Big Garcia. Di na mga MCO karon ginapapirma o proxy forms by law sa 500. Muna yung naghatag o mansa na po sa proseso.
1: Mm-hmm.
0: Ang gikaingon po kapag-apod-apod sa napulo kakilong bugas sa mga barangay. Sa events ni former Senator Manny Pacquiao, gitanaw ko sa gini. Sa uban, isip pamaagi sa pagpangulitawo sa suporta.
1: Mm.
0: Si Lawyer Rogelio Bigbig Garcia o ang consumer group nga Bantay Kuryente nagpahinomdom sa publiko. Kinhanglan mag-amping, batok sa posibleng propaganda, fake news, gikan sa mga pro-Ignite groups, mga katropa.
2: Bullseye!
1: Bisan pa og gipang himakak sa kampo ni Pacquiao ang mga pasangil o giingon nga kini natural nga kamanggihatagon lamang sa boksingero, ang mga pagduda nagpabilin sa huna-huna sa katawhan.
0: Correct.
1: Gani si Barangay San Isidro Chairman Jeff Proxumang nitingog usab aron imakak ang mga pamahayag nga gipakailap nga nagingon nga giputol-putol ang iyang interview aron nga paggawas sa uyon nga uyon siya sa maong GBA. Gini nagpakita nga adunay laong nga sayop nga impormasyon nga naglibot sa maong isyo.
0: And that is not only Kapitan Jeff Proxumang, pati ang Mayor Sakyamba.
1: Mayor Bitaw, Sakyamba.
0: Mm. Pero mga katropa, taliwala ni ini nga mga rido, ang panawagan po ni NDDU President

0: Brother Manuel De Leon,
1: oh,
0: alang sa panaghiusa o kanabang dinalian nga dialogo, mo kini maghatag og saktong direksyon sa katilingban.
1: Mm.
0: Kay ginapasiugda niya karon nga samtang importante ang pagsiguro nga walay lapse sa legal nga proseso, ang pagka-litigate o kanibang taas nga away sa korte sunod sa daghang katuigan, magbilin lamang kini sa mga konsumador o kangit-ngit o kakulang sa kurente. So para sa iya ha, tama, di na tadi ha sa mga legalidad. Di na kinagmang kaso-kaso pa mga kagilaan. Kinahanglan lang nato, balansihon ang pagtuon sa kamatuoran o ang dinalian nga solusyon sa technical nga krisis sa kurente alang sa common good.
2: Pero na, mga katrupa, kini nga pag-iskot karon sa educational purpose lamang yun niya. Masuko man mo sa kamatuoran, naara sa inyo na. Pero ato lang klaruhon nga walay usa ka bahin ini nga isyu nga hingpit nga husto og hingpit nga sayop sa sinugdanan. Ang sugyot sa Ignite Power nagdala og solusyon sa dakong kakuwang sa kapital nga dugay nang giantos sa kooperatiba samtang ang pagbabag sa mga kritiko na nanlipod usab sa katungod sa kaayuhan sa mga konsumidor batok sa posibleng pagpahimulos sa mga kapitalista. Ang duha ka bahin adunay gibugaton sa kinahanglan timbang-timbangon pag-ayo sa matag miyembro sa dili pa moabot ang adlaw sa pagdesisyon.
0: Apan kung atong liliun og maayo ang kinatibukang hulagway, ang labing bugat yung katimbangan kinahanglan gayod nga mupabor sa interes sa gahom sa mga MCOs.
1: Mm.
0: Kaya ang sokoteko to, natukod og nilambo tungod sa singot og kontribusyon sa matag ordinaryong lungsuranon sulod sa dagang katuigan, dili ni angay nga ang mga konsumador mapuril ngadto sa pagkakahimong ordinaryo nga mga expectators lamang o tigtanaw lamang sa mga gain of the titans. Diin sila ang nagbayad sa entrance fee pinaagi sa ilahang binuwan nga bill, mga katropa.
2: Ay kalimot nga ang kuryente usa ka serbisyo publiko, dili usa ka lunsay nga negosyo nga pasagdan lang nga kontrolahon sa pipila ka adunahan, labi na kining mga individual nga ilang dinner time. Busa kun do na may kausaban nga mahitabo, kinahanglan nga ang tingog sa 300,000 nga mga MCOs magpabilin nga mga labing gamhanan ug adunay pinal nga desisyon sa mataglakang. Ang unod sa GBA, kinahanglan nga usbon aron maghatag og proteksyon batok sa dilution sa share sa kooperatiba ug pagsiguro nga walay tago nga aumento sa singil sa kuryente human sa duha ka tuig.
0: Na sa katapusan, ang tinuod nga gahom ana sa mga kamot sa katawhan og ang umaabot nga June 27 nga asembleya ang magpakita nini. Unta atong hangyo sa mga board of directors, explain ninyo sa agma. Diha ka time dapat ipasabot na sa ato mga BOD ang mga gibuhat nila nga resolusyon. Kung magkahiusa ang mga MCO sa pagbarog anang sa katugod, masiguro nga ang bisan unsang kasabutan magsilbi kanila og dili bulsa sa mga titans. Ang pagpakabada sa matag konsumador base sa insakto lang nga datos o walay gidapigan nga pagtuon mao ang labing gamhanan nga taming sa katilingban aron masiguro nga ang ugma sa Sokoteco to magdala gyud og tinuod nga kahayag, kaangayan, pagpasabot o kalambuan alang sa tanan. Diin ang mga MCOs ang tinuod og ultimong mananaog niining tanan nga isyu. Reset. Time sa. Istorya sa ta. Ato sang ibalik sa mga MCOs ang tanan-tanan. Eh kabalo bang kita nga kamukamo lang diya sa mga BOD ang nagbuot-buot ni ining tanan. Wa na tayo oras, katropang Chris.
2: Salamat mga katropa sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ganato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit ka ninyong tanan. Nagasalamat, God bless, dakbayan, mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay, nagayon ka ninyo, bye-bye for now, take good care of yourself. Always, sa katropang Ruel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Vision Next! Daghan ang natubangan!
9: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Vision Next Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
8: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
10: Ako si Aileen o sa sales clerk tibok adlaw nga tindo sakit kay akong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santon Plus Gold duwa kasi mana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
8: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Bibiling sa mga kalinga. Better Skin ba ang iyong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap.
2: At araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na.
4: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro sa mga nag-unang

Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa, exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab mga kaigalaan, mga kaigsuunan sa programang Sentro. Sentro sa mga balita, sentro sa komentaryo, o sentro sa kabauturan. Inumagawang taman alas 10 sa buntag, katropang Ivan Polonan. Siyempre mga katropa, good morning sa tanantong mga suking tig paminaw, ilabi na dres Jensen. Kabugnaw, kaganihang buntag. Ang ato ang kadabang pagmata. Salamat kita. Pero karon medyo init-init na ganyan taon. Kato palibot mga katropa, ilabi na sa mga tricycle drivers. Good morning. Mga katropa, usab na to diya sa may South Cotabato, mayong aga. Sa mga taga-Pulumulok, Tupi, Tampakan. Ingon man sa mga maabtan sana at sa aton nga pag-waragwag. Dira sa may South Cotabato, mga katropa. Ingon man diya sa itong mga kaigsunan diya sa may Sarangani Province, Pito, Kabanga Municipio. Good morning, good morning, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Humapia mapita sa Ilocano langon mga pag-ari ko Muslim. Ingon man sa mga katropa natong mga Ilocano na imbag, abigat kada kayo amin. Yo Flafos digamo sa baigsoon na itong mga blaan. Ingon man sa mga katropa natong mga Ilonggo mayang aga sa inyong tanan. Sa mga usapa, welcome sa programang Sentro mga katropa. Siyempre, kiniatod ganato mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nari ang mga katropa ang atong gikasaligan na ang Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain. So wala paglangan mga katropa, 9:10 in the morning. Ano yan ang mga headlines sa mga balita. Sentro. Headlines.

0: sa mga nagapangunang balita karong buntaga. Duwa ka lalaki nga wanted sa kasong smuggling, dakpan sa manhunt operation dito sa may South Cotabato. Sentro Headline. Sa lain pa mga balita, pasahero sa motorized bangka nga namising sa Davao Occidental na palgan nga buhi dito sa may Indonesia. VP Sara Duterte, ano na matod pa hangtod alas 7 karong gabi aron nga mutubag sa impeachment complaint.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Sa laing bahin, dugang pas mga balita nato mga katropa karong buntaga, balita international. Kay si Israeli Prime Minister Netanyahu, gibanduan matod pa o ang mas lapad o gimando matod pa ang mas lapad nga pag-atake sa Lebanon aron nga bungkagon ang Hezbollah. O sa atong main topic karong buntaga mga igala, may kalabutan sa gyapon sa pag-edukar sa katawhan mga igala, may kalabutan sa ginatubang karon sa Socoteco 2. Ugangan pag yun aning pagkadesperados may pila ka mga kumpanya nga mupalit ni ini mga katrupa. Inokasyon unod sa proposed JVA sa Socoteco 2, kinahanglan nga tunan sa katawan aron masabtan ang kaugmaon sa atong kuryente diri mismo sa atong lugar.
1: Sentro Headline. Ivan Polona. Sentro.
0: Oras sa mga katropa, 12 minutos nakalabay ang alas 9 sa buntag. Diri mismo sa atong pagpanag-uban ng programang Sentro. Oras sa atong ganato mga katropa sa Arena Plus. Siyempre, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus down App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre, ato mga news headlines mga katropa at usab ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa na to diyan nga nagapangita yun yung taon o kape nga best sa tanang kinahanglan nila mga katropa. Mapa-energy man, mapa-kanabang beauty regimen. Dilika mga katropa, pampalagsik sa atong immune system. Ana di ang mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Gayon ni Mangosteen Kamungay. Inubanan mga katropa sa garlic extract. O siyempre, gahum sa glutathione o collagen mga kaigalaan. Mag-glowing mga katropa atong skin. Maprotektahan atong panglawas. O siyempre mga igala, ma-detoxify ang ato ang mga toxins sa diya sa atong panglawas. Nag-suporta usab mga igala sa atong gut health. Kaya sa atong tiyan mga katropa, sa atong digestion. Sunthone Gold Coffee Mix. Papalit na mga katropa sa mga butika. Ma-order usab sa Shopee o Lazada.
1: Sentro.
0: Sa mga detalye na mga katropa sa itong mga balita karong buntaga.
1: Sentro.
0: Alas 9.14 na. Sayo pa no, sayo pa.
1: Sentro.
0: Dili kita mga igala, una sa itong mga balita lokal karong buntaga.
1: Sentro.
0: Kaya dunay duwa ka mga lalaking wanted lagi mga katropa sa kasong smuggling. Ang malampusong nadakpan sa gipaygayon nga manhunt operation dito sa may South Cotabato mga katropa. Tingkagol karon sa selda sa kapulisan. Ing duwa ka mga lalaki human nga madakpan lagi mga katropa sa gikasang manhunt operation sa Santo Niño Municipal Police Station dito sa Barangay Poblasyon Santo Niño South Cotabato. Ini lamang kagahapong adlaw sa buntag Mayo 31. Ilas mga otoridad mga katropa ang mga nasikop sa mga alias nga Alinor, 36 anyos, Oga Musa, 40 anyos, nga pulos mga residente sa Mungdapit. Ang duwa mga katropa nagatubang matud pa og warrant of arrest sa kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act o kon Republic Act 10863. O kon may kalabutan kini mga igala sa smuggling, din ang maong kamanduan gi-issue ni Presiding Judge Marlo Brasales sa MCTC Nurala Tiboli, Santo Niño. Din girekomenda sa korte mga katropa ang 5,000 kapesos. Gamaya, no? 5,000 kapesos nga piyansa alang sa matag usa kanila, alang sa ilang temporaryong kagawasan mga kaigalaan. Kuyawa dining piansa mga katropa sa kanabang pag-smuggle di ay mo dining kusog kayong confidence. Ining pipila ka mga sindikato mga katropa gamaya dahil sa kanabyang piansa mga katropa. Alang sa temporaryong kagawasan, laliman ka 5,000 kapesos mga katropa. Pura bitaw nagkanabang doon na lang kay violation sa LTO ba?
2: Atay.
0: No? O dahil na nga kanang kusog kayong ilang mga kuhan mga loob. O nga magpaluyo ni ining mga smuggling, labi na sigrilyo mga katropa.
1: Sentro.
0: 5,000 matag-usa lang. Ang piansa kanila mga katropa. Muna, ang balaod mong gunato mga igala, kanabang dili tantong sharp ang pagpatuman ba?
1: Sentro.
0: Dili tantong hait. Muna nga daghan sa gyapon mga katropa ang nagpadayon karon. Ilabi na sa ilang dili maayong binuhatan. Labi na ni smuggling mga higala. Duha manggod ang apektado ni ana mga katropa. Ang atong health o ang atong economy.
1: Sentro.
0: Labi na mga katropa kung mahimong malampuso na nilang madistribute. Ito karon sa mga parokyano nila mga katropa.
1: Sentro.
0: Siyempre ang tao manggod karon kay sa kapiyado. Siyempre doon ay bisyo. Magpanigiril yung mga katropa. Maningkamot yun ang makapangitag pamaagi. Nga mapunan si Gapon itong ilahang bisyo mga katropa.
1: Sentro.
0: So, mukapit sila. Pipila ka na ito mga katropa. Mukapit aning mga smuggled nga sigarilyo. Kay barato lagi mga katropa. Siyempre, barato kay wala ni agi sa buhis. Walay buhis mga katropa.
1: Sentro.
0: Ora po na mga higala ang atong health board. Mabutang sa kung makumpromiso kung magagawa mga katropa.
1: Sentro.
0: Siyempre, ang kanabang ginaregulate ba yung gobyerno karon mga katropa? Dapat doon ay warning graphics, health warning graphics. Yung nakabutang mga higala, kung wala gani, mga katropa, doon na ay violation diya sa itong abalaon.
1: Sentro.
0: So, mga katropa. Alas 9:17 na. Dinagaroon sa itong pagpanaguban sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Sa dukang panato mga balita, karong buntaga mga katropa.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Adunay usa ka pasero sa motorized bangka mga igala nga namising lagi. Dito sa may Davao Occidental mga katropa, aswerte kayo. E ganuman, napalgan kini mga katropa nga buhi. Dito sa may Indonesia na mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Milagro matod pa nga napalgan mga katropa nga buhi dito sa kadagatan sa Indonesia. Kining usa ka pasero, I mean, usa sa lima ka pasero mga katropa. Sa nadisgrasya nga motorized bangka nga MBCA Quesel J uman kining namising mga katropas kadagatan sa Davao Occidental. Gila sa Philippine Coast Guard ang naluwas nga si J-Boy Masalta. Insa nakitaan sa usa ka manging isda kagapon sa buntag mga igala Mayo 31 samtang natanggong matod pa mga katropas sa Kamboreng Island, North Sulawesi, Sulawesi, Indonesia. Luwas na si Masalta. Apandako matod pang kaguol ni ini, gumikan kay nagpabilin pang missing. Ang upat niya kakaubanan mga katropa. Napalga na usab ang maong panagatan nga guba sa kilid. Og sudlono na matod pa sa tubig sa Kawiyo Island. So karon, nagpadayon matod pang hugot nga coordination sa Philippine Coast Guard o Indonesian authorities alang sa gihimong search and rescue operations aron nga pagitaon lagi mga katropa kining upat pa kakauban ni Masalta.
1: Sentro.
0: Okay, buhi kining usa mga katropa.
1: Pero
0: ginaot kita
1: Sentro.
0: Kini pong mga kaubanan niya mga suking tigpaminaw ang buhi pod no nang saag lang mga katropa. No na napadpad lang sa mga isla kumbaga mga suking tigpaminaw. 9:20 na mga katropa. Dire-diretso sa itong pagpanaguban sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Ini nga maong balita mga katropa tod kanato sa Sunthone Plus Coffee Mix. Aminaw sa mga katropa nato diya nga nagapangita og kape nga dili maghuot ang ilang dughan, dili manerbios. Ania ang kape nga Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa. Kompletos recados kini labi na sa mga ingredients nga herbal na magkatabang mga higala sa pagpakusog sa ating immune system, makapa-energize mga katropa, at syempre, malikay kita sa mga typical nga side effects sa mga kape mga katropa. Dito sa Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa, dunay tulog ka mga powerful ingredients. Natural ingredients, ha? Sama ni ining mangustin, kamunggay, og soya powder, mga katropa. Di lagi ka mabalaka, mga katropa, kay kini an herbal, ha, mga katropa. Labi na ang mangustin nga puno sa mga antioxidants, mga katropa. Inubanan pag yun sa kamunggay nga puno usab. Anining anti-inflammatory properties. At the same time, makatabang mga katropa sa pag-regulate sa atong blood pressure para nga makalikay kita sa ginatawag na diabetes. Mga katropa, mag-Santhon Plus Coffee Mix na kita matag-adlaw. Ilisi na ng imong naandang kape, mga katropa. Barato tuod, mga katropa, na ng imong naandang kape. Pero ang mahal, kabalo ka, ang pagpa-ospital.
1: Sentro.
0: Mauna, mga katropa, mag-Santhon Plus Coffee Mix kita. Santhon Plus Coffee Mix. Papalit na, mga katropa, sa mga butika. E good man, sa Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Sa laing bahin, mga suking tigpaminaw, 921 na sa buntag. Gusto man ang ato, mga katropa, diya. Inabi na sa mga katropa na ito diya nga nagabiyahe. Ingat-ingat, ha, sa mga tricycle drivers. Medyo init ang panahon. Magbalon mo in town og tubig, mga katropa. Og pasensya po. Magbalon mo og pasensya.
1: Sentro.
0: Sa laing bahin, mga katropa, diri kita sa update. May kalabutan sa impeachment ani VP Sara Duterte.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sumala pa, mga katropa, doon na nalay hangtod alas 7 karong gabi, Hunyo 1. Si Vice President Sara Duterte arang niya subiter matod pa ang iyang formal nga tubag sa articles of impeachment. Gagipasaka bato kaniya ngadto sa Senado, mga katropa. Matod pa sa Senate o kani Senate Secretary Jose Luis Montales. Mahimong isumiter matod pa sa Vice Presidente ang iyang tubag. Personal man o kung pinaagi sa email. Sugod alas 8 sa buntag. Tubig kanini, gilimita karon, mga katropa, sa Senado, sa kung ang Senado, sa access sa pipila kabahin sa edipisyo. Aron malikayan matod pang kagubot sa mga media personnel nga mag-cover. Samtang gipasalig usab sa legal team ni VP Sara. Nga mo submiter sila sulod sa gilatid nga deadline. Ay, maayo. Karong adlaw, mga katropa, og sa laing bahin, gihimakak ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga hunghungihong nga adunay kalabutan sa impeachment trial. Ang gisugyot nga kausaban sa lagda sa Senado kabahin sa remote participation sa mga senador.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: At nga na ito, nagkaroon lawa, mga katropa, no, kining pag-submiter na sa kampo ni VP Sara Duterte. Nining ilang tubag, may kalabutan, mga katropa, sa gipasaka ang articles of impeachment nga ito sa Senado, mga suking tigpaminaw. Hangtod alas 7 na lang, ha? Karong gabi, medyo taas-taas pa, mga katropa. Mga suking tigpaminaw, unang pag-atangan na ito karoon, mga katropa. At atang lang mo diri sa XFM 95.9 Jensen. Ilabi na sa atong Facebook page sa mga kinibang update ay kalabutan ni ini, mga katropa.
1: VP Sara absuelto o convictado na impeachment coverage.
0: Alas 9.24 na, mga katropa, nining atong pagpanaguban sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Okay, good morning dia kay Ma'am Angelic Canary. Good morning, Sir Ivan. Good morning po dia kanimo, Ma'am. Kamusta? Kamustang panagat dia.
1: Sentro.
0: Oras 9.24, mga katropa, kining maumbay na, mga katropa, atod ka nato siyempre sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Karong mga panahon na dapat maging praktikal, mga kaigalaan. Ilabi na, mga katropa, kung ikaw adunay ginabati na, ayaw na intawon pagpaluyuluya, ayaw na intawon pagduwa-duwa, praktikal man ka. Di man ka kagusto nga ma-ospital, magbayad o dako nga bills sa ospital. O karon pa lang, pugni na ng imong sakit, mag-Santhon Plus Gold ka na, mga katropa. Kaya Santhon Plus Gold, mga katropa, daghang mga sakit ang pwedeng malikayan. Kung ikaw magtuo mga higala, mga katropa, sa kaepektibo na ining mga herbal ingredients, 5 ka mga superfoods nga naadi sa Santhon Plus Gold, mga katropa. Naadi ang kamunggay, ang mangosteen, ang palaya, garlic o spirulina. So, usawa na ako, ha? Ang mangosteen, mga katropa, makatabang ka na. Ilabi na siya pagpalig-on sa itong immune system. Kaya nga naman, puno kinin sa mga antioxidants na nag-fight against free radicals. Tugangan pag yun mga igala ni ining kamunggay nga magkatabang mga igala sa pag-regulate sa itong blood sugar level. Likay kita sa diabetes, ha, mga katropa. O siyempre, kining ato ang ginatawag nga garlic o kon ahos. Kini mga higala, usa ka epektibong pampa-prevent, pampa-regulate sa atong blood pressure para nga dili kita magaanggon og high blood, mga katropa. Isod ba, traidor ba ang sakit ng high blood, mga katropa? Ayaw gyud in town, wala ba yan ang sintomas, mga katropa? Ha? Dili na nimo ma bantayan ang sintomas sangtod nga di nalala, mga katropa. O na napay ka kanibang ampalaya, mga katropa, nagatabang siya paglimpyo sa itong dugo. Nag-promote, mga katropa, sa nindot nga circulation sa itong dugo. O niya, kinipag yung spirulina, mga katropa, nga nagatabang sa pagpalig-on sa itong immune system, batok sa mga viruses o mga sakit, mga katropa. Kompletos Ricados, naana diya tanan sa Santhon Plus Gold, usa ka kapsula, apan gamhanan, mga katropa. Adaw-adawa na mga katropa, aron nga malikay kita sa mga sakit, because prevention is always better than cure. Santhon Plus Gold, available na mga katropa sa mga butika, yung naman Shopee o Lazada. Ivan Polon.

0: Duna kita ay 27 minutos na kalabay ang takna sa alas 9 sa buntag. Direkaroon sa itong pagpanag-uban sa programang Sentro. Sa itong pagbalik, mga kagalaan, at ang ipang dugang pa mga balita, balita international. O siyempre, kiningisgutan na nato gapon mga kagalaan, padayon na itong pag-edukar nga ito sa katawahan. Ha? Kalabutan sa Socoteco 2, mga katropa. At ang ina ninyo mga igala kay diri sa XFM Jensen Watay, ginapigan mga suking tigpaminaw. Atong ginahinabi, kanang mga kanabang resource person nga adunay kaalam, may kalabutan ni ining kaintang sa Socoteco 2. Sentro. O atong ginaedukar ang katawan mga katropa nga di magpakatanga, Sentro. Di magpakabugo. Ilabi na mga katropa, di magtuo-tuo sa mga fake news nga ang nagapakatag mismong mga media pod nga mga kaubanan nato mga katropa. Sentro. Ha? At ang ina ninyo sa itong pagbalik. Alas 9.28 na. Mabalik kita. Uman namang nining maong mga importanteng painumdong. Baliog, standby.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro. X.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto.

0: Pero paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
2: XFM.

0: Balik na mga katropa sa programang Centro 935 na sa buntag. Kamusta mga katropa nato diya nga nag-suroy-suroy karong adlaw nga Lunes maday karon. Lunes June 1, 2026 day karon mga katropa. Grabe unang adlaw day sa Hunyo. Habang suking tigpaminaw. Kining maong bahina mga katropa, hatod ganato syempre sa Vision X Plus sa softgel capsule. Kung ikaw nakabati nagpaghanap si mong mata diya, labi na kung naanak ka sa edad mga katropa nga 40 pataas. Isan pa man mga igala, wala pa kay 40. Kung gusto nimo ang pinga ng imong vision mga katropa, mag Vision X Plus softgel capsule ka. Aduna kini mga potent antioxidant sama sa lutein, beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Pagkatabang mga igalas, paglikay sa mga sakit sa mata, sama sa katarata, glaucoma, pterygium o uban pa. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Available na sa mga butika ngan man, Shopee o Lazada mga katropa.
1: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Sa dugang pa na to, mga balita, karong buntaga, kay ang Prime Minister mga katropa sa Israel, nga si Benjamin Netanyahu. Ibanduan lagi mga igala, ang mas lapad nga pag-atake dito sa may Lebanon aron nga bungkagon kining Hezbollah.
1: Sentro.
0: O man ang ilang kanunay perme nga kwan nga kanabang rason ang ilang kanabang bala mga katropa para bungkagon kato mga grupo, pero ang ilang ginahimo mga katropa pati mga sibilyan ilang ginapangdamay. Kumbaga, ingno na lang dayon nga collateral damage sa mga sibilyan.
1: Sentro.
0: Ba't lahi yun ang ilang tumong mga katropa? Ha? Nga kumbaga gusto ginilang ipakita nga kusog sila o gusto ginilang mangsakop og mga lugar mga katropa nga dili pud ilaha.
1: Sentro.
0: Sukad-sukad man gud mga katropa nga niabot na sa Israel kanang should I say Palestine. Ining mga taga, mga individual nga gitawag nga mga modern Israelites.
1: Sentro.
0: Dili naman sila susama mga katropa sa karaang mga kwan. Ah, kanang mabasa natos Biblia di ang mga katropa nga mga Hudyo. Tuwas na lamang ni ining mga kuanpod, mga reliyoso gyud nga mga Hudyo ba. Ah, kay kaning uban man gud kasagaran karon mga katropa di sa may Israel, mga Zionist. Mao na siya ang mga nagapaluyo mga katropa og mga kagubot. Labi na di sa may Palestine, di sa may Gaza, ilabi na di sa may Lebanon mga katropa.
1: Sentro.
0: Imanduan matud pa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iyang masundalo nga mas musulod matud pa sa nasud Lebanon aron nga bungkagon ang mga militanteng grupong Hezbollah. Bisan pa man sa gideklara nga ceasefire kapin unom kasimana na ang milabay mga katropa.
1: Diba?
0: Doon ay ceasefire pero sila mga katropa grabing pagpang-atake. Ha? Sa pinakabagong pag-atake nailog sa mga sundalo sa Israel ang makasaysayanong Beaufort Castle ug ang usak ka strategikong bungtod sa bagatang bahin sa Lebanon. Din gihimo matud pang maong operasyon mga katropa uban sa grabing pagpangatake sa Hezbollah gamit ang mga kamikaze drones ang mikalas na usab ug usak ka sundalong Israeli.
1: Sentro.
0: Tungod sa nagkagrabe mga katropa nga pinatyanay nga mikalas na sa 7,000 mga tao sa Lebanon, nawagan na karon ang nasud France og emergency meeting sa United Nations Security Council karong adlaw mga katropa. Walay katapusang gera mga kaigalaan. Labi na ang kung adunay laing tumong ang usa ka nasud mga katropa na magpalapad sa ilahang kanabang puwersa, magpalapad sa ilahang kanabang sakop mga katropa ilang lugar.
1: Sentro.
0: Nasukad-sukad, wag yun na sila'y lugar diya unta mga katropa sa Middle East. Labi na diya sa may bahay sa Palestine mga katropa kay gidawat rabayan ang sila sa mga Palestino kadaanto.
1: Sentro.
0: Ipulos na sila mga refugee mga katropa.
1: Sentro.
0: Ano mga tawhana o karon sila na'y naghari-hari na karon mga katropa. Isan pa manggali sa mga moske, mga igala, sudlo nila ang mga nag-aampo. O ilang pang harason, mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 9.40 na, mga kaigalaan.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Ambak na ta, sunahan, mga katropa, dirimismo sa itong main topic karong buntaga.
1: Sentro.
0: Gisugda naman good karon mga katropa ang lapad nga pagpaambit sa hustong impormasyon alang sa mga member consumer owners o kon MCO sa Socoteco to aron nga tun-an lagi ang unod sa gisugyot nga joint venture agreement uban sa Ignite Power ilang Enrique Razon ug Manny Pacquiao. Katuyuan ini nga edukasyon, no? Mga katropa, katuyuan ini nga edukasyon nga ipasabot matod pa sa publiko kung unsaon paggamit ang gitanyag nga 14 billion pesos nga pondo aron nga sulbaron ang 14% nga system loss og ang binulanda nga pagkalugi sa kooperatiba nga moabot mga igala sa 30 milyones ka pesos nga mao'y hinungdan sa pagka-downgrade niini ngadto na sa category B. Apil sa ginalantaw sa maong edukasyon mao ang pagtimbang sa mga bintaha og disbintaha mga katropa sa JVA o kung kining joint venture agreement din ginasusi kung unsa ka epektibo, I mean kung unsa ang epekto sa pagbalhin mga igala sa 70% nga panag-iya ngadto na sa pribadong korporasyon na liman ka 70% ang ibalhin mga igala sa pribadong korporasyon mga katropa o ang pag-convert ni ini ubos sa SEC o kon Securities and Exchange Corporation. Mga katropa, o ang pag-convert ni ini ubos sa SEC o kon Securities and Exchange Commission. Gipatinausab mga

0: clockwise, no? Sa sistema mga katropas kuryente, tuo mo nga, dili ta pabugatan ana, dili madugangan ang atong kanabang byronon si kuryente, kaysa unang duha ka tuig lang man daw. So after sa duha ka tuig, unsay mahitabo? Mosaka!
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Diba? Kay kung ingnon ta nga walay pagsaka, dapat dili nila ingnon nga sa unang duha ka tuig lang. Ha? Ingnon dapat nila nga wala gyoy pagsaka sa kuryente forever. Diba?
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Ang balaod manggod ubos sa Energy Regulation Commission o kon ERC mga katropa nagtugot kana sa mga private utilities nga makabawi pinaagi sa gitawag nga return on investment kon ROI nga moabot hangtod 12% mga katropa. Kini nga ROI kuwaon gikan sa asa mo na pangutana. Walay lahing kuwaan dia kundili ang distribution charges mga katropa nga makit-an dia sa inyong mga electric bill tanawagon aninyo god. Human sa maong moratoryo mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Husto og dalaygon mga igala ang baruganan ni NDDU President Brother Manuel De Leon. Undangon nato ang pagpadala sa mga emosyon. Pamilyar, no? Kung grupo bitaw sa mga media nga puro lang emosyon ang ginapairal mga katropa. Maguna-una, kundi na makasukol, emosyon ang pairalon. Mag-una-una tirada, bisag wa sila ginahilabtan mga katropa. Siyempre, iguman sila sa kamatuuran.
1: Sentro.
0: Ha? React yun sila, wa sila kapugong. Mureact yun na sila mga katropa.
1: Sentro.
0: Ilabi na, kung ang ilang ginaprotektahan ng kumpanya ang ginaigo nato sa itong komentaryo.
1: Sentro.
0: Diba? Mureact yun na sila, dipinsahan yun na sila. Amo, dipinsa yun na sila. Angtod sa makaya nila, pero kung di na makaya, mag-post na lang sa ilang kaugalingong mga social media kag dito magpaloy-looy. Mo nang tirada nila, mo nang strategy nila. Kung dili na nila ka makaya sa utokanay mga katropa, ila kang dalon sa emosyon.
1: Sentro.
0: Feel good ka dia. Basta emosyon kanunay imong pairalon mga katropa, mo gani gibutang sa Ginoo sa pinakataas nga level sa atong lawas ang utok. Ha? Kay mo nang gamiton dapat nato.
1: Sentro.
0: Dili puro niyo.
1: Sentro.
0: Ha? Dili puro emosyon mga katropa.
1: Ivan Polona.
0: Mo na, sa iskutanan sa Socoteco to, ilabi na ning mga plano nga pagpasulod di ining JVA mga katropa, utak gamitin natin, wag puro emosyon na kalungag lang ka di as pulo kakilo nga bugas, ni sugot na dayon ka.
1: Sentro.
0: Ni hatag na dayon kag electric bill ni mo.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Uriya gaba. Nakadungog lang ka sa mga matamis nga pulong gigamit pang pangalas Ginoo.
1: Sentro.
0: Ha? Nagpadala na ka dayon.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Utak gamitin natin mga katropa. Huwag niyong sayangin binigay ng Diyos sa inyo. Ha? Na utak. Para gamiton mga katropa ay labi na. Nining crucial ng isgutanan sa Socoteco to mga kagalaan.
1: Sentro.
0: Karon pa lang, grabe ng reklamo na to. Nagataas ang atong bill sa kuryente. Ha? How much more? Kung pribadong sektor na, pribadong kumpanya na ay magunit mga katropa, nining atong kooperatiba, nga halos 50 katuig. Ha? 5 kadigada mga katropa nga gipaningkamutan sa mga miyembro, konsumidor o mga nanag-iya ni ini.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Diba? Muna gani mga igala, tama to. Di good ta magpadala. Undangon nato ning pagpadala sa emosyon. Mga fake news. Worst mang good si Jensen mga kaigalaan. Ako lang i-abri. I-expose ko lang. Mga katropa, I know, masuko na po ning mga media nga ni. But daily, wa ko na hadlok mag-expose sa inyong mga pagkabakakon. Ingna ko ninyo nga baguhan. Ingna ko ninyo nga veterano ka mo. Sige, be it.
1: Sentro.
0: Veterano, tuod ka mo. Pero, madala na gyapon ka magbayad, manggod. Tapos, una ay mga baguhan nga nagakontra sa inyo, ha? Inyo ang, wamantay ko na, nagod. Wala man gunin siya panugay-dugay, wala man gunin siya pabago-bago, manggod. Ha? Sa pagka makatarunganon, manggod na itong ginaisgutan, dari mga katrupa.
1: Sentro.
0: Sa pagka matinud-anon, ilabi na sa pagtrabaho, sa inyong trabaho bilang media. Ha?
1: Sentro.
0: Sa pag-trabaho na ito, pag-edukar, Oh, naana po ito ni kancaw-kancaw ng media po, mga katropa. Nga, nagtuo daw itong mga Lipores daw sa Meralco nga kanabang doon na dahil referendum sa AGMA. Oh, kancawan ninyo, pero wala ninyo gikancawan ninyong kaugalingon nga mga media kamo. Dapat kamo gani ang mag-edukar sa tao nga pag-abot sa AGMA, walay referendum.
1: Sentro.
0: Diba? Kamo dapat, kamo ang singlon sa tao, kay kamo'y mga media. Nga may magtudlo sa tao nga pag-abot sa AGMA, wala na'y lahi ng referendum, lahi ng AGMA, mga ma'am and sir. Ana dapat inyong trabaho, pero unsay ginahimo ninyo karon? Kamo may mga peddler sa fake news.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Kamo na'y nagadala og fake news, kamo pa'y mangantaw sa mga MCOs.
1: Sentro.
0: Ha? Diba?
1: Sentro.
0: Eh, MCOs wala na kabalo eh. We are here to inform the public. Ha? Trabaho nato na. Pero unsaon man ang katropang Ivan, lahi man ang ilang tumong o tinguha.
1: Sentro.
0: Ginagamit lang nila ang pagiging media nila. Ha? Para dito karon sa ilang gina-promotar ng kumpanya mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Mona, ang atong ginapanawagan, ilabi na sa mga kauban na to dias buhat sa media, may panahon pa po kayo magbago. Ha? Ang uban diya, kabalo ko.
1: Sentro.
0: Nadala lang. Ha? Napugos lang. Gumikan sa kalison. Pero, I don't know. Ang uban diya. Nabuta na yun in towns kwarta? Kana, pangutana na ha?
1: Sentro.
0: Nga, murag dili na mo makakita sa kung unsa ang fake o unsa'y tinuod nga impormasyon.
1: Sentro.
0: Ang lain pa yun kay sila mismo, mga katropa, mo ay nagapakatag o mga sayop nga impormasyon. Kunya i-delete dayon.
1: Sentro.
0: Kumabulabog, mga katropa.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Ay, nako.
1: Sentro.
0: O ganin ang mga kaigalaan, mga katropa, ang atong gikinahanglan, mga suking tigpaminaw, mao ang usa ka constructive dialogue base sa gahi o bugat nga datos, mga kaigalaan. Ang kapin, 300,000 ka mga MCOs, dili lang mga yanong konsumidor nga tigbayad o suga. Kamo o kita ang tinuod nga tag-iya niining kooperatiba. Naana po'y mag-post-post diya ang mga katrupa. Unsa na'y problema ninyo? Nga muingon ang MCOs nga sila ang tag-iya. Kaklaro ana o? MCO, Member Consumer Owner.
1: Sentro.
0: Unsa pa i-question ninyo diya? Ang ilaban na po ninyo, ang nanag-iya ni ana, ang mudesisyon ni ana, mga board of directors.
1: Sentro.
0: Butang ta sa usa ka kumpanya, balik ko na po na ako ning analogy na ito, mga suking tigpaminaw. Butang ta sa usa ka kumpanya, tag-iya na mo, alimbawa, ang tag-iya. Alimbawa, ako ang tag-iya. Ivan Polonan. Ang mga board of directors, magsilbi lang ng mga manager. Bisan unsa na ka buot-buot sa manager na mga katropa, ang final decision na agyapon sa tag-iya mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: So, kinsay tag-iya? Usbo na ako, mga MCOs. Ang mga board of directors, gibutang diya isip mga trustees gisaligan.
1: Sentro.
0: Para magdumala mga higala o dili para magbuot-buot lang mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Kumawala gani ang gahom nato mga katropa isip MCO, lisod na kini nga bakwion mga suking tigpaminaw. Ang edukasyon sa unod sa JVA dili pagbabag sa kalambuan, kundili pagpanilipod sa katungod sa katawhan.
1: Sentro.
0: Dili nato itugot mga katropa nga tungod sa kangit-ngit sa kasamtangang pagdumala, madala kita sa usa ka kasabutan nga sa kaulian ang ordinaryong pamilya sa gyapon, mga katropa, ang magpasan sa bugat nga bayronon, mga katropa, sa kuryente.
1: Sentro.
0: Magmata kita, mga kaigalaan, mga katropa, magpakabana o tunan ang mataglinya sa ginatawag nga joint venture agreement.
1: Ivan Polona. Sentro. Sentro.
0: Alas 9:57 na. Panatigo oras, mga katropa, nabilin sa itong pagpanag-uban ng programang Sentro. Siyempre, musunod na, mga katropa, ang mga kiat ng mga oyotar diya sa may XFM Tagum sa programang kung ikaw ako katropa. Sa ngalan na lamang mga katropa, sige na tibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong anchorman, katropang Ivan Polonan. Trabaho lang, walang personalan. Nagkasalamat sa inyong pagbabinaw. May buntag, kalinaw Pilipinas. Wasalam.

0: pagtimbang-timbang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, sa Katricycle

0: ini ang sikreto ng mga driver. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO. Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Oh, mga maring, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Alas just ang atong oras, mga higala. Welcome, mga mahurot diri sa tuang dulumanon.
1: Yes, kong ako, ikaw.
0: Siyempre, live, gikan diri sa studio, sa Studio X.
1: Yes. Oo, kasi siyempre, ang kaoma na maroon na malilain, kaya naginusara ragin ming duha.
0: Yes, we are one.
1: We are one and we are two. Kay ang asa ka mayon, tagpalay po. Sige rin siya, palay po. Mubalik na po niya ang tambok siya lawas. Oy.
0: Alam ka, kusog man sa mukha o wala mga kuwa.
1: Kala mga pinakura. Ay, kadagaling siya, pinakanang sana.
0: Kana mga bawal ba? Ginakaan, gini, gaganay.
1: Mga bagnit, mga bagnit. Kusog niya mukhang bagnit, kanang pinakupsan.
0: Gahapon gani ang chicharon.
1: Wah, chicharon. Kabalukan ang problema to siya. Kinagsakit ang iyang bagang.
0: Ay, nakukwento ko
1: siya. Chicharong bulaklak. Yapil mo niya kaon ang guan. Katong kaang.
0: Babangas ka. Ay, nako mga higala. Welcome ka mong hurot ha. Sa mga namati karon sa Tibuok, Mindanao.
1: Yes.
0: Ako si Maring Inde Erika. Daligwa pa dalimis tayo sa pati makupensaan tungod kayo mangunay og silingan.
1: Yes, Master Inekta Nini. Mga kasulin. Morang yapon sa una o hantod karon.
0: Sulit yapon.
1: Sulit nga katropa.
0: Mga sulit nga mga katropa.
1: Yes.
0: Mga kasulid o.
1: Sulit kaayo eh, kalang tagning kaayo, kalang tulid.
0: Mura ka sulit sa mga isa sa bato, dahil sa may barangay Luban sa Mati.
1: Aba! Abi
0: naman kaayo na, Master Oy. Well, mga igala, gikan diri sa studio sa XFM Tagum. Nya live sa takar mabati diri ang mga maring ha. Sa XFM Mati City Davao Oriental. Sa mga uban pa ng mga sister stations sa malalamang sa...
1: Diyan sa mga XFM Bukidnon, XFM General Santos City.
0: Ang sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Aba?
0: Sa lugar ni Maring Ray.
1: Diyan ni, diapunog ni, Palanga, Junji Lebrians.
0: Aga, lugar sab ni SM Ray Surabasque.

0: Sora Vasquez di ay.
1: Sora Vasquez.
0: Kaya ba si Mai, pita na dito tarungon sa pronunciations.
1: Yes, indeed. Malaot niya ito ang atras o backing.
0: Gani. Ay, kumusta ito ang mga pamitay diha, mga taga San Francisco, Agusan del Sur?
1: Ay, kumusta mo talan? Mga inaot mo okay pa mo sa all right, mga katropa?
0: O ka, siyempre, ato saan, kumusta ako ng mga namati ka nandiyan sa Jensan? Kumusta ito ang mga kargada?
1: Ay, labi na yun ang mga, kwan niya, mga tuna panga?
0: Uh-huh.
1: Mga tuna valley?
0: Mga buntot?
1: Mga buntot, o uban pa.
0: Og mga bagay vine? Nindot to kayo ng bagay vine?
1: Labi kayo na kayo adubuhon.
0: Adubuhon ka ng bagay vine.
1: Labi ng sugbahon.
0: Sugbahon sab, labi ko nung kanya, parisan tayo kayo ng bahalal. Miayol ka, ayo, ano.
1: Ba, oo. Og si, oy, naminaw sa diyan sa eksepe bukinon si Cinderella.
0: Ay, hello, Mary. Ay, kumusta naman siya, oy? Aron nga magkuan sab sa mga reunion siguro ang mga tig handusers kani adto oy
1: aman nangumpra daw sila na mo ganino mga handusers din naman guni siya man din naman siya
0: negosyante naman guni siya negosyante
1: naman guni siya nangumpra sila niya ang gwapo nga bala nga si Jonah Lu
0: aba si Jonah Lu
1: din naman siya din naman ni Maritz ni Sharon oy din naman ni mo kuan sa tuag mga saop din ni siya mo managad og mga saop dai
0: aba kana mga kuan din siya managad ana mga pasasama sa tuag mga laborer
1: aba oh din nalang siya pwede. Anami diha, John 5, mag-handos ta.
0: Hala, oy!
1: Eh?
0: O, sabi na sa John 5?
1: Sino yung naala di ay?
0: Sige, pohon maring ha. Basiga, makalimot na po. Malimutan na bilang na siya day ay.
1: Wala, kabalo ka. Una-una ni si Junalo. Alam ba siya, oh? Nga nalipay daw si Junalo. Nga ging nagwapo. Pwede rin ambag-ambag ni Junalo.
0: Mao ba?
1: Hala, oy.
0: Ayaw ginagbawi ah. Kaya makuha na ba na si Junalo? Mangluo na ba na yung yang...
1: Oy, gwapo na si Junalo, oy. Grabe, ginagagwapo sa smile pa lang dana na. Pearly white gums cake smile.
0: Nako, dadungo ko na si Junalo. Dako daw ka na si Kargada, oy.
1: Mabito na yung naniwang nagsamot ni si Cinderella.
0: Nakanto ko sa Kargada ni Junalo.
1: Oo.
0: Pakitayin ko na may mga screenshot niya.
1: Pakitayin mo mga sa screenshot ni mo ng mga picture Junalo ko tinood na.
0: Tinood ba nga dako? Kaya na yung pinakadako ng Kargada sa bukid nun.
1: Di, kwan, ipildi ni mo doon si satang isa, si
0: Michael Ricabo.
1: Si Michael Ricabo.
0: Anyway, mga maring, hahantod ta alas 10 sa bunod to, mga maring, kay kini ato ang sesyon ron. On the record, oy, your honor.
1: Dako, yun.
0: Dako, yun.
1: Ingon si Cinderella, aba?
0: Maraga.
1: Nasiya mo, napag-siya magkumparaan ni?
0: Ang ulo do, ano, kay marag helmet sa Tega Davao Light. Ang ulo sa, ang kalokalo, marag helmet sa kanang...
1: Bumbiro?
0: Bumbero og mga taga Davao Light.
1: Aba, mga taga VFV?
0: Oh. Taga DLVC?
1: Oh, tanang laki sa XFA Bukidnon nagkugyog mga bunal. Aba, mao ba?
0: Grabe jud kayo, moral si Kuan gi pinakadako sa Kargada diha si Kuan. Prince Obra.
1: Prince Obra ka na, dako sa kayto kiyat at yan eh, Kuan, dako sa kayo ganda.
0: Pero nga na ba tara?
1: Dako mo kayo og ganang himunal, himunal po. Ha?
0: Ag, mura ka nang paingon ganyan, manibaw bayot, manibaw galit, ag, magdala mga kaanag bunal day. Masid din nakuha ng mga hawo, mga tawag ano yun, itong mildo.
1: Kanya, kung di po itong kagingking.
0: Panglatos mo na
1: panglatos
0: sa bitin.
1: Sa mga bitin.
0: Kagingking.
1: Kagingking.
0: Pero sakit ba yan sa damo siya? Oy.
1: Sakit. Muna yung nga. Kagingking lagi pero sakit man po.
0: Nalatos bang ko sa akong papa kani adto kay nagkuhan-kuhan man ang bayot ba na nagkikiay man po. Yan na yabo man akong gikuhan. Saku kay akong papa.
1: Gilatos ka?
0: Ayun ang papa na ako nga. Balita ka, dahil ka nagkuhan-kuhan ha? Ayaw para taba kay basibing siya nga natakdan ka na ako.
1: Yung papa na, asa na tinaguhan yung papa di ay? Uloy, congratulations yung duha. At least, natinood na ginang inyong mga goal, mission, and vision.
0: Muna yung magigingon na bayot nga kanang kuan, mga henerasyon ba?
1: Oo, naman yun yung mga anak.
0: Yes. Anyway, mga higala ha, hantod alas 12, o guys, syempre, kinito ang programa, hantod ni kinato sa mga produktong gigama sa Yes Health. Samat na lamang kanimong kaping ginainom.
1: Santon Plus, Santon Gold Copy Mix.
0: O sa'y mga naasod, anabi?
1: Siyempre, naanay glutathione. Glutathione. Collagen.
0: Spell glutathione.
1: Kalang pangpaputi ba? Pangpagwapa po, ana.
0: Kasulon naman ang mga ilana.
1: Sabi ni endorsement ni o Quisby.
0: But anyway, mga maring, ang atuan ng copy, sus, grabe dito kay gani si Engineer

0: Wolf Fior yun, ah, diri ako sa istasyon.
1: Aba, aba, oh, katong ganina.
0: Itagaan na to, o, oh, gagapi, kung sa kalami, ani, gurwe.
1: Aba, marito si, kung ka doon yan, hindi ganina.
0: So, shout out di ay kang engineer Wolf Fior. Wolf Fior, ayon pag bisita diri ah, sa, kung ano, akong kita, okay, wabas, bit-bit, uy.
1: Masulog kayo mong bisita mo rin na, may mga pangkuan, kanang, pangkuan, rago dahil siya, ay kanang.
0: Basta nalimutan niya sa, gapo ba niya ang wheels?
1: Ah, usap niya ang wheels di ay?
0: Kanang, four wheels. Kalas mga ma rin. So sa makausap pa, maayang pagbisita diri ako ang engineer Wolfie Orio. Nakalimot ko sa mga dakanin sa istasyon day.
1: Ha?
0: Nakasag istasyon.
1: Ano ba istasyon na niya?
0: Gasoline station.
1: Gasoline police station. Mga fire station.
0: Mga health station.
1: Aba, dali basta-basta, no?
0: O, napos ay ka na ganyan. Sa ginang station na ka na magpatutoy, gani ka?
1: Ka ng breast station.
0: Breast station.
1: Aba.
0: So, dakan ganyan sa mga istasyon.
1: Kuyaw, ano niya? Sa pagkita, Wolfie?
0: Wolfie.
1: Aba, batugra.
0: Kaba na ko niya sa RV.
1: Kaba na niya sa RV?
0: Oo.
1: Dito na nasugod ang programang Bullseye.
0: Ako mo guna dia kanang lahid ang dia kanang kanang kalimut ko sa programa dia ay nga kusugayo
1: bakbak bakbak katong dito sa mana sa Humayan o dito sa Kwan sa Lakti.
0: Ay nako mga maring text line na to ang text line.
1: Yes.
0: 0966-306-9569. Usbo na ako kay manawag pa yan yung mga nagkubi kargada ni mga taga-agsor.
1: Oy, kabalo ka ang mga kargada. Pwede na lang sa ikudkud. Pwede na kamukagod. Pwede po ka mamugha.
0: Sakto. Husband ko ha, 0966-306-9569. O pwede sab ka mo comment karon sa Facebook Live. Pili lang ka mga mari. Makita ang takaroon dali sa XFM Mati City Daba Oriental nga page. O dali sab sa XFM Jensan. Makita ang sab ta sa live din na ang mga mari. Kay,
1: aba.
0: Ni hundang naman si Ivan Polonan.
1: Ni hundang na.
0: Kay gikan sa alas 9. Pay undang sa alas 10.
1: Pero napag-yapon.
0: Naso eh, bumutod yapon.
1: Bulong mo. Si Ivan. Vlogger pa ba yan siya?
0: Si Ivan?
1: Mabit. Pogra rin kanahan.
0: Okay, timaya ito ang mga kaubayan sa Jalinsan. Ako unang sa pagtimaya, kanya ako ang idol ako nga si Ma'am Evelyn.
1: Si Ma'am Evelyn, nga kamats ni Vivian Velez, o ni Tichi Agbayani, o ni Ana Marie Gutierrez, o ni Juan Lampil Cuanco, o ni Lala Montelibano. Aba?
0: Sila ni Anjanit Agbayari.
1: Aba, bagura na sila.
0: Dilipon,
1: pero kala siya, mga kuya na, mga gwapa na sa kulang panahon, muna ginatanaw na mo ni SM Arnel.
0: Jaquilo.
1: Lepo ito nga, lepo ito sa mga genre. Mga digmaan, madala mga digmaan.
0: So, sila ni Claire de la Puente.
1: Mga singer man na siya. Malakop na si Ma'am Evelyn sa kwan pa na siya. Dalagap sa butumatanon pa na siya.
0: Wala na ikagubdan dyan sa mga taga-jensan.
1: Wala na ikagubdan sa Kabisayan o Mindanao.
0: Wala na ikagubdan dyan sa iyahang pamatay sa mga kalalakitaan nga nasa iyahawa sa uban.
1: Ang iyahang white leg.
0: White
1: and shining legs.
0: Aba.
1: Di ba? Bidiha sa...
0: Kasi ginustusan siguro na yan sa Yus Uwel.
1: Oo, ganang gaya na ako ang amigo na si Jeriel Rosales.
0: Aba.
1: Ganang kaya ka na.
0: Si ka na mga yana nga mga itsura. Anyway, mga maring, ato po itibaya di ay si SM Ruel.
1: Yes.
0: Yes, sa may Jensan.
1: Mm-hmm.
0: O ang SM Sabdiri sa may bukid nun, si SM Enday Marie.
1: Aba. Okay, syempre. Ato ang shoutout si SM Enday Marie. Ato ang mga SM store in Davao City and Mindanao.
0: Ilan ang corporation?
1: Ilan? Ano, SM Arnel.
0: Si SM Rizura Vasquez.
1: Ana.
0: Si SM Ruel.
1: Yes.
0: Si SM Enday Marie. Kasi wala ba tayo SM dyan sa Mati?
1: What would? Atong SM dyan sa Mati, isagi, giyosara ba na ni?
0: Giyosara. Giyosara para.
1: May si SM, si Pipo Pichon.
0: Aba siya, ang busy siya.
1: Busy siya,
0: Ako abi ako siya sa kanon na, abi na ako rin magkatunga sa itong bukid kayo day.
1: Mau ba?
0: Oo, naku, may galing kayo, nakatunga siya ito, mura siya, golden ko. Bro, gusto ka kayo, Mari?
1: Gusto ka kayo ang ihangan. Uy, wala kita yung mga signal dito. Kasi manamutana, grabe yun. Pero,
0: guba ang relationship dito.
1: Guba ang inyo, Mari. Nakakay mga guba ang relasyon dito. Grabe kayo. Pero ang ganindot, no? Ang ganindot sa lugar. Grabe. Uy, si Kapitan Linlin.
0: Hi, Lin.
1: Live mo to si Linlin, atong amiga.
0: Katong kuhan, katong.

0: mga apps, tungo apa, tungo mga Amerikana, maton niya. Kaya mora ko na siya si Cameron Diaz. Mampuingo niya.
1: Mora na siya si Angelina yun siya?
0: Di man po to siya ang lambi o guwait. Kaya nga, kwento siya.
1: Mora, Jennifer lang, Jennifer Lopez.
0: Yes, mga inana. Nagtanaw siya sa tong live ron.
1: Mayang buntag, di mo di alin. Mayang buntag, sabi ka ang kapitan na Linlin Basas.
0: Basas o gagiyang husband, no?
1: Si Sir Boss Christopher. Mabatos, baba ko
0: sa iyo. Correct me if I'm wrong.
1: Yes. Oga, piyodo kayo din si Kapitan Day.
0: Mara lang sila si Sarah.
1: Mara lang si Sarah.
0: Malumbag na siya. Dito sila nga.
1: Kung daotang tao, kamahalok siya siya. Pero kung mayong tao, kamahalok.
0: Ay, butan kayo.
1: Butan kayo siya.
0: Nalimang ka nga ang mga kwan dito sa murag sleeping dinosaur nga island
1: sa dito repita
0: gipang kwan gipang budiga
1: sa una mga maring katong wala pa na mga kapitan diya si wala pa na mga kapitan diya si Linlin basa sa Barangay Luban niabot gud nag Trismel ang
0: Trismel?
1: Ang kana mga kabog diha pero siya na may nakapitan.
0: Nahi mo nang Noy Bimel.
1: Nahi mo nang Noy Bimel.
0: Loy kabungga na. Basta mga linlin mga kuya, gina mga linlin.
1: Kuya na mga linlin.
0: Mga buta na sila pero wala, mga Dragon Ball po na sila mga masuko.
1: Lagi mo kuha na sila.
0: Mga hami-hami wave.
1: Mga hami-hami wave. Na mga kagibusin na picnic. So mo na yung mga timan ano niya basta mga linlin na ganyan. Agin mo kopyansa. Kaya kung makopyansa mo diha, maesti, makuhan din.
0: Magubagin din yung mga atras o kapansin ninyo diyan, mga bayota mo.
1: Ang yung mga finder diyan, mga biluwagin na.
0: Yes.
1: Kanan yung mga kuwan diyan, yung mga tawag ano yung mga swing arm. Medyo mabakang gamay.
0: Mukhang agin ang inyong mga chocolate bearing.
1: Anak ko, mga ikan, alas 10:24 na itong oras. Atangin ato ang tila greetings. At ang isa mga maring ato ang pinasahigid nga kanyang special segment na ito nga The Merites and Friends.
0: Yes, kaupan po din nyo ang mga special child.
1: Sakto, bisa dili may kompleto. Kaya wala karon si Tia Dari. Asa ba si Tia Dari?
0: Nagpa-kwan lagi siya. Nagpa-popsmer. Serious, nagpa-popsmer. Ayun niya, ang iyahang magpailay po siya. Bubalik po na yung tambok.
1: Nakablima, bisa dito sa baybay. Kaya ano siyang murag bubalik daw yung kinaon.
0: Alang-alang.
1: Dako bang kayo nakuha niya nga lakuan kanang giprito nga kanang tawag aning lapu-lapo.
0: Ang lapu-lapo, grabe. Di ba bukugon man lang kayo? Ay, grabe, ang ikitanggal sa bukog. Ngipon lang. Uy, di lang.
1: Diri ang
0: mga, diri ang mga. Kamalong kahit yun saan niyang lapu-lapo? Gikaw lang isang kabuok. Pag yung itulon. Giusap. Gipangtuto ang mga kuan bayot, ang mga bukog.
1: Murag galingan sa
0: maitin niya. Murag tracer. Murag tracer. Grabe naman gini. Kung tulo.
1: Sa akong upat.
0: For some.
1: Ay, speaking of foursome, sa mga ka-foursome karoon na ka nang undangin na ninyo, oy.
0: Undangin na ninyo na matasan na ba?
1: Yeah, okay na nak, pero tagayal na yung mga link.
0: Isip lang din sa comment section.
1: I-comment niya sa comment section niyo ang mga dilibas sa basta ng mga, ato siyang hagiton. I-comment sa comment section, i-type din na kung unsa ito pinakangilingig ng mga marites nyo diha.
0: I-kuan na diha, ipabuhagay na diha sa comment section.
1: Ay, amo na basahon.
0: Yes, indeed.
1: Kami ang bahala sa inyo mga marites, mga igala. Apan sa di pa mga marimo, panangat sa tag-usa ka kanta, kaya sa mo ang pagbalik, ang ato ang tila greetings. Namin na kayo tila mayutin, huwag ka alok, hula ka tila ay.
0: Ay, talawa ko niya akong tila mayutin nga. Grabe na kayo din, kanang actually naglukot.
1: Ako apod kayo, nanay mga kuan na puro nag-ugam.
0: Kanya ako kaya kumalang ka ng tapok na kumalang tapok may unang tubig ani mo tapok na kaya mura naman isya mura naman isya ka ng cheese curls oy, mabantay ka
1: mura na to kutong labakarang
0: halalukot
1: kutong ginabuta ginagamit sa mga abantiro day
0: lumuko
1: nila ang fatsing niya ibuot na sa labakara dili man na maklaro nga
0: sa labakara katong katong good morning towel o good evening towel
1: kanang good morning
0: pero pwede po paggamit na ang good morning towel o gabi
1: ika buntag rin sa
0: kabuntag rin yun siya
1: kagabi na kay bad naman sa bad morning
0: okay
1: sa kakanta sa tatay padangat master ha
0: sige day
1: ay maghawa na kay mahawa kuan ang mahawa niya basta lagi mahawa mo niya
0: kabalang kong kuan ano yung tatay tala ni
1: ansa
0: Chikita, hu hu. Tawa, tawa. Chikita, oh.
1: Sakto ba rito na?
0: Hindi ba? Chikita.
1: Galing ka ta para sa mga natanang na mati sa XFM Mindanao. Ako si Maring Erica.
0: Master Day Tanini.
1: Excited.

0: Well, balik tayo mga Marie. Sa to ang panag-uban. We are live gihapon mga igalas to ang FB page. XFM 107.1. Paki basta aghata sila master. Ngayon share to ang live master.
1: Yes, kay namatay ko. Namatay 5 million live viewers. 6 million ang ane. Paki like and follow. Paki like and follow na rin mga bayuta mo. Kaya kung di gani, matawa lang. Budikahon kita mo. Matawa lang.
0: Yes, kaya. So, tungod mo, kung ano ito, master mo, tila ng tataon-taon. Apa sa di pato, saan
1: panaghanon
0: ni?
1: Panaghanon sa, apo ito na rin mga more than plus. Oy, kay.
0: Ito na yung pagpunta, Trismel.
1: No, mga Trismel, ana, no. Kay, nanataon, isa ka na tag Nuibi Mel, no?
0: I-share, kay, kung nilit ni maabot o bayong tidi sa tagot mo, tila.
1: Di sa tayo, kapo yung kisig tila, anong kagabera ka ayo.
0: Kagabera ka matila
1: ka. Kagabera mo, gusto na naghan good.
0: Gusto na ako na naghan lumpong ba?
1: Yes.
0: Kay, aron nga, magkabuang nilag trapos doon, dila.
1: Ay, pwede mga dila na mo ba niya? Kay nakakaon ba may ogan ng swaki? Nanunok na, namilit pa ng mga dapaw ani sa mga tunok-tunok sa tuyong.
0: Lamian kung maayo sa kinilaw nga tangigi sa...
1: Ay, lami kaayo ang kung ano eh. Dito siya tangigi, liplipan.
0: Ay, liplipan. Liplepan.
1: Nga ka ng liplepan, mara siya ang malasugi.
0: Maring, dito rin siya kung nakakuan. First time sa kung kinabuhi, maring nakakuan kung maringa. Tag 180 ang kilo sa katong isda gani nga yellow ang yahang kuan yellow yah mga dekorasyon
1: katong kuan kanang
0: release ba to ba releason
1: yellow fin yes
0: 180 na master
1: alang wami mga tikasan dito dali rami mga nakakag tikasan
0: sa to ano ni kaya tag 300 gapin niya piti pa dyan dubuka mura ganang mura burika
1: ang mata kay kuala nalibat na mura na nalibo kasi ba ni nga kasi ba ni isda ani mura ba ni kasag ang mata kay gabuwag mga mata ani
0: dali kay ko amo gusto sa kana abi nimo kana mga crabs mo na ibantay sa dagat maring mo na sila mga CBO
1: mga sana CBO civilian bagotot
0: sakto kana makana ilang mata kayo makana ana lang basta isa ka dito ba ilan ang kuan mo under monitoring tanan lagi ang tanan sa baybay
1: kabalo ka alam rin kana mga
0: sakto
1: imo na siya o kana nga Robin Guard na bida sa mga SM da sa J-Mall dili
0: ang kana kita kana mga bagong kamera ka pasama ana o kani mo sunod
1: malipat ra man ni malipat man ni
0: ato asab mo sunod ang gikuan daw ana og design kana dang kana mga crabs
1: kana mga
0: tay lang kini ato malipat lang sa hay
1: malipat lang sa pero yung mga mat katong mga kuan nga mga sangahon og mata mo tay ibutang kasagaran sa mga convenience store sa mga kana department store sa mga mo wala na tan-aw pero tan-aw di ay
0: murag
1: wa lang ni ano boyo ba man oy ay pangawat ka kay nagtan-aw sa to pero wa di na tan-aw ana di ba
0: ako tatag 11 million so paki-share gid niyo mga marin kay mo tila na may taon-taon ha sa di patos ang basahon kita mga mensahe pwede pa request og tunay na pag-ibig by April Boy Rihino.
1: Salamat ang... Bib! Kataho na doon na Bib. Walang buwan man siya.
0: Eldrin Digin yun. Salamat kayo.
1: Salamat kayo. Ong nabi.
0: Imoda ba yun?
1: Imoda. Si Luta Sagi Distrada. Maga, nagtanaw sa sila si Alvin Guok. Hayag na dyan ba? Gamay na, gamay ni ako mga maring... Saan siya? Runga na Alvin Cook, masagpa ko lang naong numero na si Josefina Tinambunan. Aba, ganda ng hair, maring Erica, natural.
0: Natural sa akin, barbershop, yun yung ipatira.
1: Yes, o okay, si Bim Bim ko, shout out from Compostela.
0: Aba.
1: Si Elrin Digin yun. Naminaw sa sila diyan sa maya. Salamat, absent ang Gabi Entertainment Production diyan. Nagpalay po lagi. Baka naminaw na mo, oy.
0: Napadali na si i-great daw si Kuan, si Jonah Lu.
1: Si Jonah Lu.
0: Ako kay Kuan sa bukid noon. Grabe.
1: Grabe, oy.
0: Si Maring Kiana rin kayo makatestimonya na.
1: Kaya, si Harry Kim ay nakakuan na nakapamatuon.
0: Si Harry Kim makakuan na kung sakto na ba ang sabang.
1: Makita magin po ni mo ni Jonah Lu nga ang kaya kargala. Siyempre, ana magin na siya dahil Maring Erika, no? Kaya siyempre, kanan di kay kagwapo. Unya mo, babay pa po ng kargada.
0: Kargada.
1: Ana.
0: Kani si Kenneth, grabe lang kargada niya. Murarag lamas.
1: Si murag kulikot.
0: Yung katap dyan, kulikot ka ng sound.
1: Oo, gano'n.
0: Uy, nangyong na ba si Kenneth? Gaya ko ba si Arana sa ko? Kadako, gano'n ko iyang kargada.
1: Aba, ay. Aba, yagi din.
0: Pero di ba siya makahatag ko mga screenshot?
1: Ama to, inakin.
0: Kay, atong siya mga booking na hinoon.
1: Kasi, kaya ngon tao, yung hinoon ko eh. Maraming kujaji.
0: Si Kuan, siguro yung pangutan na kung dako agad ba si Kuan.
1: Dadat. Ay, nako. Asan ito ba yung tato?
0: Wala, nag-level. Hey, makuha na po ni Mama, puso na
1: po. Makuha na sa di, amot lang ha, di lang na mag-tell kay si Kilit. Kung ano magkikito ka nang mag-respect
0: sa kung puso na.
1: Makuha na lang ang babae.
0: May pamambumbil kayo, nabisbisan.
1: May banduran na kayo, nabisbisan ihi. Ay, nako. Oy, si yes, Gary. Na. Gary Panibaan. A great mga meron. Napagkira si Josephine Piero Vicente Dilarama. Mm-hmm. Hi po, Mary Erica. Good morning. Kasagaran sa mga bayot kay Dagko. Kayo po na. Paruhan na niya, Josephine. Ha? Dili sige, abot lang ha. Naka-experience kag bayot, Josephine.
0: Kini si Josephine mo nakita na giro Vicente Dilarama, nakita na siguro si Cargada sa bayo.
1: Mayroon na mga tinunang uman.

0: na. Pero ba mga bayot na matod pa nga gagmay kuno kayo og mga kuan, mga tabadidoy.
1: Dili madala og hikot kay mo ba kuan gi mo kuan gi siya madiskuha gi.
0: Ang dili ang kuan man siya yot kanang ang iyang nga katong iyang armas di fuego niya ayang yes. Nga magitog lambo. Unya kay ang usaw na lang do kay Miguel, si Will magid na.
1: Ay kuan dekorasyon na lang.
0: Dekorasyon na siya aping-aping. Ana
1: pamatud ina Josephine. Ah, ang imong giyon dapat do na kay mga kuan diyan, mga on the record nga mga screenshot na kay mga
0: sa naka-Disney testimony nga nakakuha na siya, si Tawakala naka-document gina siya nga naitatak na gikan sa pao.
1: Na kay mga video clip at least dahil mga 10 seconds.
0: Ana.
1: Pero ato gina mahimuag balita na. Ito na nga makuha na, okay, ito na ilabay sa National.
0: National, ibabasa ito na ni Maring Ray Alinton.
1: Dako daw kay dako lagi. Ya lagi kay wala kita digita mo to kayo ana mga hungihong lang kay ato daw dunay mga screenshot epektibo gina siya tinol gina siya. Goods na aba nakasudod na daw siya sa meeting kay mga Utah run.
0: Asa sa nag meeting?
1: Mga tech the meeting.
0: Aba.
1: Mura daw trial court.
0: Aba,
1: kuya, nanay siguro kasi natian si Ma'am Josephine ang mga anak ng mga hitabo ba?
0: Amo tali si Lota Sagad Estrada kung mga kuwan naka-experience ba ni Shani. Kaya ana pa siya diri oh. Aha, musikil gyud. Aba, musikil gyud daw.
1: Mukuan gyud mo gimaw gyud ha.
0: Uri, kanang kay kuwari ni Josephine dala dela rama kay ayang comment. Sila po'y mo react.
1: Ingon pa si Lota Sagad.
0: Sagid Estrada.
1: Ano sa mga maring? Good morning. Ay, good morning, somebody.
0: Oh, grabe. Ay, kwan mo yung kailin siya. Dala pa rin siya tagom. Asa kailin na sa tagom inyo, Ma'am Lota Sagid Estrada?
1: Gani, ingon pa si Ma'am Philip Feliciano. Good morning po, Rica, miss you, katropa. Request ko, where are you now?
0: Aba.
1: God bless you always. Ato na ang taga-agpagtagad, Ma'am. Ganda pa may nakauna diri, Ma'am. Si Rindigin yun. Pero anyway, ato sa nang taga-agpagtagad ang kanta ni Ma'am Philip Feliciano. Mupakpak na ba rin yung Peter sa makadong ka na, day?
0: Aba, bibi.
1: Ang kanta.
0: Saan yung request niya? Kanan
1: niya, where are you now?
0: Aba, o katong isa. Asa pa di una naka-request o katong April Boy.
1: Kanan si Eldrin digin yun ha, paabuta Eldrin digin yun. Kaya ito nang giplastada ang inyohang mga request diri. Apan sa di pa mga maring, mutila na siguro mi oy.
0: Be, sige na be.
1: Hello, ikon pa si Nita Valderosa. Ay, salamat kayo Ma'am Nita Valderosa. Salamat sa pagtanaw, salamat sa paglili-share po ninyo eh. Kaya atong viewers, 14 kabo, kanyang ka-share, kaduhar ra
0: 14,000 live viewers ta ha.
1: Oo. I-share sa niyo to ang live mga maring. Aron nga okay, diyo kayo mga makitaan sa inyo ang mga parinti. Ang ito ang live karon. Kisa pa'y na-ardiri abi. Wala na gawa, nag-good live. Ang ito ang open nga po this mga tawag ha. Kung na'y gustong manawag diha, kaya doon na'y mga gustong mga balita. Tawag mo sa to.
0: Ipabuhagay.
1: Kaya ito nang bigyan ba yun? Ay, matila kami.
0: Sige, ano yan ha? 1, 2, 3 Plaster. Ako, grabe ako

0: Simong Apin.
1: Asa ba ni Dre? Buray ba ni Dre? Tara, oy, malakaw na tayo. Simong-simong tayo sanahan, be.
0: 6:43 ang atong oras, mga higala. Kinikantado ni Pahinungod kang Elrin de Guignon. Ang atuang branch manager diri sa New Corilla.
1: Aba.
0: Sa Gabi Group of Company. Siyempre atasan ni Pahinungod sa Tanan na Mati sa Tibok Mindanao. XFM.
1: Exciting!

0: dengan surat tanah tu ni penanggung di Mam Philip Lishano. Tama ba? Jasa may bawa ma... Maring Erika?
1: Yes, sakto. Mga maring. O, yeah, siyempre sa mga taga-mawa ba yung pagpaminaw yung hurot din na mga igala, ha? Good morning kang Ma'am Philip Feliciano. Ito, ang ipatukar ko din yung kanta kay Muraga. Muhupay ko din ang iyahang mga kasing-kasing mga internal organ mas madungog yung
0: awit. Yes.
1: Sama na rin, where are you now? Mga isa loving you, having you near me. Love somebody.
0: Mga kuhan, mga daulaya.
1: Asaka.
0: Asaka to nga. Kasalan ka lang ay mayang nalunak.
1: Sakto. Siyempre, kato sabi nga mga matod nila. But anyway, mga maring, welcome sa to ang The Manites and Friends.
0: Yes! Bi.
1: Ay, kamusta ngayon mga buntag din na mga maring? Andam na ba mo maminaw sa muang mga dokumentado ng mga lipang today?
0: Mga dokumentado nga, grabe kayo nga, kwagi-wagi na siya itago na to nga mga atik-atik pa.

0: mga sitawang ana. Kanang mga wala ni siya mga behind the scene.
1: Yes.
0: Kay dili ni siya tinud anay ni nga eksena.
2: Nakto kanang kuan gyud ni siya kanang reliable source gyud among gigikanan ani.
0: Reliable source.
2: Yes, Maring. Ay, apan sa di pataan na bayot mag kuan. Hello, good ana siya nga good morning mga guwapa. Shout out sa kuang may balibo diri ah.
0: Ano ka naman ay balibo di ha?
2: Ang gitas on kay isa kapulgada niya.
0: Uy! Ayaw pag-ana, uy.
2: Good morning mga maring, mga guwapa. Pasat out sa kuang asawa nga bagong ligo mo rag madilaan gud ni Raba.
0: Aba.
2: Ay, nang langaya.
0: Pamatod eh na. Pamatod eh.
2: Luwe de la Cuesta. Pamatod eh, Luwe. Mm-hmm. Nga, kaya ni mo nang kuang ano ni mong asawa di ha?
0: Kana.
2: Maayaw gud. Ayaw yung pungsa kundi masugot la Louie ha, kaya basig makuan ka ano.
0: Mindful session niya ka.
2: Bawal ba na bayot ka ng sa pag-asawa niya mo niya, di siya ganahan niya magpakuan niya, imo yung pungsun ba, bawal na siya day.
0: Kanang imo na nga, tungod lang sa imo hang kakuan, kanang sus, grinoo ko, di lang
2: tamang. Harus kay ka ha. Ano yung mga talk ng silo tayo, malala ka sa fallen station ano.
0: Alo, mga dito, katagaan nyo ka dito, talk sa tokmang.
2: Disposasyon.
0: Grinoo ko.
2: Kay Elivol, Iaf, watching from Jensan, Maring Erika and Maring Inday Tanini. Ay, salamat mga itimbaya po lang kataga Jensan Bayo.
0: Oy, mga taga-kwan, mga sitabag ano eh. Ito mga silingan din sa Jensan, no? Ito mga generals.
2: Mga taga-Dijangas.
0: Yes, mga taga-Dijangas. Lahat ito mga katropa di ha, o mga kasulit, no? Salamat kanyo tanan. Labi na ganyan sa Peace Fort.
2: Speaking of Peace Port, atong nagyan ang Peace Port sa Sigapoy ba today?
0: Aba, o sa Sigapoy?
2: Kapon,
0: grabe.
2: Okay mo di kaayo nila ang Peace Port di ano?
0: O say okay, perting okay ha.
2: Dihan mo makita ang daghan kaayo mga prisko, diyo kaayo mga isda ay mga tambasakan.
0: Ay mga kuano, ay mga gisaw.
2: Mga gisaw.
0: Mga gisaw man to.
2: Teka sa bay-bay na ubos sa balay ni Paribubong na mga gisaw.
0: Yes, di ha.
2: Mga nagpong na kayo, mga kanang full of support kayo sa mga bahog.
0: Grabe, diya sa ila ni Paribubong. Mga landmine man ang mga kwan, mga yellow submarine.
2: Pwede siya kita mo na gano'n kaya wala kayo zero dito. Kaya naman kita nandito ang mga kwan.
0: Yes.
2: Mga dagko na kayo, mga lawas, mga isda ka ng mga well-protected areas kayo.
0: Correct.
2: Walay lakto mga maring ha. Aba, si Luta sagid isa na mapatila sa daw siya. Huwag
0: rin lakto. Aba, magusto gina siya ka kung ano yun. Nagan ba gina siya o gining ay ginoo ko. Gusto gina siya ka ng tilaan gina siya nga kanang ganid.
2: Kung sa kuan pa, sa kanang hagbas pa, kanang abli general good siya. Dili ka sa ingon nga abli puno, nga punoan na imong hagbasan. So, ba't pasabot? Hagbasan good tanan.
0: Correct.
2: Lola, sagid, estrada, salamat kay ha. Kaya mo ang, basta mo tila na may plaster lang po ka di ha, kay...
0: Ato anang taga-agpagtagad na imong pag-plaster di ha, Lots?
2: Kang Josephine Pero Vicente de la Rama, request po kong kanta nga ka na ganing kay Lupit ng Pag-ibig by Heina o Heina. Salamat and God bless. Wala pa man tadi anang kantaha. Uy, na. Wala pa taka. But anyway, mga maring, ito ang Marites and Friends. Hatod ni kanya ito mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas balanti pa nga ito mga pangunahuna, mga hitabo sa kinabuhi, di ganyan ito malimtan. Oga, kung doon tayo makitaan ng mga saga, pag mga informasyon, di ganyan ito sa malimtan.
0: Correct.
2: Doon tayo mga screenshot, doon tayo mga voice clip.
0: Exacto.
2: Doon tayo mga short clip.
0: Aba.
2: O, doon pa diaper clip.
0: Oy, barang kagisangit, ana.
2: Pag-inom na og Santon Plus Coffee Mix, kaya doon na siya ay pakusgo niya ang imuhang cognitive function.
0: What is cognitive function?
2: Kana ganing, dugay ka makalimot.
0: Ah, lawin.
2: Makainom doon.
0: Dugay ka makalimot. Ya, makay, ang pampautan na, o ikaw na inumduman ba kaniya?
2: Kana mo na yung nakabahong sa sigbing laki.
0: Kana. Ako talaga siya, o, kanang nagtanaw niya, o, kung ba na inumduman ba na siya?
2: Okay, nahanap mo na yung pang-snap.
0: Oo, alam mo eh.
2: Hindi siya kabahina.
0: Hindi kita bahina na, ani. But anyway.
2: Ani, ana, ang sige tayo mo ang kwan. Doon na kayo mga, no, kung nadugan niya sa imo, doon na kayo gi...
0: Uy, kabalok ka?
2: Itali-tali nga mga kuan.
0: Dili, ma, ani ni siya, na kayo chika, ma.
2: Unsa man
0: na, kayo, uy, kay mo. Dami, amo na kayo kaila.
2: Unsa man na, uy.
0: Sige siya, reklamo na ko, day. Oh. Kabalok ka. Alak siya sa kuha. Uy, stoy, master ka lang kung ano pa. Kung ano, man, saan naman po na yung chika, uy.
2: Legit na, legit.
0: Legit kayo nyo. Nani mga screenshot, nani oh, mga pati, nani mga video clip, tag 2 minutes, 10 minutes, pag ganyan kumay. Lalimang ka?
2: Nani mga live interview, ano?
0: Nani mga live interview, nani siya yung mga stolen shot, ano, mga paparazzi shot. Kuyaw kayo.
2: Adi ay?
0: Anak ka, kuyaw, good ani, good niya.
2: Lalo, isa man, kuyaw, warang biyak ko anak dahi.
0: Nakangilngig ani niya dahi kay kabalok ka. Ang iyang bana, magsige. Malipay siya kay nakita niya sa bulsa siyang bana.
2: Oo. Oh.
0: Nakay turbo.
2: Hoy! Basta ka nang giabrihan daan o ka nang wapapabli.
0: Wala pa abrihi.
2: Hoy, excited.
0: O niya, kabalo ka ang kaning bigat laon ako nga silingan. Nag-expect niya kay nakay turbo niya. Aptang mga pilakad lang, yung gisilip dito. Narayapon, buo ragyapon.
2: Huwag pasabot ka nang ligo sa perminti, ano?
0: Oo, ano, nalala mo dito, wala lang kuhaan ang turbo.
2: Mura siya ka nang asawa ni, kuhaan, asawa ni... so kabawa diri sama ni Louis de la Cuesta na ligo daan
0: pinana lang ngon nagwan gyud jus karunday karon no kabaloka kay giduok ko saptag mga pila ka semana tingala man siya nga sa niya ko ba na matulog oy nga di man buga kos nako
2: mutalikod
0: man nagsangkol may lang samput imong talikod na rin naman sila.
2: Ala.
0: Karon, ina ko karon.
2: Kala, karon sa inyata po, master.
0: Sus, grabe lagi kayo, maringiri ka. May kay, sa sige niya kuha niya, naghagok naman yung bana. Straight na sa isa kasi man, naghagok na matulog.
2: O niya siya.
0: Pero hapo kayo.
2: Siya, wasa katulog.
0: Wasa katulog.
2: Wala na ba na ng plano tanga tirahon da niya, dita matirahan kayo, dita katulog dahi.
0: Grabe kayo siya, nag-expect mo siya. Nahurot ang kanang pahumot nga kuha, Victoria Secret Plaza. Victoria Plaza Secret.
2: Mabali ay.
0: Na, nahurot. Uy,
2: nahurot.
0: Naurot niya yung gawin niya dito. Sige, pahumot kayo. Sige, pahumot niya kayo na, no? Di hang, nakita niya dito siyang cellphone.
2: Ay, cellphone.
0: Pero, ang iyan nakita siyang cellphone, na na yung mga password.
2: Na yung mga...
0: Dili na yung mga naka-lock screen siya.
2: Nakakuha na yung mga fingerprint ang ipaana para
0: makapli. Dili fingerprint, good.
2: Number, good.
0: Number, good job.
2: Mas lisod siya, dahil.
0: Mas lisod siya ang number.
2: Mas lisod siya.
0: Ang iatubang na ba sa nawong anak? Sa dihang. Na-discoverhan yun na yun. Ay, na! Aptag mga pila ka-adlaw. Pagka-ugma, ano, kaya kita lang ang turbo. Isa na lang kabuk ni Bilin.
2: Uy! Nakaduhaman na kabuk sa isa kapan.
0: Dumamagin na. No, isa na lang ni Bilin.
2: Ay, basi ginam ni Josephine Pero Vicente de la Rama siguro.
0: Basin. Basin po. Anak, kung sa dihang na-discoverhan sa ako mga bubuit,
2: aba.
0: Nga ka nang ang lalaki kuno. Dito rin sa lain nga gangaan. Dito sa lain pugaran. Nilumlum.
2: Ang yahan ko an dito gi ang abang yang panit nga maro sa siko dito gi duhaan sa lain.
0: Yes.
2: Dili ba na si Jonathan Lee Soriano dinan si Maulin dinan si Mao?
0: Ako tani si Jonathan nga brebe naong ni Manipinyol.
2: Pero sige ito nga kapangay yung mga seedlings
0: niya. Mga seedlings niya. Ka nang gusto ko itong dwarf nga lubi. But anyway, ano ni siya?
2: Balik ko na ito, Vicky. Nakuhaan ko. I will excited.
0: Uy, sabi ka. Kabalo ka kisay. Kabalo ka kisay ang gikuhaan. Ang ilang kumari.
2: Mangilog na sila mga laki.
0: Ang ilang kumari. Kay ni ito, makuna siya sa ayang kumpari. Ningon siya siyang kumpari daw na, ingon sa kong bubuit. Ningon makuna ng ayang kumpari ni siya, pari, parimidyo, tadi, parimidyo, tadi, kwarta paribi.
2: O niya?
0: Ay, so, okay, kwarta karon pari, dito, ito lang nang nimari ni mo.
2: Parimidyo dito,
0: ay, ba? Ito lang, dito kong mari ni mo, ano ni siya, pari, ano siya, pari, parimidyo ako niya, maribi. Nasa, usa ka niya, pari? Ano nga, ingonan ako ka sa kuha? Ano siya nga, ingon, masi pari, nalangid naman kung pari. Sino nangid? Ano siya nga, pare, di ba niya pa, di ba mo sugot si Mari, pare, ano to yung kumpare? Mang, parimidyuhan sa Nadias, pare.
2: Buto na si Midyuhan yun.
0: Mary Midyuhan?
2: Ang kalami, ano?
0: Medyuhan.
2: May gani kay wala masood si pare. Dalikyat.
0: O, nakasinamak. Muragitaan ba? Muragitaan. Kaugma naging, anak ni Tabo Maring.
2: Hala, oy.
0: Di lang kay kausa, di lang kay kaduha.
2: Madaghan di ay?
0: Madaghan na.
2: Oy, lami-lami.
0: Kaya ni ato mo siya dito, pag mulakaw si pare dito, mingon man siya nga, asa pare kay ko, Dr. Musbas.
2: Muragyapo.
0: Wagin pare, parimidyo daw. Lagi, dito lang ni Mari parimidyo. Mulakaw naman ko.
2: So, naanad na siya.
0: Naanad na siya. Asa, Maring, ikaw na best pare, Maring, parimidyohon ko na kunin mo.

0: tamaan ng lima kadaw eh, tamaan ng ano, ang epektuan ng turbo. Nahago gid siya dai as in. Og dito nakita ang buray nga nipilit sa yahang aping.
1: Ang mga ismiriking.
0: Ang mga ismirik, ang mga risiko. Oh, dito na itabo.
1: Uy, ala, uy, nakakuhaan gini. No, dito yung mga bantok. Dapat dito yung mga specimen.
0: Yes, yung mga specimen.
1: Dapat dito yung ipa, kuhaan to, ipaasay to niya.
0: Uy, kasado dito yung ipaasay. O niya, kabaloka, maglakaw-lakaw dito ang iyang bana. Murang walang.
1: Masa kabalo
0: nga? Matag pag malunggay pandesal sa mga silinga.
1: Ang asawa niya, sige nagka-remedyon siyang kumpari.
0: Oo.
1: Asa na yung bahay di ay?
0: Nari sa luyo di ay lapidring.
1: Silinga sa tiyo si Doy?
0: Oo, di ay la si Doy. Bago ka pa mo tiyo si Doy, di ay na lapidring.
1: Ay, itong balay nga itom.
0: Oo, katong naku kay nga balay nga itom. O dito, mao sa luyo, ato katong na ipayang.
1: Kisa dito nga itom na yung balay, kisa dito kang?
0: Kang kwan man to. Wala kabalo ato.
1: Kisa to?
0: Kabiril man to.
1: Mga bayot, happy birthday ni katropang Dave Hiniralaw. Oga Rustom nga nag-birthday karon nang libre sila oga sinugbang bulinaw. Grabe po sa ang Gismel.
0: Gismel.
1: Duha makagadungan din sila birthday. So, wala ba yung mga
0: Aba.
1: Nang libre po si Kuan niya. Kay aron po nga ka. Gusla ba yung Amelie Riaday?
0: Ay mo panginaan na, Aba. Ay mo panginaan na.
1: Mama, ito isa na nga pusaan nga mga Gismel.
0: Yes.
1: Anyway, happy birthday kang asap to kuang happy birthday diri. Abi ato saning tirahan master kay basi masuko ni sila.
0: Bibig ka tayo sabi.
1: Tumaya og happy birthday. Anyway, ato sang ana so ana ra kada na kayo ha.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday. Oga, dapat ay mga kwan dia gab kato ato ang
1: mga litanya.
0: Litanya wala man ni lakka pasira nang dinha.
1: Happy birthday. Na, lang,
0: sige. Happy birthday ni mo ni ha. Kisa man si?
1: Si Rostom Villafranca.
0: Ay, Rostom Villafranca. Og si?
1: Si Dave Hiniralaw.
0: Og si Dave Hiniralaw at mga katropa. Dave Hiniralaw og Rostom Villafranca. Happy birthday. Last na yung birthday karong tuwiga kay. Sunod birthday. Sunod tuwig birthday naman po ninyo.
1: Niya po sa nasab.
0: Po sa nasab.
1: Sa nasab. Cinco Mel.
0: Aba?
1: Anyway, happy birthday sa mga kasaulog silang adlaw na natawahan today.
0: Aba?
1: O niya, Maring, ka na nakarilit yung karang ingon ni mo, Maring. Kayo napok ko silingan, Maring.
0: Kasi man?
1: Kakuan nga lang sudlay ka rin nga raon nga, ano, maraming sudlay sa...
0: Oo, ka lang lingin?
1: Lingin, Maring. Kaya maagyan ako silang bahay, Maring. Sige na siya panudlay sa gawas, Maring.
0: Hello, eh?
1: O niya, ka nang mag-duster siya niya, walang gusay pamanti.
0: Grabe, hawaan nga na, Maring, eh? Hawaan magay na, Maring?
1: Kaya kitaan man ako, kaya pag-agyan ako ni hangin man, Maring.
0: Ba? Wala yung giingon ni mo itong lahat itong giingon na itong gipustahan sa una nga itong bata nga cancel lang itong tuliyong ka nga kwala rin ka nang balahibo na nga itong ingon ko nga pante kadili balahibo lagi na kandito mao katong ingon itong bata diskasi na. Diskasi oy kay wala nga langaw mali katapok na ito
1: lahat na siya mali kay ang asawa mali kay tinunang giingon ni mo kasi mong gicheck ka ba nga basta di ay nga ka na galing nga bana di nga ka nang hindi nakaayos lang sa asawa di ay kanang ang asawa may stress di ay Maring.
0: Oh ba?
1: May stress ay uy kayo. Sige na siya paabot sa bahay ka doon siya kanang kuhan ko. Hantod na lang gintaon Maring no? Kanang sobraan niya sa kakuhan ka horny naman kayo siya Maring. Kaya ang bata lagi di nakaay mo ano siya. Kapapunta siya ng pagkababahay
0: Maring. Mo ba?
1: Isuraan siya, dako siya ganang, dako siya kayo siya bagtak.
0: Uy! Basak ko nang, ang yung bagtak, kanang lahi po itong, pag na itunok-tunok, murag bunal ni Barok, lahi po ito.
1: Murag pang paddle. Anyway, Maring, simple naman ang problema.
0: Usa man?
1: Nag-away sila Maring, uy. Ilan sa bahay nga sulti, asa asawa nga sulti, kung di na kagalan sa kuwa, kaya mga, si kumpare niyo, ganahan pa ba ya?
0: Kunya, aba.
1: Tungkol sa kasako sa asawa, Maring, na-booking ang katong ng kuwan, sama ito, sama sa gingon ni mga kana kumpare, maato silang bahay, tinuuloy na Maring. Kaya yung mga asawa, kung di na kabukuan sa kuwan, sulti na pag di na ka, kaya si pare ba ya, ganahan ka ayo.
0: Aba?
1: Sus, kaya nabuyaan niya na, release man niya nga istorya Maring. Kani naman mabawi man din. Magina siya mauli. Mauli pantuli.
0: Murag ka na din. Muli balay pantuli? Oh, Mary.
1: Sus, karon yung nabana. Sus, tingin mo? Ah, wala. Joke lang, atin
0: lang. Ah, atin lang.
1: Pero, nagduda na gid ang bana. Atin mo, sigur ang ingon niya. Kaya, magtulog ka buwan naman ako nang kuna siya. Wala na ko siya, ana-ana. Ah. Basta lagi daw maring ang ya lagi daw ko maring mura na kanang basakan sa inyo kurilya.
0: Mo ba?
1: Igo sa El Nino maring.
0: Hello, oy, grabe naman yan, mo.
1: Gitubuan nag mga kuan? Tubo nag mga herbal ang kuan?
0: Lalay mga tangan-tangan.
1: Yes, kay wala na mahilabti maring, wala na uga na kaayo maring.
0: Hello, oy.
1: Ang mga kagang nang gawas na sa bangang kay
0: grabe naman na, oy.
1: Wala naman sila, mahigap na sabaw.
0: Wala na.
1: Oo, sa lakpat niya pagkaisa.
0: Uga na.
1: Uga kaayo, oy.
0: Nalay na diturok na apatot.
1: Daa. Kanang sa dinuag pa, kanang baska na.
0: Baska na.
1: Baska na kaayo, Maring.
0: Grabe naman na, Maring, oy.
1: Text ka sa kuwa, Maring.
0: Sa iyo niya.
1: Ano sa nga, kanang Maring, kanang basin, o kanang mausapin mong nahuna, kanang lugawan niya. Kaya baska na kaayo.
0: Dili pwede natong hungon, Maring.
1: Pwede man. Pero basta hindi mo kaon si Kwan.
0: Sige sa.
1: Si Doy. Pagmoto mga maring, ito ang Demeritus and Friends.
0: Aha.
1: Ato kinato sa...
0: Siyempre sa Turbo Male Enhancer.
1: Ang Turbo mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok Pilipinas. Doon sa angkap nga makaan klabuwas ka. Kung makaidom ka, ni gahi kang imuha.
0: Imuha ang tabadido eh.
1: Gahi pa sa Kwan.
0: Magkuno.
1: Mas gahit pag gina anak day.
0: Mas gahit pa sa silingan nga kuripot kaayo nga kuan muligid pa'y tabla.
1: Mas gahit pag gina siya kay gawas nga pwede siyang iligwat. Pwede pag gina siyang ikuan. Pwede siyang ikanang panaan.
0: Bahi na kaayo. Parang bahi na.
1: Ay akong silingan marik kay nakainom sa turbo. Iyang gitaan sa baybay ang iyang tabaliday marik. Wagi na kaako nga isda mo kubit.
0: Ano naman?
1: Kaya hanlok sila kay gahi lang.
0: To nila o ganang nga. To nila o ganang kwan. Ganang nga sa ubod. Sugal yung ubod, uy.
1: Kaya nga lang sa mali. Marami ka ng senior citizen nga tambasakan. Balik may ha. Wala aning kantahan ni mga higala. Kaya sa mga nag-request niya. Wala pa may aning ka na imang request nga kay sa to? Kay
0: Lupin ng pag-ibig.
1: By Hena. Pero kining laing nga kanta din yung version nga kay Lupin ng Tadahana Durita. Dirita magdaog day. Ako si Maring Erica.
0: Master Day Tanini.
1: Exciting.

0: Well, well, well, well, 15 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag, maayong buntag yapon sa mga namati karon. Welcome sa mga ikatulong nga pagbalik. Sige, tagbalik-balik, ani, murag itagpanit, ani,
1: master. Balik, sige, balik-balik, langot ka ayon. Pero sige lang.
0: Sakto na siya, o niya, taon-taon mga ingal, ato na madungog, ato ang live nga drama. Apat sa dili pa, master. mga binsay sa dito, ato taga-agpagtagad, hello, kang Tats Joseph Angel o Angel. Anyway, Angel siguro rin siya. Good morning, Tia Daria. Gumaring Erika. Tanini, watching from Kuwait. Nakamata og sa kusog nga sirin og message alert.
1: Aba?
0: Likado ganyan ang lugar diya sa Kuwait, maring kay.
1: Kay magsigir na siya palupad og mga tabanog.
0: Yeah, sakto na siya. Kanigo si Donald? Ako tiyo kayo na si Donald.
1: Ayon mo si Kwan ni Arnold? Ayon mo si gara-gara ni Arnold?
0: Makuyawar, may na si Tats Joseph din ha. Si Louie de la Cuesta, pa-shout out ko sa ako ang mga kaoban ng mga masahista diri sa Trade Center. Indot kayo sila mamasahe diya, master.
1: Grabe kayo sila mamasahe. Kanang kwan kayo, tudo diyo kaayo.
0: Kanang payak-on ka gani. Yak-an sab ka.
1: Gani.
0: Murag mawag ito mga panuhot, anak maring ay.
1: Alaoy, grabe. Sabi nyo kaayo. Ay, shout out sa din ako ni B. Kani si Kwan sa nari lang, B. Ako sa ning, Kwan, noon. Si Marlon, oy, Marlon, ka bayuta ka. Kami nga amigo ko. Ika nang taod na ha, kay nag-programa pasok.
0: Napaliri, good morning, Maring Erika. Ininitanini, grabe, kalingaw ninyo paminahon. Sige, Rajod ko, katawa diri ko sa diri ako ra isa mo na nakana. Uy, naaning-aning naman siguro ka.
1: Aba, anyway, aba.
0: Thank you kayo kang Arcili Ado Milihor. Thank you kay Ma'am Arcili. Salamat kasi paminaw, Arcili. Moraga, sumunta ka bala ka ni Ma'am Arcili. Uy.
1: Ayaw, sige ko na, Ma'am Arcili.
0: Ayaw, sige, katawa ni Ma'am Arcili.
1: Na.
0: Bisa wala ko'y load mga maring minaw jud ko ninyo walang iwanan
1: aba
0: si maring Josephine pero bisiti salamat kaayo ni maring ikaw rin sa diya maring Josephine aming hawa po anang yung ana oy kamo na huna punta ana o ko na ikaw rin isang katambay na sana ako sa bayo bayot makahuna ako ko ng kuan ay mga di maayo makahuna ko text kampari
1: mawag yun na siya pero sige lang kay ana mag dawat-dawat na magina siya.
0: Ay nako mga mari.
1: Mga
0: sa ma-report na punta.
1: Ay nako.
0: Sa mga kamot kining suha kasuhat ka agi nga tong tagaag pagtagat andam na ba ang tanan nga maminaw sa mga drama nga live kaayo nga mga drama mga maring. Diri sa to ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw. Sugus mayong pamatasan, tuguti ako nga makapadayag sa ako ang katahuran kaninyong duha. Maring Erika o nga Sir Detanini o gal kang Maring Darya nga wala diha. Ako si Josephine. Si Joseph. Maring Erika o ga master, kani ako suwat karon, murabag ka ng kuan ba? Kanamang grabe yung kayo yung ako ang kasinatian kay makaingon yung kung grabe naman yung kayo. Ay, lahir naman yung sa bang mga bana kay minyo naman kung kuan niya ako ang asawa nga si Josephine. Daka na kayo may mga experience, ani niya, o grabe na daka na kinitabo sa mga among kinabuhi nga kuan, bad days, o good days, and sad days. Usahay gani, maabot ako mga 1 week, maabot na siya Sundays, no? Kaya mga every Sunday gini siya mo, grabe kayo. Kaya, kabalo ka, master, o kamaring Erika. Nagsugod maguni atong nakaila na ko akong amigo. Ako ang amigo ba nga, grabe kayo. Ako ang amigo nga si Paring Bartuloy. Pero masabdan ko ninyo kung usagi unod ni akong suwat. Inani mga pangitabo.

0: Pare.
1: Oi, Pare.
0: Tadi saya juga dari Mumbai, Pak. Ngapa mari bayu ni mau dari Pare? No, bro. Kira mega story mari ngah pegamak ni mari muang ah kini muang selesai.
1: Pare, ani mungkin saja pare. Aku salah sait pare. Karena kene di mangga ini ngan mahal pare kai. Di dora man aku na palit ni di do ang Macau ya ni di do sa Mati City.
0: Asa ke barangay pare?
1: Di do sa barangay atau kito ano ta pare?
0: Sa Luban.
1: Oh, sa barangay Luban. Oh. Ila ni Kapitan Lin Lin.
0: Ay, dito di ay bas patro kay kini imo mga kita ko si mga imong rep ni mga puno sa mga lamian kay mga kinason, mga isda ng mga labas. Asa mga gikar pura ni?
1: Dito ko na dito sa maya. Dito sa mga gantuan nga pa na ito, pare.
0: Sa Luban.
1: Sa Luban, Gapon. Nindot kayo, pare. Nindot kayo ito ang area dito, pare.
0: Ay, nakita mo ko diya, kanyaan ito, nakalaan ko diya, pare. Ambot lang kagkaroon, kanyaan ito, halok o manalaagan diya. Karoon, okay niya diya.
1: Okay, okay, pare. Ang madalan dito, pare. Gipayo ni Kapitan Linlin. Okay.
0: Mayo, mayo.
1: Niya, nabanan siya, butan nga, asawa nga si Busing. Si Busing, singan tayo ang asawa.
0: Si Christopher.
1: Si Busing Christopher!
0: Maayo dahil kayo malaagan ko. Kaya ito hardlock pa nalaagan ko. Katong dili pa si, kung ang kapitan, dili pa si Linlin.
1: Oh.
0: Yung karoon okay na dahil?
1: Usay okay. Has ka okay ha, pare. Sabi na ginagin doon siya, island, pare. Guwapo kayo.
0: Kaya ito, pare, kayo naman ko yung mga kailan nga, kanang ilang hantingon ka naman, kabog dahil. Karoon, pwede pa dahil?
1: Pare, dili na siya pwede, pare. Kay ato mga gi-preserve na pare. Kaya usan na siya sa ato ang tourist attraction na dihan na pita pare sa Barangay Luban pare.
0: Delikado dahil. Di, mag-preso na gaday kay mga kadeg kabog. Sa imang pagka, sa una kay Kuwapa mo na, di pa magkailaghan ng kabuga kay ginapanguha. Magkaro, pila na naman kabog nun diya.
1: Sa una pare, katong panahon nga, bawa pa kay kalingkod sa mga kapitan niya si kining Kapitan Linlin pare.
2: Bangas ka?
1: Napas mga Tris Mel.
0: Karon, karon, karon, pila na?
1: Mga ano dibi, Navy Mel na pare!
0: Nunduta niya, no?
1: Ayaw, ma. Uya, pare po, ato ka dito sa isla pare. Hindi ka pwede magbinuang dito pare. Kaya naya, sirepinti dito pare nga. Bitin nga sirepinti nga. Pitoy, oh.
0: Uy, kuyawa ko.
1: Oh. Unya, mga kwak ni dito pare. Dagko kay pare.
0: Unya ka lang mga umura ka dagko, tanan.
1: Oh, unya pare? Kuya rin kayong kwak nito pare, kaya bago sila mga lupan pare, maninhing pa. Tumis ka nagko pare.
0: Pre, lipi ato ba? Ang ganang ngita ko mo diskartir. Minus pangwarta pre.
1: O sa may mga ano pare?
0: Pait mo, manimalay ko.
1: Oo.
0: Susunod ko ba may mga ano? Pare, ako nang hiyong-hong si mamay.
1: O sa may pare?
0: Ano yun?
1: Unsa! Mga ka na problema niyo pare?
0: Pagkakonsulti, nagabawa na kasi kong problem.
1: Na magugoy, mabasa mo ko na ako pare, ang mga naunas tao pare.
0: Hindi naman malipay akong asawa pare. Kung sa'yo po, magkauyab ko, di malipay sa kuwa. Gamay mo ko nga ako.
1: Mopilo na pare.
0: Oo, gawa mo pilo. Kung siya mo, kanang, wag siya kwan ba? Wala siya kanang, wala siya kanang karisma kung makuha na. Kay, may mga babaeng, majilami. Gusto na ako nga kanang makita na ako pare nga. Lamian ka sila, lamian bro.
1: Pare, kung sa internet, sa social media pare. Kung sa social media pare, na ay titi queen. Ako pare, ako ang titi king.
0: Kung sa'yo, pasabuti mo, kanang...
1: Kaya lang ako pala ako pare. Pare, gamitan ako ng natural.
0: Natural,
1: oh? Natural nga ba maagi pare, walay injection pare.
0: Ang sama na pre, maka-abil doon na pre.
1: Bili ka pare. Bili ka. Pwede ka natural o nga pwede po ka o gato nga pero wala na siya chemical. Dago kang mga pamagi pare. Pwede na ito panakon nga natural ka pamagi o magbintin lang ta sa imo hanga sizes. Pero naay satisfaction pare.
0: But pasabuti
1: naay kalipay.
0: Matagbaho gini mong partner.
1: Naturalmente panyero.
0: Ang sabi na siya, ang sabi akong buhato na na.
1: So kung dito ta sa kuhan pare, kung dito ta sa panakon na ito imong taman dito pare, kung gamay yung kaya na pare, dadun ka na ko dito pare sa ako ang sanctuary.
0: Sanctuary?
1: Naay sanctuary dito sa Pasukan, Liguan, Lampinig.
0: Ay baka siya.
1: Eh papakot. Papakot na lang pare. Pero dako gyud sa pare.
0: Yan ang gusto na ako nga bahalang di dako basi kay malipay ang kong kapartner.
1: Pare.
0: Kanang mukha ang gyud siya ba kanang Wah, nagi itom makita sa mata kay putih na nanatungo siyang gibati. Ana, pre. Doon na ka, ana, pre.
1: Pare, naakuha ni pre. Actually, dugay na gani.
0: Unsama na siya?
1: Kung na ay rambutan.
0: Rambutan? Unsa rambutan na?
1: Itong rambutan, pare. Ayaw na itong rambutan, pare. Kaya magdipindi sa variety ito.
0: Oo. Unsama na yung muda eh.
1: Gani, pare. Pilok sa kanding.
0: Pilok sa kanding?
1: Yes, pare.
0: Sama na siya i...
1: Good speak! Kanta ba gani?
0: Sama na siya i...
1: Good speak!
0: Salob
1: na siya. Good speak! Kana siya nga... Kining kilay sa kanding.
0: Musungay ko na, pre!
1: Pilok!
0: Musungay ko! Pila man na siya, pila!
1: Pre, ako lang kang tagaan eh. Actually, mahal man eh, pre. Naman isa taga... Dusmel. Dusmel. Dusmel ako nga tayo. Ano na sa mga trismel?
0: So makahangyog si Kalibo?
1: Yes, pare. Dusmel na
0: siya. Makahangyog ang unomel.
1: Pwede na kayo, pare.
0: Ayaw naman.
1: Basta ang wala nga ni pare. Kaya na nga, imo na gano'n siyang hugasan, pare.
0: Ano man?
1: Kaya kung din mo na yung mga guan, pare, mag-itap nyo gani, pare, bawagtang mo. Ay, gano'n siya. Bawag, ilabay gano'n mo siya kung ma-sample, mahugaw. Ilabay gano'n mo, pare.
0: Bakuna po.
1: Mami, ikaw, naranani mo. Pwede po ka o kaning, bisag unsay mo gamitong, kung nakakita ka mga nakaibinoy ng kanding, pwede rin mo gamitong dito, pare.
0: Sige. Musuway ko na.
1: Sige, pare.
0: Suwayo sa nako.
1: Oh, rin pare, oh.

Master nga maring Erika. Walay langay-langay. Ako yung gikuan. Ako yung gigamit ako sa kong asawa nga si Josephine. Grabe kayo ka na nga. Kayungon yung ko nga. Bona yun eh para kay permiti mo kong kontsawa na niya kong asawa nga. Di ko siya malipay. Kaling ipanabi na niya sa yung mga barkada nga. Ako ang performance. Kung kayo ka na nga i-rate o 1 to 10. Aragin taon sa negative 1. Muto nga, insigida na yun, ako nagigamit o ginani mga panghitabo.

0: patilawan ako sa unang higayon kining hatas ko kumpare ko ka. Kining pilok sa kanding. Suwaya na ko nang malipay kini kong kasawa. O sa umaabot pa nga na ko nga mga sikabi. Mang!
1: Ay! Mang!
0: Sama ka nang humot malagi dream. Humutan ako. Ligo ka?
1: Ligo na ko pa.
0: Dali dream eh. Grabe, humutan ni mo eh. Gusto mong sabon ni mong sabon?
1: Clear skin soap.
0: Lao mo si mong panghupaw eh. No, hindi mo gapsun tagap.
1: Well, mangod tayo ka na. May pamangduran tani kay ihi. Ang bisbisag ihi.
0: Mang. Ayaw pa ka na. So, baro na ito na yung mga problema. Plaster rin ito. Dari. Kita gani, Mang. Hindi na ako ipakita para surprise.
1: Oso man. Wala naman ko
0: na
1: panty.
0: Mantog na kayo direk maho.
1: Ansa?
0: Mantog na kayo mahong sabon.
1: Mau gani.
0: Gusto ba di mo malipay ka? Gusto na kong lipayon ka, Mang.
1: Sige, Pang.
0: Kita baka na mga salida nga mura mo wala itong nga mata mo kita, puti na lang.
1: Experience, ma, gusto ko ba yung experience na, pa-experience siya ako, anabi.
0: Dali nyo rin, padawal siya ako.
1: Dala ko, ako na itaon, no.
0: Gra, nilika ka, mungod ka.
1: Sa mabibigayan, ano.
0: Dari, ma.
1: Pang, sige na, Pang.
0: Sabay lang nga yun.
1: Ugbukin ako ba?
0: Dali, dari, ba? Ay na pagsaba kay basi makadungog si Wilma Joaquin. Doon na ba tagbayan nila? Basi makadungog silang mingon silang. Grabe po na si Joseph nga. Teba-teba po ang asawa po. Sige pagsaba.
1: Sige pang, sige
0: pang. Tagihatan na ko na kanibang lang.
1: Sige pang, darapang ko. Ako'y kagilong. Ako'y kagilong. Shoot, diri, oh. Kagilong ka rin ako'y agay pa.
0: Sinuod.
1: Sabi niyo, oy. Kalami malo, oy. Di ba rin kapanghatag ng kalami, oy.
0: Naapay. Sinunod.

0: Pre.
1: Oi, pre.
0: Selamat ke si
1: Mama. May nama lagi?
0: Nah, aku dari ke nak yung mga mayang balita.
1: Mau ba?
0: Grabe ke itong gihatag di mo si kuha, pre.
1: Ah?
0: Grabe. Mura lagi ma... Tagbo ke kusawa na ko, pre.
1: Gingdang ka na ko.
0: Pwede lipaya ganyan. Hatos garong gipabalunan kong lamiang yung mga sudan.
1: Uyawa ka di mo, pre.
0: Ah, pre.
1: Pwede po ka magdigusyo na, pre.
0: Inigusyo na ko.
1: Oh.
0: Wala kayo mga... ihatag ni mo ni.
1: Dili pa pare ko wala. Basta na ako pare, urturot kami. Wala kayo mga kaila dyan. Nakay kandinga dyan. Ngayon, kabalo mga kulang nga. Nakay kanding sa sinyal ng simbalay.
0: Sa mo, Maria, kung oh, negosyo, oh, dinibas palingki ang kanding.
1: Kala pare, kailan mo nga nang, kala mga kanding ni mo dyan pare. Pagawao ni mo ng mga pilo ka na pare.
0: Sakto, no?
1: Oo. Bawa na yung mga negosyo.
0: Kung kadilin ako mo palit sa'yo mo, kaya mga kanding na...
1: At least, naghatag ko idea ni mo.
0: Oh, mga kamuingon dayon. Meron nga mga kuhaan. Kung pila po ihatag na ko, pre, kayo pala
1: mga
0: fixed price, ano?
1: Mga fixed price, ano? Mga kalang ka na, pare. Kaya muha man ang kanding, pare. Nararas mga do smell.
0: So, gawas ka magagransya ko sa kong kanding si Karni.
1: Oo. Oh.
0: Dako pa siya kong income spilok.
1: Sabi niya.
0: Madato na siya kong pre, mga kanding dito.
1: Ha?
0: Dako mga kanding.
1: Ah, dito ang kanding. Kali mo mga kanding, pare. Gamitan
0: na. Dako mga kanding. Dako man to, kay lahi mo itong breed.
1: Ala, ito mga kanding na pre, kay Sigbinon. Ito pare, Sigbinon.
0: Ya, pre, muli siya ko, pre.
1: O, sige, pre.
0: Ko, salamat kay pre, ha?
1: Okay, pre, may problema, pre.
0: Dako yung dala sa mga palipay, Drio.
1: Ah, sabi na.
0: Ah, kining usa ka box nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Aba, aba. Sige, sige.
0: Inuman na, pre, ha?
1: Sige, pare, sige, sige, pare.
0: Inuman na siya.
1: Okay,
0: atos ako.
1: Okay, pare.
0: Muli ko sa bahay. Ito na ko ito akong mga kanding. Naaram mo na yung mga diskarte di ay. Ganun po karo ba man ingon si Paris Hidoy? Magdali ko, magdali ko.

Karoon na ako sa kong farm na ko. Ay, may simong lubot. Dari pa Dolby. Ay, pagkawang ko ninyo mga pilok. Nakakuha na ko na pulo. Hot doon ko na ko ni. Kaya naghaman ay kong kanding. Mga 50 ka buklaki yan eh. Di lang kilapta ng bayi. Kaya basig makuhaan sila. May stress sila. Sila lang mga laki. Tanawa, daghan ako na tigom. Magkanegosyo na ko. Daghan ako. Mahalin na niya. Kaya dosmil ko.

0: Angkaw na mang.
1: Ala pang we, dokan na mo gi pamalit nga sudan yan. Unsa ra ngarong mga kuan ka jak bakat kan ra daw gag sudan tres?
0: Amaloy. Sugal ko to nimo ko hilik na sugal. Kino to ang tagag mga kaning kaldereta diri nga kining kuan. Napoy ko kanang kuan yo. Kaya yung pangunahan nga paas baboy gi kuan gi crispy si tawag kana pata.
1: Oh, pata pata.
0: Makita kani, kita kani. Ako kayo. Oh, duna pa jud koy mga lamian kay diri nga gipalitan tagag karnes baka mang aron makondisyon.
1: Aba.
0: Tapos siya ang gitimplahan taga diri ag Santon Gold Coffee Mix kay aron nga mas muhamis pag manay mong kutis mo mang oh nya napo ko i-remit si mo na ano
1: baby
0: imo na i-smell
1: oh no uy kuno ka i-smell lagi ka pang
0: ay mga kon good mga diskarte ba oh nya
1: pero ko ganahan limo pang ba atis mga bay bay na tas mga bay bay na tas mga bay runon ani
0: oh nya kay ko man pod kining ah, sakto pong inkasar ko. Imo na yung gismel.
1: Ah, salamat kayo man, gismel. Gid kayo. Tostik pa kayo.
0: Oh, makuha na ko tong uban nga bayad.
1: Ah.
0: Tagaan ta kag another gismel.
1: Aba.
0: Sige. Kaon dia, man.
1: Sige.
0: Mo ilis yung...
1: Kalami aniyo, eh. Ay, nakakwarta kita kumbahan, ha? Ay, kauno na ako, Libby. Kadali lang asam itong kapan ko na niya. Asam itong nga adar-aning kwan na niya. Adar-adar-adar. Pati sa kuskusina.

0: ni mga kanding sapa magani mga kanding ani. Yun ako, lay lagi naong ni mga kanding mga mata ni gani mga piskat lagi gapula lagi ni.
1: Ala ko dire gakoy ko.
0: Dali sa pana na ako na kurata jugo ani nita. Pakita mo karon ba?
2: Sa mo sala yare, sa dire.
0: Ala ko ta ara ko dire ta sa ba.
2: Oh.
0: Ta ara ko di mga kanding na to.
2: Oy. Mga kanding.
0: Pandawa ni mga pilok. Asa ba mga pilok ani mga kanding lai na mga ganimo ron
2: man
0: ning mga
2: mura ra mga burikat.
0: Mura man ning mga burikat das.
2: Ko naman kanang ko ana kanang namagoy magbag-ong viral nga sakit rus kanding. Kanang ilang pilok matanggal rag galit mang.
0: Masarong pa.
2: Masi da igo ni atong kanding ako sa ning pagkuan siguro konsulta ko ni buhangka. Uman ako masipti.
0: Pagtanong pa. Unsa man gyud?
2: Maana gyud siguro mang. Ko man gyud gina atong kanding na atong murag na igo ni sa virus ba. Nga ilang mga pilok mo kalit katanggal. Inoon, okay ra na mang kay at least pilok ra man na. Di man na siya makababawa sa timbang sa karne kung ibaligi ang totoong kanding. Ay, nagbalaka na mang, sumang kaway.
0: Saan man taon-taon yun? Kalahi ba rin
2: ay, na, dara, ulit.
0: Saan man yun? Ay, kalahi ba rin mga gandingan eh? Master o gandingan, maring Erika. Ay, nakasultin ako nga, kaya mo silingan po, nga si Luta. May nakaingon nga, kaya iyang banalay mo rin, kung ba nagipangkwalog, pilog niya mo mga kanding? Bato ra kayo dahil kasi lutang kung pag mag-hungon siya sa iyang bana, lipay kayo siya. Kaya naanay ka ng pilog sa kanding ang iyang bana. Karoon ang mga kanding hurot-hurot. Usaw man ako ni. Ang among kanding mura na ginug ka ng lain na ginug kasi tanawon. Mura siya inkanto nga kwan ba? Inkanto nga kanding ba?
1: Ayaw naman.
0: Tapaki ko din yun, be. Maluoy mo. Hindi nilalang kutob.

0: kita no sa atong ang suwat karong hapon aba duha maring Erika.
1: Oy, grabe kayang kaaging ni Kuan atong gibasa mga maring ang sender gede ani si si Kuan gede.
0: Si Joseph pero gisulti lang po sa iya asawa. Okay. Oh, yang i-connect.
1: They're connected.
0: Ana no so mo to nga may mga ana nga mga scenario jud bitaw no.
1: Okay mga ana kay abi nimo sa Pilipino daghan jud kay mga dili ra sa Pilipinas ang daghan kaayong mga baligya nga kana gani mga papadako.
0: Oo, oh, kana.
1: Pampagahi.
0: Pampagahi. Daghan kayo. Kamalo ka, mamugod na siya ika ng kuwan sa mga Pilipino. Kanang, siyempre, oo, di kayo sa ilang trabaho kayo. Siyempre, busy kayo sila. Dili kayo sila maka-perform sila mga asawa. Na mga inana ba nga? Di na nilang paagi para malipay lang asawa.
1: Ayaw mo ka, hadlock mga paring. Kung dili inyo, dili dako kayo. But masabot, Pilipino, jud ka.
0: Kaya Pilipino, normal size na yun siguro na.
1: Normal na, maralag ka ng kuwan. Kanang Pipino nga wala maabunuhi
0: kana meron pa siya kanang saag nga paliya
1: tumubo
0: kayo
1: pait pa dyan
0: kayo
1: saag mo kanang native na siya nga paliya
0: native nga paliya
1: pero pwede pa saag kayo pataka naman siya panurok sa wakang itanom. Anyway, ang kaagi ni Kuan kisa si Joseph giniya mga tirada mga maring kuan na ni may kuyanap na ni sa tibok Pilipinas. Mm-hmm. Sa

0: cruelty.
1: Animal welfare.
0: Yes.
1: Pero
0: Animal Welfare Act.
1: Pero kaya ang pangyayin na ano, nga makita ninyo, makakita ka na imong kandi ni, wala ni mga pilok. Kaya wala mga tanong sa imong kandi nga ni, mga inkanto siguro ni.
0: Nakakuan ko na, nakasubay ko, mas ambot lang kung anak baka siya, gikuha baka ito gituyo. Pero, kuan yun ka nang naglinya lagi itong mga mura na, mga buring lagi.
1: Ay, naku, yun sa naman namin. Naglain na kayong daong.
0: Naglinya ang mga kanding.
1: Imagine ako nung mga katropa, yung kanding yun yung binuhi, wala pilok. Sa kitsura na, no?
0: Lain ka
1: ayo. Oh, di ba?
0: Malok po tamo sinigang anak.
1: Ano mo sa taanak kasi kayo ngunta ba? Sa paning ganding ba ni siya o sigbin? Sa may manana, jatot ni. Anak ka ba?
0: Ay, nako. Muna eh, grabe ka ayo nga kaagi mga maring ha. O niya, ang kanapong kuan, nga nung ginahimo na siya. Kaya kanan din kuan, kanang pilok sa kanding, di na siya mabali pa rin. Maring, mabawag-bawag na siya.
1: Mabawag-bawag na siya niya. Kuan na siya? Kanang, pag isuutun ko na niyo na siya, gamitun ko na siya sa mga lalaki. Kanang, basaon ako nun na siya, kay bobinat, para man na siya, glastik ko.
0: Maobadi ay.
1: Oo, niya, pag-uga na siya, elastik, pag-sulod na, pinig-salo pa na dito sa kalukalo, na helmet sa kaning bombero, sa engineering brigade. Muhaong na dito. Uy, awas siro na niyang daong nung. Uras siro na isda kang katong. Murang bantol nga isda.
0: O sabi, buta na.
1: Stonefish ba?
0: Buta ka po na sa elastik ko siguro. Sama
1: niyo. Dili siro na ko eh. Kaya
0: saan ang pagkuhan? Saan ang
1: pagkuhan? Bukot naman na siya.
0: Abot pasapot apil na yun sa ubos nga.
1: Oo, kanang.
0: Tuyok
1: ganyan. Tuyok pa na siya. Good ka nang alang. Mamala isulob po na siya.
0: Makuya pa nang po ang mga meses. Oo,
1: di ba? Ilalim mga nga. Iniguslak siguro si Lalo man na rin. Purang nalilig siguro. Purang na taga-sindro anak marin.
0: Marag ko ane mga pagluslak amoral na yung mga napulo ka mga
1: na yung mga ina grabe oi di makaya ba
0: sige daw ba ito yung paano ni ato mga suki ng mga namati ron be apan sa dili pa mga maring ang katotohang live drama hatututok ka na ito sa Santon Vitamin C aron nga mas malikon pa ito ang immune system inom ta adlaw-adlaw Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C mga maring ang ato ang Santon Vitamin C papalit sab sa mga pharmacy butika nga dolos mismo sa inyong mga lugar o siyempre sa ito ang Yes to Health Clinic diri sa Tagom tapad lang sa Mr. DIY.
1: Yes.
0: Sa palingki maring ha. Pangita lang si Doc CJ ni Druda kay dinay libre nga check up gikan sa Miyerkules nga na sa Biyernes og syempre pangita asab si Palanggong.
1: Nas Palangga di ha. Wala lain nga cute nga herbs.
0: Medyo ni kuan sino medyo ni kuan sino.
1: Ah, mga guwapa niya.
0: Nihimos siya karon.
1: Nihimos. Pero man gina mga guwapa niya asawa ni Doc CJ og si Palangga no duha ra man sila kan. Katong mga labdalo na ay gabay mo kabalaka kay pag abre pala niyo sportan sina na CCTV diha.
0: Kay mo na mga timelan nga gainom sila sa to mga produktong herbal.
1: Yes.
0: Gapanabon sa to ang clear skin herbal soap.
1: Correct.
0: Good job maayong buntag mga boys and girls sa tanan na Minaw. Ingan pa si Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma. Shout out mga maring. Aba si Tia Daria gata na ausap karom di.
1: Aba, abayot, abayot, abayot.
0: Asa na kaning kisera, masiga gapalit po ni siya ka ng mata sa kanding. Bukod na ada, basi gadala-dala po ni siya.
1: Gadala-dala kayo, gadala-dala siguro na yung bayutan eh. Ay, ginuok ko.
0: Alvin Guok, ingon siya nga, ha-ha-ha. absent ang usa ka daga ingon pa si Charles Jeffrey Humalon. Salamat kay Charles. Isa pa na master pa bi
1: bi na adri oi si kuan man oi daghan ba ni nila adri di ba mo di ba mo maihap oi
0: bye bye di ay
1: si Hinaro Sulas aba salamat ka ayo si Wilma Joaquin PSSTTT aba si Tats Joseph Angel kabuang gid ninyong duha oi makalinga aba di mo kay oi si Day Marie tanini papit nako diha imong week niya. Aba. Kani si Neymarie noon, di gini siya, niya mukuan kayo si Iko Lima. Yan na po itong kanon si Iko Lima. Yan na po itong ingon nga. Di niya gusto kalinaw ni siya, eh.
0: Basi kan si Iko Lima, mo gusto sa siya mo palit o ganang
1: kuhan. At akala to si Iko Lima o ganang pilok sa kandil. niya plus turbo. Ana. Aba. Ang Wilma, wakil, ang upaw daw. Aba. Sige, mamadyo ka.
0: Ma'am Wilma. Hello po, from Brisbane, Australia. Aba
1: sa Brisbane.
0: Si Kuan, si Hinaro Solas. Salamat kayo, Sir Hinaro. Welcome sa ato ang tuluman ng Sir Hinaro. Oy, mga taga-Australia. Ito na sila.

0: Sydney, Australia.
1: Kasi doon lang sa
0: Sila nga naging lawyer sila nagbalay siguro.
1: Sa Brisbane o kuan sa Sydney.
0: Kasunod sa Pikas Barrio na sila.
1: Mura ra ka nang kuan mura tagog magug po sa to magug po north.
0: Oh, ana. This Pikas ug dire ra Pikas ana.
1: Ay, ano ayo pa pamilya ha mga taga Australia kalabi pa kang Hinaro Solas. Salamat ayo sa inyong pag paminaw de pagtan-aw sa to ang programa kay gigagubta na bes Mindanao to programa bayot ay.
0: Yes, kana kay actually palito na ni sa to ang mga produkto nga gusto mo avail ani atong drama no. So asin kasi pa nga ni si Hinaro Solas kabalo ko sa ibining Solas sa mga sa barko ni guys safety of life at sea.
1: Solas
0: muna siya nga
1: sumanay ka
0: ha?
1: Siman ka
0: seahorse seahorse ni
1: Josephine okay ra na og mura lang kagamay og kalunggo gilok raman gihapon na at least magkasinabot from Senesia sa Nova Forza
0: tago na
1: kuyawag rin ni Ma'am Josephine oy. Si Ma'am Josephine siguro ang bana pa siguro niya kapalit pa siguro mata sa kuan kanding o di ba ka mata sa baka
0: kana oy karang mata sa baka dahil may isa matang baka nga isa mo na siya
1: siya ka ng baka ba na pilok sa baka
0: pilok sa baka
1: pwede ba na siya nagko report kayo luaga
0: dito rin po na siya sa mga dagong tabadidoy. Oy, punta ba dito mo ngalang, walang kayo, kanang alang
1: kayo.
0: Kanang kang junalo, kanang sa kadya, kanang mantener lang sa ka, o kaneng kanang sa ka, lastiko lang sa... Oy, si Ray Gonzalez, Pisidas, no? Inday upawa pag idola dyan. Eh, sir, talo-talo na sa mga style ninyo dyan. Ninyo na sa tantalo-taloan. Ay, nako. Salamat kayo niyo na, Ray.
1: Sige. Ang ato ade ay ang linya, kung na gusto manawag, pagpanawag naman mga maring, 0966-306-9569. Usbon ko yung mga higala, 0966-306-9569. Og, abling ato ang linya, ato hagiton sa ating mga taga-Agusan del Sur. Mga nanamati karon diri sa to ang programa. Welcome kang tanan og tawag na mo kay mintas do na patay gamay nga oras sa higala ha.
0: Sigwinta na no. So ato na si Ronnie tambang ani mga kwala. Ato na lang yung final na to ni og ganing tambak ni Maring.
1: Ato na ni bigyan siguro samtang gapaabot pa sa may lahat mga tawag o di ba ka mga text messages. Tambagan na to ni ikaw tambag kay gamay palig alig ganin.
0: Sige, boy no. So kani ato nga sender no si Joseph no. Joseph okay ra na siya dong Joseph. Kay na naman na di naman na central mausap ang dagan sa pamilok diya sa inyo ang imong ipangbuhing mga kanding. At least kada inyong baryo diya kung asa man ang napitan na mahimo na ng tourist spot na ano na nagay siyempre mga kanuan na masyak man ang mga foreigner na nga uy na ano yung mga kwandri sa Pilipinas na yung mga kanding walay mga pilok so
1: mga weird
0: mga weirdohon man lang ang kuhanan ni Kandingan eh. Kuhanan siya ka ng tourist, tourist attraction na inyong lugar.
1: Mga bilyakon ni Kanding.
0: Oh, ada, no? So, mga turista...
1: Sakto ka na mga turista, makita sa mga talagsaon, mabalik-balik.
0: Mabalik-balik. Uy, asa siya kakita Kanding walay pilok.
1: Basig... Ay nako sige lang kay basin na makakita punta na master ma-picture punta na
0: correct so ala lang Joseph no kanang ilang kena ilang kena problema ha na
1: picture atong kanang gisulob na
0: atong gisulob na nga mga pilong sa kanding so Joseph marami gyud imong problema ang among matambag gyud ana nga pasag dira na siya at least ala inyong lugar masikat na pohon may mo nag tourist attraction ka ba na ay mga turista diya mga taga ing lugar mo tan-aw diya sa inyong mga binuhing kanding ana lang. So, dagang salamat, no, Joseph, sa pagpadangat ng imuang sulat diri sa tong tulumanong. Kung ako, ikaw.
1: Dugang paani, what's up, mga maring, gikan ka, it's your boy, Arky. Salamat kay hantod og bapon kita makaoban, gikan diri sa Studio XFM Tago, mga maring.
0: Yes.
1: Ako si Maring Indi, Erika Dili, guapa, dili, mistress, apa, di ba, kumpensaan, tungkol kayo, mangunay, ausilingan.
0: Yes, kabalin nyo, master, dili, dalini, moragapon, hantod karon.
1: Nakaking salamat, og.

0: Dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
1: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
0: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
1: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Palalakasin ng Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layo nitong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa $10 billion. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga kinaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ng Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
2: XFM News Nationwide.
0: Lilimitahan, mga katropa, ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-cover sa pag-aayon ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Patay sinilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahayag ng advisory tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa lupo ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-6 na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
2: Nationwide.
1: Plano ng prosecution team na ipasumpina sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng bangko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment bago ba na ipagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ang Senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul-searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang vice-presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
1: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiriyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom to student ratio na huling na itala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa nang walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi na mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
2: XFM News Nationwide.
1: PNP Chief Nartatez nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Report. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartatez ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at

0: tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Marila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Bajo de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation na naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid na Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa na opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong huwag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugigaraw sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin tong balita sa Jensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita ay Van Polona na XFM Jensan.
3: Patuloy na nilalapatan ng medikal na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alice Loca matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jensan at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSCPO City Director Police Colonel Eric Divinalcio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibinayahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: 2 patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
5: Patay na ng isugod sa ospital ang 2 na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa 2 nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nurse at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang dalawang lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang sinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowan Munchang, XFM News.
2: Ito naman, Katropa crew na isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM, Capiz.
6: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay, Rojas City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sa Kainangbangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Rojas City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
4: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
7: Hindi na naisalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo by ng last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi, Antique noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sakay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibal, Mantike. Sa panayam ng XFM Mantike Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ng driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapo ng dalawang babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkas ay naiwan at nakalagkad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiyan ng Kulasi Municipal Police Station ang sospek matapos pumayag ang pamilya ng biktima na magkipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa pamumuha ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ngayong taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation. Ayon sa ulat, dahil lamang umano sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin ang pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima. Ayon naman sa binahaging impormasyon ng PNP Isabela, kinilalang biktima sa alias ni Nerissa, 68 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Kasibarag Norte, Cabagan, Isabela. Kinilala naman ang suspect sa alias na Mario, residente ng Barangay San Rafael East, Santa Maria, Isabela. Base sa initial investigation, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maganap ang pamamaril sa Barangay Purok sa East, Barangay Buena Vista. Samantala, bandang alauna 20 na tanghali naman nang makatanggap ng tawag ang Santa Maria Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Pagdating naman ng mga operatiba, natagpuan na lamang ang biktima na nag-aagaw ng buhay dulot ng tama ng baril. Matapos naman ang insidente, tumakas agad ang suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi matukoy na direksyon na agad naman inilunsad ng pulisyang hot pursuit sa mga posibleng ruta. Sa loob lamang ng ilang oras, banang alas 2:35 naman ng hapon, naaresto na ang suspect sa Sikyo Pota, Barangay Buena Vista, Santa Maria, Isabela, na dito na-recover mula sa kanya ang isang caliber na 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Nagsagawa rin ang koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene at pangangalap ng ebidensya. Sa ngayon, matuloy pa rin ang follow-up investigation para matukoy ang motibo sa pamamarila. Dahil dito, nananawagan naman ang Isabela Police Provincial Office sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapanatili ang seguridad sa komunidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, bagyang bumagal ang galaw ni Domeng habang natila lakas na hangin abot sa 130 km per hour, tinatak ang northwestward sa layong 650 km. Silangan ang Hilagan, Silangan, Itbay at Batanes, Katropa, na inasahan din pong lalabas ng PAR ang bagyo today.
4: Katropang Buddy at sa mga katropa natin, dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide sa habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang bigla ang pagulan dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: At kahit po may bagyo sa PAR, katropa ha, maaranas pa rin tayo ng danger level heat index 45 dyan sa Burungan, Eastern Samar at Baler Aurora. Habang 41 tayo hanggang 42 dito sa Metro Manila. Ingat lang po ha, dala ng panangga at syempre tubig mga katropa.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:22 ng gabi.
1: Balitang Balitang International.
2: Atid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Katropa, kinumpirma ng White House na may malusog na pangatawan si US President Donald Trump patapos ng sumailalim sa taon ng medical exam. Ayon kay Captain Sean Barbabella, may maayos po na cardiac, pulmonary, neurological at overall function sa presidente. Pero kinakailangan pa rito na mag-diet para maging tuloy-tuloy ang maganda estado ng kanyang kalusugan. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump mula nang maupo sa pagkapangulo.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. For the first time, nag-life update si Daniel Padilla sa social media kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Sa social media post, ginulat ni Daniel ang kanyang fans sa ibinahagi nitong mga litrato kung saan makikitang may solo pic si Kayla na nakasakay sa golf cart na may caption na "And we just are." Nag-viral agad ang nasabing post kung saan ang ilang netizens ay nagtanong kung ito na nga ba ang kumpirmasyon ni Daniel sa kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3. Inom na, Katropa, everyday. Nag-withdraw ang dating NU, National University Standout, na si Eliza Solomon sa Premier Volleyball League o PBL na gagalapin sa Wednesday. Ayon sa post ng Hustle and Group Management, tinanggihan ni Solomon na maging bahagi po ng drop para makapag-focus daw ito sa iba't ibang international tournament. Samantala, lumabas naman silang ulat na may ilang teams ang interesadong makuha rin ang Pinay Spiker para maging bahagi po ng kanilang koponan.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Monday today, unang araw sa buwan na Hunyo 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian Lipa.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM 89.1.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Mga katanungan ha, huwag pong magatubili na mag-send ng mga text messages niyo, mga inquiries about your health. Ipadala niyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela ninyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. At sa mga nais po na sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ang atin pong mga powerful supplement, mga healthy and delectable coffees ng Yes to Health. Ayan. Pwede po mabili yan ha. Sa atin pong mga leading drug stores, gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila. At yan rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ipagtanong-talong nyo lang ang ating pong mga produkto at hanapin Antatac Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilihin. Para makasigurado na hindi po peke o counterfeit ang inyong pong mabibili, mga katropa. Pwede rin yung order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
6: At syempre, pwede rin pong makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price ano sa mga bibisita sa ating clinic, lalo na kung ikaw po ay isang senior citizen ha. Pakidala lang po ng any identity ano na magpapatunay na senior na tayo para mabigyan po tayo ng special discount. At kung ikaw naman may nararamdaman na matagal ng tinitiis na karamdaman, alam mo naman minsan ang mga Pilipino matiisin ano. Pabalik-balik yung gastos pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling, subukan mo po ang services ng Yes to Health Wellness Clinic. Kasi dito sa Yes to Health, may mga programang pwedeng makatulong ho na angkop po sa inyong pangangailangan. Gaya po ng meron tayong program na cleansing and detoxification. Ito, napakaganda nito. Kasi itong cleansing and detoxification, ang layunin po nito ay alisin yung mga abala sa ating katawan na mga toxins na nakakaapekto sa ating sistema. Ano? Meron din tayong nutritional therapy kung saan tuturuan kayo para makuha nyo yung maximum nutrition na kailangan nyo araw-araw para makaiwas sa karamdaman. Meron din tayong herbal therapy, acupuncture, yung mugukbuyang Korean therapy, biozapper, yan, maganda tong biozapper kasi isang machine na pwedeng makatulong sa napakaraming problemang pangkalusugan. Ganon din po yung ating hilot hugpungan na nakaschedule ito sa ilang mga branches po natin, especially Santa Rosa branch, meron tayong hilot hugpungan dyan every Thursday. Ano, at ito po ay napakagandang services ng Yes to Health na pwede nyo pong ma-avail.
5: Mm-hmm. Kaya po sa mga nagnanais ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness center. Narito ang ating pong mga address nationwide.
7: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, San Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Kosoluter ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisik mura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Santone Plus Gold at Santone Vitamin C. Ha, para sa mga kabayan natin, ha? Lalo na ngayon, Dok. Eh, pabago-bago ang weather natin. Tama. Ha?
6: Biglang umuulan ng matindi. Buti kung ulan lang, eh. Talagang buhos ang ulan.
5: Yung tipong napakainit ng panahon. Tapos maya-maya, bubuhos yung matinding ulan.
6: Ako. Kumbaga nagta-transition kasi tayo from summer papunta sa rainy season.
5: Mm-hmm. Medyo inabot nga ang inyong lingkod. Buti na lang hindi nagtuloy-tuloy. Mm. Dahil yan sa Santone Gold at Santone Vitamin C.
6: Kaya pala nilalaklak mo yung Santone Plus Gold at Vitamin C.
5: Tama, Dok. Oh. Eh, mahirap na, no? Ang kagandahan yan, Dok, kung tayo man ay maapektuhan ng mga mga pathogens na yan, kasi hindi naman tayo sinasabing invincible. Oh. Yan. Eh, ang mahalaga yan, hindi lulubha yung mga karamdaman po natin, mga katropa.
6: Tama.
5: At lalo-lalo na, kung tayo po ay yung lakas natin, yung puhunan natin sa pang-araw-araw na pangangailangan, napakahalaga talaga yung malusog na pangangatawan. Ha? Kaya huwag kalimutan, Santone Gold Herbal Capsule at Santone Vitamin C. Mabilin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin daw dito sa atin pong programa. Bakit mahalaga ang paggamit ng mga halamang gamot? Ayan. Well, sa ating mga Pinoy, hindi na bago yung paggamit

0: paano ba ito gumagawa sa atin pong pangangatawan? Ano yung functions niya sa katawan natin?
1: Ayan. Actually, itong herbal medicine, yan ang oldest healing tradition na kilala ng tao. Ano? Mm-hmm. Kasi herbal medicine sa iba't ibang bahagi na ating daigdig, ano? Uh-huh. Billions of people. Eh, patuloy pa rin ginagamit ang pag-utilize ng halamang gamot as their natural remedy. At ito ay sinabi ng WHO, ng World Health Organization, na nasa 80% ho ng ating populasyon ang gumagamit ng herbal medicine bilang traditional medicine for some aspect po ng primary health care. Uh-huh. Ang herbal remedies, nananatili pa rin. Especially sa mga Asian countries, Africa, Latin America, yan ho'y nananatiling number one source of healing ng ating mga kababayan, ano, mga tao sa mundong ito. Pero may mga modern and industrial countries na ang nagpapakita ng malaking interest sa natural medicine at patuloy na tumataas ang awareness ng mga tao. Mm-hmm. Kasi alam mo, ang global herbal medicine market, lumalago. Ayon sa report po yan ng mga industry expert na sa mahigit 100 bilyong dolyar, US dollar yan pinag-uusapan natin, ha? Global yan. Na ito ay nagre-reflect ng patuloy na interest ng mga tao na balikan yung sinaunang pamamaraan ng preventive medicine at plant-based therapies. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito ay sa mga kultura ng mga tao at sibilisasyon, itong herbal medicine ay simple noon, hindi siya alternative medicine. Mm-hmm. Yan yung mainstream.
0: Oo.
1: Yung paggamit ng herbal medicine. So, because yung pagtaas ng mga research, ng mga pag-aaral, naging alternative medicine ang tawag sa kanya. Mm-hmm. O, diba? Kasi ang pangunahing gamutan na pinupuntahan ngayon, of course, ay yung allopathic medicine. Mm-hmm. That's the established healthcare system ngayon sa atin pong... Pero nung unang panahon, yung pagsinisipon ka, magluluya, diba? Ginger tea. Yung paggamit ng bawang, paggamit ng mga ibang mga dahon, malunggay, gamit na gamit yan. Sa panghihina, sa kakulangan ng sapat na hemoglobin, di ba? Yung mga low blood. Mm-hmm. Gamit na gamit yung mga malunggay, yung mga may high blood noong unang panahon. Gamit na gamit din yung mga bawang, sibuyas, saka yung mga sambong. So, ibig sabihin, nagpapakita ito na ang kultura at integration nito sa ating system of healing, hindi lang bago. Noon pang panahon ito. Kaya ganun ka-importante ang role ng herbal medicine. At dapat, yung mga tao kasi na walang tiwala sa herbal medicine partner, sila yung mga taong hindi nila alam paano gamitin yung herbal.
0: Yes,
1: sa aking point of view, kung hindi mo alam gamitin yung herbal, talagang wag mong pipilitin na yun yung gagamitin.
0: Wag mo ipampapalit.
1: Kaya nga, yun ang mahirap . Kaya kinakailangan talaga may tinatawag na awareness. Kaya makinig ho kayo araw-araw sa ating palatuntunan. And starting tomorrow, ay kasabay na rin tayong i-airi sa ating mga Facebook pages. Mm-hmm. Marami tayong Facebook page, ano? At abangan nyo yung ating mga bagong segment, katulad po ng herbal medicine. Mm-hmm. Pag-usapan natin araw-araw, herbal tips. Kasi minsan, alam mo, yung mga tao, lalo na kung wala silang ibang access, at least matulungan natin sila sa mga ilang halamang gamot na paano ito gamitin at anong intended use po nito. Kasabay po ng pag-inom natin ng napaka... Ito kasing Santon Plus Gold. Subok na ito
0: Ng
1: ating mga kababayan. So, para makompleto at holistic, at habang nakikinig kayo, may natututunan kayo, tutukan po kami lagi.
0: Para makita, Doc, ng ating mga tagapakinig, ng mga katropa natin dyan, yung kabuuang picture ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin, Doc, yung maikling history sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung bakit ito na-introduce sa atin. Mm-hmm.
1: Actually, yung herbal medicine nga, sabi ko kanina, oldest healing form of healing ng human civilization. Mm-hmm. Ano? Bago pa magkaroon ng ospital, bago pa magkaroon ng pharmaceutical drugs, nauna na talaga na yung paggamit ng herbal medicine. Certain use nito, katulad na liba sa pain. Meron na silang knowledge about herbal to treat pain, yung mga sugat, yung pagpapaganda ng panunaw at pag yung digestion natin, at paglaban sa infection.
0: Nalala ko tuloy, Doc, yung pinag-umpisahan ng yung penicillin.
1: Ayan, no? Saka yung pinagmulan ng ng aspirin.
0: Ayan,
1: painkiller, yung cinchona bark, di ba? Yan yung mga Sa ancient China, because ang China ay may pinakang matandang natala ng mga record. 5,000 years ago, ginagamit na nila yung traditional Chinese medicine, talagang herbal medicine ang pinakang

0: pangunahing concept noon, ano? Sa India, meron silang tinatawag na Ayurvedic medicine na they developed it over 3,000 years ago. Na kaya nga nakilala ng mga ano, mga modern naturopathic practitioner ngayon yung mga herbal kaya ng mga turmeric. Gawa ng India yan, ano? Yung mga holy basin na tinatawag, ano? Ganon din sa ancient Egypt. Ito, biblical to. Sa Bible, nakalagay yung practice ng ancient Egypt sa paggamit ng herbal medicine. At ang mga garlic, di ba? Paborito natin yan. Nasa Santon Plus Gold din yan. Yung garlic, yung aloe vera, yung mga myrrh ay commonly used in ancient Egyptian herbal medicine practice, ano? Sa ancient Greece. Kaya nga, nandyan si Hippocrates, di ba? Si Hippocrates ay isang Greek physician na tinuturing na father of medicine at tinuturo niya yung paggamit ng halamang gamot. Kung titingnan natin, kung titingnan mo yung Hippocratic Oaths, eh talagang sabi nga ni Hippocrates doon eh, kinakailangan daw eh, ano, do no harm. Okay? So, ginagamit ng herbal medicine. Sa iba pang mga lugar sa mundo, especially sa Pilipinas, eh sa Pilipinas, meron tayong mga sikat dito ng mga herbal medicine. O, katulad nga nito mga, sabihin natin, mga Bayabas, Guabalips, iba, mga Lagundi, Sambong, Luya, at marami pang iba. Kasama na din yung mga early na tuklasan na matitindi pala ang benepisyo, katulad nung Ampalaya, sinama na nila yung Malunggay, ganon din yung itong ang tawag dito, yung mangustin. Kasi ang mangustin naman, eh, marami sa ating bansa. No? So, sa madaling salita, yung herbal medicine, well-established na yung history niya. At hindi lang yan kailan lumitaw. Kaya, walang karapatan ang kahit sino man na sabihin ito ay walang kwentang sistema paggamit ng halamang gamot. Kasi nauna na yun eh. That's the basic. Ngayon, yung transition natin to modern medicine, doon nagkakaroon ng problema yung iba. Sinasabi nila na, oh, dahil may modern medicine na, wala nang silbi yung herbal. Hindi po ganun. Actually, kaya nga meron sa Pilipinas tayong ano, yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, isang sangay ng DOH yan, Department of Health. Kami dito ay mga certified naturopath, meaning kami yung naatasan to practice alternative medicine in the Philippines using herbal medicine, nutrition, and other modalities. Ano. Ang transitioning, ibig sabihin, hindi nawawala yung dapat yung dating practice. Ano? Kumbaga, pinagkoconnect lang. Diba? Eh kasi kung titingnan mo naman yung mga modern drugs ngayon, yung mga gamot ngayon, inanggaling din naman yung iba doon. Nasa 24% daw ng mga extract na ginagamit for drugs is derived from plants. O for example, yung aspirin, nanggaling yan doon sa willow bark. Okay? Actually, this discussion is only part one. Tomorrow, pag-uusapan pa natin na mas malalim para maidirekta namin kayo doon sa kaalaman na bakit nga ba kailangan natin mag-aral pa rin ng paggamit ng halamang gamot at isa ito sa priority natin as preventive dahil ito ang, kumbaga, isa sa pinakapangunahing magagawa natin ano, para maiwasan ang karamdaman. Kaya yung herbal medicine, nire-represent niya yung both ancient and ongoing scientific discovery. Kasi ngayon, ang mga makikita mo ngayon, ang dami mga, like yung Santon Plus Gold, hindi siya basta-basta kasi una, ang kanyang extract, equivalent na sa ilang bahagi ng gulay na kinakabaga, yung kinakain natin na gulay. Yung iba sa atin, hindi nga makakain ng isang pinggang gulay. Yung mga salad bang kinakain nyo na supposed to be pagmumulan ng mga enzyme, pagmumulan ng mga antioxidant, eh, gaano ba karaming prutas at gulay kinakain natin. So, yung technology nag-i-improve pero yung concept nandun pa rin. For example, yung Santon Plus Gold na isang kapsula. Ang laman nun at equivalent nun, eh, mas marami na concentrated phytochemicals compare mo dun sa kinakain natin na sometimes hindi natin nakukuha. O, kaya ang concept ng herbal medicine, hindi siya ipapalit sa kung ano man ang sistema ng gamutan na meron kayo, kundi ito'y gagamiting tawag dito yung integrate or i-integrate siya, i-complement siya doon sa present system of healing na ginagamit natin.
1: Ayan, napaka-amazing, Dok, ha? Ng mga herbal medications. O itong halamang gamot dahil sa simula pa noon, ginagamit na ito ng atin pong mga ninuno, ano? Mamaya dok, ipagpapatuloy natin ha. Ito ang ating pinag-uusapan tungkol sa herbal medicines. Sa mga nag-nais pong mag-text ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating programa. I-text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa. Magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Sen Abarat Valdez.
3: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
3: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Plus Herbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
3: Eh, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko, yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.
1: Balik po tayo mga katropa sa ating pong pinag-uusapan about herbal medicines. Dok, bakit nga ba masasabi natin na sa panahon natin ngayon, practical pa rin ang paggamit ng herbal medicines?
0: Ayan. Una, pagdating sa practicality, ang herbal medicine kasi, basta alam mo lang ha, pwede mo siyang makuha sa bakuran mo, or kung pwede mo siyang itanim, or pwede mo siyang ma-access anytime without any harm. Kasi una, ang herbal medicine, harmless naman yun eh.
1: Tama daw.
0: Hindi siya nakakatakot gamitin. Dahil ang mga herbs, meron siya una, paano siya nag-workout sa ating sistema. Kasi meron siya mga phytochemicals. Mm-hmm. Yung mga phytochemicals na meron sila, na lagi natin inuulit-ulit dito, ito yung mga compounds na kadalasan nakakatulong para sa pag-aangat ng ating kalusugan. Una-una, antioxidant. Ang antioxidant, ang lawak po ng purpose niyan. Ano? Mainly, labanan yung oxidation, meaning yung oxidation, yung mabilis na pagkasira ng cells sa ating katawan. Ano? So pag meron kang antioxidant, ang tendency nito, mga herbal na to, ay matutulungan niya yung una, yung panghihina, yung mga cases like yung mga pamamaga, at mabilis na pagtanda. Meron siya mga flavonoid, lagi yan, yung mga polyphenols, alkaloid, at essential oils. Yan yung meron sa halaman na pwede nating pakinabangan. Yung mga substance na yun, nakakatulong sa iba't ibang aspeto ng problema ng kalusugan natin. From inflammation, to oxidative stress, cell damage, at mga chronic diseases. For example, yung bawang, di ba? Nakakatulong yan sa daloy ng dugo. Yung turmeric, ang laking tulong yan bilang anti-inflammatory. Marami pang ibang herbal, especially yung nakalagay sa ating Santon Plus Gold. Ano. Yung mga herbal medicine, another thing na magandang punto dito, ay sinusuportahan niya yung prevention.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam nyo, ang emphasis talaga ng naturopathy, prevention. Kasi kung doon na lang tayo sa reaction na pag may sakit ka na, saka ka lang gagalaw, too late for you. Magastos na yan.
1: Mm-hmm.
0: So yung prevention, involves dyan unang-una yung pagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ng mga infeksyon, yung pag-improve ng ating digestion para gumanda yung ating metabolism. Kasi kung hindi ka natutunawan, hindi maganda yung yung digestion mo, hindi ka rin magkakaroon ng magandang energy and metabolism. Yung suporta nito sa ating process of detoxification sa katawan, kasi ang katawan naman may sarili siyang sistema ng paglilinis at maintenance. So kung yung mga herbal na iniinom mo ay may mga phytochemicals na tumutulong na ma-detoxify ka, yun ay malaking bagay. At isa pa na commonly, dahilan ng kamatayan ng mga tao yung pagbabara ng daloy ng dugo. Ang mga herbal medicine ay mayroong mga phytochemical na pwedeng mag-enhance ng blood circulation. So malaking tulong. Ano? At marami ding herbal medicine ang tumutulong na mabawasan ang level of stress at suportahan yung mahimbing at healthy na pagtulog. Yan yung kagandahan. Okay, another thing, ang mga herbal medicine, yung binanggit ko kanina, accessible, affordable, most commonly, ang herbal medicine, ini-encourage natin yung pag consume ng halaman, ng mga gulay for proper nutrition, nakakapaloob na yun doon. Kumbaga, kung ang emphasis natin sa ating diet is kain tayo ng maraming gulay, maraming prutas, eh mga herb din yun eh. Yung mga yun, considered as sources of nutrients, mas magiging maganda yung quality na ating kalusugan. At isa pang maganda nito ha, ang scientific research ay nagpapatuloy na lumalago sa larangan ng herbal medicine research. At karamihan na nakikita nilang epekto ng mga halamang gamot ay tumatama sa ating immune system, sa ating daluyan ng dugo, kasama na ang puso, panunaw, yung control ng yung anxiety and good sleep, at saka blood sugar control. Uh-huh. Yan ang tinatarget ngayon ng mga modern research at so far, napakalawak na ng narating na mga pag-aaral na nagpapatunay na ang halamang gamot eh hindi lang basta halaman, kundi may potensyal na makatulong para po tayo ay makaiwas sa karamdaman. At kung may sakit na tayo, may matulungan tayo mas mabilis mag-recover. Yun ang kagandahan po nun. Kaya nga, lagi natin sinasabi na pag-aralan natin kung ano yung mga possible benefits ng mga herbal medicine, lalo na yung madalas yung nakikita sa inyong mga lugar.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan natin, ha? Kung alam lang natin ano yung mga naangkop ng mga herbal medications para sa atin pong nararanasan o mga karamdaman, napaka-practical talaga nito, Doc. Ano? Kung nasa ano kayo, mga lugar na hindi ganun ka-accessible, ano? Ang mga paggamutan, mga parmasya ay napakalaking bagay kapag meron tayong sapat na kaalaman sa paggamit ng mga herbal medications.
0: Tama. Kaya nga sa ibang bansa, pumunta ka ng Thailand, Vietnam, ang kanilang parang instinct na ng tao doon kapag meron silang nararamdaman, they will turn to herbal medicine. And ang tawag nila doon is parang part ng kanilang primary healthcare ang herbal medicine saka yung mga body works. Sa ating bansa kasi minsan, dati naman ganun. Kaya lang ngayon kasi nawawala na yung awareness natin pagdating sa preventive approach.
1: Ayun, bukas po mga katropa, pagpapatuloy natin ang iba pang mga punto sa paksang ito na atin pong pinag-uusapan, ha? Kaya tutok lang palagi dito sa atin pong programa, mga katropa, mga kaubayan. The secret of health. Sa atin pong pagbalik, ay atin naman pag-uusapan, ha? Ang mga benepisyong hatid ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto gaya ng Santone Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng Yes to Health. Sasagutin din natin ang mga katanungan ng atin pong mga kaubayan, ha? Kaya kung kayo po ay merong mga concern, mga inquiries about your health, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kabalik po tayo mga katropa dito sa ating po programang
6: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guiner ng Barangay Sumbo sa Puno Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No, ang aking anak po ay meron ding bukol. So nagsimula na po siya, napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya kung ako po sa inyo, ngayon po kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagko-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Santon Plus Gold. Coffee Mix.
9: Good morning po. Kumusta yung kape na inap ninyo ngayon?
10: Sir, masarap siya sir. Sakto lang yung lasa niya.
9: kung ikumpara mo sa mga nakasanay ating kape.
10: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo maiba sa ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
9: Sir, thank you ha sa pagtangkilik sa kape namin.
11: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo. Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Vision X Plus Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay nung nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin, gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangosteen, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
11: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Dr. Michelle Hinas at Dr. Algie Bakla.
1: Okay, isang maligayang pakikinig muli po sa ating mga taga-subaybay. Welcome back sa ating palatuntunan.
0: Yan, mga kabayan natin dyan ha. Mga katropa natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga produkto. Ay puntahan niyo po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. At ipagtanong-tanong ang atin pong mga products. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas po sa mga counterfeit at mga peke. Napakarami na kasi ngayon, Dok, na naglipa na. No? Sumasabay sa trend eh. Nakikita nila na kumbaga patok sa masa ang ating mga
1: marami
0: produkto.
1: Marami ang nabibenepisyuhan.
0: Yung iba ay mga kapamilya, mga kaibigan, ano? Inaano nila, sinasamantala, ano? So, mahirap kasi, syempre, kalusugan natin nakataya po doon.
1: Kaya bumili sa mga butika na partner natin, bumili sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, at sa ating official online shopping store sa Shopee. So, sa Shopee, Yes to Health 2011, meron din tayong mga authorized, makikita nyo naman yan eh, sa kanilang mga posts. So.
0: Okay. Sa mga katanungan na, huwag po mayroon magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo para sa ating mga katropa, mga kababayan dyan na tagapakinig. May mga katanungan dito, Dok. Dok, ano po ba ang pwedeng inumin na supplement sa mataas ang blood pressure?
1: Kung supplement, wag na tayo lumayo. The best pa rin na yung nasubukan na natin. Yung Santon Plus Gold, mag-take po kayo yan, isang kapsula sa umaga, pagkagising nyo, bago kumain, sa tanghali, bago kumain, at sa gabi, bago mag-dinner. Sabayan nyo na rin ng, sa yung ating premium D3 softgel capsule kasi meron itong tagline ng mga essential fatty acid na pwede makatulong sa balansin ng fat sa ating pong katawan. At don't forget, vitamin C. Yan, mag-take kayo yan. At least one capsule 2 times a day, mga katropa, no? And sa mga herbal medicine naman, marami pa pwede kayong isabay, katulad po halimbawa na sambong. Ang sambong kasi classic yan na Filipino traditional remedy. Alam mo ko, yung lolo ko nung panahon, kapag nakikita ko siya na umiinom ng sa umaga, akala ko kape yung iniinom. Pag tinikman ko, sobrang pait. Tinitiis nila yun kasi noon ay yun talaga yung traditional. At it also works now. Pwede nyo pa rin inumin yun, yung mga nilagang luya, di ba? Pwede nyo pa rin inumin yun. And kung nahihirapan kayo sa maglaga-alaga dahil wala kayong time, wala kayong panahong umanap ng herbal, nag-provide ang Yes to Health ng ilalagay nyo lang sa mainit na tubig. Simple lang. Isang tasang mainit na tubig, ilagay nyo po doon yung Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea, meron siyang turmeric, meron siyang mga cinnamon bark na merong likas na mga phytochemical na makatutulong mula sa cleansing and detox, sa sugar, sa hypertension. Malaking suporta po yan. Kain kayo ng mga sibuyas, ng bawang, igawin yung side dish sa inyong pagkain. Kasi ito may mga value ito pagdating sa sirkulasyon ng dugo natin.
0: Yan ha. So, mga kabayan natin, more on tayo? Modification of diet and lifestyle, mga katropa ha. Kasi karamihan nandyan na napapaloob yung mga factor kung bakit tumataas ang presyo ng dugo ng isang tao.
1: Ayun, pagtaas kasi ng blood pressure, ibig sabihin merong sobra at merong kulang. Ano yung sobra? Sobra yung nagpapalapot sa ating dugo. Ano yung kulang? Yung mga sustansyang nagre-relax ng daluyan ng dugo para kahit yung dugo lumapot, hindi pa rin tayo mai-stroke o hindi pa rin tayo magkakaproblema kasi nagiging elastic yung daluyan ng ating dugo. Yun ang problema. So pag ikaw ay malapot na ang dugo, naninigas pa yung daluyan ng dugo mo, pwede kang ma-stroke o magkaroon ng mas malaking problema. Ayan. Kaya nga, malaking bagay ang pagkain, tamang diet, choices. At maganda rin na itaas natin yung kalidad ng sustansyang pumapasok sa ating katawan. Kung hindi natin nakukuha sa ating regular diet, meron tayong pwede pong katuwang yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, another inquiry. Doc, I'm Nelio Ong. Ano po ang dapat i-take? Ang mayroon pong halay sa paa at meron din pong liver problems at mayroong diverticulitis. I'm 65 years old from Santa Cruz, Manila.
1: Okay. Ang isa sa pinaka-highly recommended ko sa mga may ganyang problema, mm-hmm. eh much better, lalo may liver. Gawin nyo yung ating to health. Kung taga Santa Cruz po kayo, pwede. Kasi yung ating recommended sa mga talagang pag pinag-uusapan yung mga skipping of meals, talagang hindi kayo magkakasundo.
0: Iniisip pa lang, Doc, para nagugutom.
1: Para nanghihina na. Nanghihina na. Totoo yan. Hindi tayo nagjo-joke. Mm-hmm. Pagdating sa bagay na yan, talagang yun ang common na problema. Kaya yung ating ginawa na program na tinatawag natin metabolic detox, it's a program na kumakain pa rin kayo pero binago natin yung paraan ng inyong pagkain. Yan. At sa Yes to Health, yan po'y ma-avail ninyo yung program na yan. Siyempre, nakalagay na doon kung ano yung mga kailangan yung kainin na naka-program na recommended at ano yung hindi nyo pwedeng kainin during that, ano lang naman yan, 10 days lang naman ang duration yan. Kasi ang katawan ng tao, within 7 days, pwede mag-change yung kanyang kapalaran, ano? Habang tayo ho'y nagbabago na ating lifestyle. So, pwede po yun. Pero for the meantime, ang gawin po ninyo while hindi pa nakakabisita clinic natin, mag-take na po kayo ng Santon Plus Gold, vitamin C at yung ating pong premium D3. Kasi yun po ay may magagawang tulong sa kalusugan ng ating liver. Yung liver kasi natin, isa sa pinakang busy na organ sa katawan. Mm-hmm. Just imagine doing simultaneously 500 different functions based on study. Mula yan sa pag-synthesize ng fats para mapakinabangan ng katawan hanggang sa pag-balance.

0: density ng sugar, ang katawan natin, nandiyan na lahat sa atay natin. Kaya paghihina talaga yung atay natin, mapapansin nyo, ang dami natin nagiging discomfort sa ating kalusugan. Mm-hmm. Kaya sa Yes to Health, we know that na talagang malaking epekto nun. So, we prepared a program for helping your liver. Ito detoxification, hindi ito gamutan. Ang detox is isang program to declog our system so the body can heal itself.
1: Uh-oh.
0: Okay? So, combination yan ng nutritional therapy and detoxification. So, kung gusto niyo po yan, inquire lang po kayo sa mga Yes to Health Clinic, especially dyan po sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Yan. Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang dapat kong inumin na gamot? Ano po kaya itong tumubo sa gilid ng tuhod ko? Dati maliit lang na parang tagyawat, higit isang taon na. Lumaki na, parang butil na ng mais. Bigla na lang sumasakit lalo na pag malamig ang panahon. Abot hanggang singit ko ang kirot. Milagros po ito ng Chaong Quezon.
0: Uy, oh. So ako rin, hindi ko rin maintindihan kung ano yun. May pigsa. Pero kung pigsa, dapat hindi ganun. O yan ba ay... Kasi ang pagdetermine ng mga tumutubo sa katawan, lahat ng tumutubo na lumalaki, unusual yan. Hindi yan normal. Supposedly ang katawan natin, kung anong nung ipinanganak ka, yun na yun. Eh kung biglang may tumutubong isang bagay na lumalaki kasama ng iyong paglaki, hindi po siya normal. So, una kong advice is magpa-check up po kayo, ipa-check ninyo, ito ba ay delikado o hindi delikado. Kasi yung mga bukol naman kasi, dinideterminate yan dalawang klase. Either benign growth, ibig sabihin, wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ito cancer, at yung cancerous growth or malignant growth. Na yun, kahit pa hindi yan masyadong lumalaki, pag nakita nilang malignant growth yan, medyo mag-worry tayo. So, ganun po yun. Kasi kung for the meantime, ang pwede mo lang gawin is i-observe mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, since tinanong mo na rin lang kung ano ang pwede mong inumin, ang suggestion ko sa'yo, itodo mo yung Santon Plus Gold.
1: Uh-huh.
0: Okay? Kasi ang Santon Plus Gold, meron siya mga anti-inflammatory, meron siya mga phytochemicals na tumutulong din naman para ma-prevent yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa katawan natin. By means of giving the proper nutrients para makorek yung ganung takbo ng katawan, mag-take na kayo ng Santon Plus Gold for the first 30 days. Ang gawin nyo po, pwedeng gawin nyo dalawa sa umaga at dalawa sa hapon na kapsula. Two capsules sa morning, two capsules sa gabi, before meal. Sabayan nyo ng vitamin C at kung kaya pa ng budget, sabayan ng itong premium D3 para meron kayong supply ng healthy fats sa ating katawan. Kasi ang fats naman, like yung meron tayo doon sa ano na sangkap, like meron kasing BCO yun eh. Hindi naman lahat ng fats yung masama sa katawan at kailangan din natin ng fats sa katawan natin. So ganun po yung gawin ninyo ha. And pag kayo po ay nagpa-check up at makita na ito ay isang uri lang ng bukol na hindi naman life-threatening, ay di nakakatuwa kasi nalaman mo, hindi ka na i-stress.
1: Misa kasi, yung stress mo, mas lalo patuloy bumabagsak yung sistema ng pangatawan mo dun sa bagay na yun. Hindi mo naman dapat talaga kaka-stressan. And it works both ways. Ano? Yung iba kasi, kapakampante lang din, Dok. Akala nila, okay lang. Yung pala, serious problem na. Ano?
0: Tama.
1: So, mahalaga talaga na makapagpa-konsulta, makapagpa-check up po. Ano?
0: Lalo na may pain.
1: Yes, may pain daw. Abot hanggang singit. So kung nasa tuhod yan banda, gumagapang talaga yung sakit.
0: Tama.
1: Ano? So mas maganda yung makapakonsulta po kayo, okay? Ito, another query, Doc. Ano pong herbal? Pangpatigas. Larry Boy ng Cebu City.
0: Para hindi ka na mahirapan na Larry Boy, hanapin mo na lang ang Turbo Dietary Supplement. Kasi hindi lang kasi tigas ang habol natin diyan, kundi ang habol din natin diyan is yung magiging pangmatagalan ang resulta sa kalusugan. Kasi minsan nakakatuwa naman pag kailangan mo mag-work mo siya. Pero pinaka the best talaga yung ma-reach mo yung point na ma-restore mo na hindi na katulad ng dati na kung hindi ka inom, hindi pa function. Ang Turbo Dietary Supplement kasi, ang purpose niya is to nourish yung ating isa sa pinakamahalagang bahagi ng lalaki para anytime na kailanganin mo yan, yan ay palaban. Ano? Yan yung kagandahan. No? So, hanapin ang Turbo Dietary Supplement for Men. Yan po ay dinisenyo para mabigyan ng magandang kalusugan yung special reproductive system ng isang lalaki.
1: Mm-hmm. Oo. mga kababayan natin, ha, na hindi na ganun katikas. Ay, nandiyan ang atin pong ano, Turbo Food Supplement for Men. Pang back up po natin, mga kababayan, ha. Yung tanong ng iba, dok, pwede ba sila umino nito kahit na meron silang hypertension or diabetes?
0: Yes, kasi actually yung herbal extract na nilagay niya, like yung maca, clavowasca, hindi siya, lalo pa nga siyang tumutulong para gumanda yung blood pressure mo. Kasi una, pinagaganda niya yung dali ng dugo, eh. Yun ang sikreto niyan, bakit kaya niyang matulungan yung reproductive health ng isang lalaki na commonly nagkakaproblema yung lalaki na hindi na nagkakaroon ng erection kapag meron siyang hypertension, yung iba, no? Or kung meron siyang diabetes. Kasi end of that, yung mga kondisyon na yan, nakaka-apekto po yan sa daloy ng dugo. At yung daloy ng dugo, yun din naman yung nagbibigay ng puwersa o power doon sa ating sandata, no? Para maging erect siya, kumbaga. Ay, kung mahina ang daloy ng dugo mo dahil may high blood ka, ay apektado po talaga yun.
1: Oo. Ayan. Okay. Eto, another inquiry, ha. Pwede po ba isabay before breakfast? Sa gamot ko sa diabetes ang Santone Gold. Lean po ito ng Nova Leches QC.
0: Pwede po. Pwede. Kasi magkaiba naman siya ng mechanism of action, kumbaga. Uh-huh. Ang purpose ng inyong anti-diabetic maintenance is i-target talaga yung sugar nyo. Eh, while yung supplement naman, it works very, ano eh, may sariling ano ang katawan dun eh. May sariling action ang katawan. Uh-huh. Nagagamitin niyo yung sustansya meron sa Santone Plus Gold para naman ma-resolve yung underlying reason bakit ang ating blood sugar hindi natin talaga makontrol-control. Yun yung nutrition po kasi ang pinoprovide na Santone. So, hindi siya naglalaban. Uh-huh. At hindi rin siya nakaka-apekto in any way. Parang regular meal, di ba? Pag kumain ka, hiwalay man yun sa pag-take mo ng medicine. So that's it. That's the purpose. Food will give you nourishment. Medicine, kung meron ka na talagang problema. Kaya kung gusto nyong hindi kayo didepende sa medicine, ay di dapat maiwasan nyo yung problema. Uh-oh. By choosing the right food for you.
1: Yan. Okay. So may mga pahabol po na katanungan, ha? Huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ha?
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam.
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
2: Sansol Plus Herbal

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
2: Ninya po.
1: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
2: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
1: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
2: So, ganun ba?
1: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
2: Ay, sana all.
1: So, maraming salamat po.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Southon Gold Coffee Mix sa Southon Plus Herbal Capsule natin. At iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede pong mabili yan, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, meron po yung tanong dito. Ask ko lang po, ano po ang gamot sa nerve? 58 years old na po ako.
4: Ayan, so ang problema kasi sa nerve, lalo na ito ay isang complication from one underlying condition like hypertension or diabetes. Yan ay medyo, sa totoo lang, ay medyo napaka-complicated na, kumbaga, restoration plan for our nerve. Commonly, kailangan mo mag-take yan ng mga B-vitamins, yan, mga B-complex, kailangan mo mag-take ng mga calcium, magnesium, para ma-re-establish. Kasi ang nerve natin, Dr. Michelle, para yung mga wiring system ng katawan, na once na yan ay yung nerve kasi, pag hindi well-nourished, nasisira yung structure niya. Kaya nararamdaman natin, parang kumbaga sa wiring sa kuryente, parang nagsushortage. Nagsushoot up yung signal na hindi mo maintindihan ang feeling. Diba? Ang usual kasi na sensation, pwedeng masakit, pwedeng masarap yung haplos, diba? Mainit, malamig. Pero pag nasira yung nerve mo, hindi niya ngayon alam kung ano ang interpretation. So, commonly ngalay, parang tinutusok-tusok, parang ganon. So, sa point of view ng isang naturopath, to restore yung nerve function natin para maiwasan yan. Una, yung cause. Ano yung causative factor? Bakit naapektuhan yung nerve mo? Kung diabetes, start ka doon sa pagpapanormal ng blood sugar. Kung hypertensive, affected din yan yung nerve. Mag-start ka ng mga program that will control yung iyong blood pressure to a normal level. Then, while doing that, susunod mo na rin yung pagbibigay ng sustansya naman doon sa iyong nerve. Ayan, commonly yan, yung mga B-complex vitamins. Sa yesterday, nagbibigay tayo ng something like ginkgo biloba. Mga example lang yan kasi marami tayong mga supplement na pwedeng i-provide. And yung mga herbal medicine naman, ang isa sa pinakang pwede nyong gamitin sa mga may nervous dyan. Ha? Ito, ano, ibibigay ko sa inyo. Yung mga chamomile, yeah, diba? Yung mga bulaklak na yan, calmative. Yung nilagang pandan, alam mo ba yung nilagang pandan, yung mabango?
3: Oo, no.
4: Alam mo ba, yun ay napakaganda sa mga nerve. Yung nilagang dahon ng sampagita ay maganda rin sa nerve. Mga nagpapakalma at tumutulong sa nutrition ng ating mga nerve. Yun yung mga ano. Pero, sabi ko nga, dahil ito ay napaka-komplikadong sitwasyon, dahil commonly ang ganyan,

0: infos na naipagkaloob nyo sa atin po mga kapamilya. At ang panahon ay hindi nagkapahintulot sa atin. Pamanhin sa mga hindi nasagot ng mga katanungan. Bukas po ay tutugunan natin ha, ang inyong po mga inquiries mga katropa.
1: Yan, siyempre maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan na sumubaybay at sumama sa atin sa ating pinag-usapan at pagsasahing papawid sa orasong ito. So, see you again tomorrow. Same time, same radio station na inyong pinakikinggan para sa isa na namang talakayan na mag-aangat ng ating kamalayan kung paano ho natin pangangalagaan ito ng ating katawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. God bless po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga adikalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanan po ng ating butihin na CEO Doc Remily Tuoy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon wa, ang siyang papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao. Exciting summer manakatrupa.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
3: Classmates.
4: Anak.
2: Exciting.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: featured another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Pagkatao? Ha?
1: Ay, ay.
3: Huwag ka rin plano sa imong pagkatao! Ha, Tomas?
1: Ay, eh.
3: O sa man?
1: Ba, ulagi. Eh, mabangon ako. Tagsayo, taas kang sermon, sigyaw-yaw! Lagot ko sa amoy.
4: Nga na naman, sad.
1: Taas, mama. Yaw-yaw sa...
4: Jesus! Nausa ka ba by Tomas? Wa pagyuday ka maana ng imong inahan? Naingon anda ng ginasya? Maghila kang adlaw, kundi na makayaw-yaw.
1: Ay.
4: Oh. Ambi malakog na anda na gana niya.
1: Ang ambotoy. Usahay, makapikon mong
3: naka. Pero niya, oh, standby lang gihapon. Onsa man, wakay planong manarbaho?
1: Doon naman, ma.
3: Onya, wakay liliho? Magsige ka malang og urong, oy! Magsige ka lang og pabuhi na mo ni papa ni mo. Saba ka, oy?
5: Ay, wak na siguro na siya plano siyang kinabuhi. Magsalig na lang, sige.
1: Kibaw, mamutya, ma. Sige kong lakaw, sige pangitang trabaho, pero amang yan. Hindi kong kasod.
3: Unsa o, mani mo pagkasod, nga di amang kamaning kamot.
1: Ahay ni mo ma.
3: Tanaw ni mga kapuyan ka, di ka mo lakaw. O kung mo lakaw man tuod ka, kung tanaw ni mo nga way klaro ang imong gi-applyan, di sab ka. Unsa naman taon ka, oy? Ano ang maginamangita og trabaho? Magbalik-balik sa gi-applyan. Unsa pagtan-aw ni mo? Makasood ka na imong kalaki?
1: Sige lang, good ma. Makasood na lang yung trabaho.
5: Ay, ambot lang ni mo, Tomas. Nawadaan na yun may paglaom ni mo. Ikaw man tayo glaoma na mo. Nga makatabang sa tong kalisod. Pero ambot, wa ko makasabot ni mo. Pol-pol kanda ko.
1: Tiyak.

0: Usa, Lily, Ma'am Diyos ka?
1: Oo, Tomas.
0: Hala, Usa, ano na to, Ani?
1: Mas, nahadlo ko nila ni Mama o Papa.
0: Ay, wala tayo lang mahimo, Ani. Kinahanglan niya. Atong atubangon ang tanan. Bahala na kung nun siya may tabo.
1: Tomas!

0: Ma, pasailuwa lang ko. Pasailuwa lang ko, ma. Kung huwa ako makatuman, sa'yo mong pangandoy nga rin ako.
1: Saway ayaw, gini mo pagkatahoy. Huwa kay ayaw nga makaanak.
0: Ma, pasailuwa lang ko. Sige lang, ma. Ang inyong pangandoy na ako, nga makatugawas, ako lang paningkamutan.

0: nako taon-taon na muna ta tangan nagminyo. Mag-unom na kabuan sukat sa itong pagminyo, pero si mama, wa pag yun, mitagad na ko.
1: Ni mo lang di ay, hasta man ako, di ba mo tagad?
0: Ah, hay.
1: Pero di lang kita mo tukol. Bisog ingon ana pang iyang tinagda nato. Pero ipabilin niya po nato ang atong respeto niya. Tungod kay ako siyang inahan.
0: Lily.

0: nag-abot-abot gyud ang among problema, DJ RC. Ibog og kutaw ang akong utok na problema pa ko sa among sitwasyon ni Lily. Problema pa ko sa sitwasyon nako og nila mama og papa. Tungod na DJ, wala ni ko kasabot unsay angay na kong buhaton. Apan, aniya ang laing nahita po.
1: Ay.
2: Tomas? Naunsa man ka? Sige, magkapanghupaw diha.
1: Di malas yung kayag maayo rin eh. Hmm? Daga na kayo kong i-applyan. Uman, pero wala pa mag-i-kayayunan.
2: Ayaw lang ka pagpakawa sa paglaom, good.
1: Di mahimong di kong katrabaho. Magunsa naman lang ta.
2: Maluoy rin ginoon na to.

0: subay?
1: Oh, nagkinahanglan og trahabante para sa konstruksyon ang akong igagaw nga maoy nag-manage unya dito sa konstruksyon. 2 years ang kontrata. Unsa man? Adto ka?
0: Oo ba? Sige dita.
1: Pero doon na lang mga bayranan nga angay andamon para makaadto ta.
0: Mao ba? Ilan man sab?
1: Asa man tanang kantidara?
0: Si mama, suwayan ako si mama. Nahalingan sa lagyuta. Suwayan ako guwam. Pasin pa, guwam man ako si mama.
2: Wakoy kwarta?
0: Mo?
2: Sige man lang kaanay mong pangandoy. Pero siguro ko, kotob lagi ka diha. Di, gyud ka makagawas. Dek kamu asenso.
0: Mo.

0: kamot ko. Manguam ko, bisigansa. Basta makalarga lang ko.
1: Ayaw ka bala ka, Tomas. Ni ako, ni aming imong anak, aron sa pagsuporta ni mo.
0: Kamu mo akong inspirasyon, day. Kamu.
1: Tomas.
0: Nag-uulman ko nga, wakwatagig mayong buot ni mama, pero sa gyapon, manikamot ko. Makapangon ko, di na ko niya tamayon.
1: Tomas. Tomas.

0: bay. Buhaton yun ako ang tanan aron makalarga ko bay.
1: Kun may mahimo lang gud ko bay aron katabangan ka. Pero saon ta man gud? Ang kwarta nga akong kinita karon para ako naman gud.
0: Ay ila ka balaka ano bay? Wa pa man ko mawagtang ig paglaom ba. Nga makakita ra gyud ko sa igong kantidad aron makalarga gyud ko.
1: Bye.

0: Chris.
1: Naluoy ragyod ang ginuunday. Nakita ragyod ko kwarta para sa ako paglargas Dubai.
0: Tomas!
1: Basta mulihok lang yun ay ang tao, ba? Di pa sa gdans ginoo. Ukundo na lang yung ambisyon ng tao, matuman yun eh. Kung maningkamot lang yun ka.

0: ba? Makalaga na day kasunod si Mana?
1: Oma?
0: O mayo hinuon. Mayo ang tagdili na fake nga agency ang imo na sudlan.
1: Mo!
2: Paita si mo mama, no? Imbes encourage ka si mong paglad ka. Mora naman o gidaon ka.
1: Ay.
2: Kanus apa makahana mausab na imong mama?
1: Ambot lang, Lily. Ambot lang.

0: Kaming nga una kay kanimo.
1: Lili, ingon sa guday. Tulog ka tuwig ko nga nawa din eh.
0: Unya, asa may plano nimo? Mabalik ka pa dito sa gawas?
1: Dili na. Anin lang ko din eh. Di man ko, di ano man ko itinigom day. Magdikusyo ta. Inay-inay lang ko. Di na ko gusto mawa ninyo.

0: 150,000?
1: Oo, Tomas. Mao na ang gipaandam sa doktor aron maopirahan ko sa akong sakit.
0: Kadakuan ang kantidara, Maoy.
1: Tomas, kung miila ka na ako nga, imong inahan, tabangi ko. Huwag ko'y laing kabangitaan og pagi. Ikaw ra gyud, Tomas.
0: Wa lagi ko anang kantidara, Maoy.
1: Mobalik ka sa gawas. Aron dali na nimo makita ka ng kwarta. Kun butol na naon, Tomas, kuwang ra ka ng 150,000 kung pabayran ko ang pagpadako diha nimo.

pagbalik. Mga ito ang gisulti sa kumamanako. Ako lagi, namuyboy aron matabangan gyud nako siya. Unga nga ko mga pangutana, ba nga ang kwarta nga akong gitigom akong ipatambal ni mama? Ano ko yung plano mo ato gawas? Kaya nga mong plano ni Lily, ang kwarta nga akong natigom among inegosyo. Kaya dili ko gustong malayo ni Lily sa among anak. Sama na nga akong angang himuon. Malinta ng pagtratar sa kong mama DGRC. Labi na sa unang tuo ko nga siyang unang tao nga mutabang nako. Pero karon okay ni nahita ko. Angay pa nako silang balibaran. Nama siya dagang makatabang nga ahensya sa gobyerno. Tabang sa pagproseso niya. Galibog na gyud ko pag-ayo DGRC. Kahibaw ko mahimo kong daotan nga anak. Apan aduna ko responsibilidad isip bana

og amahan sa akong pamilya. Dini na lang kutob. Ako si Thomas. Kini ang ako ang X-rated drama.

0: sa'yo.
1: It's 2 o'clock.
2: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM 89.1.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting! X-rated sa XFM.
7: Aminaw sa imo ha. Ayong hapon na sa imo. Shoutout from Nabunturan Davao di Oro. Nontura tag-ampaw ani. Hirap ko di ay ganang panood to nung ubang gani. Wala, pasalamat na lang dyan na ani. Ana Aragon. Uhon, paboran sa panahon. Basig di lang ampaw imong magkakaroon. Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Diba?

out to boss Tata Mabala sa Tisa Labangon. Sinagpami na ako samtang nag-scheme code. Para sa John Ryug Airpoy nga na nag-ihaw manok karon. Namuras. Shout out na kong Almi Mata, ha? Mighty. Napay Crystal Filerca. Nga sali kay nakaturag si Key Horny. Pero kung katauan nili Arlo. Oh, yeah. Kapila na i-comment jumps gabaka di ay. Di lang to basahon ang term kay mo reglain man ni. Usapang sige, ako nang ibasa. Uy, shout out din ako si Almi Mata. Recently, Mang Gord, updated ang iyang mga social media na siya sa gunsun ng mga My Day. Proud ang inana nga tao. Unahan na, imanta diri. Mangko ka, on air, Mangko. Ha? Ayun ay apel na. Apel ganyan kong buni ay. Kawala ka apa sa atong X-rated drama. Comment down below kay aron ako siyang aron ganahan ko nga ibalik na ko og saysay. DJ, hello DJ RC, guapa, Nympha de Lucia. Si Juan Joel Besa. Itong X-rated drama, bahin kay Tomas nga kaniad to, ang iyahang ay ang inahan. Kaniad to, nga wa pa siya kaad to og kuan. Wa pa siya kaad to og abroad. Nagpait pa siya. Daghang momento nga nagpa ay makabuot sa kinabuhi si Tomas. Karong nga nanay nakabuot sa kinabuhi si Tomas, dito giboy-boy siya sa iyang inahan. Huwam lagi daon tag kwarta. Karong hindi siya kapahuwam kay ang ilang kwarta nga natigom, plano niyang i-negosyo. Hindi na siya mulayo pa umato sa laing lugar ang iyang pamilya. Si Tomas, ando na anak. Kanang asa naman akong technician. Kuya Sir Joven! Ano na siguro mo to bag, oy? Nananawag na natin ang mga colors sa PSA to ang linya. Hello DJ, kanang mo ang sender. Makadesisyon bahin sa iyahang paghatag og tabang sa iyang inahan. Kung dili man niya mahatagan sa sakto nga kwarta, bisan gamay lang siguro DJ. Kukot lang hunahunaon, iya manggihapon ng ginikanan. Oh, yeah.

pagtangkon og pagpasaylo sa iyang kasing-kasing. Tungod kay, after all, balibalihon man ang kalibutan, inahan lang gihapon na niya. Pinakasala ang iyang inahan. Iyan na pong pasayloon, aron na suwerte siya sa iyang kinabuhi. Palas-palason yun, day ka. Anak yun daw ka, basawa day pagpasaylo ang kasing-kasing. Ba na siya? Basawa day pagpasaylo ang kasing-kasing kay kanang kuan daw. Ano ka swerte on? Mau ba?

Buscar un suertijo en tal. Pwede mo tumawag sa itong caller line 0998-955-9946868. Mga katropa. Alright. Pwede naman matawag sa ato ang caller line. Shoutout na ako balik bi kani sila Brian Pipito nga naa karon daw sa Baril. Uyuan og iyaan. Ginaw kaayo ako mga iyaan og uyuan. Asa man ka Brian, mo kita di mo nitugtog din hi ay.

0: Eto na nga. Eto na nga. Tawag ha, relax lang mo kayo bago pag ni ginagunita na nakasignal lang ato ang telepono. Hello, maing hapon.
1: Ayong hapon.
0: Kinsa ni?
1: Si Mrs. M.
0: Mrs. M. Kung si Mrs. M, si Mrs. M taga Dalagit, ikaw taga Barili. Ayop, suwito na ko. Unsa may machika ni mo karon, Mrs. M?
1: Ang kanayong anak na ginita ng mga kinita, ang iyang taubay ni mo din ang anak. Dapat, ginita na ginita ng anak. Ayaw na lang yung anak na nangita o ginita na, ang ginita na nangita o ginak. Sa iyang takit, hindi na rin sa dapat namundoy tayo. Natural nila na nga kapag lumas sa ipakaanak.
0: Naputol-putol, Mads. Putol-putol, Mads.
1: Dari ito. Tingin. Ano, Dugi?
0: Ah, sige, balik ka daw to, Mads, de.
1: Ang dalang isa kay Mahan, Dugi, dito na sa amay ng mga bulo, kahit amay mo siya mag-anong na,

0: dahilan kung dili dapat mahibol ay nagpara ang gudang sitwasyon na ay nakakita na ay dili pero makakadang man siya sa iyang hagibahan dili ayo dako ay naapod siya sa niya.
1: So, dapat balansi lang balansi sa
0: oo, dili. Dili lang po dapat tukbong ang agin niya sa gawas so dili bayat lalim na malayo pa sa isa pa kami niya.
1: Yes, balansi lang unta ang matrix anak.
0: Ang kamerong mga ilan o mga anahan, hindi mo magpaladlo-ibot daw sa inyong anak. Kaya kamo doon lang yung taong anak, ayaw mo na namunaa na kanang ang anak na amuma sa isang kagunitanan. Dapat din ang amuma mo ninyo, kaya inyong wala nang ibigitin.
1: Sa sukod

0: ang nahitabo man sa ila kay si Kuan man, tawag ani si wala man siya susuporta eh.
1: Ang nahitabo. Bawa ganun, di pa kita niya ang diya maumbaro ganun, isip uta ka anak, ay halit niya uta ka pamilya, dino siya magsalog sa ilang mga ginikanan, kaya ginikanan, wala gusto pa siya.
0: So dili siya maobliga, ano yung pasabot?
1: Pauligay.
0: So kumingon siya nga dili niyan siya dili niya dili siya mugasto para sa inahan. Okay ra.
1: Ay dili po naman pwede dito na inahan ilan man ang iyahang ginikanan sa ibang itadang. Pero at kung tama lang ang iyahang itadang dili dito ay ito rin dito.
0: Ay. Suko, ay si, suko ka, Miss F.
1: Ay, no! Wala, video ka nang, agi man, anak, video good ka nang, normal na, wala, akong tumabuhi, ito akong pamilya, oh, video.
0: Uy, bantog na makarelate dahil si Miss E, Mrs. M.
1: Ay, video, tama ka, video. Ako, video, grabe, video, kasakit, video, kay. At kita rili ako'y trangahan, na akong bala, ilan na ang video. Tumpay naman, ang naman tumabuhi, siya, ako, ito na video, dapat, hindi, hindi mo na naon.
0: Oo. Kasabot rin. Kasabot siya ko sa imong gusto ikuan. Ipasabot og buot, ipaibot, anak.
2: Ayan!
0: Salamat, Miss M. Miss M, makaipa-shoutout, Miss M. Hello, Ridiel.
1: Oh, puto. Saka nila na mabukan. Sa pangalan. Oh, nila na
0: mabukan. Oh, salamat.
1: Mabukan siya ng katintuban din eh. Ako, yes, ipin, gating. Ayan.
0: Ayan. Thank you kaayo, Miss Mrs. M.
1: Oo,
0: katropa mo?
3: Excited!
0: Actually, no, sensitive kini nga topic ay. Sensitive din siya nga topic. Bahin sa ginikanan o anak. Maskin, tagaani mo nag-isa ka sa akong kwarta, maura gihapong batasan na ng imong mama. Kung unsa ray mahatag nimo, kana ra. Kung wala, pasagdi ng inahan nimo, da. Suko ka, Master in Chico. Hello, Renia Medalia. Tintin! Obligasyon sa ginikanan, ang buhion ang anak. Depende ra pud na sa anak kung maghuna-huna sa sakripisyo sa ginikanan. Ako po na matod pa ni Charlie. Kung katropa, kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Thomas, nga kaniadto, wala siya laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang pag-look down sa iya. Wala siya laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang dili siya suportaan sa iyang mga pangantoy. Kapag karon nakuha na niya nga adunay na paluag-luag na, duol ang ginikanan niya. Anasa store in between kung muhatag ba siya o kwartag dili. Tungkol ang kwarta nga iyang gitigong para ni sa iyang pamilya karon. Adunay na yung pamilya si Thomas. Matod pa sa iyang inahan. Dili daw kabayran ang pagbuhi sa iya kani adto. Dili daw kaya kabayran sa 100,000 pesos. Kayang hulamon. Kwintahon ang pagbuhi kani adto. Ano mangwinta man ta isip ginikanan nga from the very beginning. Tinuyuan man nato ang pagbutang sa atong anak sa kalibutan. Ata kay bawpod unsa poy hugot ni mama ni Thomas. Maing hapon, gikan kay Shano Bayarka. Hello po, uyuan na ni Kuan. Uyuan ni ni katropa nga Brian Pipito. Comment na gid si Sir Shano Bayarka. Hello sa inyo, habang hapon di sa may bari, Minolos Barili. Pwede mo manawag sa atong linya mga katropa, 0995-994-6868. 0928-55-08727 mga katropa. Hello, mayong hapon. Kinsa na?
4: Hi! Oh. Mayong hapon, DJ.
0: Dito.
4: Ay, na, kinetag ko. Ang sabarsan.
0: Ay, ano? Alam ko kung sino to eh.
4: Mayong hapon, DJ.
0: Bisan pag unsa ka busy ni Doc JJ, kung mao man ni ihang maabtan taga hapon. Nga adun na siya, may hapon, Doc JJ.
2: Ay,
0: oh, kira gidna. Kira na. Anyway, Miss M, unsa man ang imong masulti sa atong letter sender?
4: Para na ko, tabangi imong mama. Kay kung papasya di sa taning kalibutana. Makailis kag dagang asawa, dagang uyab, pero inahan usara gid na. Tabangi na siya.
0: Yung sao man
4: nga. Pagkanganan na lang na Kristiyano ta.
0: Sao man na ron, Miss M, nga, ang tinigom niya nga kwarta kay kuan man to, para man to sa iyang pamilya.
4: Ay, dilihay ka na 150,000. Gamay na kayo na. Ang kita sa gawas, 100,000, million, may imong pero.
0: Ay, kuan, OFW naman guro to si OFW. Mm. Gabi sa raman.
4: Ang
0: kwarta, OFW man to siya, Mash.
4: Ang kwarta makita ang lahat, pero ang kinabuhi sa imong inaan kung may mawala, di na gina siya makita. Para lang ako sa ako lang, tabangin imong inaan. Ayaw pagbatok sa kung sa may iyang gibuhat ni mo. Kaya mo rin ay isubo sa Ginoo nga. Yung mao na to, ang atong inaan o gamahan. Ikaw ang subo. Adios na to.
0: Apa na may laing sugo nga matod pa sa di na ko mahinumduman ang kuan nga dili daw maghatag og rason ang ginikanan nga magluib o magdumot ang anak. Katong bahin
4: dati man ang magdumot sa pwede ka ba o didi?
0: Oo nga, katong kay unsa
4: sa labi na yun, kunti mo na siyang inahan, pati ikayo.
0: Nga nung man to, Miss M, nga ang iyahang inahan sa sumulat sa pool, wala man ni suporta niya. Yan mo pa'y una nga nag-lookdown sa iya, ha? Imbis mo'y unang mutabang mo amuman niya.
4: So, nga naka-challenge niya, naniliyok siya kay labing tinuno. Sayok man sad siya kay giuna, masad niya ang pagpapuntis kaya sa pagpamitag trabaho. Dapat siya na hundod niya ang pagpamitag trabaho. Una pa siya mangitag burot-burot.
0: Ya karon kay unsaon man na mo di man to out of love. Out of hate.
4: Dili oi. Para na ko Kristiyanos man ko, Kristiyanos man ta, tabangi taw ng imong mama. Ang kwarta makit-an la, pero ang kinabuhi sa imong inaan, gumawa na.
0: Pero siguro,
4: di na makit-an, di na mailisan.
0: Pero siguro, Miss M, dapat iyang istoryahon iyang wife, kaya naman siya pamilya, Gwen.
4: Oo, istoryahon. Pero para na ko, no?
0: Kay kanang kwarta,
4: kung akong mama na kinangan ko, kinabuhi, pasiguro na ako, akong ihatag.
0: Bisan pa man sa tanan-tanan.
4: Ang inahan o Sara, bisag unsa niya kasalbay, bisag unsa man siya ang aning kalibutan. Siya, kita ng pagkatao na ito ang aning kalibutan. Ako ang aming bahin ha, amot lang ka sa uban. Pero para na ako, akong inahan na nagkinanglan, bisag ako pag kinabuhi akong ihatag.
0: Siguro lahi-lahi gid sa uban. Siyempre, we're not on, wala ta sa tiil ni Tomas. Wala na to nakita kung unsa kasakit sa iyahang end. Wala na to na-feel ang iyahang kahiyog.
4: Apay, kung mapapod to siya isi-isi kasi ang ginikanan, di man tumaling kamot, magtalig naman sag.
0: Ah, wala po to. Ay, naglihok ba to siya tungod kay nabuntis man po di ang asawa?
4: Ano ba ni?
0: Murag nilihok to siya dili tungod sa giing ato siya sa iyang ginikan. Nilihok to siya tungod
4: sa iyang ginikan. Nilihok man siya sa iyang ugangan.
0: Pero I don't think tama po dang ina to, Miss M. Kaya from the very beginning, ang anak, wala gi pangayo ang pag-abot sa kalimutan.
4: Dahil na, yung matang prinsipyo, para na ako.
0: Pero mas maayo. Mas maayo gid og istoryahan ni Kuan, istoryahan ni Tomas iyang asawa. Kay kanang kwarta di naman na para sa pamilya o ginikanan niya, para man na sa iyang pamilya nga gitukod.
4: Kay kanang kwarta makit-an ka na oy.
0: Makit-an.
4: Gamay lagi naman 150,000.
0: Makit-an pero dapat istoryahan gyapon na. Kay mo man ay prinsip. Lahi naman ang family ni mo karon nga imong gibuhi. So mas maayo gyud kung naay plano mo hatag si Kuan. Pero ko ako no, makatabang man si Kuan si Tomas. Dili man actually question. Ak para na
4: dili financially pagdol og mga
0: tinuod. Ay,
4: hindi sa problema nga makatabang.
0: Daghang
4: ka lang. Mutabang.
0: Daghang
4: ka lang pwede. Di lang ka mawaw. Doon siya sa mga ayin sa gobyerno.
0: True.
4: At ito. Pwede naman na.
0: Kanang ang pangutana ni Tomas no, kung kinalam ba niya tabangan. Actually, dapat siya niya tabangan yung inahan.
4: Kung matabangan niya.
0: Pero, kung dili niya kaya i-let go ang kwarta, kay kabaw magitang nga kapoy kay mangitag kwarta, no? Sabi na kay ni abroad pa siya.
4: Dagan matagadong na makatabang.
0: may pagyug-og, tabangan niya yung ginikanan pinaagi sa pagduol. Siya'y mga sikuta
4: ba? Sa kasi ito, sa gobyerno.
0: Ano?
4: Sa mga malasakit program.
0: Dili pa ni mo mapasaylo, kundi akong ako po sikuan. Tomas, kundi pa po di mo mapasaylo imong inahan tungod dahil ubus yung ka. Normal man na, kay tao raman ka. Pero tabangan ni mo siya, mga makapatambay.
4: Tabangan gila niya. Uy, makakunsisya baka siya nga mamatay ang mama nga wala si kita papang.
0: Mausad. Tunguon pa lang siya.
2: Ay!
0: Isod ka ayo. Pero di man ta kabuot kung pag-abot sa kwarta kay kanang kwarta manggo. It's not our stand to talk about. Kay pinaningkamutan man niya. Pero kung maingaw kag mga tanak ka namo diri kay Miss M. Thomas, kumutabang baka tabang tungod hindi mo nang ginikanan. Pero kung hindi mo kaya tabangan tinagi sa kwarta, daghang pamaagi.
4: Daghang kayong kaduulan na makatabang.
0: Daghang pamaagi nga pwede ni mo matabangan ang imong inahan.
4: Matanga ko lang tao ni mo dong ayaw hikawin sa imong panapang ang imong mama.
0: True.
4: Kung sanay mo, tabangin siya.
0: Anagit na, nakasagi na imong inahan. Ang ginikanan po ha, kung magdagan mo og ka ng kinabuhi aning kalibutan na ayaw in taon ninyong i-project ang inyong kalagot sa kalibutan nito sa inyong mga anak. Karesponsibilidad, good taon ninyo sila nga amumahon o kanang imatuto. Ana siya. Muna ako ang natunayan o muna ako ang na-realize nga ako usan na pod ka ginikanan. Usan na magkukainahan sa Miss M. Isa na sa akong natun-an. Kung gusto ka nga aduna kay anak, kanunay nga maglantaw sa imong kaayo o ga sa imong hangtong pagkatiguan. Ayaw kalimting ang imong responsibilidad. Ikaw ang maghatag o ga kahayag o ga pagsabot sa panginabuhi. Anak!
4: Imawag kaya sa tangtay nga. Kamu, mahimo sang ginikanan.
0: Oo na, correct. Muna inyong ipakita. Mga ginikanan, ipakita ninyo. Kay sila mo abot na kung ang imuhang inyong anak, may mo nang ginikanan puhon, makita niya sa inyo kung iunsa ninyo siya pagbuhi o pagpadak. Kamu ang role model ba? Una mo natunhan. Kung ipakita niyo in anak, may mo nang trauma. Okay na ginikanan.
4: Mauna to ako, DJ. Hindi na, kaya SM correct.
0: Ayan. And ang inyuhang kuan ganyan, unhan kang tawag ni Mrs. M. Kuya, okay mo duha, Mrs. M o Miss M mo ha?
4: Ayan! Hi, Emily!
0: Kumari na ni mo, Miss M? Ay, abilong kumari.
4: Miga lang.
0: Ah, miga.
4: Kasakit ang kalipay, gisaw anak na mo.
0: Olo, o. Nag-uban mo kaniadto pa?
4: Kaniadto pa. O gantog sa umabot.
0: May murag malipayo nagkasing-kasing si Mrs. M ba? Ikaw, kanus apamang ka?
4: Ah, di na siguro ko, anay.
0: Undang na lang, Jug ka. Bili na lang, yun. Kay kato si Kuan, si Edmil, wala may klaro.
4: Yan ang di makumpintog ko sa.
0: Wala, Edmil. Anyway, Mrs. M, thank you so much. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Murag lainon sa dog batasan niya mama, imbes magpaubos na lang unta mangwenta. Halagit na agit tayo mga negatives ko. Mosad na ang POV sa iyang ina. Para wala kang lalis no, ako ni mo Thomas no, tabangin na lang na yung mama. Kung dili man kwarta, tabangi kung unsaon niya makapangita o pamaagi nga makapatampan. Inahan mong gagyapon na nato, God. Inahan mong gagyapon, God, na nimo. Lisod. Nga, mubiya na sa kalibutan imong inahan nga inana. Ado na mo, ginatawag na tong kahiubos. Masad ako gisayo o kuan imong inahan, no? Ako alang ba? O kung dili niyo makaya mahatag ang imong kwarta tungod kay para na sa imong pamilya karon. Sa laing pamaagi, kaya ni mo na tabangan, sure, Jude ko. Ano lang, good, isip po sa kaanak. Wala man kanya na amuma pagtarong kaniad to nga bata-bata pa ka. Apan sure ko nga naigugma diha sa imong ana inahan. Natabunan lang tungkod na sa garbo. Kaya pakita sa imuhang bisan gamay. Nag-all pud siya, uy. Wala to ibutang dautan kay imong inahan. Nasayop lang siya. Kumbaga, ingon pagani nila, be the bigger person. Alas 2:23 na mga katropa ko, sang hatagag oras o panahon itong pipila ka mga pahinom dumubalik sa programang X-Rated hangtod alas 3 mga katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagyod mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Sundown Plus Coffee Mix.
7: Kung

Itong Buzz Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o fusil. Karon kay gulang na, puro

0: blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Send money abroad quickly and easily. With Enlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM 9.1.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
1: X-rated sa XFM.
8: Sa kape kay mahadlo ta manghapdo sa tong ginawaan din ha. Walang kape na to sa or dili ka na ang mahatag nga problema. O, diba? Makaingon siya kung benefit kayo ang inyong makuha. The benefit rin yung makuha din himo. Na make sure to choose the right coffee, mga katropong, when it comes to your coffee game. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, nga open every day except sa tuang Saturday. Dili ta open day pag Saturday kay lagi ka nang tawag ani magpahuway ang ato ang mga kaubanan ay na so kita ra na diri. Pwede nyo nga muhani mo every Sunday kay nagapahigayon po ta og free consultation and general check up mga katropa. Yes, you heard it right. Nagapahigayon tag free consultation and general check-up sa ato ang klinika nga naubos sa atong istasyon every Sunday mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na number pa.

0: afternoon, ka-tropa. X-rated. Oh, and of course, DJ Reyna Chinita. Yes, hangtod alas 3 ta. Hapit na, pipilad na lang ka-oras. Sa mga gusto pa manawag, pwede tagaan itong isa ka-caller nga pwedeng makahatag sa iyahang iyang suggestion or advice para kay Thomas. Samtang na, apay oras. Chance. Pwede mo makatawag sa 0995-994-6868. 0928-55-08727. DJ Soroy diri sa Fiesta sa Toledo, James Bolaño niya. Mag-unsan po ko dira in town, James. Ano ko pamistahan niya? Kasi niya, papasbo ko pag-abot din. Out sa mga namina karo nga taga AS Fortuna, Manila. Hello po. Taga Ayala, hello din po sa inyo ha din ha. Na mga tigpaminawa na to din ha. Nagunsan mo diya arwain o sa iyong trabaho ron din ha sa Ayala man. Ano ang inyong pinagkakaguluhan sa ngayon? Ayan, hello DJ. Bahin sa ato ang letter sender. Tama gitong giingon nga ayaw gyudumti imong inahan. Dili man nimo siya mapasaylo karon pero sa karon tabangi lang sa siya. Inaagi sa kaya lang nimo. Oo, kung di nimo. Hindi daw niya kaya daw. Matagukwarta. Basin pwedeng maptabangan sa laing pamaagi. Betaw. Naragin, actually, no, naragin ni kay Thomas Tanan ay kanang kalibog ni mo, Thomas, pwede rin na mapangita ag pamaagi kung dili lang nimo ipatuyang ang kalagot og kanang kapungutan. Kinamalikayan. Kinamalikayan nga magma-feel nimo ang susama ni Ana. Pero ko, gusto kag naay peace of mind, I think it would be better. Hinay-hinay mong mapasaylo ang imong mama sa kakulang og mga kasakit nga iyang nahatag diha nimo. Hello, Alexander Espina. Tawag Sir Job. Hello po, maying hapon.
1: Yes po, hello po. Magandang hapon po.
0: Sino to?
1: Si Marvin po, all the way from Davao City po.
0: Marvin, DGRC. Yes. Hello Marvin, yes. Kumusta ka naman?
1: Okay naman po, DGRC. Ikaw, how about yung ako, DGRC? Kumusta naman yun?
0: Medyo hindi ako okay. Medyo
1: okay. Ano man?
0: Wala lang, gusto ko lang di maging okay. Ano ka ba? Ay!
1: Pero madali mo na, DGRC.
0: Hindi ako good mood today, hindi ko alam.
1: Tapos yung kwan dyan, dinat na ng dalaw.
0: Hindi naman, tapos na.
1: Ay, wala lang. Baka na ano lang talaga siguro mag nabitin na si Rogumay.
0: Nabitin sa ano?
1: Sa mga kagabiyon siguro, DJRC.
0: Ano?
1: Joke.
0: Ano? Sabihin mo, Marvin.
1: Kasi ko ang siguro ba, na kailangan siguro kagabiyon siguro.
0: Gabi? Saan ikaw gabi-i? Ano, makulangan man ko gabi-i?
1: Saan ay mong tubig, ay mong pamunas?
0: Gabi-i? Nakulangan o pamunas? Tarong ako ko, Marvin. Sabihin mo na kasi gusto mong sabihin. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ako lang naman ito. Bayan, Marvin? Oy? Hindi ko din alam.
1: Ito ako kung gabi-i at sa 6868, magwarag. Kuan naman siya, warag. Expired naman siguro ang inyong SIM?
0: Expired ang SIM? Expired ang SIM, di ay? Ang load or ang SIM?
1: Wala na siya ba? Wala ang SIM?
0: Expired ang SIM? Expired ang SIM, di ay? Ang load or ang SIM?
1: Wala na siya ba? Wala na siya ba? Siguro wala na siguro ginaloadan. Wala na tao.

0: Ay, mahon si Thomas, Marvin. Usa may maingon nimo kay Thomas.
1: Ang maestro yan
0: ang kay Thomas. Ang naasi ang kahintang.
1: Oo, oh. Parang sa mga teacher, you know, na ako, kung ako ang nasa iyang kahintang mo, so, okay. Katagal mo, hindi siguro ka may ang kahintang. Isa pag kung saan magbalibali, teachers, inahan may yapa. Pero ang ato ang mga teacher, kung nga, di lang ito magtanong ko, so, po, sa ato, ato, ngayon nga naman ang batasan sa iyang inahan, dahil nga napod kay maunong ganang batasan sa iyang inahan. Pero kung makahatag mo siya, pang hospital sa iyang ginikanan o sa iyang inahan, hatagal na lang kung ganyan. Bumabalag, bumabalag. Bilis mo dawat, BJC, oh. Mati, mabuhat na lahat kasi yung hatag ka. Huwag naman kay katulong sobra, pili naman, pwede yung mutli yung i-negosyo. Ang simple, hindi. At hatagan na lang po na yung inahan, eh, ang kwarta makita ang mga upod, pero ang kinabuhi sa mga inahan, hindi lang gano'y siya mabalik. Ala lang yun ang buhato na ito, the JIC, kung simple. Kung labi naman kayo ka nalita, to sukat po sa una pa lang na wapas yung trabaho, itong gusto siya mga trabaho, kung tinahalinan sila yuta, wag yung kahatag sa gamay lang. Kung naningkamot mo si Tumas, nga naka-adot sa gawas, naka-adot na siya. Karoon na kung ano pong ginikanan, yung ginikanan na pinigong siya ha, nagkala ko sabot-sabutan lang niya sa iyong partner na yun na lang nag-alat mo may si mama kung hindi niya rin dawat mo daw. Harap po niya, masang ato, anong hatag sa gumay. Hindi na lang po ihurot kayo, wala na po kayo kung gusto. Oo.
0: Dili di dapat ihurot. Uy, kaya na siya pabilya, uy. Bisa pag may kontag na ay kwarta. Uy, ako no, honestly, bisa pag may makip under ang kwarta, pero ang kwartang hinaguan, dili basta-basta nga
1: pwede yan mo.
0: Dili alim, uy, just, uy.
1: Oh, yun.
0: Ay na lang.
1: Nadi ang ato ang singot, huwag tapoy, di siya singot. Ato ginagi, hago ano ba?
0: Di lang hago, gisakripisyo pag yun, kigibiyaan niya iyang pamilya, para lang oo. Kamingaw, kakapoy, tanan na. Muna, kung ako sa imo, Thomas, di mani mo kaya mahatag ang kwarta ng 100K, tabangi ang imong inahan na makapatambal. Sa lahing nga pamaagi.
1: Hindi mo kung mga kuhan,
0: sa daga, dahil pwede doulan. Oo.
1: Naman na, daghan mo na diya, daghan mo makapangayong matagpaba.
0: True. Di lang man ka na. So, para lang ko niya kuan, para lang po mugaan ang imong side. Kaya syempre, okay. Nahirap mag-yod o kanang kuan nga, ma-peaceful ang imong huna-huna. Diba?
1: Okay. Di lang ka mo balik ito sa gawas. Ang imong hatya, tatagal na lang. Ano na lang? Di lang pagkuan ko, kay, inahin man ito na. Bisa mo siyang taon.
0: Bisa pagbalik
1: mo. Loy
0: isa yung balik-balik mo. Luoy
1: ka luod.
0: Samok, Marvin, oy. Araw lang ba ka nagparamdam, Marvin, ha? Gagamay na lang kung oras.
1: Nakapasulod ko, Joyce.
0: Hayag kayo, hindi ka kapasulod, Ugtaro.
1: Nung kayo kong kapasulod, siyempre, dahil mo magpapit tayo.
0: Masailot ka, Marvin. Salamat, Marvin!
1: Ito lang din, Jaycee. Pwede pa shoutout?
0: Oh, sure. Unsa man?
1: Shoutout lang may gusto kong mga na-amiga niyo. Kay Kim, kay Richelle, kay Jisa. Puro sa sila, taga Cebu o kay Kwan, kay Jumar. Pwede kong po, kay Eric, usap mo lang ba yan? Ate RC?
0: Unsa?
1: Pwede ito maka-ere ang isang number?
0: Sige, go. I-ere mo na ang number mo.
1: 0951.
0: Alright.
1: 861.
0: Break it down, yo.
1: 2448. Mas mara ko ni Jaycee last.
0: Go.
1: 0951. 861. 2448. Kailangan ni Jaycee?
0: Salamat.
1: Ni Jaycee guwapo.
0: Ano nga tama na ngayon, Marvin? Bye na, uy. Char. Thank you, katropa mo.
1: Exciting!
0: Igong oras ba nga katropa? Hello, shoutout kay Miss Amper. Mar heart Amper. Maying hapon, enjoy kaayo kumutan-aw sa imong lives.

Salamat po. Magpagpamina. Kawa naman ko igong oras mga katropa. Dini na lang ko ito mga ito programang X-rated. Ugba po magdunggan na ilapunta sa ito ang ato ang programa. Lain na pong sugilano na nga ito ang tabangan o tambag. Huwag man tatay apil sa sugod lang ani. Sugod pa sa ilang problema. Apil-apil ta ani pagsolusyon. Mora to katropa. Kaya di group to mas no. Para na ako tabangi imong inahan. I know, naagin na, dilita ka question nun sa imong gibati tungod kay kasing-kasing mo mana. Oo, pero ako may ngon tabangi. Oo, para na yung peace of mind ka gamay diha. Depende na kung saan klaseng tabang, kay sure ko di ilang kwarta ang kaya ni mong ihatag sa imong mama. Daghan pang pwedeng tabang. Sa ako partner sa Tigas Lawa Katropa, ang Jock JJ, and of course, ato mga kaubanan din sa istasyon, ato ang station manager John Limon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Daylang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: pipo ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
2: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Weh! Sauna! So wala pa ko kapaminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon, sukad na kapaminaw ko og XFM! Weh!
16: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
15: Pag-uha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
9: X.
14: XFM.
9: FM.
15: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen
9: XFM
17: Exciting.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Salton Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Salton Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Salton Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bukan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting.

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo, hubag sa

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
5: X. XFM.
6: FM.
4: Exciting!

0: Basol. Ako si Aileen, usa ka sa Sclerotibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
1: Santum Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na ko ginom og soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi og regular pod ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpanya og Santum Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI og regular na pod ang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: all sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: We, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! We!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
2: Paguha diya! Huwapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: Grabe naman ang exciting, oi!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak o Santon Plus Gold 3 kakapsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat. Salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
5: Exciting!

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan ko na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: underarms, and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Wala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIPA

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Alright. You wanna dance?

0: Tatu ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
1: Ang Diyos naluoy kanato igsoon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
3: Kini ang tingog sa reformasyon.
1: Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
4: Okay, maayong gabi sa tanan nga mga kahigalaan o mga kahigsunan diha sa kahanginan sa matag panimalay. Ano na sabi kita karon sa samang higayon, samang takna o nining AXFM 107.1 o sa tanan nga mga walk station sa Tibuok, Mindanao, Mati, Agusan, Del Sur, Davao og Del Norte. Og Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Og kini nga mga istasyon na synchronize karon alang sa pagwali sa maayong balita. Og ako magatimbaya di ay sa tanan nga mga kasilinganan sa pagsabangan, mga Makoy family, Jikoy family and Makoy family. Og sa tanan nga maka live karon sa Facebook, og kamo among ginatimbaya og maayong gabi sa tanan mga kaigsunan og kahigalaan. Hindi nita sa nagahatag og buhi nga paglaom ning programa walay lain si CEO Doc Ramelito Oy, ang Vice President Ma'am Olivine Oy, ang General Manager mao si Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, og ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan, tagupaog sa tanang station sa XFM. Og kadto manginaot kami nga ang inyohang mga igdulungog o kasing-kasing andam na sa pag-paminaw sa maayong balita kay ang tema karon pagadalhon sa inyong alagad ang mahimayaong pagbalik ni Ginoong Hesus. Brother Bobong, doon ba kay Ingrid?
5: Ako na yung mag-timbaya din sa kahanginan sa atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa inyo ang pagsikay-sikay sa panihapon. Kami naga agda sa matag usa magasubaybay sa atong mga sa atong programa sa tingog sa reformasyon. O ako nagatimbaya din ha sa akong mga mahal sa kinabuhi sa nabunturan, mga kabataan, mayong gabi kaninyong tanan diha. O sa akong mga kaigsuonan din ha sa Mawab, sa Osaris family, yung manusab sa Compostela, Brother Danny Saranya, mayong gabi kanimo diha, Brad. O ako nagapanginaot nga naaka sa maing panglawas uban imahang pamilya. O sa mga kaigsuonan sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O dili tamo ma isa-isa. Ingon manusab sa ato ang mga buutan ng mga pastors, si Brother Junard Ikunar, may gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga naa ka sa luwas nga pagbiyahe, no? gikan din ha sa meeting pa uli din hi sa Mindanao. Ingon man usab sa ato ang pastor sa Jinsan, Brother Yakin, Istilyuri, mayong gabi kanimo din ha, manginaot ko nga naka sa mayong panglawas o sa padayunon nga pagpangalaga din has Ginoo, uban sa imuhang pamilya. Sister Malo, mayong gabi kaninyo din ha. Ingon man usab nila Sister Lisa, din ha sa Pulumulok, mayong gabi sa Tanan, ninyo din ha. Ingon man usab kang Brother Samuel Salbanya, uban sa iyahang pamilya. Sister Inday, mayong gabi o manginaot ko nga na kamo sa mayong panglawas o sa mga kaigsuunan na to sa mati, mayong gabi kaninyo din ha. Sister Jima, Autida Family, ingon man usab kang Brother Nodalo, uban sa iyahang pamilya, mayong gabi kaninyo o sa ato ang interesado sa mati, si Brother Titing Ingalan, manginaot ko nga ikaw maga patalinghog sa pagpadayon ining programa sa Tingog Reformasyon, ikapon sa Ginoo ang imuhang panglawas o hatagan o kayuhan. Ingon man usab sa ato ang madasigon nga igsuon si Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo, manginaot ko nga ikaw maana sa maing panglawas usab o ang Diyos maga uban o maga panalangin kanatong tanan o sa dili pa ato ang ihatag sa ato ang magsusulti o paminawan nato ang pinasahi nga awit.
4: Atong ihatag ang panahon sa awit.

0: FM. X FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerc, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Blas Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe kipiktibo sa Santo Blas Gold.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsili, pangatol niya kumata. Yeah. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko.

0: misulay ko, ribalik ko sa pagkika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaw ng mga junk foods. Onya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Bottled Blast Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mm-hmm.
5: Oh, ikaw.
4: Puta na ko niyo ba? Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
5: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
4: Mm. Yun naman.
5: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
6: Exciting. X FM.

0: Disdis Buhangin.
1: Exciting summer managatrupa.
2: Ang saya-saya.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, magkatropa. Kaklare, anak.
1: Exciting.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Agay! Biskit kayo do. Kita ado eh. Kuyo kaya ang mga kanda ka ng mga paano lang nga, Andoy! Grabe d'yo kayo mga banat si Uncle lagi. Hello, V! Mayong gabi po sa to ang tanang welcome po sa to ang programa karong gabi una ng Andoy! Grabe ka powerful sa kung ano'y tingog niya. No? How I wish nga nga na unto tong tingog. Baka nagong with all the... saon tamay na maski yun saon maging nato o sundog-sundog wala maging taing anang ato alam ko doon hi bita oy ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella po once again Cinderella ang pangalan sa radyo o sa personal lahir ang maging gayo. No? Makauban ninyo ang Trilas On si Emeja karong gabi una. Madungog live sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita o sabang ato ang kaanyag. Char! Ang atong kaanyag ha. Uy, dapat kay dapat ginalift up na ni mong kaugalingon kinahanglan na. Kung walay mo ingon sa mga gwapa ka, kung walay mo ingon sa walay mo appreciate sa imo, you learn to appreciate yourself. Kay tungod ana, makakuan gid ka kanang makuha gid gani ka og kanang confidence within yourself. Balik-balik te. Bitaw, kung wala mo ingon sa mga gwapa ka, then, una yun natutong kaugalingon, simple lang manggid ka ay na, oy. O makita gini niyo kung kaanyag rong gabi una with all the matching kulot-kulot nga hair. Nagi kimpit-kimpit lang. Sa atong official Facebook page, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab sa 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and of course, the official Facebook pages sa Radyo Amigo. Dagang kitang mga hisgatanan karong gabi una, Bino, kaya murag kanin manggit siyang ato ang pangutana rong gabi una, which is ang ato ang Sir BB question. Ginakagubtan na siya sa Facebook eh. Unya, kini siya, syempre, ang ato ang Sir BB question po karong gabi una, hatod ka nata sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Wala mo'y angay kabalak-an kay mutabang kini siya nga mapaligo ng ato ang immune system. Aron healthy kita o andam kita nga makigbisog sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay na panahon. Para sa taong Sir BB, question for tonight! Agaray yun. Ikaw ni Moms, ay... Besh, ikaw ni... Besh. Sabi tanaw na ako, ikaw, lagi, ang sexy na ako, Omega, o la, si Leonard. Oh! Ato ang mga katropang teachers diha sa may... Kamansi, bagihapon ka, Besh. O, Kamansi Elementary School. Salamat ka, o, you. Sa ito ang Sir BB question, karong gabi, unang, ang magbayad sa mga dates. Babae? Or lalaki. Isa ni siya sa mga ginakagubtan sa social media with all the hand gestures, ha? Isa ni siya sa mga ginakagubtan sa social media because they're asking kung kinsa giba daw dapat ang magbayad sa mga date-date. Let's say, example, na kay Juwa. Juwa! Na kay Uyab. Lalaki man ka or babae man ka. Ingon sila nga mandatory daw nga kapag ka magde-date, ang magbabayad yun daw is ang mga lalaki. So lugar, maski si babae ang naghagad, dapat si lalaki ang magbayad. Masama ng justice, ana.
1: Mutat-mot na po.
0: Dili siguro ingon, ana, oy. It is very important, ha? Kung kinsay nang hagad. Sa kuha lang ni nga point of view, ha? Murang naigugid ko, ani, ay. Kung kinsa ang nang hagad, siya ang magbayad.
1: Bantog ra!
0: Ako yung nakaganad to? Wala ba gagnaw? Ako ba di ay? Ako di ay? Oh my God! Pwede rin mong good! Ikaw ba yung nang-invite nga? One of these bukid nun? Ikaw! Galalis, midiri. Kinsa gyud di ay dapat ang magbayad kapag ka mag-date mo. Dapat ba gyud ang lalaki ang mandatory nga magbayad sa inyohang date? Ooh! Or ang lalaki? Isip usa ka lalaki, amot ba sa Pilipinas sa mag-iingon na ni gud?

0: kadang-kadang kay kumuinom ana. Nain po, dog siya magbayad sa imong cravings. Oh, gawas na lang siguro. Kung ang imuhang bebe, imong bebe boy, kay kanang, ang sitawag ganyan na, baby Jow, kanang galante. Kung galante siya, yayamanin. Meron siyang generational wealth. Meron siyang mga SK fund. Meron siyang mga pinamanang basta. Oh, yung anak ba? Di, makuha ganiya, makater ganiya ang imuhang mga cravings din ha. Pero what if, for example, utrupong parehas na po natong pobre? Duoy kaayo eh. May gabi ikang monski anin yun, kuwer po ana si ma'am an-aba po. Maulaw po ka, lalaki magsalig ka sa imuha partner. Maong magbayad sa inyo ha, mga lakaw. Eh, wag tularan. Na, hello sa guwapa nga host, ang Disney Princess sa Bukidnon. Ay, may gabi eh, ma'am an.
1: Thank you!
0: Alam sa tumam an. What? Kung kinsa ng hagad, mao magbayad kay napugos ra ang nagkuyog. O, bitaw 50-50 ra jud. Dili na tupugson og wala jud budget sa ika-date o maulaw pod. Bitaw. Siguro kung both decision ninyo, like walay nang hagad, both decision ninyo nga nagsabot mo nga manggawas mo, mag-date-date mo, kamura pod. mandatory gyud na mag 50-50 mo. Pero kung kinsay, let's make it a rule siguro ba? Siguro we change the ano, the rules and regulations of dating. So, no? Kung kinsa ang nang hagad, mo'y maglibre. Trust me, boys. Pag kani, mag-take effect. Di na mo mabala ka. Wala ko nang... Trot. Kung gidulit ang iyong profile pic, ito na ilahan ako sexy, magkaya kong besyo. Eh. May gabi diha, besh. Sa mga kaubanan po dito sa Camansi Elementary School. Tagang salamat and I miss you guys.
1: Thank you!
0: Guwapo gid ka, Amy. Ay, makagwapa gid siya sa mut mo, me. Thank you, kaayo. Hi, kay Junlin Runs. Kaya nagtanong sa itong Facebook Live kay Roy.
1: Thank you!
0: Sige, kung Bibi Jow, parma kong text line, Bibi Jow. Nakalimot ko. Pasay, Lua. Basta ha, kung naamoy mga reaction din ha, 097, Bibi Jow! Sarap ng kain mo ha. Parma ko sa text line, Bibi. 0975-474-9153. Pag-react mo, kay, basta mo ni among nabalaan kung kinsa mo ganito. O kung kinsa ang manghagad, maugid na yung magbayad. Ana si Texter 020. Nabunog, nahunlak, kagibiyaan kong Cinderella. sa ako lang, lalaki jud if mag-date kay ang manghagad man og date, kami jud mga laki. So kami jud magbayad. Pero naapod babae nga dili mo sugod kay ang gusto po nila dapat parehas may magbayad. If ako ang iyong makadate, aba? Kung ako ang iyong makadate, dili mo magmahay sa ako. Ano man? I have my credit card. Try na ang... Oh, wala. Na ako ay... dili ko. Siyempre, when we talk about dates, common sense na lang po na. Nga dapat 50-50 yun. Not unless, kung may ingong good si lalaki nga, ako na magbayad. O saan kayo mag-good out of pride. Ako na magbayad. Pero, mas gwapo mag-good being, 50-50 mo, kaya para dili po, namag-iuban nga, magtagam, binaglalaki, adik ko makig-date, anak, kay di mo na siya mo, di mo na siya makig-chip in. Chip in is the term. Pero, bitaw, kung kinsa manghagad, dapat siya magbayad. Or, sabot na lang mo, 50-50 na lang mo. Dobby, pila man ninyong ginabayaran sa inyong date. Sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City. Hello, Cindy. Naminaw na pod ko sa iyong programa ni ako sa Outpost Girl ng Duty from Asgard.
1: Thank you!
0: Ay, mga kaubanan nato, mga BPSO, may gabi din ha sa inyo ha, diya sa Barangay 9. Tuyo ka po mo ninyo, Dirisco. Barangay 9, baghapon ng Carbajal, dili, bantog na po, di mo maabot, Diri. Abi na kung maabot mo din, hiya, kaya tunulan, tamo na akong kape. Dimanday mo maabot dire. Hi, my gabi imads from Korea. Lowe. Nahirag din sa dong ski, Romeo. Boy! Nanabi ni siya, boy. Boy yung tinawagan ay. Ipasuri dito sa ilang David. Katong dapit sa may mati. Hi, may gabi ipod sa mga namino karon Balingit family kang BB Eric o sa amuang BB girl Vicar Suzanne Balingit. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Okay, kanino ang kaning mag-asawa noon, wala doon sila problema when it comes to date kay they.

0: they can afford. Charis, ang uban daw, be. Ito yung mga babae nga, grabe kayo maka-take advantage. Just because nga, ang lalaki manghanggang, uy, 50 na lang siguro. Usahay manggod, manghanggang na lang ng laki kayo nga, ano, magpadungog-dungog manggod po mo. Lahi ko ha, lahi ko. Ako pag, oh, dapat kanya-kanya Besh! Lain kayo, besh. Kung sa bagay, pwede rin manggunod magkanya-kanya mo, pero amot ba? Na murag batasan manggunod itong uban mga batasan sa ubang Pilipino nga. Murag maikog gunod ganit nga. Nagkanya-kanya magbayad ka ng... Mas maulaw gin siguro nga. Daghan na kay gibutang sa plato niya. Ang ending, ikaw de bayad. Mga tana sa siguro daan. Ano sa manilibre ni? Kung ula... Maulawan man sa taan na, oy. Ako jewelry, ako lang 10 out of 10 kada gabi happy na ko. Ako sad me, pero ako kay naman joy chance nga masuot na ko, may susuoton gyud nako siya me. Oh, magdaladaan og kanon. Mutaas sa tong isgutan, mag-isgutan ni balik unya taod-taod ha. Ako sa ning paagiyon ako ang mga panginabuhi an dinhi kay ngano mang gyud. Dako jud ning issue bitaw kung kinsa gyud ang magbayad dapat sa inyohang date. Babae ba gyud or lalaki or katong nangimbita? No? Pero kung mga mag-asawa karon, wala naman yung sila yung problema kay usually ang magbayad sa date ang asawa mangyod kay naman sa iya ha ang budget. Kapag kaingon ana, apilin na lang po sa inyo ang budget ang pagpalit sa Turbo Men Enhancer. Oy, kini ato ang Turbo Men Enhancer, the best kay niya sa mga mag-asawa. Ilabi na karon nga ulan-ulan. Ay nako bebe, pampawala niya siya sa sapot sa mga kababaihan. Pagdungag mangko na siya og libido o pampagana sa mga kababaihan o pampahatag og extra nga kusog sa mga kalalakihan for just 75 pesos per capsule. Ma-experience na ninyo ang kaanindot gyud sa to ang Turbo Men Enhancer nga mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan tarte pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Boss Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ko, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong lipot. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inam na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tapilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: bali kita sa tong program. Nga, no, ginoy. Pag may ngayon, hindi ko kanag word na balik, no? Kahit lahigil na musulod sa kong utok ay... I became so like... Mas lang kumasakitan, no? Pag magsigi kong ingon-ingon na ng mga word nga balik. Ikaw. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, kauban gihapon na ito nga to ang Sir BB question for tonight. Kinsa gyud daw ang magbayad sa date? Ang lalaki ba gyud daw or ang babae? Siyempre nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatul usab ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong hisgutan, diesel or lubricants inyong mga sakyanan or motor, importante nga pilion nato magpagasolina or magpa-change oil sa LE Leon Shell Mobility Station. Makita kina siya sa tibuok kalibutan B, and of course, di kalidad and pang-international dyan na brand. Sure, bulgid nga di ka ilaron pag-abot sa imuhang ipangbutang sa imuhang mga makina. Kaya remember B, mas mahal gyud baya ang maintenance sa imuhang mga, o kanang imuhang sakyanan or kanang imuhang motor kapag dito ka magpagasolina sa mga baratuhon. Unya di ka sure kung unsa nga mga additives ang nakabutang din ha. Dili sa Malibalay na akita itulog ka branches sa LE Leon Shell Mobility Station. Naa kita sa Maramag, naa po kita'y branches sa Valencia, and of course, diri usab sa Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall or Shell Kasisa. And alagyud. Grabe, sabagit kay Modrino. Sige. Naghanag kayo nag-react sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Ato na siyang isa-isa hon, biha. O, oh, may gabi kang... O, may gabi din ha, Day.
1: Thank you!
0: Marisa, payot ba nga ka? Hays, may gabi din ha. Say mo, salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si Bash Leonard kayo magdalagi daw og kanon daan. Gakahitabo din siya sa una when I was in Tagum City. Nagadala ko og kanon sa Trade Center. Or musulod ko sa McDo. Dala ko rice cooker, oy. Di, wala akong busin na nag-ingon og bawal. Asa? Ah, oo nga, tanangan to po sa Valencia na. Dala po may ganoon at to. Ang sulod niya sa usa kasikat nga fast food chain, pero nagdala may rice cooker.

0: Hoy, hoy. Dash. Ang that's sa keks. Ikaw gi bash ba? Ikaw gi gara-garaan jud guni muha. Miss you, Dai. In regards kong Sophia, no problem, Dai. I miss you so much.
1: Thank you.
0: Tristan Wyatt, gulay may gabi din ha sa imuha. Si Gretchen Padin, I love you, Dom.
1: Thank you.
0: I love you too. Salamat kaayo, kisa pa mani. Hello kang Mama Feli Cuerpo, nga naminaw ni mo per me. Solid ka tropa, good me. Salamat kaayo ha, sa inyo ang always nga pagpaminaw. Ay correct, makatipid ba o niya, busdik yun ang kabusog. Anak yun. Mas nami manggid ko nga, di ba ang huna-hunaon ni mo kung mag-date man mo, magdala na lang mo rice cooker, parang yung huna-hunaon, sundan na lang. Lahi ang inom sa date, pari mas sacred ang inom kaysa sa date. So mas pili on lugar ninyo nga mag-inom-inom na lang mo. Kuyo, ganyang ubang boys din ni Aba, kaya mas importante yun sa ilaha ang kanang kuan, kanang inom. Kes sa mag-date-date. Oy, simbolo ng mga loyal. Char. Maro man na, di man na gakatulog. O gani, di gina siya nagkatulog. Pero pag uli sa balay, makig-away og iro. Si Imor, Banit, pwede mag-request kog song? Do I have to cry for you? Sige, paningkamunta na to. Nga ma-play na to na siya, biha. Kauli, oy, oh, pero buntag na. O, ugma, o, sa sunod adlaw pa makauli. O, mauna. May gabi na hari mo, Cinderella Okera, o, si Arman Dang Buhol, si Bong Bong, may gabi ibo. Para na ako, ang lalaki mo ay mong libre, o, kaya ang mga babae prinsesa lang yun na sila. Kadugayan ana nahulog na lang sa KKB para dili sila maglibog kinsa magbayad o pero pag uli sa balay basig ang babae magpost-post na dajun. Wala man ko sa akong kikaingon sa inyo ha, dili ko nagapang down sa among flag. It's just that sometimes it is proven da. Proven gid nga nay mga ingon ang klaseng babae nga pag abot sa balay magpost kay eh dili ko ganahan ang tunay kay kuripot man to di man to manglibre. Diba 50-50 pag yun ko. Charlan. Tama, should be kay ang manghagad mo, audio dapat ang mugasto. Ano na lang siguro to ang rules, no? Kaya para wala'y mahayay. Naminaw may didikaroon sa imo, sa Mati, si Jean, di ay ni. Salamat kayo, Jean. Dili na barangay 9, Cindy, barangay 8 na siya. O wala ko nakadala og sample karon, ugma na lang ko magdala ha. O anhi adari asgar. Kana kung mag-duty ka, ugma. O kung asa po baya magdala ko, lagid po baya ka. Na, Ma'am Cindy, request ko kanta mam pwede kay ng all this time from Anag Mati City. Oy, may gabi sa mga taga Mati City.
1: Thank you!
0: Hello sa kong igsuon nga si Bencho Wensi, Michael og sa ako ang pag-umangkon nga si Chan Chan, si Jem Jem og si Kun Kun. Gikan kang wasalak sa alanib sa lagdik. Alan ng Mate!
1: Thank you!
0: Nagbi, Alan. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Dito, no? Balikan nato ni ato ang Sir BB question karong gabi una. Kinsa gid ang dapat di mo gasto sa inyong mga date-date di ay? Kung ako lang inyong pangutanon, mas gwapo gid siguro nga mag-kikibi na lang mo. O, chip in. Chip in na lang mo kaysa sa dagang pag-istorya. Unya, kung kinsay nang hagad, mao na lang magbayad. Anak naman, kaya para makaiwas, good food mo boys, di mo okay. Sigaling gabi, kami mga babae, kusog kami mga hagad, unya wala mi kwarta. Siyempre, mga Disney princess, baya kunumi. Charlan. Ay, bitabi, oy, unya taon-taon ha, tangin ninyo ang ato ang potahe confession. Ang ato ang Sir BB question karong gabi una, in line siya sa ato ang potahe confession, unya taon-taon. Kay, problema, good ka, ininila nga mag-partner. Unya na lang nato na siya hisgutan, ha? And so, siyempre, sa mga gusto gihapon magpagawa sa ilang mga hinanakit, may it be you're the happiest person on earth or anything, any emotions nga naamo din ha, akaroon. Abri po ang atong official Facebook page. I-search lang ang 101.7XFM Bukidnon. Pagaman po sa pipila ka mga pahinumdum, atong sugda na nga ito ang programang Rated SPG, ang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess, Bisaya version. Cinderella gihapon, mabalik na taon-taon, pagtimpla na sa imong Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon, naapag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Alas G's sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X92.

0: tao. Isudaan niya kung kaimtang. Anyway. Welcome sa programang Putahe Confession. Kining programa, syempre hatod kay nato sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, B, ilabi na sa mga panggabi ang trabaho o kanang sigilang o kapulaw. Pinaka-perfect yun nga kape ang para sa inyo, ha? Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nangapi ka, matambalan pagigkasi mo mga balatian, plus naakin na siya glutathione and collagen nga makatabang muhayag ang imuhang pamanit. Putahe Confession B, once again, this is Rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanom nga naminaw karon na kung naapod may mga anak ng partner ninyo nga nagapaminaw sa to ang programa, na ay mga eksena, na ay mga words din hi ang basig dili maganahan ninyo mga anak or basig di sila kasabot nga nung ingon na ana ang amo ang maingon, muhangyo na lang midaan nga kamunay bahala nga mag-explain sa ilaha nga maon siya dapat na ingon ani ingon na ana. Kamunay gibahala mam ha, kay wala gid taon ko din ha para mag-explain sa ilaha isa-isa para dipensaan po akong kaugalingon. Charlag. Di na ko maglangay pa kaya nga to ang letter sender nagpanikad na og nagsakit na ang iyahang buot. Tungod kay isa pod kini siya sa biktima sa kaning gitawag na kinsa gid daw ang magbayad sa inyohang date kapag kakamong duha naga-out for laag-laag or unsa ba inyohang mga trip din ha. Naglibog po na nga to ang letter sender for tonight. Nga to ang Putahe Confession hatod usab kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Palihog itago ko sa pangalang Rosa. Abi na ko, Cinderella, ug normal ra. Ang akong ginabuhat na pag nag-date me sa kong uyab. Kinatuyo gid na ko, Cinderella, nga ibilin ang akong pitaka sa balay. Kay gusto gid na ko, Cinderella, na sa matag gawas na mong duha, sa matag date, sa matag lakaw, siya ang magbayad. Nature mang gyud nga ang mga lalaki dapat mahimong provider ilabi na kong kasal na mo. Pero Cinderella, wala gid ko mag-expect na mapuno di ay siya sa kong ginapangbuhat sa iyaha. Siguro, Cinderella, nasanay ko sa kinaunhang date na mo nga siya gid permanente ang nagalibre sa amua. Naanad ko, Cinderella, na every now and then sa amuang date, siya gyud ang nagagasto. Cinderella, nagpromise ko sa iyaha nga pag-abot sa among anniversary, ako ang manglibre sa iyaha, isip pambawi na ako sa mga times na wala gid ko nakigamot sa amuang date. Hangtod, Cinderella, sa naabot ang adlaw nga mag-celebrate ni sa mong anniversary, wala ko mag-expect na seryosohon din niya ang iyang giingon sa kuha. Huwag ang iyang giasahan sa kuha nga mubawi gyud ko pag-abot sa mong anniversary. Gisundo ko niya sa balay, Cinderella. Nagbiyahe mi. Huwag ang pinakauna niyang ginapangutana sa kuha. Nagdala pa daw kong wallet. Nikatawa lang ko, Cinderella. Ningon dayon ko nga wala. Kay siya man ang lalaki. And since anniversary na mo, expected yun nga siya ang magbayad. Dito, Cinderella, wala ko mag-expect na nasuko gid siya pag-ayo na ako. Nasuko siya. Wala daw siya nangita og uyab, Cinderella. Para lang daw mubayad sa mga gastuson, ilabi na sa pagkaon na mo sa panahon nga mag-date ming duha. Ang akong giingon na lang sa iya, Cinderella, nga nag-ipon ko og kwarta. Pero ang tinuod, ana, na ako'y mga ginabayaran nga utang kaysa tinuod lang, Cinderella, grabe gid ko kagastador. Grabe, Cinderella, sa kahaba-haba sa buong gibiyahe. Perti gid na mong away. Wala na namo napansin, Cinderella, na sa mall kung asa dapat mi mag-date, nalampas na mi diadto. Ug iyaha kong ginaog sa lugar, Cinderella, nga dili gid ko familiar. Lugar nga grabe kang ngit-ngit, Cinderella. Wala dyan ko mag-expect na iyang ihunong ang sakinan ug iyaha kong gipanaog. Bago kuning naog, Cinderella, iyaha kong gitagaan og 50 pesos para daw na ako'y pambayad sa jeep paadto sa mall or pamiliti man lang daw pauli sa amuang balay. Niingon ko, Cinderella, nga basin ganahan ka nga manihapon sa ta. Ay ha, kunin mo pa uli on. Ang yang gitubag sa ko, Cinderella, unsay purpose sa mo ang panihapon kung siya lang daw gihapon ang magbayad. Nihangyo ko sa iya, Cinderella, for one last time na kung pwede i-drop na lang ko sa terminal para makasakay ko og bus pa uli. Since ang amuwa is layo, gyud kaayo. Wala ko'y load. Wala ko'y internet. Munang wala jud ko'y mapangayoan og tabang sa tinuod lang. Halos usa ka oras gyud ko, Cinderella, nga nag-atang og taxi. Kay dili gyud siya musugot og iyakong gibiyaan sa lugar nga dili ko familiar. Muto, Cinderella, nga kaluoy sa Ginoo na kauli in taon ko ug nihangyo jud ko sa taxi nga sa balay na lang ko magbayad. Pagkasunod adlaw, Cinderella, nangayo siyag pasaylo sa kuha. Unta daw nga naka-realize na ko, unta daw naka-learn ko sa kong lesson, na dili daw porket lalaki siya. Dapat
dapat daw dili ko maging dependent sa iyaha financially. Nangayo siya na ako og second chance, Cinderella. Pero wala ko kabalo kung tagaan bagid na ako siya. Sa chance ang ngayong gipangayo sa kuha. Cinderella. Naglibog pud ko kung ako bagid ang naay problema. Ako bagid ang naay mali. Kay ginaasa na ko tanan sa iyaha. Tapos wala ko ning bawi sa among anniversary. Wala ko kabalo, Cinderella, kung palampason pa bagihapon na ako. Ang kababa sa iyang pagtanaw sa kuha. Ug ang pagnaog niya sa kuha sa lugar nga dili ko familiar. Tas wala man lang ko niya tawagi itong panahon na, Cinderella. Ug iya kong pangutan-on. Kung okay ra ba daw ko. Kung okay na ba kong nakauli na ba ko. Wala gay concern, Cinderella. Karon naglibog ko. Kinsa bagid sa mo ang duha? Ang red flag. Para sa Putahe Confession, Rosa.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin!
6: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos ang tiyan, pero nakuha ko na, ayok ay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yesto, na panyo, dako kay katabang sa buha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos, sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next. Daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitu mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang guys kuwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda. Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hindi na.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sulod sa usa ka bulan ni Kopos na og nawala na jud ako Gwetter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung

0: akong Judy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid ko.
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may paki-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Oras, alas 11 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
6: Mga katropa,

0: Welcome once again sa taong programa Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong makaubang karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya. Ang trilason si Evangel gihapon kita and of course ang ato ang programa hatid kay nato sa Santon Plus Herboso para po sa mga PB nato nga nagka-problema sa mga baho-baho sa inyong kalawasan or let's say example na nimaho og ilok, baho og tiil. Nakobi, ang solusyon ana is ang ato alang yod, pagkaligo, manglugod og tarong og magsabon og Santon Plus Herboso. Aduna kini siya'y mangosteen that has an antibacterial effect. Makatabang kini siya maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong, any allergy sa tuang mga kutis, and of course, ang mga baho-baho sa kalawasan. This is also a product of Yes to Health. Mapalit gihapon kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na itong ang letter sender for tonight, si Rosa, bebe. Naku, si Rosa, nangunta na siya kung kinsa daw ang red flag. Siya ba daw or ang iyahang, shall we say boyfriend gihapon? Wala man sila nagbulag, no? Boyfriend gihapon. Pero, murag nagbulag, wala sila nagbulag, murag nagbungol lang. Naglibog siya kung kinsa daw ang red flag. Kinsa bagay daw ang naay mali. Siya bagay daw or ang iyahang boyfriend knowing na wala gid daw siya contribution during sa mga dates. Kasi ang iyahang mindset is dapat daw kapag ka lalaki ka, provider daw ang imuhang mindset. Hindi gani. Depende lang yun. Ginoon ko namin ingon aning problema. Karon nagsaad siya sa iyahang boyfriend na during their anniversary. Oo, mubawi siya og siya na pod ang manglibre. Unfortunately, gisundo siya sa iyahang uyab og pag-abot dito sa ilahang dating place. Wala siya kalibre kay nabilin daw kuno iyang pitaka. Maog yun. Nasuko ang iyahang uyab og igidrop siya sa lugar na walang katao-tao. Dili familiar sa iyahang gitagaan lang siya 50 pesos aron makauli siya sa ilang balay. Karon, nihang yung second chance ang iyahang uyab, ug naglibog siya kung muhatag pabalo ko na siya og second chance. Isip o sa kababae. Bakit reaction ani kay sa unang panahon mong god, tung naapa ko sa mga dating stage, dili mong god ko anag na ang lalaki akong ginapabayad. Wala. Actually, chip in ni eh. Nag-chip in ni eh. Pero sa previous na ako nga karelasyon, naanad ko nga ako'y gabayad. Naanad po ko nga gariktamo ko sa kung kaugalingon lang. Ginusto mo yan, pili mo yan. Walang panindigan mo yan. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Hi, Kang Charlene!
1: Thank you!
0: Mayang gabi, Kang Marcia Magali, mayang gabi po si Imor Banit. Hala, no? Tanaw na ako, ha? Hindi ko sure. Ang sa dito, imong girequest, kisa ko nga kanta, gani pa sa ilo, agad ko dayon, no? Hello, baby. Si Dandan, di ay ni para nako. Lalaki jud ang mugasto, baby. Si Dandan from Jensan. Dili po ba yata ng panahon na ay kwarta ang lalaki, ha? So, ayo, tanggala po na siguro ninyo sa inyong mga panghuna-huna. Uy, nga lalaki, perminti ang mugasto. Na umsa, di ay mo. Pareha mong tatawo. Oh, pareha mong tangibuhat sa Ginoo. Pareha po tangang itagaan og chance sa Ginoo nga makapangwarta. Remember, nanon ako akong friend. No, nga ayaw niya talaga na mag-boyfriend ng isang lalaki na hindi provider mindset. No? Ang gusto niya talaga is librihin siya dun sa mga mamahaling restaurants sa Naul. Kainot na lalaki, way nada biyain na. Ano si Mami Jacqueline Labis? Felipe Gomez, a poor boy.
1: Thank you!
0: Hi, baby. Love you. Si Texter 217. Daw, be? Ana si Texter 020. Naasayop si girl kay nagsaad-saad manggod siya. O, nga mubawi siya. Nga siya ang mubayad sa ilang anniversary. Pero ang pinakadakong sayop si boy. Sakto ba di ay to iyang gibuhat aron ma-realize iyang uyab gamali? Daw, biog na disgrasya iyang uyab didtong napita kay ngit-ngit kaayo. Unya naginusara sa 50 pesos per kwarta ug iya na lang di ay gihatod og balik sa balay or sa terminal kay ni Hangyo. Bisan tinuod nga naay sala si girl, pwede ra man istoryahan dili kay ipaagi niya sa ingato daw bi gihold up og girip iyang uyab didto. Sobra ra pud kay tuoy ang gibuhat sa lalaki. Tama jud kaayo, very well said. Oh. Kaya bitaw, kabalo mo ta nga, dili man gito perfecto nga pagkatao, pero dili po tama, nga balusan po tao, ingon na anak ba nga. Let's say example, parihaan na giimong gihunong sa usa ka awao nga lugar, nagbabae lang bayami, huyang bayami. Char lang. Pero bitaw, pila naman tao na mong kusog, uy, ang mga bukton pa lang daan pang Disney Princess na bayat tao niya mong mga bukton. Oh, yung gibilin mi dito, ni hangyo bayat bitaw si Rosa sa imuha, no? Si Sir Ay. Ni hangyo bitaw si Rosa nga, unta, i-drop na lang siya sa terminal para makauli siya. Pero ang gibuhat, i-giparosahan, gyo, dili po din anak, ka-harsh ang dapat ng iparosa, uy. Pwede naman gud ninyo ihatod, kung siguro, kung mahal na ang gasolina, eh, pwede naman ninyo ihatod somewhere nga pwede may makasakay dayo. Although, pareha mong gid mo na'y mali. Na'y mali si babae. Kay tinuod bitaw, nag-promise ka. Once you make a promise, kinahangan, imuha gid po na siyang tumanon. Dili kay, kanang, naanad bang gud po si Za. Ayaw lang po. Sa bagay, wak man siya ko ka-relate ang mga ingon anak. Ang problema, oy, kay dili mong gid po gulabad ng pagkauyab sa unang panahon. Ay, ex na di ay, sorry. Ex na di ay. Never in my life na naging labad ko. Siguro sa tanang ex name mo, I'll be the history. Charot. wala man ko naging pabuyag sa imo. In fact, kinapag-grocery pa kita. Diba? Pinag-grocery kita at ang pamilya mo. Alam mo yun. Wala kang pagsisisihan sa akin. Diba? Minahal kita. Nalanggood. Pero past is past. I have already forgiven. Ha? I have already forgiven myself. Anak na good. Bitaw do. Oh. Rosa siguro. Alam mo eh? Dili lagi ko kuan anak lagi. Di ko ka komento ba. Pero bitaw bi. Ang ako ang opinion din niya. Dili gindi siya mag-matter. I wish nga. Kaya nga. Naay manawag din ha akaroon. Oh, tawagi ko bin niya, tagain niyo tambag ni ato ang letter sender kay Louie pod ba yan, no? I mean, dili ginya deserve pod nga ingon ana ang treatment sa iya ha. Pero, mo lang, aminon pod din mo nga nagid kay pagkakamali. Naapog kay pagkukulang. Again, walay perpekto nga relasyon. Nagid na, muagigid na mga ingon ana nga mga kasuko, mga away-away. Pero not to the extent nga, ingana good, nga parusahan ka, nga ingana, ibutang ka sa, ihulog ka sa kanal. Wala kalain po doon. Wala ibiling ka sa dalan. Pwede mong manamag ha, kung naamoy mga komento din ha. 0975-474-9153. Ang akong tambag lang anak niya, Cinderella, iyahan na lang biyaan o mangita na lang siya og lain nga lalaki nga ma-meet ang iyang expectations nga provider mindset. Siguro no, kung boys, ani lang siguro boys, kanang og manguyab mga langgani pod mo, i-set ninyo daan ang expectations ba nga, kung maging kita, dili ko magsigpang libre ha, kay dili ko kwartahan. Awala na. Red flag na dayon ka. Nayubang tao mangod nga dili open-minded. So I wouldn't, you know, dili ko gusto nga kanang akong labanan. Pero nay babae nga dili nga anak ka open-minded. Ako, kung ilan siguro ko nimo nga kanang dili jud ka maka-afford, pareha mo kuto mo dato. So far so good. Eh dawaton na to ang kamatuoran nga dili tanan. Oh, naay kwarta. Naningkamot lang gyud. Siguro kuan lang magsata lang kag expectations nga manguyab ko sa imo pero sultian ti ka. Dili ko ingon anak ka kwartahan ha. Maka-provide ko pero dili tanan-tanan. Kuan na lang nga ikaw isip usa ka girl, kinahanglan nimo dawaton ang kamatuoran nga dili pud kakaya i-shoulder sa imong future boyfriend in the long run. So kinahanglan gyud mag-provide pud kag imo. Kabalo mo girls, nindot gud kayo sa paminaw nga naa kay trabaho. No? Kay in kaso parehas na itabo kay Rosa, biyaan mo in the middle of nowhere. Pero dili man gyud enough ning trabaho-trabaho lang. No? Ang uban kay trabaho, bayad utang. Ana ra man gud magtrabaho, mag-savings din po. Okay, in kasong parihaan, biyaan ka sa imuhang uyab in the middle of nowhere, ina akay kwarta imuha. Inkaso gutumon ka, inkaso mag-crave-crave ka, hindi na nimo kailangan magpadungog-dungog sa imuhang boyfriend just for them to provide for you. Umingon na lang ka nga, can I order some food? Ano na lang, diba? O, spoil yourself. O, by, ano, dili ka mag-disturbo sa laing tao. May it be boyfriend mo, may it be pamilya mo, eh, at least you can afford sa imuhang kaugalingon. Rosa, I think dapat gid inyong istoryahan nino sa imuhang boyfriend. It's up to you kung tagaan nimo siya og second chance. Pero nakita na ko nga red flag na siya sa imo, pero di mo magdugay og kanang dili gid pud nimo siya love. Money lisod din ha eh. Nakita nimo nga red flag siya pero kay love nimo siya, diha gid noong ka masangit, ma'am. Sangit kita din ha. Kaya ako ganit, nakita na gayon ako nga red flag siya sa una pero nasangit gid gihapon ko. No? Hangtod nga naka-realize ko nga, lo, inaagay mali sa among relasyon, so bulag na lang gid mi. Diba? Anak na lang. Rosa, istoryahin na lang na ninyo, Rosa. Again, ikaw na lang gid ang mag-decide, Ana. If you think na murag dili gid mo magkasinabot, gamay na magid nga problema sa tinuod lang, ay. Gamay. Dili po na ako ma-blame gid buta ang imuhang uyab kung mureklamo siya kay... Siguro nasanay po siya nga sa iha mga previous halag yun. Sa mga previous relationship, dili ingon ana tapos ikaw ang nalahi. No? Ikaw ang nalahi, kay ikaw man ang magsigig pa libre. Siguro sa iyang previous relationship, naanad siya nga. O, sa mga relationship or relationships, kung daghan man. Naanad siguro siya previously nga nag-chip in or nag-ginalibre siya. So, lisod kaayo kung naay comparison ka mahitabo. Kaya base ang ending, Ana, biyaan ka. Kinsa siya. Ganong. Hello, may gabi. May gabi po. May gabi. Kinsa ni Palihog?
1: Tiran-tran ni Bibi, taga Alamada.
0: Yes po. Unsa may matambag ni mo sa tuwang letter sender karon B?
1: Dili man madungog yung programa, Dre, Bibi.
0: Ah, sige, nas Cotabato?
1: Oo, Cotabato, Bibi.
0: Uy! Kuan B, sige, ano na lang. Unsa imuhang reaction or kinsa bagid ang dapat gapang libre kapag ka mag-date B? Ang mga babae bagid daw or ang mga lalaki?
1: Sabi.
0: Ha?
1: Unsa ingon nimo?
0: Madungog ko nimo, be?
1: Oo, madungog, be.
0: Kinsa daw ang dapat gapang libre kapag ka nag-date? Ang lalaki ba daw or ang babae?
1: Lalaki yun.
0: Eh? What if si babae... What if ang babae ang nang-invite sa imo nga mag-date mo? Kinsa ba dapat nga manglibre ang nang-invite or ang lalaki gihapon?
1: Depende. Sila yung doa.
0: Si depende sa ilang sabot.
1: Depende siya ang sabot.
0: What if, example, kitang duha, mag-date tang duha, o niya, kanang nagsabot ta nga, mag-chip in ta, pag-date na to. Pero pag-abot dito sa, halimbawa, nag-date ta sa mall, pag-abot sa mall, wala na yung kwarta, kaya nabilin akong pitaka, o niya, timing kayo nga na kay kwarta, librihon ba gihapon ko ni mo?
1: Simple.
0: What if sa sunod na tong date, B, nag-promise ko sa imo nga, librihon tika, tapos wala ka nagdala og kwarta, pero wala na found out po di mo, B, nga wala po kuy kwarta, pero nakakaon na ta. Masuko ka sa ko, ah.
1: Dilipod.
0: Nya, kisa niyo magbayad sa tuang ikanan? Or ikaon na?
1: Ano niya po? Pasinsyaon lang na ko. Ika.
0: Usama mo na niyo, nga wala man kay kwarta kunuhay at itong nga panahon. Ala. Manghugas na lang ka.
1: Manghugas na lang.
0: Ambot ni Boy. Manghugas na lang yun daw siya, Bilo. Uya po.
1: Manghugas na lang.
0: Ay, kabala ka, Bikay. Dili ko yung anak, no? When, kung mag-date ang duha, chip in gid ta per me. Yan, di po ko, ay kabala ka, kay kung i-date man ko ni mo, dito lang ko skilid sa highway ka ng mga tusok-tusok na pagkaon lang, ha?
1: Dili man ko madungog yung ang imuhang programa, good day, Bibi.
0: Basing nga wala internet siguro or basing blackout sa amo ang tower sa Cotabato. No? Sige, binaa kayo mga gustong ipang timbaya. Sige, go ahead, B.
1: Ulit na lang na ako akong magwangda sa labas sa abroad sa Abu Dhabi si Ate Nini. Si Ate Nini Alipater Mendoza. Maroto, bebe.
0: Maroto. Salamat kayo, B.
1: Pwede mag-air na huwag number, be.
0: Ay, oo, pwede kayo. Sige, go ahead, be.
1: Kanang 18 pataas lang babae, be. Akong di pangita. Katik-smith, be.
0: Ikaw na i-air siya mo number.
1: Ikaw na number, be. Sige, 09. 67. 67.
0: Okay.
1: 90.
0: Gipo.
1: 627.
0: Sige, balik ka pa.
1: 0967. Okay?
0: Go ahead, balik ka.
1: Sige. 0967. 67906267.
0: Sige, B. Salamat ka, Ayo, B.
1: Salamat po.
0: Bye-bye po. Texting nyo na, buutan kayo siya nga pagkalalaki. I believe kung katoon nyo mauyab, sus gino, kulibri lagi tanan, bahalag manghugas to siya. Cindy, depende na, Cindy, kung kinsay na ikorta mo, ay mabayad. Yung si Asgar. Asgar, di lang yun magsaba kung kinsay na ikorta, gar, gamasig. No? Matunong bitaw ka nga ka na, imuhang mauyab kay abusado ba? Na, impas kita din haagyod. Hello sa kong manghod, ginagtanaw ko rin sa to ang live si Eljean Adaya all the way from Tagum City. Salamat kayo manghod. I'll see you puhon-puhon. Pero bito, B.O.Y., napay ganahan manawag din ha? Di pa ko muuli. Madawat pa ko sa inyong mga manguli na ta, o mga tugta. Mga tugta. Mga tugta, yung maguna-una tag para sa tuang ugma. Ay, naku. Pero bito, B.O.Y., Rosa, siguro nga akong final word sa imo ha, since ikaw mangin ang makadesisyon and since karon nagbungol mangin mo, I think the best thing to do is, imo sa huna-hunaon, kung tama ba nga magbalik na lang mo, nga mga yung siya, kabul, nagsabtan na gina ako nga nag-freak out ang imuhang boyfriend. Kaya masi ako man sa adsaaran ko, yadi ni mo tumanon, malain gud po noon ko, oy. Ito bago na lang nato ni. Hello, may gabi.
2: Hello, good evening, ma'am.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Si John Mulya.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Hindi ko sabi, late din sa radio ninyo ba?
0: Late na siya sa radio mo. Lang sa cellphone lang ko paminaw. Kaya medyo delayed din siya. Sa Cebu ka?
2: Ay, nagkuala ko mga panamira lang ko kaya naibot ko ng inyo. At sa date-date mong God?
0: Ayaw lang paminaw sa radyo ha. Kay delayed yun na.
2: Okay.
0: Sige. Go ahead.
2: Sige. Kuhan ka lang ito sa date-date ng God. Depende ba siguro na sa pasagusa sa inyo ha. Kung sila laki, kurso dada, simple. Mostly sila laki dyan na mo. Kini mo gasto. Pero kung ang babae ka di ang video na gusto ka lalaki, siyempre magkita yun isang kuwi ka ba dito yung lalaki. Pero kung mo't sila nagbinahalay, uyab sila. Lipat kayo lang kung kisa to na ipaburga na ikwarta di. Kung alam siya lagod ko,

0: gabi, payo ko dapat ko, payo. Ada lang ba?
1: Oo. Sabot-sabot lang gid niya. Kung di mo magkasinabot, alay, ay naman pagpadayon, oy.
0: Oo, oh, maod yun.
1: Yeah? Okay, kasi naman igun ana, isyon na kaayo nga mamugus yun nga dapat mo ito yung manglibre kay mandatory lagi daw ko no nga kung sa date, dapat sila laki yun daw ko no ang manglibre.
0: Ah, dili siguro. Dili po siguro eh.
1: Goli. No, masi ako man, sir. Dili ko musugot nga ing ana po kay Louie po ba yung mga laki. Di beta na naikwarta no?
0: Oh, example, laki gusto sa ako ah.
1: Ah.
0: Di ako wala ko ikwarta, nakabalo yung kasi ako pagkatao. Wala.
1: Libre hunti ka.
0: Oh. Mare ako gusto sa bot.
1: Oh, magpasikat jud ko sa imo ha, kay syempre ako may naikwarta niya, gusto man kay tika.
0: Sige, ana man gyud ako.
1: Oh, mayon na ko nga.
0: Kayo sa ba?
1: Unsa mong GCash?
0: Gade, at least ma-share ni mo ang ibuhang pagbati pag kaya ha.
1: Mm-mm. Diba? Galanti ka ayo kay. Syempre ikaw may nakagusto, so ikaw gyud dapat ang mag-adjust.
0: No. Maro to, ma'am.
1: Salamat ka, Ayo, B. Salamat ka, Ayo.
0: Pag-alang ka, Lupon.
1: Ay, Lupon, Davao Oriental? Hello po? Oh, delete gina dia sa radyo, ha? So, kung naamo outside, oh, let's say, naamo Stagom, Davao City, Davao Oriental, Davao de Oro, or naamo karon sa Cebu, or anywhere, Visayas and Mindanao, nga wala mo sa bukid nun, delete gyud ang ato ang tingog sa radyo. So, kung manawag mo, sa cellphone lang mo paminaw, kay sa radyo, dugay, kita magkasinabot. Ha? Nga na kita din ha. Pero kung naaram mo sa bukid nun, anywhere in bukid nun, Malaybalay, Valencia, oh, klaro kayo nga ko ang tingog di ha. Sana all. Walay, sa walay langay-langay, sa walay mga lugs-lugs. Pero kung naaram mo sa Cebu, or anywhere in Visayas, and anywhere in Mindanao, like dito sa mga lagyong dapit nga, di nata ka maabtan, delayed kaya itong tingog din ha. Nga pa yung gusto mo na huwag, to bago na to. Sa dito. Hello, may gabi eh.
2: Hello, may gabi eh.
1: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
2: Ati tata, may gabi. Tagad po kuhan.
1: Yes po. Unsa may atong tambag sa tuang letter sender?
2: Atong tambag na gabi. Simple tayo. Sample. Ako yung nangagad nga magkita, manglaag ka.
1: Hmm.
2: Isa po kayo, no, nga. Ako yung nangagad niya mo, o ato ka sa away, wala kay bala. O siya, may mong away.
1: Ang hugas.
2: O na nga. Ako may nagagad siya mo, ha, nga. Ang laag ka.
1: Mm-mm.
2: Nakaribi na daan na nga kung igas ka siya mo, ha.
1: Di, okay rin na siya yung muna na kung ikaw mismo ang nanghagad. Pero what if ako ang nang, limbawa kitang duha nag-date, what if ako'y nanghagad? Mang libre gyapong kasako.
2: Pag ikaw manghagad, kay nga nga, lahat pa ka, palangga pa ka. Ako nga lalaki, ako kayo mo baka akin mo, kaya nangalan mo kasi mo.
1: Hello?
2: Ngayon, nangalan mo kasi mo.
1: Alam mo yan ang yung nanon, no?
2: Ngayon, nangalan kasi mo, kaya ako kayo nanginahanglan kasi mo. Nakaribig na daan ng ako ang igas kasi mo.
1: What if magsikog pa ngayon Gcash ni mo, sir?
2: Oh. Para lang sa kuha, ambot lang ang lalaki, lahi-lahi ang mali. Ako yung lalaki nga, ang ayab lang kay Murag. Ay, mga plano niya, o sa ba? Ako lahi ko nga pagka lalaki.
1: Man
2: nga, ayab ka, ako kung gusto mo mo. Ako kay Mugas, ako kay Mugas po si Murag. Mahala nga niya, basta mo ubang ka sa kuha ng mga laag ka.
1: Oo.
2: Pupigit ko, anak nga Mugas po si Murag.
1: Mm-mm.
2: Ako yung libre si Mataran. Mula agta, ako'y bahala.
1: Wait,
2: anak ko.
1: Napay allowance. Nay allowance.
2: Napay allowance mo.
1: Ano dulo
2: na ako, napay grocery. Dito na grocery.
1: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Exterbay, 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sundown Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawa. Wala na jud ako gwetter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sundown Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Manong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Bili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
0: Exciting!
1: X!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Xanthan Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Xanthan Plus Coffee Mix kamo.
2: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.

0: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ayo.
3: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, good. O, nagpiso niya.
3: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Exciting!
5: X-FM.

0: FM. X FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sundown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong Bukol na wala. Salamat sa Sundown Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.

0: Ako si Dicky.
1: Na-assist akong tutoy.
0: Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pud ako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Sige, kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
4: Hi! Nahilo sa balanghoy.
3: Kuya, ang ikaduhan ni Mumbana, sige, kamat yan.
4: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
3: Kuya, katuloy ikatulo ni Mumbana. Usa huwag ikamat yan ato.
4: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
3: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa man huwag ikamat yan ato niya?
4: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
3: Di ay?
4: Ha ha ha ha ha ha!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.

0: Plus Gold.
1: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang, grabe kipiktibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting tinawas tubig ba?
2: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: Mo ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Manghiis ako?
2: Oo, asa man ka, Tap?
3: Manghiis ko para muda ko puling ako.
4: FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang yung lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan hindi naagapan or minsan yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Muntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan ano so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source Opa, nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Yun, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa, ano, mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha? Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang minsan, pinipiling edad
2: to, Doc. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas sa ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha? Yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc? Yung mga tips na Para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka meron pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan, ano? So dapat niyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, eh lakas niyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Nabibili sa mga butika.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatabla pinaputika sa inyong lugar.
4: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
6: Yes,
5: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
6: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
5: Yes.
6: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
5: Tama,
6: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
5: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po atin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
6: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
5: Yung sakit. No.
6: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 At don't forget vitamin C, yung tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
5: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
6: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po Malinang Lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 4:37 na!

0: Hi, ako na ni. Good morning mga katropa. Alas 4:39 na ginintawa na itong oras. May buntag niya ka rin yung tarang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning, good morning.
0: May buntag sa itong mga kaigilag, mga kaigsulan niya ka rin yung kapaminaw. Medyo tugnaw-tugnaw ang kabuntagon. O sa iyo kayo mga katropa, gipahanga ko sa motor.
2: Ayoy!
0: Apit mo ka pa sa programa.
1: Good morning!
0: Pastilan, may na lang kay naay magandang saluubin na ating mga kababayan paminsan-minsan.
2: Okay.
0: May buntag na kanina talan ha? Good morning! Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong kinabuhin ka ng adlaw? Mga katropa, hinaw, tutang, anak, kinakanunay, sabay, panglawas. O, kasyempre sa ato mga katropa niya ha? Nga nagkapaminaw. 26 kabarangay na ilang atong syudad mga kaigilaan. May buntag na kaninyo, kumusta ka mo? O, kasyempre sa ato mga kaigsunan po karoon nga nagkapaminaw. Kasyempre na sa may Sarangani Province, sa may Malungon, Alabel, Malapatan, Inglan, na pinla sa may Makima area. Good morning! Sa mga taga South Cotabato, sa Pulumulok, o Tupi, may buntag na kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Gising bango na, gising bango na!
1: Good morning!
0: Good morning na!
1: Good morning!
0: Uy, ha? May buntag ha? Kumusta? Uy, grabe halagi ha? Alas sige. Di alam mo, tanaw na mo diyan sa itong social media po. Kaya live na po kita sa XFM 95.9 General Santa City. O syempre sa itong YouTube channel sa XFM Jensen TV. Good morning na kaninyong tanan mga katropa. Padung na nag-survey chip bantong rapperting dagkuan na sila mga pa-premium. O nga, bako ay lang nahuman ako sa kasurvey pod na grabe mga survey-survey ron. No? May buntag ha, may buntag na kanin yung talan. Good morning na lamang kanatong talan mga kaigilaan. O siyempre, kumusta nga itong adlaw? Kumusta itong kinabuhi? Kumusta ang mga supporter ni Senator Jinggoy Estrada? Okay, bago lang ito nakapiansa o dumintamil. Tuwa na po, nala po'y blunder nga non-billable. Sigawa, Senado, no? Put doon man mong tanan siguro dahil sa majority. Pero minority, huwag ganyan taon. AXIS na ay malita-malita ay mga paldo-paldong kwarta itong mga miagi. Wa man lagi. Murag halata, no? Ayun nila. Sila, nagsulti ni Ana, ha? Dili ako.
2: Okay.
0: Ay, buntag, ha? Good morning. Ay, sa ito mga katropa niya, may buntag niya kanina yung tara. Kumusta nga itong adlaw? Pabalo mang kita nga, grabe yung kaayo ha. Ang ato ang kinabuhi karon, medyo ba pait, medyo ba kanabang grabing mga pagsulay. Ang di na ito malikayan mga kaisunan, di na ito kontrolado. Kalong di man ito kontrolado, katropang ruwet, kontrolado ba na yung muna pagmahal sa presyo, di man yun. Di ba? Mauna sa itong pagmata pa ng smuntag usahay, dungan sa pagsalang ni ining kape ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya siyempre, ato na yung ginahuna-huna ning hagit sa itong kinabuhi mga kigilaan, di ba? Lakip na ang kamaturan nga daw, misaka daw sa ang presyo sa mga bitakang paliliton. Kalimang kang bugas pila ng sako ron. Di ba? Sudan pa rin mo. O, nagmangal tanan. Ubang pang mga kinahanglanon. Isda, perting mahala ron. Di ba? Murabag, nakiglumba po ba sa panganod, sa kamahal. Natural lang nga bationg yung kitang kabalaka, di man gida kita o ramanta. Apan angay na itong hilumdungon mga kaigilaan, mga katropa, nga ang kaisog sa tao, wa masukod sa kagaan sa kinabuhi. Kundili sa katakos ni ining mubarog, taliwala mga katropa, sa kabukat sa panahon. Naman naman kita ang krisis sa ekonomiya, di lang usa ka nakapagsulay sa atong mga pitaka, kundili usa-usab kinikid akong pagbansay sa atong mental o espirituhanong kaligon. Kung unsa kamahal ang mga palalitong karon, angay nga mas piliyon pa natong pamilyahon o mahalon ang mga butang nga dili mapalit og kwarta. Unsa man kanang mga hangin dai nimo diha nga ginaginhawa. Di ba kanang kahayag nga imo ang matagamtaman? Kanang panaghiusa sa pamilya, kanang gugma, kanang pagtinabangay, mao man ato makontrolar. Di ba? Kining maong mga hagit nagtudlo kanato kini sa hiyas sa pagkamaalamon o ginatawag natong resiliency. Kita Pilipino padaan, di ba? Naigrad man kita sa maayo kita kay mo diskarte. Kung pick-out na ang habol, makatlong kitang mukuha og saktong posisyon aron lang makatabang sa atong panimalay, di ba? Anak kita mga Pilipino. Basta as long as di lang gid ba daotan ang atong pagkabuhaton mga katropa, okay, makasurvive kita. Di na to mabaso lang atong kaugalingon kung usahay lagi batiyon kita kakapoy normal mangina kay tao ra man ta. Apan ayaw gituguti nga ang kangitgit na niining dala na ining inflation. Baoy mo palong sa kahayag sa imong mga pangandoy. Ang matag kabuntagon mga katropa, magdala ka ng bagong tsansa o bagong grasya gikan sa labaw makagagahom. Kung makalahutay kita sa kagahapon mga katropa, mas labing makasugakon kita karong adlawa. Tungod kay ang kaalam nga atong nakuha sa kagahapon, mao kini ang atong panagang karon. Ang atong kakugi og determinasyon mas gamhanan pa kaysa sa bisan unsang presyo sa merkado. Di ba sa laing bahin kining pagsaka sa presyo sa mga panalito nagsilbi usab kining pahinumdum kanato. Nga mas magbinantayon kita og magtinabangay kita, isip komunidad, isip pamilya. So kini ang panahon aron nga ipakita ba ang tinud-anay nga kumbaga diwa sa bayanihan. Di ba? Ang pagpaambit sa gagmayng mga butang kung unsang naa kita ngadto sa mga nanginahanglan. Diba? Ang krisis, lumalabay lamang ka na. Apan ang lingkod ng relasyon sa isig katao, mga katropa, mao ka ng pinaka-importante tanan. Diba? Ang mauna ang tiunay nga pag tinabangay aron magpabili ng pundasyon sa atong katilingban. Musa, karong adlaw, dungan sa pagsidlak sa adlaw, ipataas ang imong agtang o dawatag bagong adlaw uban sa malaumong kasing-kasing. Mga katropa, mas bugat man ang krus nga atong ginapasan karon gumikan sa kalisod sa panahon. Mas dako ug mas lapad usab ang abaga nga gihatag kanato sa Ginoo aron dili kita pasagdan. Padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagdiskarte, ug labaw sa tanan, padayon sa paglaom. Kay walay bisan unsang presyo sa paliliton ang makatugbang sa kabanilhon sa usa ka amahan o ginahan nga ligong mubarog alang sa kaugmaon sa iyang pamilya. May buntag niya ka rin yung tanan, hinautun ta nga nakahatag kita bisang paggagmay lang ang mga inspirasyon nga na kaninyo. O siyempre, karambahina itong kaninyo sa Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaba na ito niyang Santong Vitamin C.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras, alas 4:46 na rin na kanon ang ato mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato ang lakad sa panahon, karong buntag mga katropa, laom ang gyapon ng hayag, uginit kay panahon sa buntag, ang tuntunto sa Jensen Sarangani, lakit ng tupi o pulo malot.
1: Headlines. Headlines.
0: Ato ang balitang nasyonal, kinadakang oras o kahayag o meteor shower, masaksihan na karong bulada.
1: Headlines. Headlines.
0: Kalabanan sa mga Pilipino oyon nga ipanalom sa impeachment trial si VP Sara Duterte.
1: Headlines. Headlines.
0: Trabaho sa kamera dili ba apektuhan sa impeachment batok kang VP Sara Duterte.
1: Headlines. Headlines.
0: PNP andam mo resto. Kang Senator Chinggoy. Bisan pa ubos sa protected custody sa Senado. O giresto na ganit kagapong adlaw.
1: Headlines. Headlines.
0: PNP aduna na ko ng lead sa gitaguan ni Senator Bato de la Rosa.
1: Headlines. Headlines.
0: 2,000 kapulis ipakatag sa Senado alang sa impeachment trial kang VP Sara Duterte.
1: Headlines. Headlines.
0: Mayor Lorelei Pacquiao nagdumalag executive assistance meeting aron paligunon ang serbisyo sa tiyansan.
1: Headlines. Headlines.
0: House Bill number 09382, kagawasan sa kaugalingong budget sa MSU Jensen College of Medicine. Giduso.
1: Headlines. Headlines.
0: Tara nga mga balita, ito na pagkasayro, lakip na mga balita. Kadalas sa itong mga patrollers, kaya doon ay kabit nga bodyguard o karelasyon, dakpan human maaktuhan sa sulod sa in. Yaw, ano? Yaw ni Chip, bodyguard, gihimong kabit.
3: Ayoy!
0: Kay dumdum ko dati kang Senator Laila de Lima before congresswoman na karon.
3: Ayoy!
0: This another Junel story.
3: Ayoy!
0: Resort sa Lake Cebu sa Cotabato, temporaryong gipasarado human, may dahili ang yuta.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tapgo member nakatubang og kasong frustrated murder, human gipusil ang kaipon.
1: Headlines! Headlines!
0: Kada mga detalye mga katropa, relax sa mga dito ng pag-asiron. Pero syempre, yun na pang tanan, kinagabahin. Atong kaniyo sa Santon Vitamin C. Kabalo ba mo mga katropa nga gikinahanglan nato karon ang vitamina sa atong kalawasan na bipang vitamin C? Ha? Kay mao ni makapalikon sa atong lawas. Ngano makapalikon magyud ang vitamin C katropang Ruel? Kay ang vitamin C mga katropa mo ni mutabang sa atong kalawasan nga i-absorb ni ning mga vitamina, mga protina, mga minerals nga gikan sa atong ginakaon. Ay kung kulang tag vitamin C, useless ng tanan atong ginakaon mga katropa. Di ba, mauna, punan na to, itong lawas dapat og vitamin C. Mauna, pinaka-importante sa tanan. Mauna, ganoon na itong timanan. Ang vitamin C, mga katropa, mauna ang mo-absorb sa mga vitamins and minerals sa mga pagkaon nga atong ginakaon o ma-absorb po niya ang gikan po sa Santon Plus Gold. Mauna, importante kay ang vitamin C sa itong kalawasan. Mauna, kamudiha, take vitamin C every day. Aron ka siyempre mamahimo kitang ligo, no? Kaya mo kagol, kaya itong vitamin C, na Santon Vitamin C is alkaline vitamin C, dili buhapdos ang inyong mga tiyan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wow, garinang atong weather update!
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Daumay ka mabaybog hayag o ginit ang parahon sa bundag hangtod udto diri sa Jensan. Karong adlawa, lakip na sa Rangani. Gihapon sa may tupi o pulubulok sa South Cotabato, apan mag-andam gihapon ta. Kaya doon ay tsansa nga mga patak-patak nga mga pagulan o kalit nga kilat o pagpanalugdog sa hapon o gabi. Tungod sa localized thunderstorms, ang temperatura magdula nga to sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Mas init ang paminaw sa Jensen o Sarangani samtang mas bugnaw gamay ang hangin sa tupi o pulumulok kay dool kini sa Mount Matutom. O nang ginaawag ang talan, ilabi na ang mga motorista nga mga mag-uuma kapag talagyapon ka mo payong o kapute alang sa kalit kapag bundak sa ulan. Samtang ang adlaw mo sidlak alas 5.24 sa buntag, musalop kini alas 5.57 sa kahapon.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasa mo dagan yung oras alas 4.20, alas 4.51 na mga katropa. Relax mo diha. At agaan sa tabong ka ng nindot niya mursi kagikan kang Jojo and Ashley. Bago katuluyang lumayo. Kuyawa ni kantahan. No? Para ni kanina mga katropa. O para kita kanina programa yung Exciting Pilipinas kauban sa katropang Roweldo Bantay sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo. Exciting. Exciting.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Exciting!
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Napoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya Sundown Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Sundown. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo.

0: Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: X FM.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
12: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
11: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
12: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
11: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
12: Wala o halagid ka pre, oy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas. Oh.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sukan nga naminaw ko. Karon ha! Nadawat na na ko, bro.
1: X.
14: XFM.
1: FM.
15: Exciting, bro.
3: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
16: Exciting.

0: Hi, good morning, Gapon, ha?
1: Good morning!
2: Hello, good morning!
0: Kapag-apon yung katropang Ruel, naman tayo sa programang Exciting Pilipinas sa alas 5.04 na ng atong oras. Kining bahina. At ang kaning yung mga katropa sa santo na Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ayan. O siyempre sa itong mga kagilag, mga kaigsunan niya, no? Kada ka pamina, may buntag, gising, bango na!
3: Good morning!
0: Pangmata na mo! Kaunsa naman yung tawad mo! Uy, kaday lang ha. May buntag dahil sa itong mga katropa diha nga nagpaminaw. Ilabin pa diha kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning ha. O siyempre diha po mga katropa kang Angelica Neri. O kang Miss Aubrey. Good morning. O siyempre sa itong mga katropa nga nakatutok na. Sa itong programa karon mga katropa, good morning diha kaning tanan. Kumusta ka mo mga kagilaan? Hirato ta nga nakamu kanunay sa maing panglawas. O siyempre, pakilike, pakishare na ninyo mga kagilaan. Nga to ang live sa social media. Managganta na rin noon sa namin kumpiyansahan ninyo. Good morning ha, good morning.
3: Good morning.
0: Alas 5:05 na ginintawa ng atong oras. Ato na gantuan karoon ng atong mga balita. O kinigabahin, atong kaliyo sa Sundown Plus Gold.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Makasasayanon o mabulukon ang kalangitan karong bulana human, gikumpirma sa pag-asa nga masaksihan sa Northern Hemisphere, lakip ang Pilipinas niini. Ang pinakataas nga oras sa kahayag o longest day karong Hunyo 21. Itawag kini nga June Solstice. Tama ba kung pagbasa niini din? Ang adlaw musaka sa pinakataas gabahin sa langit. Hinungdan nga mas mubo ang kagabion o opisyal usab nga silyuhan na pagsugod sa ginatawag nga astronomical summer sa atong bahin sa kalibutan. Samtang magsugod naman ang tingtugnaw o winter sa southern hemisphere. Gawas niini gipahibalo usab sa ahensya ang pag-abot sa June Botid Meteor Shower nga magsugod karong Hunyo 22 hangtod Hulyo 2. Din kinauman nga musangko sa iyang peak o pinakataas nga aktibidad sa gabi sa Hunyo 27. Sumala sa International Meteor Organization, kining baong meteor shower giisip nga variable. Nagpasabot nga ang ihapa nga mga tagak nga bituon o shooting star, mahimo ka na mag-usap-usap o magdepende ka na sa dagan sa panahon o kondisyon sa kalangitan. Aron himpit nga matagamtaman ang maong talagsaong talanawon na nagpahinumdum ang pag-asa. Kamas dindot kinigad lang tawon sa dapit nga ngit-ngit layo sa hayag sa syudad o sa oras nga walay mabagang panganod. Walay gikinhanglan nga teleskopyo tungod kay mas makita ang kanindot sa mga bulanakaw pinaagi lang sa pagtanaw direkta sa kalangitan gamit ang atong mga mata alangan.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So kaya ni Hunyo 21 kay mas taas ang kahayag mga katropa longest day. Sa garan, masinatian naman sa laing nasun. Mas taas ang kahayag mga katropa. But anyway, ato lang ang tangan kay ninjut mo din mga meteor shower. Bulalakaw. Dili ka ni asteroid. Bulalakaw lang ni ha. Ayoy! Maniguro lang ta. Kay base unyak asteroid ba? Ayoy! Taas-taas naman akong book chip. Nanagyo ko yung book chip sa wakas chip.
5: Ayoy!
0: Ayaw na ginitawan pagpanipis chip. Kaya may ibog na po ko rin.
5: Ayoy!
0: Samtang sa lain na itong mga balita, gipadayag sa labing ulahing survey sa Okta Research nga gibabagan sa dakong suporta sa publiko ang lakang nga ipanilom sa impeachment trial si Vice Presidente Sara Duterte Senado. Sa bang datos, bigawas nga gibadabada ang pito sa matag na pulo ka Pilipino o siyam ka porsyento o 69% day ang pabor nga masugdan ang formal nga paglitis aron nga mapakapahigayon og saktong diskusyon o matubag ang seryosong pasangin batok sa Vice Presidente. The survey nga gipahigayon ni atong Marso 19 hangtod 25 ning tuiga natala usab og kawalo ka porsyento, 28% ha. Sabi o, ang tibok o wala mo suporta sa maong trial og 3%. Ang wala pa'y desisyon o undecided. So para sa mga eksperto, kini nga resulta na pakita kini lamang sa nagkalagiting nga interes sa mga lungsuranon. kamahatagan o katinawa na mong isyo particular na ang gikayong pag-abuso sa pondo gumabang aligasyon sa korupsyon nga giatubang ni VP Sara Duterte. Kanibaong impeachment case, kiisip ka o

0: Istrasyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Puyaw kayo karon kaya ultimo ang Senado mga katropa, di magkasundo ang minority o majority. Kagapong nga dawa, tanawa ninyo na hitabo sa sesyon. Huwag yun yung tao na pakita ang majority. Okay nga naman, dito man sila kang Senator Jinggoy Estrada, alam nga nilang di nila suportahan, kay gidakop man kagapon sa CIDJ. Oh, kauban si Secretary Junbic Rebulia sa DILG. Oh, so dito sila ni suporta eh. Di ba? Emosyonal kagapong adlaw dito, pero ang kaning ubang mga kaubanan nila sa Senado, murag dili na ni mga tao. Ah, nga naman. Murabag ka na matingala ka ba? Nga wala naman sila pakialam silang kapwa senador. Ah, murag wala naman sila ka na bang malasakit na sa ilang kasing-kasing. Murag iana naman may tabo. Murabag ka na. Maulig ka na, no? Ang ginasulti na ito, Chip, ba? Nga pag ang gahom na gani ang mupatigbabaw mga katrupa, mawala yun ang emosyonal nga bahin? Maulig na? Dapat dili magud magpaka, ano ba? Magpaka, Diba? Kay, lisod kayo, muabot ang parangon, mudagana yung maya mo pagbalik, makadaog pa ka mo.
2: Kaloka!
3: Good morning!
2: Ayoy!
0: Mo nay pangutana sa dagkang mga katawhan. Di ba lang hindi man kita ng utana niya na sila man?
2: Okay.
0: Ewa? Oh, sige lang mong kagubot niya. Ah, naunsa namin taon ka mo, oy.
2: Ayoy!
0: Ah, salay ba na ito mga balita? Gisiguro karon sa pipila ka mga magbabalaod nga magapadayon ng hapsay ang paghimo o dako nga kapulungan sa tunga sa init nga issue sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Arcidre, dili nila pabayan ang Kongreso sa ilang obligasyon sa pagpasar o mga balaod nun. Aron lamang nga syempre makalihok pod ang House of Representatives. Igo ka ebidensya agulay o hunong trabaho og matod pa ni Sidre nga sa pagkakaroon giaprubahan nila ang ginatawag nga Kalinga Act ang nagunang nga giduso sa House Speaker Bongbong D Majority Leader Sandro Marcos kanang maong gindisenyo magsilbi kada nga kumbaga tubag sa kada mag-abot nga krisis sa emerhensiya sa tuang nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sabagay, mo na pinakalindot sa tanan, di ba? Sige lang, kamudiha sa House of Representatives, trabaho lang mo para mabalik iyong kredibilidad po kay ang atong Senado mga katropa, murag nabagsak karong panahon na.
2: Okay.
0: Eh nga naman, kagapong adlaw mga katropa. Sige Chip, Chip. Kagapong adlaw, gidakop pa. Kauban ang CIDG, PNP CIDG. Ang atuang senador, si Senator Jinggoy Estrada. Bisan pa magnaakini sa kustodiya sa Senado. Matod pa ni PNP Criminal Investigation Detection Group on CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico II. Inalang gituman o gilang gisunod ang bisa ang unang mando may gawas sa korte mga katropa. Kini nga pamahayag dungan sa pagdakop kang Estrada sa kasong plunder nga non-bailable o walay piyansa. Siyempre, nagpagawas po ng warrant of arrest ang Sanigang Bayan kung kahinumduman sa kasong graft batok sa senador may kanabutan sa anomalya sa flood control projects diin nakabayad kinig piyansa nga 90,000 nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan samtang hugot kagipang himaka ka mga pasangil. Karon na! Idakop yun ang maong senador. Kagapong adlaw sa plunder. Mag-uban sila karon sa iyong best friend dito nga siya. Si kisa ka ito, Chip? Si Rebilia. Bong Rebilia. Mag-uban sila.
2: Ayoy!
0: Ay, nako. Nga nagyod si DILG Junbic Rebilia kagapon. Yawa lagi nila. Well, anyway. Ato sa katuan ng balita ni katropang Philip Oligario. Ay, resort sa Lake Cebu, South Cotabato, temporaryong gipasarado. Uman, bidahili ang yuta. At ang sayro na dugan Italy, katropang Philip, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Gimando dayon sa lokal nga panggamhanan sa Lake Cebu, South Cotabato, ang temporaryong pagsarado sa Osaka Resort. Aro masiguro ang kaluwasan sa katawhan, human midahili ang yuta niniaging adlaw alas 7 sa buntag, hinungdan mikatag ang mga lapok. Nahitabo ang landslide sa bahin sa Traan, Kidifos, sitio 300 kini sa barangay Lamlahak sa Nasampit.

0: probinsya. Tungod ni ini, gipalikay sa mga residente ang pag-adto sa mga lugar hangto sa dugang mga abiso samtang napadayon ang gihimong assessment o clearing operation sa mga apektadong lugar. Gihangyo usab sa lokal na kagamhanan ang kooperasyon o pagsabot sa publiko kalabot sa temporaryong pagsira sa maong resort samtang ang mga otoridad gilauman nga mag-issue og duga mga update. Kahibaluan nga niniagi mga adlaw tungod sa pag-ulan, sunod-sunod nga tubig baha nga dunay lapok ang gaagas og maayo sa mga lugar nga gikan pa sa kabukiran. Hinoon walay natala nga nasamdan o gidala sa ospital tungod sa panghitabo. Mga katropa, mas lame ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix kung makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga tili lang pang pamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Alas 5.15 na kinintawa na itong oras, mga katropa! Santon Gold Coffee Mix. Mabuli akong ginainom karon mga kagalaan. Lami-lami, good siya. Kaya ang pampatamis nining gigamit, stevia. Wow! Makasulti yung kagmoni, kape.
3: Ayoy!
2: Diba? Oh, mapalitin sa paborito niyo mga butika. Available na niya sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Moradaga na mo niya sa may Mercury Drug Store. Kaya available niya ang ato ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gikumpirma kagahapong adlaw sa Philippine National Police. Gaduna na sila ay nakuha ang mga importanteng impormasyon o padayon nilang gisundan ang mga leads. Kanabutan ka na sa posibleng kitaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Batod pa ni PNP Criminal Investigation and Detection kon CIDG Chief of Police Major General Robert Alexander Morico II. Anana sa tunga-tunga sa Manhattan Operation ng Kapulisan na pandili una niya pwedeng ibutsyag sa publiko ang lokasyon sa senador samtang nagpadayon ang operasyon gawa sa pagpangita sa senador gipahayag usab ni Morico ngay appeal sa ilang investigasyon ang pag-ila ug ang paggukod sa mga tao nga naghatag og tabang o nagpasilong kang De La Rosa sukad pa kininibiya sa edipisyo sa Senado natong Mayo 14. Gila sa CIDG nga dako ang posibilidad nga naggamit og modernong teknolohiya ang senador aron makakomunikar sa gawas. Hinungdan nga ginasusi na karon sa mga otoridad ang tanang anggulo aron nga masiguro nga walay makalingkawa sa maong manhunt. Kahinumduman nga ang warrant of arrest Bato kang De La Rosa giluwatan sa International Criminal Court tungod sa mga kaso may kalabutan kana sa kontrobersyal nga war on drugs. Kahinumduman usab nga samtang kana sa protective custody sa Senado ang senador o gilockdown ang edipisyo na itong Mayo 13 na kadungog mga buto-buto sa armas sa sulod. O sa pagkakadlawon sa Mayo 14 nakasibat si De Rosa gawa sa hawanan sa Senado.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Well, anyway, ang padayong manhunt operation mga katropa sa PNP Batok kang Senator Bato De La Rosa o sa kinika timaan nga sinaseryoso silang trabaho sa pagpatuman kuno sa mando sa korte. Ang pangutana, unsang korte ang nimando? Maunay dakong pangutana karon sa katawhan. Kay policeman mo sa Pilipinas, ganong musubay man mo sa mando sa ICC? Police na baka mo sa ICC? Maunay mga pangutana karon sa netizen. Diba? Para mas lalong issue, ang ngayon itong hatagan o pagtagad, mao nga ang pag-appeal sa pag-imbestigar sa mga tao kung nga nagtabang kaniya sa pagtago, pwede ko nung makasuan. Unsa nga kaso? Unsa ba'y gitaguan nga kaso sa ato ang senador Ronald Bato de la Rosa sa kaso sa Pilipinas? Mao na'y mga komplikado kay mga butang nga angay unta nga matubag pinaagi sa ato ang kataas-taas ang hukuman ng Pilipinas. Wa ba na itong gina-pressure ng ato ang Supreme Court? Apan unta lang makapagawa silang desisyon kung unsa ba gyud na bay jurisdiction? Ha? Ang ICC diri sa Pilipinas. Diba? Kay matod pa sa kampo ni De Rosa, wa man daw sila naikyas. Ang ilahan lang, ha? Ila lang gigamit mga katropa, ang katungod ni De La Rosa nga dili usa magpadakop kay once ka dalanan nato nagdahig mga katropa, mga kaigalaan, wala na'y jurisdiction ang Pilipinas dito. Sama sa naitabo sa tong former President Rodrigo Duterte, dili pwede maka-request even our Supreme Court. Dili pwede. nga makasulti rito mali ang gibuhat sa ato ang mga magbabalaod nga gidala ninyo dai iuli ninyo sa Pilipinas dili. Ito ana siya dito, wa na tay jurisdiction pagabot dito mga katropa. Unless otherwise ma-dissolve ang ICC pero malabo kay na or ma-dismiss ang kaso ni Duterte. Diba? So iyan ang ginalikayan karon sa kampo sa mga De La Rosa. Okay. Siyempre, kay pagmadala na dito sa daig, di naman ginakauli.
3: Ayoy! Atay.
2: Iba? Saan pa pag-uli ni anak kung imo na nang gidala dito sa daig?
4: Good morning!
5: Kaloka!
2: Ay, nako. Ibay na itong Karyo Santon Plus Gold. Para di kayo mo ma-stress di ang mga kagilaan. Labi pa, stressful magiging kaya karong panahon. No? Kaya grabe, kamahal sa palaliton. Halos tala, nisaka na. May dalang gani kay na anunsyo nga mo ubos ko ang presyo sa ato ang lana. Di ba? Ang krudo, ang gasolina. O ginautunta nga dako-dako po nang ius-us niya na kay parte ng paita. Parte nyo to'y grabe. Kung buksaka mangod ang lana, goyon, apektado mangod ang tanan, mga palaliton. Kaya syempre, ang transportation day ni Ana, di na to ang ngay konsidera sa mga negosyante, ikonsidera magyan nila, so ipatong na nila ang isda perting mahala. Nga naman, dili man electric vehicle ang gigamit sa to mga mananagat, kundi krudo man.
4: Ayoy!
2: Wala pa may machine ang mananagat.
3: Atay.
4: Ayoy!
2: Pili ka, chip, ilang makina ka ng electric po, no? Nga solar ang ilang charging. So siya lang mga mananagat-chip. E pagkagabi, di ka andar. Ewi ko rin ti. Di pa po ni mo pwede mga katropa kay electric. Basa ng tubig. Oh, wala. Eh, singgit na ng sunog ang ito ang sakayan niya na. Kalakiha. Anyway, 5:21 ang itong oras mga katropa. Salahin pa natong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gipaybalo sa Philippine National Police kagapong adlaw ang mukabat sa 2,000 ka mga personahe sa kapulisan ang ilang gipakatap sa palibot sa Senado isip kabahin kada sa hugot ng seguridad alang sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Subalan ni PNP Directorate for Operations Acting Chief of Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. Ipaubos na sa alerto ang National Capital Region Police Office aron nga masiguro ang kaligon ug kaandam sa buong deployment sa dili pa magsugod ang paglite sa Hulyo 6 aron dili maapektuhan ang ubang buluhaton sa gobyerno. Gipasabot ni Senator Erwin Tulfo katungod sa Senado ang ilang oras diin ipahigayon ang regular nga sesyon sa buntag samtang ang impeachment court mulingkod sa hapon matag Lunes hangtod Miyerkules. Kainumduman nga ang reklamo batok ang Vice Presidente Sara Duterte naglakip kada sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution tungod sa giingong pag-abuso sa 612.5 million kapesos nga confidential funds. Bahad sa kinabuhi batok sa Presidenteng Marcos o pagbaton o wala masaysay nga katandi o unexplained wealth. Mga akusasyon sa hugot ng ipanghimakak ni BP Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Sabi no, murag over-over kayong forces ba? Murabag ka ng ginaano ang naratibo ba nga kuyaw gyud, armadong kuyaw gyud ang mga Duterte? Murag yan ang naratibo ba no? Katansin ka, Chip. Murabag ka ng ilang ginapagawas gyud nga di tabag kumpiyansa ni kay mga Duterte ni. Di ba? Nakita niyo, pero wala yung tao, no? Yung sa tanawar ko ninyong kahintang ng mga Duterte sa Davao, yung sa mentawon mo, eh. Work over-over naman ang mga reaction, siguro. Araw nga pa matutan sa ICC, nga nagyapoy gahom ang mga Duterte. Mao nang di na kauli ang ato ang dating pangulo nga, eh. Pero kuidaw ka mo, ha? Ni-istorya na. Ang judge sa paglitis mga katropa. Nga murag over-over kayo ang mga statement nga 197 ko, no? Di na ko doon na niya paminamon.
4: Good morning!
5: Ayoy!
2: Nga doon ay na-discoverhan. Nga padayon, nga nagkakalap o ebidensya sa karon ang ICC prosecution. Which is di na dapat. Di ba?
3: Atay!
4: Ayoy!
2: Bura magkabuang may ano-ani ba? Prosecution na ini ba?
3: Atay!
4: Ayoy!
2: Pero sige lang, ato na paabuton mga kagilaan mo ng relax lang sa muna. Ayaw na kaya mo pagdali-dali, kaya mag-break sa takadali. Ato to sang palutso ni mga nindot nga musika para sa inyo ha, mga kagilaan. Kay kani para ni sa iya untang ka-partner. Apanunsaon to man kay naningkamot na siya. Para manuntan ni sila ha. Pagbalik niya, wala na. Minyo na yung tao ng iyahang watot. Taluoy, gibiyaan. Malagi niya ang lisod mga katropa pag nag-abroad ka niya, binata ka. Dalaga, imong gibilin, maana, mailog yun sa uban ba? At the end of the day, kamo rin daw, nagkagayugbahay, magmahay-mahay, pagkabot sa unahan, no? Dali-dali, mapugunoy. Naningkamot, pamanuntang lalaki para sa inyo. 5:25 at oras para rin sa iyo. Paminawan ninyo ni mga katropa, ha? Nindot ning kataha. Para ni sa mga lovers, ngawa in tao, nagkadayon. Rilaman na sa programang Exciting Pilipinas, kawan si katropang Royal Dumantay sa XFM 95.9 Journal Zara City. Katropa mo, exciting. Mabalik kita, kiningabayan na ito ka rin yun sa Santon Plus Gold. Kawan na ito din ang Santon Plus Coffee Mix. Good morning! Stand by, I love you, bye-bye. Ay, bye-bye. Mabalik pa ko, ha? Mwah!

0: gabi kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.
9: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
10: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
14: Yeah. 95.9 XFM Jensen.
15: XFM.
16: Exciting.

0: good morning. Ay, buong tagyapon. Yan yung tanan, mga katropa. Kaubang yapon yung katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre, atong oras, alas 5.38 na may buntag kang Randy Archiaga Santisas. Ay, buntag niya kanyang tanan, mga katropa. It's 5.39 in the morning. Kinibahin na atong kanyang sa Santon Plus Gold. Abalo magigta mga kaigilaan. Gawsa nga yung ato ang kalawasan mubigay kung atong pasagdan. Labing pa mga katropa, kanyang atong ginakaon nga. Kabalo magigta nga, grabe, puno na kainag ka ng mga... Unsa pa'y ginabutang niya, gina-spray, unsa pa niya. Gawas na lang kung ang gulay nga atong gikaon, gikan mismo sa atong tungkaran, na okay na kintawa na. Pero karon mga katropa ha, pwedeng adunay mga toxics nga pwedeng natong makaon. Dala ni ana mga katropa mo na gikinanglan limpyuhan na itong kalawasan. Pinaagi sa pagpagawa sa ana mga toxics mga kaigilaan kay antioxidant. Ang ato ang Santon Plus Gold. Sa mangustin palang daan na ako rin naluoy ninyo mga katropa. Mora ka mo din ha. Mag Santon Plus Gold na ka mo everyday. Santon Plus Gold, mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanang branches. Sa Rodion Pharmacy. Sa The Generics Pharmacy. Available po niya sa may Watsons. O siyempre mga katropa sa tanang branches. Sa Mercury Drugstore. Alas 5.40 na ang atong oras. Siyaro, guwapa yung tawon mo ng mata. Kay kung guwapa, late na mo. Ano mang yung kakatrubang lalangan? Warning na lang na ako, ah. Kamu ba naman malate sa trabaho niya? Sige na lang mo kalate. Base unyag, mamimuhan mo diha ba? Ako rin naluoy diha ninyo mga kagilaan. Muna, ayaw gid pagpamimo. Ayaw gid pagabsent. Ayaw gid pagpalate.
1: Good morning!
0: Alas sa mga nakasubscribe sa to ang YouTube channel. Nga kalunsyo na tagman naog, dari na natay napili itong miagi mga katropa. Wagid mo in taon pagka-claim dari sa inyohang mga pa-gift certificate gikan sa Chiknoy.
1: Good morning!
0: Pag-claim mo dari, pakita ako ninyo kay mag-plus one ta.
1: Good morning!
0: 5.1 lang atong oras mga katropa. Ari na ang dugang pa na itong mga balitaw. Karoon na ito ng atuan ng itong mga balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipangunahan ni City Mayor Lorelei Hilornimo Jeronimo Pacquiao ang usa ka mahirungdanong tigom kauban ng Executive Assistance sa iyang buhatan na kagapong adlaw Hunyo 1 ang maong panagtigom nagtumong sa pagripaso o pagpalambo sa mga kasamtangang sistema o pagpangalagad sa dakbayan na aron nga masiguro ang hapsay nga dagan sa mga proyekto o programa sa gobyerno. Giyatagan og dakong pagtagad sa maong tigom ang pagpalikon sa koordinasyon tali sa nagkarayang departamento o ang mas epektibong pagtuman sa mga tahas sa matag opisyal. Pinaagi nini ginauman nga mas mapadali o mapalambo ang pagtubag sa mga nag-unang panginahanglanon sa komunidad gikan sa buhatan sa Ekutibo. Kiningalakang gihimo sa lokal nga kagamhanan aron nga masiguro nga maepisyente apsay o daling maabot sa matag general o mga mulupyo sa General Santos ang kamatpudan sa tinud-anay nga serbisyo publiko. Giangop naman sa mga kawani ang maong kamanduan o nagpaabot sa mas gipalikong pagtinabangay alang sa kayuhan sa tibuok dakbayan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, anyway, importante ni nga mga meeting mga kaigilaan. Okay, arong maano gid ba kung unsa bagay mga plano, unsa gid mga gikinahanglan nga pagabuhaton o dugang pa mga pagabuhaton para sa Jensan mga katropa. Maura mo gina pinaka-importante sa tanan diya. Diba? Alas 5.42 na ang atong oras mga kaigilaan. Oy, sa ato mga katropa, nga panahin pa nagpaminaw karon sa ato ang programa Agtulumanon. Kaling gibuhat sa ato ang mayora sa pagpatawag, pagpanguna sa mga executive assistants. Tungod kay ang kalampusan manggod sa tinood lang sa bisan unsang lokal nga panggamhanan. Always yun na siya nakasalig sa kaligon sa koordinasyon sa mga tao sulod niini. So, ang mga executive assistant, mao ni sila ang nagsilbing taytayan sa mata ug mata sa mayor sa nagkadayang proyekto. O kung hapsay ang ilang komunikasyon, malikayan ang kalangay o red tape sa serbisyo publiko. Kaysa dagan magod sa panggobyerno, karon diliigo nga dunay maayong plano. Kinahanglan nga ang nagpatuma niini aduna gikadasig og disiplina sa pagkatod sa serbisyo. So kining gipakita inisyatiba sa pagkasugod sa bulan sa Hunyo usa kini kahagit og pahinumdom sa tanang kawani sa gobyerno sa Jensan nga ang tinuod nga kalambuan masukod lamang sa matag general. So mubati nga sila giyatiman, giyatagan og dinalian nga pagtagad sa ilang panginahanglan. Og syempre kung kinsa man executive assistant nga in charge diha sa tourism hub palihog kay adunay reklamo diha kay ingon 24 oras sa karon wa gintawon kasilbi ang CR, di ba? O diin tawon magamit. Okay, mao man gisaad sa Mayura, kinahanglan kamo mga executive assistant, mao gid kinahanglan inyong tumanon kay sundan dapat na o pag-implementa ni ini mga executive assistant sa mayor. Ay kung yan naman ang mayor nga imong executive assistant dili na i-check, mura ba guwa ni kapuslanan ni imong mga gibang kuha din executive assistant, pero pwede siguro ilisan ni mo na.
1: Good morning!
0: Diba? At 5:44 ang atong oras, mga katropa, sa lain pa na ito, mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Isulong karon lobos sa kapulungan sa ang House Bill number 09382 na nagtunong nga hingpit ng mahibong independent ubulag ang Mindanao State University o MSU General Sara City College of Medicine gikan sa main campus ni ini sa Marawi. Sa kasamtangan na baong tunghaan, naglihok lamang isip usa ka extension program. Hinungdan nga limitado ang dagan sa pondo og operasyon ini alang sa mga nangandoy nga mamahimong doktor. Pinaagi niini nga sugyot na balaod, magbaton na og kaugalingong budget ang kolehiyo nga i-appeal sa tinuig nga General Appropriations Act kung gaa. Dungan sa dugang suporta matag tuig sulod sa lima katuig alang sa research and medical science. Giila kini nga dako nga dungog sa kagayunan tungod kay kini ang labing unang pampublikong medical school sa tibuok ka Region 12 nga naghatag o maghatag og mas dakong oportunidad sa mga kabos apan intelihenteng mga estudyante. Ginauman nga kung hingpit kining mapatuman o mamahimong balaod, mas mapalig-on pa ang kalidad sa medical education o mas mapatibay, mapalig-on ang tibok healthcare system sa dakbayan sa Jensan o sa tibok rehiyon. Ang maong lakang, gihangop o gisuportahan ka na sa mga lokal nga opisyal o mga ginikanang kinsa dugay ng nangandoy o dekalidad apan abot kaya nga tunghaan sa medisina alang sa ilang mga anak.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Baga kay gustong magdoktor mga katropa, pero perte magumahala ng kurso good. Di ba? So, kung aduna na yung ani mga katropa sa MSU Jensan, o mamahimo na gining independent ang MSU Jensan College of Medicine, dako kini nga gasa alang sa edukasyon o panglawas sa Region 12. Unta maprubahan, pinaagi sa House Bill number 09382, pinaagi ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, aron nga siyempre hingpit na nga mamahimong independent

0: bang karon sa kasong frustrated murder ang usa ka CAFGU member. Umangi po sila sa liog ang kaiponing nakalabayang alas 10 sa gabi sa Sitio Blit, Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Jonaline, samtang ang suspect giila nga si alias Lorico, residente sa nasampit nga lugar. Base sa report sa Lake Cebu Municipal Police Station, nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa Maito Municipal Police Station, kabahin sa usa ka biktima sa pagpamusil nga gidala sa ilang jurisdiksyon alang sa dinaliang pagtambal. Nag-inusara og inom ang suspect nga may resulta matud pa sa ilang panaglalis ang kumisangpot sa pagpamusil sa biktima. Gidala dayon sa kapulisan ang biktima sa Maito Municipal Hospital sa Sarangani Province sa wala pa gibalhin sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang pagpanambal, samtang ang suspect voluntaryong mitahan kang Second Lieutenant Brainerd A. Sarol, platoon leader sa Alpha Company, 105th Infantry Battalion, Philippine Army. Umaligitugyan sa Lake Cebu MPS alang sa tukmang disposisyon. Ang mga otoridad nangandam na sa pagpasaka o gangay ng mga kaso pato sa suspect kalabot sa maong insidente. Mga katropa, aron dili-dali makapoy o ma-stress, batasana ang pag-inom o Xanthon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Kabit nga bodyguard o karelasyon dakpan! Agay! Human maagtuhan sa sunod sa in! Wow! Cover! Grabe! Bodyguard yun!
3: Ayoy!
2: At ang sarang nanugan Italia, katropang Pinipolicario, ayun mo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nagtingkagol karon sa selda ang mag-uyab ng ikasuhan o adultery human maaktuhan sa legal nga bana na misulod sa in ang iyang misis o kabit nga bodyguard sa usa ka opisyal sa Malapatan, Sarangani Province alas 4:30 sa kadlaw mo ni nakalabayang adlaw. Sumala pa minangop sa Macar Police Station ang usa ka alias Paul, 31 anyos ka residente sa Barangay Labangal, Jansan o nagsugilon nga ang iyang asawang gitago na lamang sa pangalang si alias Ana, 32 anyos. May kuyog matod pa ni atong higayuna kay alias June, 30 anyos, nga gituhang kabit sa iyang asawa sulod sa usakain nga nahimutang sa nasampit ka probinsya. May respondidayon ang kapulisan sa maong in, kundi in acto gayo dilang nasapon o nakita ang asawa sa gireklamong bana o ang gisumbong na sekretong relasyon nga lalaki nga magkauban sa maong lawak. Dali nga gidakop sa kapulisan ang mga nasampit o gidala sa estasyon alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Sa pagsubay sa affidavit sa mga nasampit, luna sila'y lailaing versyon sa kwento sa ilang kaagi. Apan sa kamatuuran, matod pang kasado ang reklamante o misis tiini baoy gipanigan sa kapulisan. Tungod sa naasoy nga panghitabo, giandam na sa kapulisan ang kasong adultery. Batok sa duruha, pinaagi sa inquest proceedings. Mga katropa, aron dili mangita og lain si misis, dapat kanunay ipatagamtam kaniya ang init sa imong paggugma. Mag-turbo man enhancer na para sa basligon nga tuhod. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ano to? 250 non-aircon, 3 hours. Ibalik yung chip. Medyo putiun ang paari ining babae. So, mainggan nyo ganing laki yan.
3: Ayoy!
2: Bebe, dugaya po. Ano eh, mananghid na ko. Bebe, dugaya mo. Ano eh.
3: Ayoy!
2: Oh! Di lang naklaro na po. Pitit. Medyo gamayun. Oh, medyo gamayun. Mga 5, ano rani ay? Mga 5-3? Ah, pitit, chip, pitit.
3: Ayoy!
2: Ayan na chip, tama na chip. Ibasin makasata.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ay, nako. 5:51 ang atong oras, mga katropa, patayin sa unahan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw. Siyempre, sa kalan na lamang sa kanitibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay na gayon kaniyog. Bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Ruel takes care of you. I love you. Bye-bye.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Santon Plus, herbal soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus, herbal soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus, herbal soap.
2: XFM.
8: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6.04 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa uluhang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
3: Headlines.
1: VP Sara Duterte formal na nga ditubag sa articles of impeachment. Mihangyo sa Senado nga ibasura ang kaso.
3: Headlines.
1: Sa balita lokal, 700,000 pesos kakantidad sa shabu na kumpiska sa Baybas operation sa Sultan Kudarata.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang regional, 36 anyos kiluba sa katagay sa inom.
3: Headlines.
1: Sa balita national, pagbisita ni Vietnam President Tô Lâm sa Senado, kalikagikan sila.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, duwa ka Palestinian patay sa airstrike sa Israel sa Osaka Cafe sa Gaza.
3: Headlines.
1: Samtang sa sports news, San Antonio Spurs ug Victor Wembanyama gipaboran batok sa Red Hot New York Knicks sa NBA Finals.
3: Headlines.
1: Samtang sa atong showbiz news, sa pop star Dua Lipa ug aktor nga si Callum Turner nagpakasal na sa London.
3: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, experimental nga sakyanan nga makadagan og kapin 2,000 kamilyas kada galon sa lana, nabuhat na sa mga estudyante sa Amerika.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ing ano nga Martes, Pedros na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kining alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainito ng labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish and X Plus.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay na ang nakasulay o nakapamatuod busa o sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na na 7 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Di na natunugayon pa ani na mga retalya sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories.
1: Mga katropa, alang sa itong balita o sa itong top story, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold o Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Mag Santon Gold Coffee Mix na adlaw-adlaw.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express
2: Balita
3: sa Buntag.
2: Stories.
1: Formal na nga disugod sa iyang opisyal nga tubag si Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado nga nagsilbi karong isip pa impeachment court batok sa articles of impeachment nga gipasaka batok kaniya. Gidala sa mga dokumento o gidala ang mga dokumento nga gisulod pa sa pipila ka mga maleta. Personal nga niabol sa Senado ang iyang abogado sa pagpanguna ni Attorney Michael Poa. Sa iyang pamahayag, gihulagway sa kampo ni Duterte nga adunay depekto sa proseso o wala igong basihan ang maong sumbong hinungdan nga ila kining gipabasura. Kagahapong adlaw ang gitagal nga deadline o gibutang nga deadline sa Senado para matubag sa Vice Presidente samtang adunay usab lima ka mga adlaw ang prosecution para sa pagsumite sa ilang response.
3: XFM.
2: Top Stories.
1: Sa lain pang detalye sa itong top story mga katropa, 9 minutos nang nakalabay sa nasais. Formal na nga misurrender sa mga otoridad si Senator Jinkoy Estrada human gipabug-an o warrant of arrest sa Sandigan Bayan tungod sa giatubang ni ining kasong plunder. Sa wala pa sa iyang pag-surrender ngadto sa PNP-CIDG, deklaro ni Estrada nga dili niya gamiton ang Senado aron panalipdan ang iyang kaugalingon. Gitunol na usab niya ang kamanduan ngadto sa Senate Secretary nga ipapugong una ang iyang sweldo samtang gilimpyuhan pa niya ang iyang pangalan. Deklaro ni Estrada nga personal na niya kini nga desisyon aron ipakita mga katropa nga wala siya intensyon nga mupahimulos sa pondo sa kagamhanan samtang nagatubang o kaso.
3: XFM.
2: Top Stories.
0: XFM Weather Update.
1: Ano na 10 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag samtang sa itong weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulatang na magluya ang lawas. Liguna ang mga resistensya o inubanan sa pagtumar sa Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, makasinati og dagom nga adunay patak-patak nga pag-ulan ang kawanangan sa General Santos City karong adlong Martes. Dina na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. 6 kilometers per hour sa gikuskun sa hangin nga adunay pagagaros nga mukabat sa 11 kilometers per hour og 55% ang chance sa pag-ulan. Sa area na usab sa South Cotabato, makasinati og lumiyay nga pag-ulan. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 3 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga doon ay pagagaros nga makabad sa 7 kilometers per hour. Og 35% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati ang mapanganuron nga kalangitan, inanasa sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 10 kilometers per hour sa gikusgod sa hangin, nga dunay paghaguros, 20% ang chances sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.25 sa buntag o musalop kanyang alas 5.35 sa hapon.
0: XFM Weather. Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa bitamina o kusog nga kaayuhan kauban ng Santon Plus Coffee Mix. Kumikadili lang lamian o humota. Mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Nasikop ang tulo ka ginudahang tigpayhot o ginadiling droga human sa gipahigayong bypass operation sa Esperanza Municipal Police Station, 2nd Sultan Kudarat Mobile Force Company o 12 of 2nd Regional Mobile Force Battalion 12.

0: Ano na 19 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine. Inubanan sa pagtumar og Santon Gold Coffee Mix.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: 36 anyos giluba sa Katagay sa inom. Ano na dugang detalye ang SXFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Prince Obra, i-express balita mo.
2: Live report. Pabilin karon dagpaalim sa balitang balanan ag usa ka lalaki nga biktima sa pagpangluma alas 8 sa gabi Mayo 31 tuig 2026 sa Prukdus Forsaco 4 Barangay Malinaw Kalilangan Bukidnon. Ang biktimang si Alias Carto 36 anyos residente sa Forsaco 4 sa Barangay Malinaw samtang ang suspek na ilang si Alias Carding 39 anyos residente sa Forsaco 3 San Vicente Ferrer Kalilangan. Base sa report nga nag-inom ang biktima, ang suspek dihang kalit lang naglalis ang duha tungod sa misunderstanding. Inungdan nga tabo ang pagpanunggab. Ang biktima nagaangkod og usa ka sama dinunggaban sa ubos sa bahin sa likod. Human sa pipila ka minuto, sa barangay captain sa Portsako 3 uban ang mga tanod giturn over ang suspect ngadto sa pulisan. Human voluntaryong mitahan ang mga opisyal sa barangay. Sa karon ang suspitsado na pabiling kustodiya sa Kalilangan Municipal Police Station o posibleng mag-atubang sa tukmang kaso dito sa korte. Na problema kas bukol-bukol si mong panglawas isa tong plus gold munian alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Prince Obra, XFM News.
1: Live report.

0: Santhol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santhol Plus Gold Herbal Capsule og Santhol Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhol Plus Coffee Mix. Ang Santhol Gold Herbal Capsule, Santhol Vitamin C og Santhol Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:44 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katirimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Εγώ το πίτα γνιά γνιά γνιά γνιά γνιά τρόπα αρένωσα καιρό να γατώ αγκα προγράμμα και τουλουμενό να γνιά γνιά μπουλσάι.
1: Good morning.
0: Αντλώ και τα καρόνια Μαρτές Γιούν του, τώρα, τώρα, σίξμα, κατρόπα, γιούν να γίνει τάβον, enrollment να, καλιά πον, τραπικ να δέα σαν με ηλικά national high school.
1: Τιγκό να πον, τιγκ παλίτ να πον notebook, τιγκ παλίτ ο bag.
0: Ang technique niya, pangita mong mga sale. Na dia sa Osaka Mall, dari sa may national highway, barato na kayo mga katropa, pero hindi ka na, oy. Nagkalata na ganyan taon, mga kagilaan. Gusto niyo, insultin ako sa pangalan sa mall?
1: Sige daw.
0: Kay Sano. Libre commercial na. Di ba?
1: Basi mo kutin siya na
0: eh. At least walang mga kagilaan. Wala na, di
1: sila
0: magpa-commercial. Basta nga to, ang tumong tinguha rin ito, makatabang tagad to sa katawahan nga. Yun. Itong informasyon nga na ka rin yun. Parang ito po, dapoy mga sale dyan sa may KCC. Yan.
1: Pero ang uban, kaya diya sa kuhan, kining bag-oron MGM?
0: MGM, o. Diya po, nabarato po diya. Basta, importante lang mga kagilaan, o. Baka barato dyan kita karong panahuna.
1: Pinahuna.
0: Para po sa mga eskwilahan tulunghaan di ha. Katong atong gipang pasa di ang proposal. Kumusta naman?
1: Ayun yung kalimtin taon.
0: Good morning di ha. Kumusta? Enrollment naman ninyo? May pa sila. Nag-enrollment na. Ako ang anak. Last week rin tawon na human ang exam.
1: Dungan man ito. Ako maupon.
0: Ha?
1: Maupon. Last week pa. Kaya magklase na sila, may klase sila pod.
0: Agosto pa sila daw, Agosto. Wagin sila ni balik sa
1: normal.
0: Nga Hunyo mga katropa. Pribado man, college man. So, ilabot-buot sila gila.
1: Dawat-dawat talaga tali kanan.
0: Okay ra na. At least walang maka ano, problema diha pagkabot sa mid-year. Kay wala pa may enrollment, mahurot.
1: Mahugin.
0: O, pagani ka mid-year gani, nahurot naman gani.
1: Wala ka mid-year. Wala na bilin.
0: Nakasanda namang daan. Pastila ng saon naman eh. Well, anyway, laban na kita mga katropa. Kamalo mong kita nga pertingin pa itas panahon karon. Pero gikinangla na ginato mo survive mga katropa.
1: Inoda, panikamuti nga makasurvive ka sa matagahigayon nga medyo lisod ang kinabuhi. Panikamuti mong lawas. Nga dili maglisod.
0: Oo, tama. Kaya importante po karon nga to pang lawas. Kaya kung magkasakit ta, nga luoy magyapan itong pamilya.
1: Oo.
0: Muna nga, pingan yun na ito itong kalawasan. Oo, kung pwede lang, mahimo lang nga. Balansi yun ka pagkaon, na yun palabi niya.
1: Correct.
0: Kaya usahay ka rin pagkaon ba yung mga katropa, mawag yun makadala kadaot sa itong kalawasan mga kahigilaan.
1: Mismo.
0: Okay, masubrahan ka dihang karbo, masubrahan ka dihang tambok, ano, makadaon ka na tran!
1: Ay, kalimting sugar ha? Lami na ba kay kaong dunking donuts?
0: Ay, na!
1: Commercial na sa...
0: Limpa ka ng mga cake diha, agay! Lami, baya kaya ni kinibang ka ng usag ka ng chocolate, gani nga... Pati ang iyahang cake na chocolate, kasi tawa ka na.
1: Lava cake, nga na.
0: Dili, lava cake, lahi man ng lava cake. basta ka na may chocolate, pati yung tabisa.
1: Pila kaadlaw po na mong isaper sa imong kidney part.
0: Niya kasi uso man karon ang kanang mga kape-kape, mga coffee shop. Okay lang yun ang kape, para ayaw rin mo pagpadagag asukar gini ka.
1: Asukar lang, ang susi diha, ayaw pa-asukar o daghan.
0: Okay, pusagin mo diha lagi.
1: Likay sa asukal, minimize imong carbohydrate intake.
0: Okay man ang mga kape ngayon, anak, kanang mga arabica, kanang mga, unsa pa diha, mga klase.
1: Unsa masagulan siya ka-asukal.
0: Marako, pero sagulan, gini mo nag-asukar, gani, diha nag kabadaot. Mas maayo siguro, ha? Nga pagbit-bit o kanabang Santon plus coffee mix.
1: Kana.
0: Ng kape.
1: Walang kontrarya.
0: Order ka. Isagol din mo dito sa imong kape niya, imong kutawon lang.
1: Mas lami pa.
0: Diba? Or imong tutawon daan niya, imong isagol dito.
1: Tingnan niyo nga, ayaw lag-asukal eh, ma'am.
0: Lami. Kaya lagi. Promise. Sulayar ko din niyo. Ako ang anak yung taon, mawag ibuat. Huwag katong ako ang kape nga gikan kay Sir John. Happy taging taon, mahurot.
1: Tuluan mo si Tiknik, good.
0: Alang ang kaya, magkatipid man po. Sige ka, pwede makantos ako dahil sa coffee shop. Nami, coffee shop ko doon sa Muay, nang ginabaktas, right?
1: Yan sige order ng kape.
0: Ano, na kape rin ako. Si tinaway na, kadaman siya katong mixer, ipalitan na siya Shopee. Amro pa siya smoothie, madugay ba?
1: Ala.
0: Kanang paspas ko din mo, mura siya mag-smoothie, uy, alami, alagi. sekreto lang, para paraan na po yan para tayo makatipid.
1: Pampatipid style.
0: Di man nato gunit ang presyo sa pagsaka sa tarantalan mga katropa. Ang magunit lang nato ang at kaya natong kontrolon ang pagtipid ragin ng tawon.
1: Na, diha, wala gay lugi diha.
0: Na, katong inyo ang gara mga cravings diha, iundang sa naninyo.
1: Okay. Kalimot-limot lang sa kay para dili kay magastuhan.
0: Karang ngayong sigig ka cravings diha, mga cake, mga pizza-pizza sa diha, puyo lang sa puyo.
2: Okay.
1: Pagkamuting mapangitaan ni mo o kanang ka sila imuhang mahalilihi ba? Mailisan ba?
0: Gulay ba eh? Nindot kayo. Toon yun mo kao ng gulay mga katropa kay karting labi agit gulay lagi. Ako rin lo ilabing pa kung dinding-ding o pinakbet.
1: Ako kaya akong trada, torta-torta naman. Talong, tortang-talong. Tortang ang palaya.
0: Ako ang pakbet, lamig yung pakbet.
1: Lamig,
0: lamig.
2: Atay.
0: Kuroy na luoy.
2: Atay.
0: Ang ganaan ako sa pakbet, karang hindi lata.
1: Kanang sakto lang.
0: Magluto o
1: pakbet. Crunchy-crunchy pa, no?
0: Malata ang gulay. Huwag naman ay lamig.
1: Ganit. Mura na siya, kuan. Naka-grinder ang gulay.
0: Sabaw na lang yung tao ni mo. Sigupo na rin mong sabaw. Kituha naman dito tanan.
1: Gwapo ka ng matagamtaman pa rin mo ang kwan lasa, di
0: ba? Crunchy-crunchy ba? Labing pa ka ng kukra.
1: Ayaw lang sa luyot.
0: Ayaw lang yung sa luyot. Kailaban. Ambot po din sa luyot eh. Kalabang yun. Sa tanang gulay, sa luyot rin akong kalabang. Ambot nga no, kung ng gulay.
2: Atay.
0: Ay nako, alas 6.53 ang atong oras mga kagigilaan. Kanika tulumanon na itong kanyang Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsules, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kaoban na ito din ang Santo Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na, din ito maglangay pa. Uy, nag-greet na ba ito? Mga
1: wala pa.
0: Jensen, 26 ka barangay. O, nga mga katawahan diyan nagpaminaw. Good morning diyan kanin yung tanan. Kumusta ka mo?
3: Good morning!
1: Mga MCOs, o siyempre ito mga katropa sa Makiba area, maitong gamba o maasim magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ba't tira na nag-galog ka?
1: Kasi meron mga Ilocano diyan na hindi nakakaintindi minsan ang Bisaya.
0: Yung Tagalog ng maitong ba?
1: Yun ang meron ka na diyan?
0: Medyo ano talaga, medyo may tunog Ilocano pa rin.
1: Pabalaan mo nga sa maitom na kay.
0: Ano klaseng Tagalog yan, mga taga maitom? Malaman mo talaga mag-Tagalog kayo ba? Ano malaman na Ilocano ko? Sa Tagalog pa lang, malaman na namin na Ilocano ka. Ano ba yan?
1: Jail banger.
0: Mga kaigsunan na ito mga Ilocano diyan sa maitom. Na imbag nga aldaw ka na kayo, ma'am.

0: Viene ahí.
1: Viene,
0: ahí.
1: Ang try, Joko. Magtanong sa kwan ka ng sakon, sa rep, ka ng ihang bayanan sa rep ba? Nga nang guba na? Butangan ni Mugyuta dito, pero dugay-dugay po. Tagbaw kong kuha sa mga palingki o kwan ay? Kada mga dahon? Ako nang i-compost.
0: Okay.
1: Dugay o dugay?
0: Okay. Sige, may buntag sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. Good morning!
2: Good morning!
1: Oh, syempre, good morning usab sa mga taga Tupi o Pulumulok, South Cotabato.
0: Sa Pulumulok, nindot itanong ito
1: ba? Ah, oo, lami dito.
0: Kay tambo kay
1: tambo kay mo mga tanong dito.
0: Pero tingtog nawa, magkodaya ang napita niya, ang iyong yuta niya, nindot po, no?
1: Poland.
0: Poland.
1: Pulumulok land.
0: Sa pulo. Talagang pulo yun. Grabe yun. Katugnaw na
1: napita. Abugnaw, di abugnaw.
0: Sarang ang tao ng
1: lugar. Katrupang Ray. Katrupang Che.
0: Kila GM.
1: GM.
0: Pero tingtog nawa. Ay, kanang bang hapon, makita ni mo nga. Uy, saan naman nag-fags-fags naman ni Dari. Mga usahay si Ray. Ani nga ka nang wala kayo init-init. Kabalukasan na maligo, Dari. Hindi daw magkaya tugnaw na kayo rito.
1: Tugnaw?
0: Inang, bitaw taka ka magpalit na ka diya sa may Supreme Hardware o kanang pang-heater. Para nindo, tangi mo ang kaligo. Alas 6.56 ang atong oras mga katropa. Ito na, di na natin maglangay. Ari na karoon ang ato ang word for the day.
1: Bullseye! Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 16.18 yung nag-ingon, pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. Sa Binisaya, ang kalabutan o ang kanang ang garbo nagauna sa kalaglagan o ang mapahitas o espiritu nagauna sa pagkapukan. Tulo ka butang, gusto nang isigutan ka ng butaga ha. Ang garbo mo ay warning sign sa kalaglagan. Kanang kapakyasan ba? Kanang mahulog ka sa alaot. Sama sa signal sa trapiko, ang garbo mo ay pulang suga nga nagapasidaan ka na to, nga dunay umaabot nga kadang nga dili maayong panghitabo, no? Disgrasya ba o sa baradiha, katalagman, kung ang usa ka tawo apil ang mga leader o kadagkuan, magsugod na gani o sirado sa iyang dunggan nga ang mga tambag o ang pagsaway ang maghuna-huna ang asyara, kanunay ang sakto, nagsugod na usab ang pag-ihap sa iyang pagkahagsa mga katropa. Kung ang garbo mo abot sa usa ka tawo, dili na siya makita sa pagbadlong sa uban. Di na siya maminaw o di na pod siya kanamang mahimong concern sa isultis uban. Kay ako na good ni. Ano naman yung storya, di ba? Ako na good ni. Kaya na kayo na ako. Ano sa day mo?
0: Pride.
1: Muna'y pride. Ikaduwa, ang kakulang sa pagpaubos, makabuta sa kamatuuran. O manang paminaw ni mo, murag ikaw ay tama. Murag ikaw ay permitting tamang hinala. Ang mapahitas o espiritu, makapabuta sa tao sa tinuod nga sitwasyon sa iyang palibot. Tungod sa sobrang kumpiyansa o pagtanaw sa ubos ngadto sa uban, dili niya makita ang iyang kagalingon nga sipyat o dunay limitasyon. Ang pagkawala sa maong self-awareness, maoy kasagaran hinungdan sa dako nga kapakyasan. Maubito na kasagaran sa mga negosyante nga ni baton o garbo silang kaugalingon, di na makita sa kahimtang sa uban nga naglisod, maingon sila, sagdi na. Pwede man ako ng inisan, bisa kinsa dihang trabahante. Pero katropa, kung doon na kay pagsabot sa uban, makita ni mo ang pagpahinumdum, nga dili ka mubato ng garbo, bisa maayo ni mo negosyo, dili gina mapakyas. Pero kung gani, maghunahuna ka nga naana sa imong tanan, na diha ka magsugod ang imong kalaglagan. Katulo, ang tinuod nga kusog, anaasa pagpaubos.
0: Hoy,
1: the strength lies before kanabang nga mga mapainom sa nun. So, kuwahi sa pagtulunan sa kalibutan, nga ang garbo mo itimailan sa kahom. Ang Proverbs na painom ka na to, nga ang pagpaubos mo itinuod nga taming batok sa pagkapukan. Ang kasing-kasing nga andam maminaw, makatunog mo ila sa kamatuuran, maoy makadala sa usa ka tawo ngadto sa malungtarong kalampusan ug tinuod nga respeto gikan sa katawhan.
0: Bitaw diba? Tinuod.
1: Anang ang tawo nga mahambog kaayo katrupa, dili kaganahan makigistorya. Di kay kaganahan makiglambigit niya kay siya na may tama perminti
0: na,
1: o di na mapatambag sa imo o bida perminti sa istoryahan di gyud palugi pod
0: na
1: o, kung naa kay sa kabaldi yes kataro isa ka kwan isa ka truck
0: okay pero tay pusaa wag kay kapildian diha
1: pero
0: ako kay anak kani mga ani nga klase ka tao di patulan ako na napasagdan nga budaog siya okay kapoy

0: naman yung tak nga kala siya grabe na yung pride, grabe na yung karabo, halos di na mamina pasagdaanin mo na siya sa yung gusto ah. Sige padayon kay bawari mong ikalipay, pero pagkabot sa panahon pagbalik sa kuha ayaw yung pagmahay. Kay ibu ka ba na binuhatan, di ba na mo ah? Di ba napoy tao nga grabing garbo mga kagilaan nga kalabang piling niya siya nagyupin ang kamaayos sa tanan iya nagyut tanan bisa pagkani magsulti nga ah si ano ba oh alam ko na yan ah, mas wagod na kay baho god. Mabalan mapugin mong tao. Di ba? Kaya kung imo ang tao, kani mga katropa, lahi mong isulti sa iha, mauna na isulti niya sa gawas.
1: Na. Damay.
0: Biktima siya karon sa pagpamakak.
2: Atay.
0: Iana mo dako pong taong bakakon.
1: Atay. Maunay siya?
0: Maunay. Maunay ba? Di ba? Wapagali kay gihistorya, alay, nakabalo na siya.
2: Atay.
1: Kanang disig, dili kaila, kaila gyapon.
0: Oo, oh, ana. Lagi, tungkol sa iyang garbo.
1: Na.
0: Arang di siya papidil, di ba? Ay, tanaw niya sa iyong kagalingon, siya gihawod na. Dili magunin yun, ana. Sa isa ka, ano mga katropa, bisang pagani, isip leader, di ba yun ni mo kaya tanan?
1: Lagi-lagi.
0: Kikinanglan ni mo o kauban ni mo, kikinanglan ni mo ang team.
1: Na collective, diba? Maguna. Siya ka nang ang kahibalo niya, kahibalo ni mo, kahibalo sa team, pag maghiusan na mo,
0: pinuunin ka na ugan.
1: Muna yung daog niya.
0: Di ba? So daog yun mo niya. Team yeah. Effort bang guna? Anya, siyempre, ayaw ang kuna tungbuhat sa uban. Di ba? Ayaw kita ang kuna. Kaya hindi nga, mauna ganin na itabo sa ano, niya, mauna ka, ako aman ang idea. Sige, hindi good.
2: Atay.
0: Na idea na noon mo. Lagi yan ang tao, katulpang Chris.
1: Mau-mau.
0: Mauna nga, kaya lang ang klase ng tao, di na nimog yung tag doon, di na yung patulan kay... mugara mapugod.
2: Atay.
1: Ang example na to diha, si Jesus Christ ba? Diyos siya, magpaubos, nagpakatao. Gihubo ang iyang pagka-Diyos, aron nga luwason ang matag usa, gikan sa sala. Unya, pwede gud siya maging kanang magpakita siyang gahong, mangyawa gani, gitintal gani siya. Kung Ginoo jud ka, himuha kining bato nga tinapay. Ambak diha sa taas nga dapit, kay dili ka pasagdan sa mga anghel. Wala gani niya gipatos ang tintasyon sa yawa. Inga na po dapat ang atong kinabuhi. Nga dili ta magbaton og garbo sa mga butang atong nabatunan, sa atong kinaadman kay kabuang ragid taon-taon sa tubangan sa Ginoo, hugaw ra ni sa sama sa trapo.
0: Na, di ba? Tarawa rin itong pastor nga nag-ano sa social media, nag-click. Gusto niya itong aon ng dagat. Pag-ala, bitaw, waswasan pa siya baluda, tamblingod.
1: Atay. Si Moses. Nag-ala Moses.
0: Nung kunsar man yung tao ni mga tawhanan ni mga buang na mo.
2: Atay.
1: Dili na naman mausob ang panghitabo sa Biblia.
0: Dili, oy.
1: Kato, gigisuwat to para specific sa iyang time. Kanyang mabalik mo sa time, karoon, sus.
0: Pagbuhat ang kaugalingon ni mo, ayaw na tungaan ang dagat, kaya gibuhat na ng Moses na.
2: Atay.
1: Pwede mo tunga kang sapa. Oy, ang sapa pa yan, tunga po ni Moses. Ang Jericho.
0: Diba? Ay, nabuhatan ang gibuhat na sa uban. Buhat na ito'y tanawa, ligid noong kasbalod.
1: Hindi. Katawan ni noong ka.
0: Ay, naku, pastilan. Alas 7:03 ang atong oras. Katanga mga pagtulunan, natong kanyang Santong Plus Gold, kaoban nato niyang Santong Plus Coffee Mixer.
3: Bullseye!
0: Ano yan karun? Bullseye! Ang atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa itong balita, kampo ni Duterte mihangyo sa ICC o bagong medical exam.
3: Bullseye!
0: Mihangyo ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung ICC nga ipailalom siya sa bagong medical examination na nga masuta kung duna ba siya ibaayong paglawas alang sa iyahang paglitis. Fit to stand trial, matod sa depensa. Ako na pagsusik ni Adto Igo lang sa pre-trial o kinhanglang sublion tini tungod sa iyang limitadong pagsabot sa mga akusasyon bato kaniya. Iyusga na nga katungod sa akusado ang patas nga paglitis o ang pagsiguro nga kaya paniini nga panalipdan ang iyang kaugalingon.
3: Bullseye!
1: Bullseye! Madili mahitabo sa kinabuhi anay mga tawhana ang gibuhat sa atong kanhi presidente.
0: At the age of 80, grabe, wagit mo gakonsensya gid pa, gipadagin niyo na sa daig ba, grabe.
1: Lagi, ang mga nagbuhat, ana, timan ninyo, unsa yung gibuhat mo, may anihon ninyo.
0: Unsa pa may gaho man ang 80 anyos yung tao, no? Wala, oy.
1: Dirigan sa Pilipinas, di ba?
0: Kabalo mo ang gahom
1: sa... Ginalagaan, dugpardon ang mga nana sa saktong pagintaron.
0: Ang gahom sa mga Duterte, gikan sa katawhan, ang gawin sa mga Duterte gikan sa mga masang Pilipino.
1: Mm.
0: Ang problema ninyo sa atong karong administrasyon ang inyong gahong gikan sa mga elitista.
1: No.
0: Di ba? Kala mga oligarchs. Nya, ang gahong ano yung mga Duterte kagikan man sa masa on saon man ninyo na. Oh. Di ba? Mao na ang ginaingon nga. Malagi na siya. Di lagi ninyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nga karon hugas kamay mo. Ang gatuwa lang dali ba? Ang legasiya nga dapat. Pero wala na yung legasiya mabili ng Presidente Katropang Chris. Duwa katuig na lang siya.
1: Oo, duwa katuig.
0: It's too late to be a hero. Mm. Unless otherwise, isurrender niya mismo ang iyahang igagaw.
1: Mm.
0: Ay kabalo, magkita mga kagilaan ba? Unsa maging nakitabo sa flight control anomaly? Tanawar ko na yung pagdipinsa karon. Tanawar ko na yung nagkakitabo sa Senado, di ba? Mm. Isa na mga hinunda ni Ana, mga katropa, din nila gusto nga mo imbestiga ang majority karon. Sa flood control anomaly, kikibalo sila nga doon ay malagang mga laglag. Erwin Tulbo palang daan, Axi IS party list niya dati.
1: Mm.
0: Nakadawat mga katropag flood control.
1: Mm.
0: Diba? So isa na siya sa mga hinungdan nga, mubabag na sila mga kagilaan. Oh. Ay mga tawhana nga, tanaw magin nila nga, laagi sila'y bali ba, di nila dawaton yun.
1: O si Jingo Estrada.
0: O, tanawa. Mahurot lang yung majority sa tinuod lang.
1: Pero dili sila, dili mo bali ang majority.
0: Pagkahuman ni Ana, Joel Villanueva.
1: Lagi.
0: Pagkahuman ni Joel Villanueva.
1: Cheese Escudero.
0: Cheese Escudero. Pagkahuman ni Ana, Rodante Marcoleta.
1: Agoy.
0: Yan, apay bunggo na po sa ICC. Di ba? Sigurado, ginagyod. Hurot yun mo diha mga majority mo.
1: Pero dili nila gyapon mapabali ang baruganan sa ato mga senador.
0: Dapay duha ka magsuon nga mga bilyar.
1: Oh, bilyar pod.
0: Oh. Pero dili ta sa bilabol ang ilaha. Mm. Ang problema ka Jingoy kay dito bilabol kay plunder tong gikaso sa iya mo tong plunder pag ikaso kang Joel Villanueva. Nan bilabol pod.
1: Aba, kabalo man ta nga ang tanan nagsugod sa politika.
0: Mm.
1: Ay nibutyag man kagapon si Senator Jingoy Estrada nga ngayon ko lang sasabihin ito.
0: Ano siya? Operan siya. Kapila siya gi-operan nga
1: magbalhin siya.
0: Kapalit sa iyang kaso.
1: Na.
0: Nya kay wa mangin siya nibalhin.
1: Dayon ang kaso.
0: Dayon ang kaso.
1: So, dili na nimo masaligan ang mga kaso sa
0: kadakuan sa ombudsman, kanang Buying Remulla. Kaya mo na, ikaw Buying ba, magdinguang na ka, dapat legasiya po rin mong ibilin ba?
1: Mm.
0: Wala yun, imong kalag, gusto gini mong maantog yung sperno ba?
1: In fairness, inferno.
0: Gahulat na sa kamatayan sa imuha niya, oh. Nga na nagsanggot niya, oh. Adi ka sa umos sa iyo, taka ka, hindi ka pwede sa langit. Grabe ng kabuang ibuhat ni mo.
1: Ang tanong, mahunaw-naan na nila nga...
0: Dili na. Wala na. Ako, wala.
1: Grabe
0: wala
1: yun ay ang
0: pag... Hopeless na ko.
1: Ang pagdukot sa kwarta sila, grabe yun.
0: Hopeless na. Basta kwarta lagi yun, lagi. Kay Gidyos man yung kwarta, halas eh, kipadayo na ninyo na.
2: Atay.
1: Basta, unsa yung gitanong, mogi yung anihon.
0: Oo. Oh. Di man kabadot lang ron, ayaw kagool, kinapay mo mga anak.
1: Nya, may ngunang kagtabang,
0: diba? Curse man guna.
1: Lagi, tinuod na.
0: Curse man guna.
1: Hmm.
0: Kay buhat man guna nimo, so mubalik gina o di man sa imo mubalik na ngadto sa imo mga anak sa mga sunod nga henerasyon. Diba? Mao na pinakasakit og buhi pa kanya makita nimo nga ana mahitabo sa imong anak.
1: Correct. Nya ang pagtangtang sa curse is pangagpasaylo man.
0: Kay unsaon ta man di man sila kabalo mga ipagpasaylo?
1: Ana lang.
0: So
2: atay.
0: Imo hana oy.
3: Bullseye!
1: NBI posibleng musubpina kang Senator Bato og asawa alang sa imbestigasyon.
0: Aha.
1: Posibleng mag-issue og sampina ang National Bureau of Investigation kung NBI batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa og sayang asawa alang sa nagpadayong imbestigasyon sa usa ka kaso. Gipasabot sa NBI nga kabahin lang kini sa normal nga proseso aron makuha ang og importanteng impormasyon og wala magpasabot nga sad andayon ang makadawat niini. Bisan man manini na question kung na question ni de la Rosa ang maunglakang og natingala kung ngano nga kinahanglan pang idamay ang iyang pamilya sa maong isyu.
0: Abot na gipon.
1: Palo na magutaon sa hinungdan, ano yoy?
3: Bullseye! Bullseye!
1: NBI, wala na yun may mahimo diha nga dagkong accomplishment.
0: Dahay na ko. Nga kagapon, pati yung palaga sa minority katropang Chris.
1: Oo.
0: Kaya wala sila gisipot sa majority.
2: Atay!
0: Back to you!
1: Nag-session sila, walay majority.
0: Walay majority. Kaya nakiduyog man sila dito kang ano, ang majority, kang Senator Jinggoy.
1: Oh, di ba?
0: So, mas importante man itong panag-uban kay isip senador. Ipadaplay nilang session. Naghulat yung tawag itong mga minority block.
1: Ang insulti niya, the feeling is mutual.
0: Ayaw na magreklamo kay pareho naman yung gibuhat. Balos-balos lang, pareho mo diyan mga nangabuang, nangakatok na mong tanin. Ay, nako. Santanga! Sanay para ito mga balita.
3: Bullseye!
0: Unaho ng panginabuhi o panglawas, dili pamulitika. Si Kumpare Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Bullseye!
0: Iawag karon sa Senado ang mga magbabalaod ngayon pa na priluna ang pamulitika o tutukan. Ang mga balaod doon nga direktang makatabang sa panginabuhi, panglawas o edukasyon sa mga Pilipino. Bisan pa man sa panagbagay sa partido, ikinahanglan ang panag-iusa isip usa ka gawas ng institusyon na magsilbing check and balances sa kagamhanan. Kiningalakang nagtumong nga masiguro nga ang mataglihok dito sa plenaryo nakapokus sa tinuoray nga paginahanglan sa katawhang Pilipino.
1: What is it, tunta? Na ipatuman kung unsa ang ilang mandato, mahimo silang check and balances na unta sa matag argumento diha sa Senado. Pero karon grabe namang yung bias. Wala,
0: ang minority karon feeling victim.
1: Oh, sila gi kuan gidaog-daog samantala. Sa tumayuriya pa sila, grabe lang ginabuhat nga pagdaog-daog sa
0: wala ka reklamo
1: sa kanhi minority. Wala may nadungog ka kuan.
0: Wala na, dabani manunungog sa minority.
1: Nag-cooperate man gihapon.
0: Nag-cooperate gihapon sila kay nagatuo man gud sila nga Senado na institusyon na. Oh, desisyon na sa plenaryo, desisyon na sa kauban ng mga senador. So ilan ang respeto og karon kay dawatan mo sa majority. Pertin yung mga reklamo di kamo ang mga way respeto.
1: Atay. Ilo na siya. And dili inyo madawat mga adunay realization ang matag usa. So kung naka-realize ang ubang senador nga mo dapig sila sa majority karon, nganong dili inyo madawat kamong naas minority.
0: Ano mga suko gyud mo gyud?
1: No. Unsa ba inyong gidepensahan?
0: Loren Legarda kay wa naman sila ha, suko sa sila.
1: Oh,
0: si Pia Cayetano.
1: Dabudabuhan nagmayo.
0: Oh, wala na sila. Suko sila. Ang duha ka magtiaa magigsuon nga bilyar. Ana nga suko pod sila. Kung impeachment man ni ang inyong ginaiskutan, di gyapon mo kalusot. Nga naman, 16 kabuto ang inyong giginanglan niya. Ginaingana ninyo karon yung mga kaubanang senador.
1: Na.
0: Imbis nga nainganyo pa ninyo nga mabuto sa apil sa 16, ano ma-impeach ang ikaduhang pangulo, di na lang noon.
1: Samot.
0: Kaya nakasabot sila o kung sagyo ninyong tumong tinguha.
1: Na.
0: Diba? Klaro na magkayo. Para mag... Sa man, taong kami, magganik nga mga ultimo, nakasabot, magganik ka, napaka mga senador.
2: Atay.
1: Dili sa pag-unsa ha, taas biya po nagkaalam ng ato mga tigpaminaw. Pero mas taas ang kaalam ato mga senador.
0: Ang problema sa inyo sa minority, pipila lang abogado, mas nagkagabogado ang majority. Diba nga, magsabot-sabot na sila diha, nakalatig yun na, nakabasig yun na sa balaod.
1: Kung inan gani mo nga walay background sa balaod, moingon dahin mong gibuguhan mo na mo. Bisag lahi ko itong konteksto sa gisulti ni Marcoleta.
0: Lahi ang masabot. Gilahi o sabot ni Erwin Tulpo. Ang saan ka may bright balonta ni
1: Bending Tumana. Bending dalo, ganun sa remo.
0: Research mo siguro pag may time. Pareho ko itong ano pa ka? Kanabang
1: journalist pa ka?
0: Pa ka? Research man yun ang
1: pinaka-important. Ito gibigyan mo si PM, si
0: Kiko Pangilinan.
1: Kiko Pangilinan. Risa Hontiveros.
0: Risa Hontiveros. Oh. Si,
1: gipanitan ni Mugsakto.
0: Gipanitan ni Mugsakto. Pati si ano, si Magdalong.
1: Si Trillanes.
0: Trillanes. Oh. Di ba? Yan itong research yung sakto sa.
1: Oh.
0: Oh.
1: Di karon, di
0: na karon, di ka maulaw. Oh. Panita ni Mugsakto tumiagi. Ginaanin mo pati si Kiko, abogado ka, pero bulok ka. Ginaan pa nimo dati. O karon nakikubang ka siya. Akin sa'y bulok ron.
1: Sometimes, we can bend the law.
0: Buto ng tunghana ni.
2: Atay.
0: Isog. Ramo niya. Inyong kaisog karon ba? Naguba. Wala yung ano, yung credibilidad doy. Tanawa na ko na yung gibuhat.
1: Wala na yung tao mo to.
0: Diba? Ano yung statement tong miagi, grabe kay ko, suko ka mo kong Risa, suko ka mo kong Kiko, Panginan. Nya, karon nakikuban ka diha. Asay mo credibilidad diha.
2: Atay.
1: O na. Waga, gimansahan yung sakto inyong pangalan ba? Sayang kayo.
0: Diba?
1: Nagtuo ang katawahan nga, kamo ang sulbad, solusyon sa problema sa nasod. Pero karon nagka-problema ang nasod, asa naman mo?
0: Mura na noong kagkalang bayarang media.
1: Sige, ito yung tawag ni Sterling ha. Midyaran.
0: Midyaran. Dagan ba yun ang mayor?
1: Bayarang media. Midyaran.
0: Okay, paninindigan pa rin si engineer.
1: Pero at least consistent. Consistent siya.
0: Consistent ang iyang pagdagan.
1: Na lang. Bisa pag butang na to o permisya kontra, pero kamore maruganan, dili na to makwestiyon na. Dili man siya palong paling-paling.
0: Oo, nakikisay ka ng iyahan ko.
1: Na-stand.
0: Nasa stand.
1: Oh, klaro na nga tao. Ibutang na to
0: nga. Di lang kadaog.
1: Di lang siya kadaog. Pero ano lang, at least klaro siya. Dili ka mag-alanganin kay, sa pangyundi siya. Pikas o may klaro, kwarta magitanawan eh. Manilison.
0: Sa bagay, tama po no. Pero kana lang, hindi lagi kadaog.
1: Ana, dili siya padaog. Iya lang magsamog-samog.
0: Siguro, engineer, ano sa dagan siguro kag ano?
1: Konsihal.
0: Konsihal.
1: Kundi barangay sa day.
0: Makalusot kag konsihal.
1: Barangay konsihal. O mayong kag barangay kapitan. Tapos mudagan na kag syudad.
0: Taga-asa ba si engineer Stiling San Isidro?
1: Murag San Isidro.
0: Kung San Isidro ka, yan lang gipugsa sa. Yung kaya mga yumang dress dinood lang.
1: Bullseye! Sa konsihal lang. Ano lang.
0: Grabe, nalagid, bisa pa kung saan yung balay-bali, digid niyo mairis-iris ang yumang sa San Isidro.
1: Labid pa karon nga naghiusa ang mga yumang.
0: Na ano magod?
1: Sa tingog sa katauhan, murag sila ang gapadayag ba? Rulay kahadlok nga bisag unsay makita nila nga politically pressured sila, musukol gyapon.
0: Ni nakatanong manggod, makita mapudi mong agi pod.
1: Sa amahan pa lang daan,
0: di ba? Sige, anak lang gani usahay ang budget ba katropa tanawa ninyo ang ginabuhat diha sa
1: padayon gyapon.
0: Nagi
1: mudang na political will.
0: Banggaon kun ta ako ni kapitan pero di na lang.
1: Para jud budagan.
0: Kap ay kumpiyansa kap, iba si mo file ko kap ha. Joke lang.
2: Atay.
0: Asa na ta? Tanawa lang.
1: Number 4 na, number 4.
0: Ako.
3: Bullseye!
1: Deklarasyon sa holiday sa 3 si kalugar sa nasod, giaprubahan ni Pangulong Marcos.
3: Bullseye!
1: Nagdeklara si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang special non-working holiday sa Conday sa 13 ka mga lokalidad sa nasod. Karong bulan na alang sa pagsaulog sa ilang mga anibersaryo o kapistahan. Pinagi sa magilawatan ng proklamasyon, gitinguwa sa Pangulo nga mahatagan o higayon ang mga residente nga makasalmot o makapahimutang sa mga aktividad sa ilang dapit. Lakip nga sa mga dapit nga may holiday mao ang palapag sa Northern Samar karong Hunyo 1, Lapu-Lapu City sa Hunyo 17 o pipila ka lungsod sa Bukidnon o Mindoro.
0: Yun o!
3: Bullseye!
1: Wala question niya o salamat sa pagpirma. Mahal nga Pangulo.
0: At least makasilibrar sila sa ilang kapistahan.
1: Correct.
0: Maura may pinaka-importante niya.
1: Pero ang ginsan, automatic na ha, karong June 15.
0: Balaod
1: na. Balaod na.
0: Balaod
1: ang atong city charter.
0: Okay.
1: Anniversary na sa itong syudad. Founding anniversary.
0: Ala 7:18 sa katong oras mga katropa sa line para itong mga balita.
3: Bullseye!
0: Dole budget sa pag-hire of labor inspectors, gilaumang musaka.
3: Bullseye!
0: Suportahan ka sa House Committee on Labor and Employment ang panawagan nga puno ng kakuwang sa labor inspectors sa tuwang nasod aron nga mapalig-on ang proteksyon sa mga mamumuo. Sumala sa committee, importante kiningalakang tungod sa iyang sa kaya mga inspector ang nagasilbing frontline guardians nga nagsiguro nga ang negosyo nagsulod sa labor standards o safety rules. Nawa sa pagpanalipod sa katungod sa mga trabahante, makatabang usap sa pagmugna o patas nga kompetisyon sa patigayunan pinaagi sa pagsilot sa mga kumpanyang nagapanghimulos.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kabinan ako, mundagan po ni si Kwan ba? Good. Si Tol.
0: Tol Tolentino.
1: Tolentino kay... Mundagan
0: na itong agi na PD. So, nahuman naman ang 1-year ban.
1: Nagyapoint siya.
0: Appointed siya sa Dole. So, Dole. Siya nakaroon yung sekretary sa Dole.
1: Pero sa dagan sa mga istorya ba, perminti man siya magawas balita.
0: Muna pero engage. Kanibang makahaya ka ni mo ang dako kayong problema sa mga mamumuo?
1: Na. Wala man.
0: Di ba? Dapat siguro makikoordinate ka sa SSS, sa pag-ibig. Kaya mo man ay mga gikinanglan sa mga trabahante. Naiubang yun, pertindaghan ang mga kumpanyang gipahimuslan ng mga trabahante. Gipandidakan sa SSS, gipandidakan sa pag-ibig, pagkahuman, why remittance. Sakit na kong ulo usahay ni ini sa mga taga-SSS usahay.
1: Lagi.
0: Di ba?
1: Napoy ubang kumpanya, magpadungo lang po.
0: Duhoy kaya mga empleyado. Eh, syempre naman ikaw nag-asa ka. Di nanarbaho na ka.
1: Oh.
0: Nanakay contribution so nagtuo ka nga maka-loan ka.
1: Correct.
0: So pag-apply nimo loan kay wa gyud kay contribution bisag isa ka buok ka.
1: Na-unload.
0: Eh baka na bang iyan ang kabuang ginabuhat sa pagdaghanang mga kumpanya, mga katropa?
3: Bullseye!
1: Muna, di mo ma-expect ang trabahante, manunlun, yun, lunlun utang. Puno sa mga loan ba?
0: Ang uban niya, musulay na lang yung tawag daotan. Mga ukaw na lang yung tawag sa ilang kumpanya, kay uwa man ito ka, eksakto, di ba? Ay, naku.
3: Bullseye!
0: Pero ayaw na yung buhatan ng pagpangaukaw ha, kaya sala. Ay. Kung baga, nakasala na inyo ang kumpanya sa inyo ha, ayun ang mapagbuhat o kaugalingan ninyong sala.
1: Lagi ayaw gimo ang rason or kalabang solusyon ang usa ka lain pang problema.
0: Kung sa tanaw ninyo, gidaog-daog din mo, kuha ka mo mga dokumento, makaya ka mo advice. Ang atong dolis, dyan sana, in fairness, ga-entertain yun sila. Mo-entertain sila mga reklamo o tagaan mo o kalabang advices o kung sa inyo ang kikinahanglan buhaton. Una niya, kung gamayro na ka problema, dito mo ilabay sa NLRC. Okay, aron nga dito mo mag-istoryahanay. Kung di yun madala, kutob ka rin, wag yun gihapon mo yung kanabang
1: settlement.
0: Contribution sa SSS, diretso mo sa SSS.
1: Na.
0: Maitaan ninyo si Sir Noel Nasyon diha. Ay inaanan ninyo nga naamoy tuyo, kay wala mo yung contribution, tag doon mo diha.
1: Na.
0: I-abtik kayo na ito mga taga-SSS mga kagilaan. Diba? Kay iluoy kayo ng mga trabahante ka trupang Chris nga siyempre nanarbaho na ning kamot. Kaya siyempre na magipanginanglan. For example, nag-college ng bata. So iyan itong gipangandaman ba? So mabayad kong contribution.
1: So para makaloan.
0: Tamantama pagka-enrollment makaloan ko.
1: Maka-educational loan.
0: Pag-loan ka ron chief kayo up ay contribution.
2: Okay.
1: Ba?
0: Luoy kayo. Gamay na ganyang sweldo.
1: Apay matabang.
0: Still down.
2: Atay.
0: Sa kids buot. Alas 7.22 sa katong oras sa itong pagbalik, kinsagyod ang maglisod, magpaubos sa ilahang garbo sa relasyon. Ang bayi ba o ang laki? Laka niya.
1: Damay na pumain ni Cynthia Ripard.
0: Ito nang ganto, ano niya, relax sa muna kini nga bahay na itong kanyang sa Santong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: X-FM.
3: Exciting!

0: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: Kay yun na para makinsang yun ha, natin nadawat ka impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Mm-hmm. Kani di ang remarketing sa WISEM mga katropa, gusto sa usa, labing pa sa presidente sa board ko no, nga dili kini i-recognize as proceeds from remarketing sa WISEM. Uh-huh. But pasabot niya na katropang Chris, ang expenses sa unutilized electricity i-recognize mong guda dapat. Mm. Pero ang income, aron dili mo dako ang loss of deficit. Ug mao nang gigamit ka rason aron i-justify ang GBA. During the first quarter sa 2026, kabalo ba mo mga katropa nga nag-increase na di ay ang category back to A. Mm-hmm. Sa soko, teko to.
1: Nibalik na?
0: Oo. Pero next year para mapublicize.
1: Uh-huh.
0: Pero dili na gusto nila nga ipagawas.
1: Kaya dili marayon ang GBA.
0: kada lang. Ang proceed sa remarketing, gikinahanglan ninyo na nga ipagawas.
1: Nah.
0: Kaya nga naman, kung dili yun na ipagawas, manawagan ta sa sanggunian. Kaya nga naman, kung dili nila ipagawas, i-check ang ilahang mga financial status pinaagi sa BIR. BIR, dapat na mag-review sa ilang financial status.
1: Mm.
0: Ilang financial statement. Aron nga, syempre, mamahimong patas.
1: Kay base ko niya,
0: mga katropa, kay gusto ko nilang ideklarar nga lugi ang sukote ko to.
1: Oo, niya.
0: Aron nga, ma-insist ang GBA. Mabubita na itong panawagan, mga katropa, nga please hold first.
1: Mm.
0: Kay sa atanaw na to, kaya ra sa sukote ko to.
1: Na.
0: Mao nang istoryahan dapat pagbalik kining tanan.
1: Na.
0: Diba?
1: Dili magdali-dali kay
0: dili magdali-dali kay
1: ang nagapasiata bago na impormasyon na kini mga board of directors nga naga dunay leaning sa usa ka kumpanya.
0: Kay nahitabo na magud dati, normal magud na mahitabo, di ba? Nahitabo na ni dati.
1: Mm.
0: Nga ni us-us po ang category level pero nabalik man. Mm. Ya nganong karon nga ni us-us wa katropa. Di naman gusto ninyong ipabalik. Murabag ka na bang dili na yung gusto manarbaho ba?
1: Murag dili na mo gusto nga tagaag solusyon ng problema.
0: Kung dili yung gusto, dili yung ganaan tagaan ng solusyon, mag-resign ka mo isip board of director.
1: Panghawa mo riyay, magdamay-damayan ang katawahan.
0: Ayaw ninyong idamay ang mga trabahante sa Sokoteco to.
1: Pwera sa mga bayo ha?
0: Idamay ang mga MCOs. Nata impormasyon nga nakuha na 2026 first quarter
1: na
0: ang kategory sa Sokoteco to nibalik sa A.
1: Oy! That's good news!
0: Muna, panawagan na ito karoon sa sanggunian. Vice Mayor.
1: Ed Yumang.
0: Ed Yumang, palihod.
1: Attorney Ed.
0: Ipapagawas unta ng financial statement. Pero sa bagay, gahi magkakain ng mga board. Huwag magkakain nila ginapagawas. Sukat-sukat pa. Nagapangayo ang SP ni Ana. Digin nila ihatag.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot, lagi na ginataguan ng mga board of director.
1: Na...
0: Kung di ba ganda kaya board Titing Senate, siguro hawaan lang sa maura mong hagit sa imuha kay ayaw ibaliga ang imong kalag kay matod pa gibuhat man daw kuno nimo matod daya ang botong sa katinuod pwede ra gyud mo ning tubagon na makay kontak ang katropang Christy Gaspi
1: o katropang Evelyn pod
0: o katropang Evelyn kung naminaw magkakaron ang kapalit man kuno ni ini mudagan kag vice mayor diha sa Alabel
1: agoy.
0: Unsa di ka tinuod?
1: Kani wala dili ni verified ha. Kung mutubag
0: kan okay. Kinahanglan nato ning mahibaw-an. Ato panawagan kang board Titing Senate. Board, mura man daw kapalit man daw kuni kini imong ginabuhat aron makasulod ka sa PCM.
1: Agay.
0: Di ba?
1: Murag trip ticket?
0: Trip ticket pa. Nya ang imong position ko no is vice mayor.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili vice mayor, board member sa Sarangani.
1: Agoy.
0: Okay. Political inclination ng gani. Kay di dagat pa ni dati pagka mayor, di ba?
1: Wala bang kadaog.
0: Wala kadaog. Kontra sa mga salarda.
1: Tinaw na.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Di man ninyo kaya karoon kuwao na sa mga salarda ang Alabel. Kay nakatanong na ang mga salarda diha. So ang hearing karoon is mudagan ni pagka vice mayor. Siyempre na may nakalinyada as vice mayor sa
1: mga. Sao na si Espanyola di.
0: Napailain pa diha. Di ba? Nabay ilaglag. 2028 na ba hapit sa iyo kahit na nag-ilik ng ano, no, politika, no?
1: Hindi, damay, matas taas, good.
0: Ano magod ni?
1: Domino effect.
0: Kanina mga impormasyon, manglugwa magod ni mga manglugwa.
1: Mm.
0: Tungod lagi ni ining ano. Pero kung dili ni tinuod, okay, mas maayo kung dili tinuod.
1: Oh.
0: Unta lang di tinuod. Pero kung namin na magkakaroon board, pwede man nimo kontakon si Katrupang Ibilin o si Katrupang Christy Gaspi.
1: Mm.
0: Para ma-set ka na mo dari o interview or tawagan ka na mo niya kay naagi informasyon dari
1: na
0: nakuha na mo ingani lagi nabalik naman daw og A ang bot sa nika tinood ang 2026 quarter ya, di man daw kuno ninyo ning gustong ipagawas
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kali, pangutaan na lang niya mo ha? Wa mi dari ng daot nangutaan na lang kami
1: kung tubagon mas maayo.
0: Okay? So, biyaan sa naman na kay Drisa ta sa ato ang kinsagyon. Ay, isyuhan na punta dari niya. Lala ka? Norman, magod ato gining erase ng mga questions kay posible magod na mahitabo gin mga katropa. Di na ito gusto nga mahimong kapalit tungod lang sa ingani ba niya? Tanan, madamay na magod?
1: Lagi.
0: Diba?
1: Ang simple ni mong pagpanarbaho, maapil na ka sa problemas community. Sa problema sa munisipyo. Domino effect na. Kaya nga naman, naglambigit di atong kuryente. Mabayad kag bill. Wala may appeal man ang household. Yeah,
0: di lang ka na. Di lang ka na. Ang ito ang nakuha ng impormasyon. Naako na yung usa ka abogado.
1: Oh?
0: Ano? Matod pa. Wala na daw ginapa-appeal o meeting sa mansyon.
1: Ala!
0: Pero ato lang ang pangutana.

0: insa gyud ang dili lagi na imbitahan sa meeting sa
1: Di mao.
0: Sorry. Kinsa gyud ang maglisod pagpaubos sa ilang garbo sa relasyon?
1: Ay.
0: Ang babae ba o ang lalaki?
1: Bagay, katulad mong tanaw na, garbo mong gihapon to.
0: Ah, garbo ba to? Okay, sige.
1: Ang garbo, matod pa sa Proverbs, sa pulong, maoy naguna nga kalaglagan.
0: Okay.
1: Uga, sa sulod mga katropa, sa panimalay o relasyon, kini nga garbo, maoy kasagarang upatay sa gugma.
0: Ay.
1: Apan ang pangutana, kinsa mang gyud ang mas mangani kung magahi o kasing-kasing. Kung isgutan ang pagpaubos, ang lalaki ba nga daling matandog ang dungog o ang babae nga lisod pasabton kung masakitan, magmatinud-anon kita sa pagtuki ni ining takna.
0: Agoy. Ano na lima ni kabukat nga rason?
2: Ako nagulat pareho ng nasa...
0: Og, mga lalaki, mga babae, ara mo kung kasuko sa mua, ha? Ato aran ang iprestada mga kagilaan. Una, dari ang ego defense mechanism sa
1: okay,
0: lalaki.
1: Okay.
0: Mawagin yung pinakauna. Alang sa lalaki man kung katropang Chris, ang iyang garbo, gahi bong kagon tungkol kikiisip niya nga taming o proteksyon niya sa iyang pagkalalaki. Kaya
1: okay.
0: Manhood nga ginatawag nito ba? Sukal pa sa karaang panahon, sa una pag yun ang lalaki yun, kumbaga, gibungat yun siya ba nga mahimong ligon, walay kahadlok, o dili masipyat. Kung nangon sa kalalaki, daling mo angkon sa iyang sayop o mupaubos, batiyon niya ning nawada na siya o gahom. Nawada na siya o kontrol o respeto gikan sa iyang kapikas. Kaya alang kaniya, ang pagpaubos katugbang kana sa pagkapildi. Diha magkadaot ang iyong relasyon mga katrupa.
1: Sipa, mister, ang imong asawa, gihatag sa Ginoo sa imong mahimo nimong partner, dili nimo kompetensya sa gahom. Mahimo siya makatabang nimo kung imo siyang i-guide sa iyang function.
0: Kaling nga klase katropang Chris Gubot ni padulong gyud ni yung ano padulong gyud ning buwag kung ang lalaki gyud dili kahibalo magpaubos.
1: Pila diba, pag
0: iyo naman nato ginaingon kung bisa pagsala nato o sala man sa babae bisan pa kunsa na kita kay mga pagpasaylo para way gubot diba?
1: Gani man.
0: Bisan pagsala niya. Bisa pagsala sa mga asawa, ikaw na lagi yung mga yung sorry, kay kung di ka mga yung sorry, parte rin mong buha ka niya kay na ay emotional validation ang mga babae.
1: Correct.
0: Kasi sa natong ikaduka.
1: Kani. Ang babae, dili mo paubos sa iyang garbo kung batio niya nga wala gihatagan o bili ang iyang emosyon.
0: Oh,
1: kung mag-away ang magtiayon o mag-uyab, kasagaran sa babae, dili lang mismong isyo ang iyang ginalalisan. Kung dili ang paagi, kung giunsa siya, kanabang... giunsa pag pagtratar sa lalaki samtang nag-away sila kun batio niya nga gibaliwala o gipakalebel lang ang iyang kasing-kasing musulod ang iyang garbo isip depensa aron dili siya sayon-sayonon o matayog sa relasyon
0: diba inaanta mo emotional validation
1: na
0: pindi kita permi lagi dawaton ginatuli sa kamaturan
1: mawagin na
0: kay kung sala na to ang kuno na to sala niya. Salamat po na ito! Atay! Ah, Joyce! Kung gusto ninyo magpabili ninyo yung relasyon, mauna yung pagkabuhaton. Kung sala nila, sala na nato na ang mga lalaki.
1: Gani. Love bang kaanin mo siya? Ano pa mata na? Ba? Kung kaya nyo magsakripisyo para sa iya, masaya na.
0: Kari pa, kinaiya sa lalaki nga solution-oriented, batok sa babae nga detail-oriented.
1: Okay.
0: Ang lalaki yung katropang Chris sa gusto o dinalian nga solusyon. Kung sigihan ka niya giskot ang sala, kapuyan na siya. O musulod na siya ang iyang garbo pinaagi sa pag-ingon. Tama na! Tapuso na nato ni! Okay. Silent treatment ang tawag niya na. Sa mga babae po, detalyado. O dinigin na sila makalimot. Kung niloib gani ka, bisa pagdukay na kailang panahon, balik-balik kung nasa imuha! Iya ginang kalkalo ng kagahapon aron pamatuntan nga siya ang tama. So kini nga kini iya maghimo ka na siya garbo nga mas gahi. Tungod kay alang kani ha, kinahanglan mahibaw-an gyud ang ugat sa problema sa dili pa siya mopaubos. Di ba mahimo man kun nila depensa na dakpan ka kaysa nga nagudidang ka. So okay na istoryahan na ninyo nagpasaylo na. Karon kay nag-away mong duha.
1: Nakainumnum ka katong last time na dakpan na ka.
0: Nakadumdum ka katong nakay dila sa usakain. Mauli akong gibati ko itong karun. Wag yapo ko'y pagsalig ni mo. Di magbalik-balik ang isyo. Muana na lang mo mga boys. Sorry na lang. May tama na. Ano na? Sala na nako. Sige, sala na nako.
1: Oh, enough na na siya.
0: Tama, human ang istorya.
3: Okay.
0: Tama lang ba?
1: Correct, correct, correct. Parang, kita may nang damay.
0: Ay, ikaw pati mo.
1: Ang kahadlok nga maabusuhan sa umabot. Kini nga naglihok sa duha ka habiga, adunay lawom nga kahadlok ang tao nga kunsiya ang magunang nga mupaubos basin muon siyang sumbanan o president sa uban nga mga adlaw. Mm-hmm. Ang lalaki o babae nagmagahi tungod kay mahadlok sila nga kun daling mo surrender basig abusuhon sa pikas habig ang ilang ka mapainubsanon og pirmi lang silang matumban sa matag higayon nga magkaaway sila.
0: Mas wapo gyud walay away lagi para wa nang mabalik kakaagi.
1: Ang tip lang namo diha, bambangers.
0: Ana lang gyud.
1: Ana lang gyud.
0: Suko na kay babae, ana na palayo na lang sa.
1: Ah, pagka human mo ulian na sa.
0: Maulian na rada. Palayo sa dito palit dayo kadang ano, kadang
1: pampabugnaw.
0: Pampabugnaw, halo-halo ba aron. Ni halo-halo sa.
1: Palitik sa kablooking eyes. Atay.
0: Ang sayop nga garbo gikan sa socio-cultural upbringing. Ano ang pagpadako? Ang palibot ng pamilya ang nagigikanan tako gining impluensya kay Tropang Chris.
1: Oh, tinuod na.
0: Dagan sa mga lalaki gipadako sa pamilya din ang amahan dominante kayo. Dili magayog pasaydo sa inahan. Mao nga nadala kini sa ilang pagka adult, diba? Dagan sa mga babae karon nagipadako ubos sa impluensya sa modernong kultura nga nagaingon dili kaangay magpaubos kay independent kita. Mao na niyang sakit karon sa independent woman. Diba? Kini nga mindset mga katropa mo ay nagpakaon sa garbo sa matag-usa na naghimo ining babag sa panag-iusa mga katropa.
1: Lagi?
0: If kung ang isa gani nasa kainit sa panag-iskot, mga lalaki na kita na lang kitang
1: mapailob.
0: Pailob na lang kita.
1: Di mo lison para sa lalaki para mo adjust na yun. Tanggal din siya nga pasailuan na lang ko.
0: Tanggalan na lang ginato tong garbo kaya wala man kita yung mabuhat.
1: Siya may magpakaslan noon sila ikaw.
0: Atay, mabuhat niya. Eh, sa makigbuwag mo.
1: Na.
0: Diba?
1: Mas na kong problema.
0: Mga bata, luwi kayo.
1: Damay ang mga inusinti.
0: Alright. So, kada nga mga pahinom doon, pagtulunan mga katrupa. Ito, kanin nyo sa Turbo Man Enhancer. Arong galigo ng inyong pagpanaguban kanunay mga katrupa, gikinanglan siguro nyo mag-turbo, sir. Arong makasugakod ka, di mangitag lain ng mong partner.
1: Ibalik yung garbo, sir. Pinaagi sa pag-turbo, dietary supplement for men.
0: Di tanawa tong balita ni katrupa nga Philip kaganina, di ba? Usa ka babae, nga minyo, og bodyguard. Nadakpan sa usa ka in.
1: Na.
0: Sa isa ka mister, di, perting po sa
1: na, sikop.
0: Sikop.
1: Dakpan dyan.
0: Ipadayo ng imuang intimate relationship sa partner.
1: Lagi.
0: Take Turbo Man Enhancer. 30 minutos bago ang labing-labing mga katropa. Turbo Man Enhancer. Laban sa buhay.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanilang

0: Sumayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Lab, abriko.
5: Ha?
4: Abot ako. Abriko ba? Abot na ko.
5: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
5: Ipawala. Pero ako, naa.

0: Ora salto manca troppo alle 149, ben acri immaginato, carino 60 un plus, coffee mix. Oi, salto manca troppo di alto San Antonio, Balitanica, troppo al Piri, Poligario, Caia, NBI, sembro. La nuova gang sono una vittima di sextortion.
1: A cui?
0: Na dili, ma hadlock, sono gritamo, sono una maniacis individual.
1: No!
0: Grabe ng sextortion ba noon? Saan ba inundan magunaan ni mga katropa? Kanabang nakintalik mo niya yung gibidyo-bidyo? Niya nagbuwag mo? Mauna na siya, nasa'y kopya sa video ngayong gibuhat niya karumaldumal.
1: Nga naman gumahimong proud lagi sa sayo?
0: Ako din yung kumakampante ni Ibang. Anong bidyuhon man yun?
1: Diba?
0: Mahugin ako pangutahan na ba? Anong bidyuhon man yun, no?
1: Para na amoy gunit.
0: Dagan po niya ni mga biktima ng mga artista. Karabang kalingawan nila, gibidyo niya, naguba ang cellphone, gipaayos technician. Ang technician perting marukuya. Ah, kuha ang video eh. Diba? Dagang kahitan ni Ana, ang parokya ni Edgar. Pero iyan na lang ginintawang giminyuan para wa nalisamok. Pero ato-atoan si Katropang Pilip, Oligario Katropang Pilip, kinakaungong na sa linya. Katropang Pilip, ibo na! Live report.
2: Katropang Ruel o Katropang Chris, naghawang-awang yun ang debate sa usa ka babaeng biktima sa sextortion. Nga daw, nabunutan o tunok kuman nga madakpan na sospek kahinungdan sa iyang dunom nga kalbaryo. Kini may kalabutan Katropang Ruel o Katropang Chris sa gilusad nga entrapment operation sa NBI SEMROCO National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa Corona del City kagahapon sa ka lodging house or kung in na nahimutang sa may barangay Dadangas West, particular sa Magsaysay Avenue. Kagahapon manggod, kining entrapment operation may kalabutan sa usa ka biktima sa sextortion human nga minangop sa opisina sa NBI SEMRO sa Corona del City. Ang iyang reklamo batok sa iyang uyab nga gibahad ang iyang kaugalingon o gibahad ang iyang kaning babae na kung dili matud pa makighilawas usab kaniya, i-post sa social media ang ilahang sex video Katropang Ruel.
0: Agoy!
1: Uyab di dati.
2: Kumala pa.
0: Uyab di dati.
2: O mag-uyab sila pero gila ang sa itong mga otoridad ang biktima nga si alias Susan, 31 anyos nga taga Malita, Davao Occidental.
0: Susan? Sa kadagang pangalan, Susan yun?
1: Kay Susan!
2: Ay, wala. Dili ka, tawag siya Katropang Ruel sa mga taga-NBI, San.
0: Sansu.
2: Ano na lang, Susan na lang, Katropang Ruel.
0: Okay, kinadang, okay.
2: Oo. Nga, ang suspect, atong panganlan, nga si alias Arnel.
0: Ayaw, inisi.
2: Inisi. Merla.
0: Chris, alias Chris.
2: Alias Chris.
1: Sorry.
2: 31 anyos nga residente sa Davao City, Katropang Ruel.
0: Ay, taga Davao City?
1: Dili na.
2: Yes, taga Davao City
1: sila. Taga Davao
2: Day.
0: At least.
2: Oo.
1: Safe
2: na rin. Ay, nga pa nahitabo ang kining operasyon sa taga NBI, Katropang Ruel. Subay usab sa itong pakikinabi, aning kay alias Susan, na duha kahigayon na sila nga nagkita aning alias Chris nga nailhan ra usab niya sa social media. Paano sila nagkilala, Katropang Ruel o Katropang Chris? Stranger matud pa para kay alias Susan kining si Chris tungod kay kalit-kalit lang nga nag-message sa iya sa Messenger.
0: Okay.
2: Dayon dili dapat niya iya lang ang gibalibaran, Katropang Ruel, wala dapat niya nigi direplyan, pero kay murag nakuratan si alias Susan tungod sa sobra ka akining stalker aning si alias Chris sa biktima nga daw kabalo sa pangalan, kabalo asa nagpuyo, asa nagtrabaho, bisan ang pamilya bana ni ini kaila sa suspect, Katropang Ruel o Katropang Chris.
0: Bana, unsay mo pasabot na ibana ang babae o wala?
2: Yes, kasado siya pero wala siya anak, Katropang Ruel.
0: Ah, okay. Pero nag-uban sila.
2: Yes, oh, nag-uban
0: okay,
2: sila
0: sige,
2: sa
0: sige.
2: Ano
0: okay, go ahead.
2: Sa Malita, Davao Occidental.
0: Ayan.
2: Na iyan dapat ning balibaran, dili dapat niya gi-entertain hangtod sa niabot ang punto nga gibaharan sa suspect ang biktima nga kung dili matud pa makikita kaniya, adunay dautan nga mahitabo sa iyang bana.
0: Agoy.
2: na wala na dapat niya ni matud pa, wala na dapat niya gi-entertain hangtod sa gitudlo man o gipahibalo sa suspect kung asa siya katrabaho, basin bisitahon tika, or agtuan ta ka pinakalit sa inyong balay nga ikaw ra nag-inusara sa iya, sa biktima pa katropang Ruel sa itong paghinabi kaniya. Matud pa, naipit siyag maayo na daw wala gigsay rason para dili makikita aning suspek. So para malikayan nga doon na paidautan nga mahitabo na pugos si alias Susan na makikita aning kay Chris.
0: Na sa Manila. Pero katropang Philip, pangutan mo lang taka, nakita na ni mong babae, ano ba, itsuraan ba na

0: Kung usa ka kahubog po.
1: Kabalo na ko. Kabalo na ko. Imagine na ako ang dagway. Sige, go ahead.
0: So, ang tungod kinapugos lagi ni si alias Susan nga makikita, unang higayon, Davao City katropang Ruel, okay. Sa India hapon sila nagsabot. Sa pagtulod ni alias Susan, gipicturan matod pa sila, nabugos kining si alias Chris nga makighilawas. So, aminado si Susan nga dunay nahitabo sa ilaha sa first meet pa lang nila. Okay. Na minabay o human ang ilahang pakighilawas, natingala si alias Susan nga gipasulod sa kwarto, nga inigawas niya, nawala na si Chris, apil og kawala ang iyang 44,000 pesos sulod sa bag. So ang gawas ni katropang Ruel, wala pa nakontento sa pakighilawas ang suspek, gikawatan pa niya ang biktima.
2: Ay, malilito ni nga tao ni.
0: Sa ikaduhang higayon, para lagi po mapugos usab ang suspek o masubli ang iya pagpanamastama sa panglawas aning biktima, subli nga ni Hangyo o namugos nga makikita na si alias Susan di malibad na sab katropang Ruel. Dito na nahulog ang pag-threat sa biktima na kung dili na usab makikita sa biktima o sa suspek, i-post ang iyahang video.
1: Okay.
0: So sa ato apa, pagsulod pa di ay ni alias Susan sa in, aduna na naka-standby o nakatago nga kamera katropang Ruel o katropang Chris.
2: Tung sa Davao sila?
1: Tung sa Davao, sa una-unang pagkikita.
0: Yes, oo, sa Davao. So aduna na ito yung nakatago. Kay Gisendan, nag-send na si alias Chris sa ikaduhang higayon na gusto niya makikita kung ugaling dili mo sugot si alias Susan, i-post na yun ang video. So, nahanlok balik kining si alias Susan sa ikaduhang higayon, nakikita na usab katropang Ruel. Sama sa unang hitabo, adun na po'y. Oo, adun na usab panaghilawas nga nahitabo sa ilahang duha. Pero masamot karong katropang Ruel sa ikatulong higayon, gusto na usab makikita ani alias Chris. Wa pag yun na human o wala na kontento sa nabuhat niya sa biktima.
2: Kagil Chris ha?
0: Gusto makighilawas pero karon lahi nga video na katropang Ruel. Uy. Apil na ang suspect sa video kag nakahubot-hubad na pod ang ilang sex video.
1: So kato nga video gikan na to sa ikaduha.
0: Sa ikaduha. Sa una nga kita nila may sex video, sa ikaduha aduna na usab sex video na ang tumag na usab ni alias Susan di na gid siya musugot kay kasado katropang Ruel. Nga kasabot siya nga ang iyang bana wala pod kabalo sa iyang sitwasyon. Nga gibuhat lang niya itong pakikita o pakigrelasyon kay alias Chris aron nga dili madayon ang daotang plano aning suspek sa iyang bana. Mas pait pagid katron ka katropang Ruel o katropang Chris tungod kay nibalibad na usab ang biktima para mapugos, gisend ang video sa iyang pamilya o mga higala ingon man nakaabot og silingan.
1: Ayay,
0: grabe. Dito sa Malita, Davao Occidental. Sa sobra kahadlo, kabalaka, pressure na kaayo ang biktima, sa ikatulong higayon nakikita siya pero advice sa iyang family makikoordinate na sa NBI.
1: Gikan
0: Davao, Davao Occidental, didiretso siya sa Corona del City sa buhatan sa NBI NBI Semro aron nga makikoordinate kag ireklamo kining nasampit nga suspek katropang na Ruel.
1: So saan ka ba? Ang tulong sabot ay katulong sabot nila nga pagkikita sa Corona del na.
0: Diri na sa Jensan katropang Ruel kay allegedly diri na nagtrabaho ang suspek sa Jensan.
1: Okay.
0: Ang first o second meet up nila sa Davao City lang pero sa third for the third time diri sa Jensan na. Katropang Ruel o katropang Chris. Nga buntag kagahapon human ang reklamo sa biktima, giproseso sa NBI ang mga dokumento aron hingpit nga ipatuman ang entrapment operation nga subay sa kagustuhan ani suspect og sa in nga iyahang gitudlo dito sila nagkita. Ang plano sa mga taga NBI ay hapaman nga makaabot ang mga nasampit dito sa in, naka-standby na sila sa pikas kwarto katropang Ruel o katropang Chris. Nga ang ilahang sabot sa biktima o galing naana sila sa sulod sa mismong kwarto magpahibalo kay muihap ra sila na pulo ka segundo dayon abrihan ang kwarto in connection to some or in